0: K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
1: At salamat mahibot ang mga ka-K5. Kinis ka-K5 Roy August Bustillo para sa K5 Rewind. Ani na po sa atong segment kanabuntag. Kasariin ang ubang mga kiksuna na to. Dili mo hawa, dili mo gawas ilang balay kundi makadungog sa atong K5 Rewind. Kaya mga hisgot matag mga nagbagabagang balita. Kaniad to, mga balita noon, history ngayon. Huwag ninyo na to balikan o pag-aistoryahan. Hindi lamang sa K5 Rewind. Huwag una tamo ato sa atong K5 Rewind. Magkape sa ta. Hindi na pwedeng dito magkape. Dili ng simpleng kape mga K5 ha. It's DTX Coffee Mix. Pang detox kini, pang limpyo kini sa itong kalawasan. Labi na sa mga hugaw ng musulo sa itong kalawasan. Iya kini pang flash out, ipang detox. Huwag limpyuhan na itong mga sistema. Huwag pwede po ninyo sa DTX Premium Coffee. Lami po ninyo mga ka-K5 sa Sayos Kabuntagon. Sige, pag-abli na. Pagbukas na pang-timpla na. Huwag DTX Premium Coffee. Huwag DTX Coffee Mix. Sa K5 Rewind, ang pinakauna na mabahing president sa Pilipinas namatay tungkol sa colon cancer sa edad nga 66 anyos. Atong Agosto 1, pipila lamang adlaw milabay apan 2009, August 1, 2009. Wala yung kundi si Maria Corazon Sumulong Cuhuangco Aquino o sa nailang ngalan nga Cory Aquino. Nataw si Cory Aquino sa Manila. Kung siya ang inahan sa ika-15 na presidente sa Pilipinas, si Benigno Simeon Noynoy Aquino III. Kung nailan usap siya bilang usa sa mga nagpatangtang ni Presidente Ferdinand Marcos Sr. Pinagi sa People Power as a revolution. Huwag nahimusap siyang icon of democracy sa Time Magazine na ginatawag the Saint of Democracy tungkol siyang spirituhanong magdala sa kinabuhi. Sa wala pa siya mahimong presidente, si Cory nailan bilang usang plain housewife ni kanding Senador Benigno S. Aquino Jr. na popular ng opposition leader o dakong kritiko sa Marcos administration kaniadto apan gipatay kini atong August 21, 1983 sa pagbalik niya sa Pilipinas gikan sa tulo ka tuig nga exile sa US. Huwag tungod ni Cory ang mga opposition leaders kaniadto nagiusa og tindog batok usak authoritarian nga Marcos regime og dinhi na misulod siya sa politika bilang kaatbang ni Marcos atong snap election sa 1986 og tuon man midaog kini bilang presidente atong 1986 og bilinggod si Cory Aquino hangtod 1992. Pagka June 30, 1992 si Corazon Aquino formal nga gihatag niya ang kagamhanang Pilipinas ngadto bagong presidente Fidel Ramos bilang ika-12 nga presidente sa Pilipinas og dinhi na nagsugod niya pagka private citizen usab apan gipadayon niya pa siya aktibo sa political scene. Usa siya ang ibabagan pagayo mao ang pagbalik sa death penalty sa ilalom ni President Fidel V. Ramos. Huglay no sa iyang gitutulan ang pagsulay sa pag-extend sa term sa presidente pinagi sa pag-aminda sa 1987 constitution sa ilalom niya po ni President Ramos bilang walay term limits na ang presidente. Sa 1998 election iyang gisuportaan si kanhing police general Manila Mayor Alfredo Lim pagka-presidente apang ipildi kini then Vice President Joseph Estrada. Pagka-tuig 2000 aktibo gihapon si kanhing Presidente Cory Aquino sa panawag ngadto kan Presidente Estrada sa pag-resign tungod lagi sa mga korupsyon skandal ug ban pa. Sa tuig 2005 nisamot pag-usab si Cory Aquino sa panawagan sa resign Arroyo Movement tungod lagi sa mga korupsyon gihapon nga pamasangil. Ug atong March 24, 2008 ang pamilya ni Cory Aquino mipagawa og announcement sa publiko nga madto pa ang kaning presidente na diagnosed og colorectal cancer ug na-confine kini sa Makati Medical Center. Ug sa pag-abot sa atong August 1, 2009 tungod sa cardiorespiratory arrest, mitaliwan ang 76 anyos nga si President Cory Aquino. Para sa K5 Rewind, kinis ka K5 Roy August Bustillo. Para sa kampiyon ng balita sa serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
2: K3 Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
4: Visio.
3: Nga may D3.
4: Apalit sa mga butika.
3: D3 Bio. Hey!

0: MGI Auto Body Paint and Restoration. Naa sa Highway Cebulan. Pangitaan sila sa Facebook or Google Maps.
1: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo o serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madunggan ang imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tawo nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kadus-an nimo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kadus-an nimo ginauna nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting paniudto or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon, sulod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagadungog sa mensahe makapalikon sa brand recall or makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Anaa kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sa ang among mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok dakbayan sa Tumagiti. Sa laktod kung sa K5 News FM Tumagiti kamo mag-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa rates, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa may imong ipaabot, magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Mingdak Bayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762 o pangitaon ang buutan o maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Bumaka sa mga butik. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mooto, nag-take ko Mighty C 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C ang alkaline na vitamin C. Subok na ng mga eksperto. Mapalit sa mga butika. Mighty C ang alkaline na vitamin C.
5: Ako si Loida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubhon nagsip-unon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Clinicas, Probiotics, kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea, Probiotics, kapahulong sa bacterial infection na hinungdan sa diarrhea. Sa Sporbiotics, pas-pas ang alibyo. Mag-clinical Sporbiotics na adlaw-adlaw. Mapalit sa inyo mga suki butika.
6: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sama na may gagabi sa diin ka, Pipito!
7: Relax, God. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
2: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan ang ahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
8: Muling binuhay mo.
9: Extend. Isang kapsula ka lang.
10: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanong steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans. O mga produkto sama sa Super Rib, Rib Tire, Super Tile o Tile Roof Decking o Spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud. kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing, adunay mga branch sa Lipata, Minglanilla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
11: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya ug 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya usab ang Boston Finance and Investment Corporation ug 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAL. Magpahulam usab sila sa mga magtutudlo sa pribado o pampublikong tuhaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran. Ang Boston Finance an Investment Corporation, matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
12: Bio.
13: Ako si Inara.
14: Pasod kayo ang akong blood sugar.
13: Ako ang isulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 2 times a day.
14: Nahinahinga na balik sa normal akong blood sugar.
12: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala giguyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit tigman pag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
12: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga DTX Coffee Mix.
16: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
12: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
17: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
12: D3 Bio.
13: Ako si Inara.
14: Pasod kayo ng akong blood sugar.
13: Ako ang isulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 2 times a day.
14: Nahinahinga na balik sa normal ang akong blood sugar.
12: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
18: Ako si Jan. Usa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
12: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio Gumay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butik. DTX Coffee Mix.
19: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
12: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
2: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
0: Alas 8:16 na mga sukintig paminaw. Salamat Ma'am Joy Tons. Si Ma'am Joy Fry. Tons ko sa pulungtan.
20: Ma'am Joy
0: kay Nagy.
20: Nagy
0: hatot si Ma'am Joy.
20: Ma'am Joy, salamat kayo.
0: Thank you kayo. Salamat kayo.
12: Puro Delos Pueblos.
0: Ito sa i-check si Ma'am. Si Ma'am Joy. E-check sa natos nun dip sa mga sukintig paminaw toins. Kay, down the spot ni siya. Ano niya, ito pa salamatan ha, ang ito aga mga KSS. Ikaw na, nanay ko ang toins, guaranteed. Nanay guaranteed nga 2,000 every month. Every week. Mauna siya ipuno sa katong nga kuan. Muna sa ipuno sa kanang, for example, ng hospital. Mm-hmm. Sa bakog na ay mo taliwan. Lululumiyan! Umat, Ma'am Joy! Si Ma'am Joy, ako, si Dondon, si James, ikaw po po, papilon ka na mo, anak. O si Kandos. Para di na kita, sige, pangita, Sincilio. Oo, nga ka nang kuan ba? Iniga, napakahatag lang ta ba? Bahinan na yun, ipuno na to. Mga sokinti po bilang. Anyway, para ram po na sa mga kuan. Manang Berge, papilon ako sa Manang Berge. Sige. Ato sa i-check si Dondon na mga suking tigpamina tons!
20: Yes, Dondeps! Dondas pat!
1: K5 News FM Live Report!
21: Ginama pa ba? Good morning! Good morning, good morning, good morning! Ang kakita! Good morning, kakita Burns! Kakita live after ni Ronella. Kakita Burns, ha? Pero mo rin nito niluag
0: ko. Basaha sa... Basaha sa tungkuan ka itong mga officers na ikahapon.
21: Okay,
0: so... Nadala ni mo? Mga pangalan?
21: Nasa mga kay... Okay, so, kakita po na ato ang pasalamatan kagadya po ang adlawa, ang ato...
0: Basta! Inig ka November pohon, anniversary na to, puno na to ang balay ni... Ay, balay ni Ma'am Joy. Puno na to ang gymnasium. Asa talapita magpahigayon?
21: Sige, pohon. Okay, so, kagadya po na ato ang feeding program. Kunya, ato mati... Nag-kwan sila, ilik sila, minggo na, nanatay cases, softwares niya, ang maki ang ngayon, ha? Software makihan niya sa kamana at Dumaguete City. Ato ko pisa niya, ha? Ang president, si Mama Concepcion Punera, si Ma'am Kumsing.
0: Ma'am Kumsing Punelyera.
21: Yes, niya ang vice president, si Ma'am Diorita Agbon.
0: Sa una si Ma'am Kumsing, sa una kay Kwan Ramani, mag-vice naman gini siya.
21: Okay, ako naman yan, eh, Mama. Matod pa niya na nakita na ko ang imong hitsura doon na murag buutan ka. Muna ang presidente siya.
0: Kanta ra ba na yung sinanay kong sa'yo? Sa to'y kanta?
21: Kanta niya. Ay, giyo sa buntod.
0: Himayang okay. Nahunlak.
21: Okay niya, alam si Sitari kagabihan si Ma'am Ginirisa, Ginisa Rinado. Ang siya si Tesorer, kisa ako. Kanya, anak ko tayo, Sergeant. At si Ma'am Elizabeth Agbon. O niya, kakita ko na, ang atong function na, ang duha sa Unitop Sector, mga, kung ano Zone 4. Okay na, ang Presidente si Ma'am Rian Brancho, na minor ang Vice President, si Ma'am Gina Salinas. Okay na, sabi sila. Unitop Zone 4, Kandaway.
0: O niya, ilan ni Kwan? Ato na pong Kwan, ato na pong Kwan, dari sa Kalabnugan, ilan ni... ina ni Liling, tubog, Ling, morning Ling.
21: Kini si tuyok na katipad din.
0: Kini si Liling. Ilong-ilong mo naman eh, pero sige, rin hapon nagpaminaw.
21: Kapaabot na siya.
0: Gasuport na rin hapon.
21: Kanya, ang purok tanigay sa Tiapay Beach, katipad din ha, at usang pasalamatan, function na sabah, ang purok tanigay sa Tiapay Beach.
0: Mga, kwan, doon, karun doon, more or less, pila naman ang nabalik na to ron.
21: Pila na kami na balik ang membro lang ha. Ang membro lang akong iihap nako nanas mga 65 o 60 to 70.
0: Uy, kagamay pa.
21: Wala pa kayo pa to man eh. Una, kalon. Di ako na sa Balogo, Valencia, puro uno. Muna lang sa pila. Valencia, puro uno. Balogo.
0: Katong dito sa Kwan, oh. Katong dito sa kining sa May Tacloba. Katong, na naman to'y presidente dito.
21: Oh. Kwan, kagiba ba na? Ako pa na silang panghibalagon.
0: Tuyok ka yun. Tuyok ka yun na tuyok. Onya, mag-silpi na ka kada tuyok ni mo, ha?
21: Pero na ako yung silpi. Onya, atong pasalamatan rin sa Balugo, Balin sa Purukuno, ang presidente rin, si Shilani Arralo. Arradot Arralo na din. Ang vice president, si Ma'am Annalyn Quinto, o si ang sekretary. Muna siya, si Ma'am Mirna Dicen. Muna, Mirna. Muna atong nag-coordinate ka na, si Ma'am Mirna Dicen. Onya, na siya, more or less, nas mga 15 ka mga membro. Ako nga pasalamatan usab si Ma'am Merla. Nga, ready na sab ni.
0: So, niya, si Ma'am Merla, dere ka sa may, kisa ganito yung bana? Si,
21: ang, si Ate, Ma'am Merla.
0: Iti, ati ba to?
21: Si Ateo.
0: Ateo, Ma'am Merla.
21: Aga, naminaw.
0: Si Ma'am Merla ba, napato siya, nagluto pa sa katong,
21: basta,
0: ha?
21: Tagkan man kayo na mali dali. Kung sabi, sige.
3: Napatuyang, napatuyang sekreto lang. Napatuyang kabayo.
21: Wala
3: na. Ah, wala na? Okay. Nga no, bawal.
21: Igat yung mga sapo. Pinamala kay Brunch dahil. Igat siya.
3: Mamala.
4: Good morning sa Tanaan. Shout out sa ranch dito sa Palintinon.
3: Nana kay Branch dito, ma'am?
4: Nay, Jutay.
3: Kumusta man si Brad Ateo?
4: Ay, sorry, trabaho na Japon.
3: Trabaho ra. Pero nag-maintain siya DTX 500.
4: Kuhan yun, di gamit ron, kaning
3: herbal. Katong DTX 500, kay kuhan kay to, ligon kay to. Pangdayab,
4: okay, kuhan.
3: Pangdayab, pangdayabitis, nag-maitis siya.
4: Oo.
3: Ah, wala problema. Uy, kumusta man si Kuhan? Tung anak ni mong lalaki?
4: Ay, okay ba?
3: Si, kisa kayo?
4: Robert.
3: Robert, grabe. O niyang imong tinimplahan, wag yun mausap? Mora di Hapon?
4: Wala, radya ako na usog.
3: Kada pista lagi usay niya, di na lagi ka mangimbitar.
4: Ano na, October pohon?
3: October pohon.
4: Doha mag-pista diri.
3: Doha mag-pista nila diya, Tons. Katong pari nga kuan ba? Wala na tong pari diha? Katong chicks boy?
4: Wala na. Ato na stanhay na sign.
3: Ato na stanhay niya. Nagyapod to yung babae.
4: Unsa kahawa na may kabalo.
3: Ito ay chismis naman ni ay.
4: Uy, sayo kayo kang nang maritig.
3: Lagi kayo kay amigo magumit tong pari agad kay matinga turns nga ang sekretary kuyog sa kumbinto niya makadlaw naguli.
22: Basig yung overtime.
3: Ha?
22: Overtime.
3: Basing nag-ihap sa mga sinsilyo sa opereng. Pero buta na siya dito, Ma'am Earl.
4: Okay na.
3: Ah, bitaw. Salamat, bitaw ninyo na.
21: Gan! Oh! Ipanawagan po mo bang pang magpamindro. Aral lang, Mimo.
4: Sa tangan na gusto mo pa-member sa TSS, nga taga-diri dool sa Amoa, okay na, mali na mo diri. Kini na mo pamindro na ako.
3: Kanya anak ka, nindot so, tinay kay na si Ma'am Joy Pry nga unlimited ang iyang suporta. Kira po ni siya Mayor Tons or yung gobernador. Unlimited! Oh!
21: Pwede! Oh! Matamali mo mo na. Oh, may schedule sa cheating program sa Tadre.
3: Taka na, oh!
21: Ay, mo sa subisyon na
3: kanang, kanang feeding niya nga, kanang iyang baligya, mo yung ato ipakaon.
21: Ay, oh, kinay ka, tutay.
3: Ha? Oh,
21: kapit.
3: Mas
21: Ma'am
3: Joy
21: Pry. Good morning. Salamat kayo. Natin kay Gihatan.
3: Lami kayo ron. Inigpahinom daw.
21: Okay, so mga ka kayo na ba? Labi na. At yung pasalamatan ang suporta ay labi na sa kuha nga TSS kung kipag sulit suporta sa at ayun na rin niyo pagsuporta kay Kohon. Basi tag natin grasya. Kita rin po ay mulambo. Kita rin po ay makabinipisya ni mga kay Pry. Katong ganaan, kontakan lang po, ibalik lang ko, ayaw mo kaulaw. Pinanay rin ko, murag istitong na akong, pero buotan eh. Buotan eh, mga kipay. Okay, so kakita ba na? Una itong update ka na. Salamat, Ma'am Erla. Sa inyong mga membro. Alang sa Foro de los Temas, hindi ang kakita ba ito. SM Food Supplement Dipaling. Para sa kapulang mabalita at serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
23: K5 News FM. Live report.
3: Salamat lang!
22: Bayang, ngayon sa diri sa pangpang alangilan idol, pwede taana diri? Pwede kayo mag-organize ka diha cases, pero layo.
3: Naman okay. Siya, naman kang kipay brandy diha.
22: Unay cases pa dito sa bayan?
3: Wala,
22: Napon. Yung diri, may siya tumagiti layhan mo appeal?
3: Yeah, may mag, may, layhan, may mag, diri, may mag, diri siya mo kandidato.
22: Ah, di pwede ano?
3: Di na mag, di na mag-appeal-appeal lang taga, kuan, taga, diri.
22: Dili po niyo mapapilon ang taga Santa?
3: Ay, dili, ay, wala. Mamira na po na. Mingo na po na nga. Ako'y tuhuin ninyo kay taga Santa ko. Matuo man mo niya na nagpasanta-santa.
22: Lon.
3: Nag-trending da yun.
22: Nag-trending
3: da yun? Pag bira na ako, naghanay maluoy ni Bayang. Birahan dahil ni mo sa Bayang, naghay mo laban.
22: Oo, sa Mandiay. Nalingaw man sila sa magic ni Bayang.
3: Oo, boxing. Ay, Kapitan Edmar Tatamigay. Oo niya, sila si Kokoy na iko. Oo. Oo, si Dudong Nino po. Palakpakan na to, Dudong Nino Liga.
22: Yeah!
3: Oga, ni Mayor Peb, morning ninyo. So, padayo na to ni mga suking tigpaminaw. Kay hangtod karon tons og samtang di pa lagi mo kuan mo gawas or di pa mabalik ang kwarta mo ron. Sige ra gitag pangita nini.
22: Mm-hmm.
3: Kay wala may mangangkon.
22: Wala may mangangkon?
3: Oh, ningon smarte nga wa sa isa. Saldi ko. Mm-hmm. Bisag usa ka kusing. Ah, bisag kanang sintimo bala.
22: Mm-hmm.
3: Oh, wa.
22: Layo ang collection turn, ah, layo dahil pag-collect ko no ingas Ray o to asanta.
3: Kasi ngon?
22: Si Ray.
3: Ganong inyo, ganong mabasahan ni mo? Ako din, ganong di ko makabasa?
22: Gary Live! Gary Live!
3: Ay, nag-re-live din.
22: Julian, morning ninyo, Sir Bern, attorneys, Chapo, San Jose, na Minaw, Midiri. Muntag, Rani, Oksimar, si Ethan James, San Minto, naglantaw gani, oh.
3: Ah, nag-relive dai.
22: Ingon si Radio Oximar, manok ra katapat nimo doon, manari ta. Oh.
3: Mm. Ah, nari. Ah, ana na dai. Ah, nagtang-apon sila sa SPF WAC.
22: Mm. Mm.
3: Ang kulang na lang kanang pangalan sa kanang opisina nilang Reno, wak-wak.
22: Wak-wak. Sila yung wak-wak.
3: siya mo yung mangwak-wak.
22: Si Ray, wak-wak.
3: So, mo ni karo na maghigala kay alas 8.29 na. Balikan na mo ni Monya, mga soking tigpaminaw, kay alas 8.29. Pagbalik na ito, ipadayon ko na ito ni.
22: Hmm.
3: Kay di ang atong kausa de returns. Probida. Pati nga mo tanay manggalit na mo dere mga kaigsunan para niya ng mga ma-ospital. Oh, si Bakog ngay mamatay. Oh, niya, pagkauman, kawatol na ninyo ang among kwarta.
22: Hmm.
3: Saman, Martin, on sa magyoy, mahurot ni mo nagka-onten?
22: Mahurot?
3: Oh, first lady! Asa naman yung taon mo eh?
22: Ibrek sa tala, suso 30 na.
3: Oh, saldi ko! Oh, Presidente Bongbong, at ulihin na yun ni Presidente Bongbong to, kaya mo rin,
22: Presidente Bongbong!
3: Isog. Isog na ba kayo na?
22: Si Dakpon pa?
3: Ha?
22: Dakpon?
3: Oo, oh, Dakpon tagkalit din. Pusasan tagkalit din. Ay, alas 8:30, balik mo yung Manila. Standby.
23: Foro de los Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K3 Bio.
5: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
23: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Lilita Gandalang na ay Edlistong. Dako ka ay yung tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
23: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio. No one ana makaugana sa kama. Masinug. May diabetes ka. DTX 500 na ang DTX 500. Adunay powerful extracts. No phytochemicals. Ug antioxidant. Nga gigan sa palaya. Ug desugared sugar cane. Mga organic compound. Nga effective. Matok sa sakit nga diabetes. DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Testingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
23: DTX Coffee Mix. Mapakabutiga. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig kaon o parat inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
23: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako si Rundan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat, ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, strobo sa akong pagsikila kay sige kong absent. Ngayon na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa capsule 3 times a day. So kan pagtik na ko og Mighty C, dili na jud ko basta-basta mubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
23: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C sa mga butika. Sakit ang tiyan, kasagaran, dalisdan sa paglibang. One Clinicas, 4 Biotic, 545 Probiotic. Nga mutabang sa pagbalik sa nindot nga digestion. Sa Clinicas, 4 Biotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. One Clinicas, 4 Biotic, adlaw-adlaw. Balik sa inyong mga suki butika. Extend Hood Super.
9: Supplement for Men.
10: O si Juni taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: Nangita ka ba og makalingaw nga exciting sporting events? Aduna tayo regular nga gidiri nga gihimo sa Sibulan Cockpit.
15: Sibulan Cockpit.
11: Matag-Biyernes kini og Domingo sugod alas 8 sa buntag.
15: Sibulan Cockpit.
11: Tapok ang mga participants alang sa usa ka ligon nga makalingaw nga kompetisyon.
15: Kada Domingo,
11: aduna special nga pictures nga 3 wins entry. Nga mas makaduang pa og excitement sa maong adlaw.
15: Sibulan Cockpit.
11: Aduna pay dugang pang mga pag-premium sa pay imong gidugayan.
15: Sibulan Cockpit.
11: Para sa detalye og registration, kunta ka lang si Sir Dumul Kimus Kimus 0975-347-5448. O kini, gidumala nila ni Sir Bini Asinias o Sir Benjo Asinias.
15: Sibulan Cockpit.
11: Si Chukandaol, San Antonio, Sibulan.
15: Sibulan Cockpit.
11: Lamok na bay.
15: Sibulan Cockpit. Ang Sibulan Cockpit, adunap sila yung litsong baboy, lamian nga litson o barato pang nga suit sa imong bulsa. Ayaw lang aya, bisita na sa Sibulan Cockpit.
9: Bisita na sa Sibulan Cockpit. Lig-on, tipid o barato na 4-wheels na sakyanan ang imong gipangita, kanang tanan anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete, available sa ilaha sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual. 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Bronze Hybrid Automatic 5-seaters. Cruise Over Hybrid na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry Utility Band Drop Side Swap pang negosyo with 3 years pre-preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental. Few meters away from Sibulan Airport. Or pangitaa si Roxanne Dicen Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdicen@sakura-auto.ph. Suzuki Auto Dumaguete.
23: D3 Bio.
16: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
23: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
25: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
23: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
26: Mabasaga butika.
23: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka daadlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
23: DTX Coffee Mix.
26: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
23: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
28: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
23: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
29: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
23: Foro de los Pueblos.
3: Alright, alas 8:36 na mga sukintig paminaw. Balik niya po sa itong pagpanagubaduban. Kiniga po si Kakipay, Brody Campos, Kanunig, Mighty C, DTX 500, DTX Coffee Mix, Suga, D3 Bayo, Kabusaw.
22: Si Kakipay, Attorney Ronel, Kanunig, naka DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bayo, Spore Bayo, DTX D Palobos.
3: Atos ang ipang check turns ang mga report. Una na to si Kakipay James Tan. Si James sa una. Si James. Si Cyril una. Sige, napag-comment James na yun. Sige. Unahon sa nato si Cyril Turns.
22: Yes, K5 Sai!
23: K5 News FM Live Report.
30: Good afternoon, Anthony. Di ataron sa Lungsos David. Kinika, kikaroon lang ako may klase ang Lungsos David. Good afternoon, Anthony. Kinika, ini nga bagyo nga si Luis. Atong gigituyo ni Garido rin kung kumusta ang naga na ito ay napita pero ni Sidlak ang haring adlaw din ni Wawra sa karon ang Teresa Mauga Lumsod. O niya karusong buntaga kipipanog ato ni na timing po nga nakatambong to sa ilang flag racing ceremony nga karong pong adlaw ni ay nibalik ang mayor sa Lumsod Dawin nga si Galitro Itahoban sa unong kabulan nga pagka-suspenso sa iyang trabaho sa dipuli niya. Huh. Ang iyang anak si Vice Mayor Alvin Trita. So sa pagkaroon, matod pa nga doon ay ipagayin nga sermonya dari sa ilang gym. Gumikan kay ni taligsig gamay ganinang mga ganina. Pero karoon ni hayag na pagbalik ang lungsod. So sublig ipagbalo ni Vice Mayor Alvin Trita nga tanang klase dari sa lungsod sa Dawin. Why walay kwalteron, why pagsulod o galaki ba sa trabaho nito sa mga tutud o gumika din yung kulga kasi bagyo nga si Luis.
0: So sa
30: sanat ko sa abdo rin
0: ang
30: mga nakut. Yes.
0: Masa galito ko ani Mayor, nga nung na-suspenso to sa o sa itong kaso?
30: Katong pagfirma ni pagfirma to yung kapika sa Kibibar, no? Sa mga importante mga dokumento sa munisipyo, mga to yung unungdan.
0: Kunya, siya dahi mo yung masuspenso. Di dahi yung asawa.
30: Apil pa rin yung asawa.
0: Ah, sila to doha?
30: Oo. Ah, sila doha. So, muna yung di puli.
0: So, di dahi na pwede ng inanak, Torns? Kanang, kuhan? Kanang mga inanak ba?
22: Sili.
0: Ah, ano man nga, kuhan man, kanang, salig man ka kay, trust and confidence man na.
22: Hmm? So, naray specific nga pwede nga mga actions kanang inana gikuan man niya as executive secretary. Gikuan na siya nga katulang mga recurring expenses allowed kuna babayad sa bill ng inana pero ang bidding award dili pwede.
0: So delikado po din ang diriron.
22: Ha? Ang dire?
0: Oh.
22: Oh, takabalo.
0: Delikado din na katong kang kuan lagi oh katong kang katong mayor sa una kang kuan dito sa Talisay nga ang iyang kuan admin iyang anak oh di pag sunod election pilit siya inana din na
22: inana na
0: say
30: okay so ako na kano no daibot ang mga empleyado dito rin balik na ang kasi tayo mayor kita berdo ng attorney dere sa mga lungsod sa bansa.
0: Lipay ka sila sa pagbabalik ni Truita.
22: Basta galit matik.
0: Basta galit git matik.
30: So, malipay sila kita berdo but
0: si actually si Torn si Galik Torn butan man pod. Butan. Butan di ba say? Ikaw, Dogay, taga-Bakong ka, o niya, Dawin, di ba, Silingan, di ba, o siya may na-kone mo ni, na-tsampahan lang siya to sa ombudsman ba to, Sai?
30: Oh, sa ombudsman to, kito.
22: Ombudsman to.
0: Asa man nga, ombudsman to, nate, ombudsman
22: niya,
0: in IR?
22: Bisayas.
0: Bisayas naman, o?
22: Bisayas man, din na, Bisayas thing, Luzon.
0: Ang sa Luzon mo, na, Manila.
22: Oh.
0: Ang sa ombudsman dito sa Luzon mo, nang, General, aw kana kasi.
22: Muna siya like head gud.
0: Siya na head kana muna kang Buying.
22: Si Buying magay ombudsman.
0: Unsa man ang ombudsman sa una ang tawag anak nila?
22: Ang ombudsman diri sa to?
0: Dili sa una tawag nila. Before na himong ombudsman.
22: Tanod bayan.
0: Ah, very good. Kay ngano man gikan sila sa barangay. Bitaw eh. Sige say. Ah, kuan mo dia. Ya. Libre ra mo dia gi snack.
30: Ah, wala may kumalong kay Beber. O siya, napais na ko, wala ma.
0: Pais na kong gano'n na, kayo ba yung klase?
30: Ah, pais na klase din. So, anyway, ato gisusi ang mga tuhandere sa lungsod. Huwag ko yung itunga ang mga...
0: Pero sa may kwan diya, ang panahon diya, init or kwan na, kanadag ong Japon?
30: Di, taligsig gano'n, taligsig ka ba yung Beber. Pero, kwan ba, kaning alangiging ang ato palibot, dari sa buong lungsod. Pero, nahangin-hangin ka gamay.
0: Sige, sige, salamat, Sai.
30: Nag-flag-racing sila. Nag-flag-racing sila dari sila ng gym kaya Panigoro aron na kay Namay Bagyo, Dilo Molan. Live, I think that is my Dawin Negros or Ital alay sa Atoga foro de los pueblos que K5 sa Unil, DKX na PTP para sa iyo blita sa Bishop Miko Creon sa Regros, K5 News FM.
29: K5 News FM Live Report.
0: Salamat sa isa mo nga report! Alas sa 8.42 na, Prince.
22: Ito yung dito si James.
0: James ba? Ito i-check me.
22: Ito yung
0: Nara, ito na.
22: Mayor Edgar Davis ng ulo sa pagpangapadapod sa financial nga tabang. Kompleto ang Italika K5 James Badogilio, eh, K5.
29: K5 News FM Live Report.
0: Yes, James!
1: Di pangulohan ni Valencia Municipal Mayor Honorable Edgar Tevez Jr. Inubanan sa Department of Social Welfare and Development Office ang balapos ng pagpahidayon sa pagpanghatag sa pinansyal na tabang nga ubos sa Unified Package for Livelihood sa Industry, Food and Transport Program. Abaw na programa kamayin kinis inisyatibo sa nasubong gobyerno nga maghatag nga ordinali ang pinansyal nga tabang ngadto sa mga kabulsa o ubos o kita nga mga panibalay nga diin naapektuhan na sa pagsaka sa presyo sa mga batakang palaliton o uban pang mga hagit sa ekonomiya ka. Ang mga binipisyaryo nga nakarawata sa tabang gila kinin sa nasubong gobyerno pinagi sa tuig 2024 Community Based Monitoring System nga gipahigayon sa Philippine Statistics Authority ug uban pang mga ahensya nga kaabag sa maong proyekto ka. Lakip sa mga binipisyaryo mao ang mga panimalaya nga giklasipikaro ubos sa grupto nga naglangkod ba sa gibarabana nga 2.5 kamilyon ka mga kabos ug hapit makabulsa nga mga panimalay kinsang kita ana sa level sa poverty threshold na base sa survey sa tuig 2024 nga CBMS. Sumala pa ni Mayor Junjun Tabalsa nga unta ang ong tabang nga makatabang kini sa ilang pangadlaw nga panginabuhian da. Balita gikan sa News Center, ako si K5 James Dietrich Bayo Bandukillo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM.
29: K5 News FM Live Report.
0: Alas sa 8:44 na time.
22: Yes.
0: Nakot na po tagbalik eh. Sige raman yun eh. Nabalik na ito. Manukot raman kita.
22: Manukot ta sa utang?
0: Manukot ta kay Waman. Martin wala. Si,
22: may sala.
0: Mga congressman, mga senador, wa.
22: Wala man sila isa lang.
0: Saan naman lang ni. Pero mas maayo lagi unta. Challenge nato sa mga senador ba nga, ibalik ang investigasyon.
22: Sa flood control?
0: Flood control.
22: Nabahaan naman sila.
0: Ha?
22: Nabahaan na. Saan mababagbalik?
0: Saan nabahaan?
22: Nabahaan na sila. Mga tao.
0: Lagi mo. Galing nga atong sukton kay Basigma.
22: Yagi mo na po ng investigasyon. Bahaan na po nagbalik. Yagi mo ibalik-balik. Mabalik-balik naman po ng baha.
0: Luis Manron.
22: Dinera lang niya. Babaya, mga lima, bayanerong ugos, masulod nga bagyo.
0: Sabot, huwag din na ito paninglon. Sabot na sila mong kiat. Tungkol man kay... Kuan man good? Di man good na ilang kwarta?
22: Ano yung problema?
0: O niya, huwag magsigira good ni, huwag mo kuan na mga sukintig pamilaw. Huwag mo badlong, wala na.
22: Wala.
0: Mahog lang ako ah.
22: Sama, o kinsay mo badlong, kay kinsay mo testify, kasuhan man po.
0: Maupod. Lukoy ba itong abogado, Tons, no? Katong sa 18 Marines?
22: Ah, si Baligod. Pero nakapiansa mo siya, Jismil may piansa tayo, cyber libel mo to.
0: Sa, tungod po siguro sa kanang mga istorya-istorya niya nga sobra rapod.
22: Ay.
0: Pero dili na, Tons, dali makuan nga ma-disbar. Kanang disbar, dugay kayo na?
22: Dugay na.
0: Pangitaan ko na sa Supreme Court.
22: Kaya na grounds ng ma-disbar ka.
0: Katos gadon, nganong na-disbar to?
22: Grabe naman po itong iahagod. Huwag naman to siya batasan ng istorya.
0: Pero abogado to?
22: Abogado.
0: Nasa, kuan?
22: Tunay, gamay.
0: Ngano man itong napasar siya? Para sa akong amigo, hindi ko katuo kapasar. Pero kaunom na nagtik.
22: Kaunom?
0: Kaunom.
22: Pero at least kapasar.
0: Kapasar na siya. Karoon, pagka-abogado na niya.

0: si Mana.
1: Undang na ka.
0: Undang na. Repeat to mga soaking tig pabinaw.
1: Dili ka first take, first week ka.
0: Dili second week ko.
1: Ah, kotob sa kasi.
0: Pero actually, uga, ni diritso gig ko, kanan ni padayang gig ko ato, mm-hmm. Siguro ako yung abogado ni Ma'am Joy Parayron.
1: Wow!
0: Daka mo na siya mga property!
1: Mo ba?
0: Oo, oh, nanay properties ba akong?
1: Wow, man, iabaan ato na ako.
0: Ha?
1: Wow, man, siya nibalik ko.
0: Wala ba siya nasolve na?
1: Oo, oh, nasolve naman na.
0: Di bitaw, ogon siguro, maraga, og na abogado ko karon na mga suking tigpaminaw, ang akong kwanton sa litigation, di ko anong kwan, di ko gusto kwan, di ko gusto mo focus sa kriminal. Kay papriso magunang kriminal. Civil ra siguro ko.
1: Civil?
0: Kay bayad ra na.
1: Oh.
0: Niya, kwan ra, madara mo nag-istorya.
1: Madala ra na.
0: Kriminal. Di mo ipapriso, inigawas na, patsyon man ka! Di ba? Dahil mga abogado ngayon na. Muna nga, dire ra ko sa civil.
1: Civil
0: kaya may istoryahan naman na, for example, turns.
1: Niya kay, patsun mo po ka na kay civil, man, yuta man na.
0: Yuta man na.
1: Mailog ng ilang yuta, mapili sila sa kaso.
0: Di man ako man sila prangkahan. Ha? Nga, huwag ka ng inyong yuta, huwag kinsay mo daw, for example, ay wa mangi, dili man kay kada abugar na ko, kada abugar, pindaog mangin ko.
1: Dadaog yun ka. O, di ang mapilde, mangisog yapon
0: mo. Mahinan man ako.
1: Ah, mapilde?
0: Ha?
1: Oh, okay kayo, wala kay kontrak yan.
0: Di, wala kontrak kay, sabot man akong judge. Judge, ato na tuwa ako na, imo na, pata. Naimo diha, dapit ha, sa dagat dapit. Dari ko sa pa.
1: Adisbar ka, na?
0: Adisbar ko.
1: Adisbar ka, na?
0: Ano, sige, nisa, ipakita ko na yung kanda eh. Ngayon, iparking, naiparking nga nandito.
1: Oh, grabe yan, no? Ipatubang gid niya na, ipamukha gid niya na ito nga. Berti ng gupuhang yung EDB White.
0: Sunod, anak, kabalo ka nga, daga na kay taring-taring. Ano, wala nang Muslim. Takay pamutang nga, way bagay. Sa
1: mobile. Kay agian ako ni siya, daplin siya. Kay gaulan man to ay bagong humuan ulan ba yan naay mga naay mga tubig nga gaagi sa kalsada.
0: Mukha na sa turn sa butangan na sa kanang mga bersikulo bitaw.
1: Kanana. Una na kay Rosaryohan.
0: Nana Rosaryohan. Ang sulod ana ini opinion mo ana yang new box na Biblia.
1: Oo mo ba?
0: Na na Biblia.
1: Ministro na din si Aaron.
0: Oo nga pagkaman mo binuang gapon.
1: Oo ba?
0: Di na mo reflect.
1: Ah masa kan sa magatas?
0: Ayo pagkan wala ragod. Matu matu ra pagtari ano?
1: Ah, tari.
0: Sala mana. Tugtuga.
1: Tugtuga. Nakapromote ba nakatabang do nga answer niya ni gamay ang customer dito.
0: Hinay.
1: Ano ba? Ano sige mo biya. Tugtuga. Tugtuga.
0: Dibito mga shocking tip pa ha. Joke ni nga mo bi. Kon ba? Tabang yung mininyong pangita? Kay si Martin di mag-imuang kon?
1: Oh, bangkon na siya yung sala.
0: Why, sala? Kaya sala yung sadaan? Labi, turns out ka nang di na ko pagaw, no? Makabuylo naging ko ba?
1: Basta mami mo. Wala ang
0: pagaw.
1: Ay. Sa? Basta makamay tisay ba?
0: Ay, labot ng pagaw manas ko,
1: ha? Ha? Sa? Basta makamay tisi. Ayun, ipagkawin dito sa Ma'am Joy Price. Salamat Ma'am Joy Price sa pamahaw, ha? O, mas malikon ka na rin.
0: Ako raman to.
1: Isingin mo nga si Dundo naganda nagplato iya.
0: Ah, ito, tatabangan to rin. Tila mi, kano eh? Tila mi, Jiris ko ang litson.
1: Oh, Jiris na ito?
0: Ah.
1: Oh, mo ba?
0: Nada, litson na lang Jiris. RJ, naman ko na akong nahibawaan.
1: Joseph, di ba?
0: Ha?
1: Og Joseph.
0: Og si Joseph. Og si Chad. Chad. Og si Kuan. Si Randy Estrellano.
1: Tibis di ay. Siyan tibis di ay. Siyan tibis.
0: Paano nga na siya nang litsyon ron?
1: Nag litsyon paghapon na oy.
0: Siya?
1: Ya. Kamong kita?
0: Balhin ko na sa manok.
1: Eh, balhin sa manok?
0: Oo. Oh.
1: Litsyon manok na di siya. Santil mo litsyon manok.
0: Uri kang malin. Og kang bo!

0: Kalingaw, gid ko niyong duha, oy.
1: Makabuylo,
0: hindi ko sa itong tingin. Ma'am Joy Fry.
1: Good morning, Ma'am Joy. Good morning, lagi Ma'am Joy on and to all our listeners.
0: Musta ka mong tanan ni ining panahon nga mukalit lag siga ang adlaw o mukalit lag tulo ang ulan?
1: How are you this kind of a situation that you're just taking shabu and the climate is on dark. Sigaman!
0: Ah, katong siga, oh!
1: Sangkaman, sabo, siga! Sangkaman, paspas imong utok, God, para di na ka magbalik.
0: Wala man na tingala, magkukunot po siyabo nga.
1: Ni siga gani!
0: Ah, kay nakasyabo ni siga.
1: Kamu ganong mga tawa, mga muda? Karilit mo? Bantay. At tayo, ha?
0: Bantay mo, randang.
1: Kaya tayo, mga bota na ito, mga kawan. K5S.
0: So, good morning, K5 Attorney Donel Maon, na igiingon nga, imong sala, akong sala, imong dakong sala. Pisal, mabod ni siya.
1: Ayaw na, sakto na to. Sakto na to, at least nanay, New Testament o Old Testament niya sa iyo-box ni Dondon. Nanay, Rosariwan!
0: Nay, sana sa gawas!
1: Uy, kanak ba yung Rosariwan, kanang, nay, Rosariwan, di ba pwede i, kanang mag, muato kagtarian?
0: Mo ba?
1: Hindi na pwede.
0: So, basig dili ni mo nga motor yan dadon ni mo ato sa tarian.
1: Ano na pwede ka?
0: Ha?
1: Ano na pala pwede ni mo ang
0: di pwede biglang liko. Biglang liko man siya dito sa kuan ma?
1: Yan, kumidya rin na
0: liko sa kasalinahan ba? Pailan ka ma'am Joy Pry ba? Kaya mukha pagkaon.
1: Kumidya na, Viviana.
0: Biglang liko. Ano din?
1: Wala, kaya masuko to. Sunod anay, mo ato tadi to tons. Kaon ta, loto ta, hiluan na tatin.
0: Daghanog sili. Ha? Daghanog sili.
1: Ribito eh. Mads, okay na ka, Mads. Kapit dyan, ribito na mo, Mads. Don, Mads.
0: Don, sa sunod. Uyahan di- doon, magkuwanta doon. Basoy na punta doon. Minga, ano ba ko atong basoy na doon? Ugsugbang atay ba?
1: Katong atay? Kanan ako.
0: Maalan ka, sige.
1: Si Almon, Aligir ba? Birnis pa, Huybis pa. Mamutong taan ko. Mura, mag-iiso dyan. Tiga, wamin. Sa ikaw, tag-iya na, kalubian.
0: Asa siya mamutong?
1: Hindi, sila doon.
0: Ah!
1: Yan, yeah, atalming nga na ito kay Nanakag Lube.
0: Oo.
1: Si sa tumigo na ito, Jimmy.
0: Oo.
1: Amo ito nakabutong.
0: Nakapangayo magbutong.
1: Oo. Kapangayo.
0: Magsaka ba po ni si Alog mo ipasakon?
1: Magsaka. Ang tao na. Saka. Mayroon man na sipa-sipa. Sige.
0: Wala na tayo kung paano.
1: Ay, si Walter.
0: 20. Morning, Sir Bear. Attorney Ronel, imo dahil gitugaanan si Attorney Busper. Wala, Manggod.
1: Bro, nakabalo sa ikan, Attorney Walter. Wala na.
0: Manggod.
1: Ako, ganahan lang ko sa kontingo kung mga soking tigpaminag ito. Lipay ko nga nibalik na yun. Muna'y sekreto na to, mighty sea of the D3 Bayo!

0: Para tayo kong oras na manghigala sa ngalan sa mong CEO, President, the generous Musing, Bossing Doc Romeloy.
1: Hey, Manager Santa Catalina Mayor, Pedro Banyan Aligan.
0: Morning, usap nga ito ni Dudong Ninuligan. Pikas Lawak, Jonathan Calbog, kinigapon si Kakipay, Bernie Campos, Kanonig Amaiti, si Detex 500, Detex Coffee Mix, og Nitribayo Kamusaw.
1: Kini si K5, Attorney Ronel Canoy, naka-Detex 500, Detex Coffee Mix, Nitribayo, Explore Biotics, developers para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko, Galingawan sa Negros!
2: K5 News FM!
3: Puro de los Pueblos! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto.

0: ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawa. The doctor is in. TJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TJX 500.
1: Ako si Alex, nagkayuti ay dud ko. Sakit ipangihi og ako pod yapos un sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Tibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
2: Mayong adlaw kaninyo mga ka DTX og kamay TC. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong mind pang was.
2: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag natong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
3: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose sa hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Mone rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og Mighty C.
2: Correct.
3: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa selula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga selula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
2: Palagi
3: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga selula aron dili madaot.
2: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
3: Correct.
2: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas ug utan. Mas mahal bi ang prutas ron?
3: Mahal gyud oi. Basta nga ni labi pandemic, mahal kay ang prutas ug utan. Mag DTX na lang, Sir GP.
2: Hosto.
3: DTX 500 ug Mighty C na lang. Kay kung lantaw nimo ang Mighty C, Sir GP, imagine sa ka Mighty C pulo na ka oranges.
2: So dako kay mo masay, mahal ba ng orange ron?
3: Tag 25 ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og Mighty C. Nya wala na pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 ug Mighty C ra jud.
2: Correct.
3: DTX 500 nga dunay D-sugared sugarcane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
2: Husto, Doc.
0: DTX 500.
4: Si Albert nga taga Dumaguete. Opo, ang akong mga TL o mga panakit. Napagaduhan na po sa DTX 500. Akong gindubol dos o kakapsol sa buntag. Wala sa gabi. Wala pa'y gulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
5: Mali sa mga butika.
2: Nga, unsa may ilang makuha diay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
3: Sa mga dili, ikaw utan, Sir GP, niya wala pa dyan gainom og DTX 500 og Mighty C. Kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
2: Ah.
3: Number one, cancer. Siyempre, tayao na yung selula. Alzheimer's disease.
2: Ayay.
3: Mataya ang imong utok.
2: Brain.
3: Yung brain. Parkinson's disease. Diabetes. Money may tabo. High blood pressure. Atherosclerosis. Stroke og uban pa. Kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
2: Unya magka-fatty liver nga ni ka, Doc? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma, o kining pagkabaog, Doc, sa mga lalaki, o dili makaanak.
3: Mauna. Mauna nga kinanglan yun ni mo, o kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung sa DTX 500 o kining gitawag Mighty C. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan nya inom og DTX 500 og Mighty C.
2: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
3: Nya imo na nailabay imong tab. Wala wala mga sigarilyo, di ba?
2: Oh, wala. Wala.
3: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So importante diri, Sir GP, kinahanglan yun mag DTX 500. Inom po kag Mighty C, Sir GP, kay maudyod na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o Mighty C.
0: DTX 500!
1: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po gapos on sakit. Ipatay ko sa ako misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Tibo dyan kayo ang DTX 500.
0: DTX 500! 500. Pabali sa mga butika. GTX 500.
5: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. GTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: GTX 500. Pabali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Jenna taga-amlan. Naka-hyper ko sa taas kay akong asid. Sige ko og suka-suka. Patumar ko sa akong bana o MyTC. Puro lang ka adlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa MyTC kay epektibo jud kaayo.
0: MyTC sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud sakit ipangihi og ako pud gyapon sa sakit. Ipatay ko sa akong missis og GTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pud ka capsules sa gabi.
2: Simana lang nawala jud ang sakit.
1: Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
2: Epektibo jud kayo ang GTX 500.
0: GTX 500. Pabali sa mga butika.
2: Mayong adlaw maka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa GTX 500 og MyTC si ang alkaline na vitamin C. Mm-hmm. Abi nimo Sir JP, mm-hmm, kung mapalitra nato unta ang dugang adlaw sa atong kinabuhi, palit jud ko. Mm-hmm. Daghan ra magagkwarta, palit na lang kay
2: sus kog naara.
3: No? How na I na wish ingon ana kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
2: Gusto. Chakto jud ka dok. Mm-hmm. Health is an investment. Maong apil niini ang imong effort, pasensya, pagpadayon og siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og MyTC. Mm-hmm.
3: Dili ra gid unta gamay kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 og MyTC. Kay pananglita na, dili ka mo palit og DTX 500 og MyTC. Mm. Kay mag-utan ra ka og prutas, okay man na. Mm. Pero ang pagutana, kaya ba nimo mo palit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
2: Para masayon, inom na lang og DTX 500 yes og MyTC. Mm. Matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to dok kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Mm. Kining sikreto sa aging. Mm. Ang telomeres mo ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siya plastic sa tumoy sa liston sa sapatos. Mm. Nga mo'y gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok ragsakto, kung ganiini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information. Mm. Nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maoy hinungdan nga magbalatian o magpamaba sa tong kinabuhi.
0: GTX 500.
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay.
8: Kadungog na ako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alivyo na. Bag 1 month kapin na ayo na ako.
0: GTX 500. Pabali sa mga butika.
3: Sa matag higayon nga mo divide ang cellular, Sir JP, magamay po ang telomeres.
2: Correct.
3: O mahuman ang tinuig nga cell divisions. Hmm. Imagine, Sir JP, kung 75 katuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres o maabot sa punto na dili na makidivide ang mga cellular o mamahimong inactive.
2: Kung himsog ang cellular, Dr. Ramil, ang autophagy, mupuli, pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
3: Problema, Sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di kami mo inom og DTX 500, di kami inom MyTC. Kay mismo, ang imo nga cellula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mugi na importante nga mag-inom yun ay tag DTX 500 og MyTC, Sir JP. Apil po ang tanan nga organelles.
2: Uh-huh.
3: Og mauki ni delikado, Sir JP, kung maguba ang mga cellula tungod sa oxidative stress, dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga cellula. Kini mo padayon sa pag-divide o mag-produce sa iyang kagalingong kopya o mawakini ang mamahimong sinugdanan sa cancer.
2: Maunay kuyaw.
3: Mm. Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wakay kaon-kaon gulay, wakay kaon-kaon mga prutas, nya di pag ikaw mo inom o DTX 500 o MyTC, ang may tabuhan na maunay hinungdan nga maguba o badaot ang imong selula o muresulta kini sa cancer o daghang pangmasakit.
2: Sakto, Jod. Usapado ka, ang oxidative stress mo ay causative factor. Kung nga nung muminos ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra, matag minuto, 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
3: Tagana.
2: Unya, tanawa, samtang nagkatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pag-divide sa mga skin cells. Muna'y rason nga, mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa na'y makapuli nila.
3: Mona, Sir JP, ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug MyTC, og sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
2: Wow!
3: Nga naman.
2: Oh, nga naman.
3: Mm. Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug MITC maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
2: Kalami.
3: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tan-aon kaysa imong edad, syempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 ug MITC.
0: DTX 500.
4: Si Albert nga taga Dumaguete. Opo, nga akong mga TL ug mga kalakit. Ilisa pa kadoon na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o nakapsul sa buntag. Sa gabi, wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag ug sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Bumali sa mga butika. MITC. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Ronda. Nili akay kumag kasakit ug ilan. Nagbudala si Poon. O na nga, gipalitan ko ni Papa ug vitamin C. Ang MITC. Ako ragi-maintain pag-inom 3 times a day. Medyid ko basta-basta mo ubo. Si Poon ug ilan. Best kayo ang MITC.
0: MITC. Mabalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Ang pag-inom o kape, Sir JP, tao ba na Jude sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
2: Gusto.
3: Isip o sa kapinoy. Mm. Lahir na Jude kung makakapi ka. Mm-hmm. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama na ito ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
2: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds na mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
3: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
2: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Mm. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
3: Mm. Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Mm. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
2: Kalami dyan anang feeling nga mintras kakapi ka, Dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
3: Mao dyan, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa siya nagtulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautuntang na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
2: Ang atuang pag-isgutan karon, Doc, medyo sensitive.
3: Mm.
2: Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una, jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow. Kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
3: Mone rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
2: Mao jud na.
3: Mm. Kay kung hinay dagway, Sir JP, na jud tsansa nga magbara kini.
2: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients.
3: Samot
2: na ang mga LDL.
3: Mm.
2: Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak na na.
3: Lahira jud kung maayo ang pag-agi, kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Mm. Once nga ma-oxidize or GP, maghinay-hinay na siya deposito.
2: Muna'y delikado.
3: Pero kung sige kang gainom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid, Sir GP.
2: Og kanang antioxidant, Doc, gihingan lang gallic acid, another is the ferulic acid.
3: Hmm. Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
2: Hosto, Doc.
3: Ang D3 Bio, tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa D3 Bio, pugna niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo, Sir GP, kung nakainom ka og D3 Bio.
2: Hmm. Unya, unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil, pagpugong sa paghubag, ang tubag, mao kini, tungod sa gallic acid. Hmm.
3: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
2: Kampyon!
3: Hmm.
2: Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa D3 Bio.
3: Hmm.
2: Padaghanon ni D3 Bio ang imong HDL.
3: Ang imong good cholesterol.
2: Hmm.
0: D3 Bio!
11: O, si Richard. Siging galabad akong ulo. Nasa day ko blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mabalit sa mga D3 Bio!
2: Kadtong mga oxidized LDL nga namilit sa imong mga arteries, panghipuso na. Kuha tao na tanan ni HDL og dad-on sa atay aron pagawson.
3: Mao nay nakamaayo ni D3 Bio Sir JP tungod sa iyang garlic acid. Mm-hmm. Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga garlic acid, kung plain nga D3 lang Sir JP, pero kung D3 Bio naay garlic acid aron dili maghubag og mapugngan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, so siyempre mag D3 Bio ka kay naay garlic acid ang D3 Bio.
2: So unsa man ginabuhat ni D3 Bio Doc batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsa man? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas imong metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imong lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si D3 Bio padaghano niya ang imong HDL level.
3: The garlic acid nga strong antioxidant nga naa sa D3 Bio aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent sa DP. Sa to pa kaya niyang hipuson og patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni D3 Bio ang gitawag nato nga garlic acid og lauric acid. Si garlic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuha og sustansya. Batay siya.
2: Murag gwardiyahan niya, no?
3: Kini pa jud, ang D3 Bio dili ra ingon nga naa siya garlic acid. Napod siya ferolic acid. Ang ferolic acid maoy gapugong sa imuhang katigulangon.
2: Wow!
3: Sa to pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
2: Dakong ba?
3: Layo nimo ang blood pressure, diabetes, cancer ug uban pang mga sakit sa brain.
2: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease. Kaya-kaya jud niya. And of course, atherosclerosis.
3: Mone rason nga nung gipromote jud namo ang D3 Bio. Over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. Klaro kaayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio tungod sa BCO nga gipakapinan og D3 Sir JP.
0: D3 Bio.
12: Ako si Aying, galabad jud ang atong ulo kung usa ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na jud nako ang pagluwag sa akong mga kasunis ug pagamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. May TC. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Jenna Tagaamlan. Naka-hyper ko sa taas kaya akong acid. Sige ko og suka-suka. Tumar ko sa akong bana o may TC. Pero lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa may TC ka epektibo jud kaayo.
0: May TC. Kapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang tsura.
2: Muna igiingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na jus ilok.
3: Di na sila kinanglan pang magproblema Sir JP kay natay klinika Dio Fresh.
2: Kayang-kaya
3: jud walaon ang baho Sir JP tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon jud mupatay sa mga bacteria virus ug fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
2: Unya all natural pa jud ni Doc kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag kanang aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
3: Lahera jud Sir JP kung puti nang imong ilok unya humot pa jud.
2: Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jug klinika Dio Fresh.
3: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir JP is ang blood circulation.
2: True.
3: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag nakag-exercise.
2: Exercise sa kama ba, Doc?
3: Dala na nada Sir JP sa added benefit kanang extend food supplement for men tungod sa pagboost sa extend sa blood circulation. Kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
2: Lami jud ang extend food supplement for men Doc kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog na pinuti ni papa.
3: Najud para sa Sir JP nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
2: Ako Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee Doc kay dili siya gastric irritant. Sada kay ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
3: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix Sir JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seed.
2: So ang pinaka-advantage Doc aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
3: Mao nay gingon Sir JP nga gakapi ka na, ga detox ka
2: pa. Of course. Pero Doc ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
3: Oo, nindot na.
2: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga na-diabetes. May kamalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado god kani mga ingredients.
3: Siyempre, na iganoderma, na stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sumataw pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
2: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
3: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan Sir JP.
2: No.
3: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. So layan na ninyo, gakapi ka na,
2: ga-detox ka pa!
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
13: Ako si Timoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako saan si Doc Ramil Oy. Nautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
2: Aha. Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy mo ni siya ay atong mabati nga binhod ining atong kamot og murag naay gapanuslok sa akong tiil, unya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom, mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
3: Ang line ana Sir JP kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves makaingon na lamang ka nga ay natumba na dai ko nimo.
2: Oh, naay uban gani dok nga natunok naglansang, nya nanay dugo ang mga tiil, wala pa kabalo. Kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extreme.
3: Ang rason niya na kay taas ang imuhang blood sugar.
2: Gusto.
3: Usa ra man jud ang pagpaguba Sir JP nang sobra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
2: Correct.
3: Kay kinanglan unta dili na mutiner sa imuhang dugo, unta naana didto sa imuhang selula, gabuhat na didto.
2: So unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti ni Dr. Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
3: Atake na niya ang imuhang mga nerves or GP.
2: Number three, ang alcoholism, buti pasabot, adlaw-adlaw ka mo inom, makadaot pa na siya mo mga nerves.
3: So, mapagtabang ana sa D3 Bio. Number one, kung nakay diabetic neuropathy, pamubun o kontrol niya ang imuhang blood sugar, Sir GP.
2: Grabe, no? Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekton ini sa imuhang mga nerves?
3: Dugang pa, so, ang pag-control sa D3 Bio, pamagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir JP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
2: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance kung nakainom ka og D3 Bio.
3: I-correct o paninduton po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. So, duha na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidili po niya ang imong digestion sa imong tiyan.
2: Kalami.
3: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, ug insakto rang insulin ihatod ra dayon.
0: D3 Bio.
14: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
14: Ang Visio
0: nga may D3.
14: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
2: Kini pa jud dok kung ga D3 Bio ka, mura kag walay gana mukaon. Murag busog ra kasige. Bisag walay unod imutyan. Kay ang D3 Bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
3: Kablo ka, Sir GP, unsa pa jud ang nindot sa D3 Bio sa mga neuropathy?
2: Unsa man, Dok?
3: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
2: Oh.
3: Nya na kay neuropathy. Usa sa mga problema na kanang mangihi na ka, nya dili na nimo makontrol.
2: Ah, paita.
3: Kay nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy gakunik sa imuhang brain o sa imuhang urinary system.
2: Wa na'y wiring, Dok. Sa to pa.
3: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo baka unsay composition na Sir JP, it's a fatty materials.
2: Correct.
3: Kanang D3 Bio nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves mura ni siya og kurinti.
2: Pananglitan kanang nerves nimo mauni ang imuhang wiring. Unya, ang ga-cover ana is D3 Bio.
3: Mao na'y myelin sheath. Og sa sulod ana, naay dendrites ug axon. Ang axon, mao na'y dagko nga fibers, ug ang dendrites, mao'y gagmay. So kung puno ka og D3 Bio, manaris dyan na ang imuang nerves sa GP. Once manaris na ang D3 Bio sa imuang tinai, maproduce na to siya og
2: Costo.
3: B vitamins. Ginaris dyan niya ang imuang nerves siya. Kung sige kag D3 Bio, ganaris sa imuang nerves, dili na siya daling patyon sa glucose kung naka D3 Bio ka. Timan niya, sa usa sa mga hinungdan, nga nung paano magubay mo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gidiha ang D3Bio.
2: Muna'y D3Bio, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pa yun, apil ng protozoas.
3: Yes, mojud na'y bintaha kung ikaw nakainom og D3Bio. Mojud na'y pinaka-importante.
2: Mm. So this is another reason, Doc, nga dapat na jud mag-upgrade sa D3Bio over plain D3. Awa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ug ako sab si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas ipadayon.
2: Ayaw og abusohon.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa.

0: ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Count Lipo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 13.00 sa buntag. Taknotin ka nato sa mighty siyakan base na vitamin C. Inubanan sa detoxivana, detox coffee mix, nagkakapi ka, nagka-detox ka pa.
0: K5 News FM, top of the hour.
1: Mayang buntag mga ka-K5, welcome na sa pang K5 Top Hour News ng Adlaw, Lunes, Agosto 3, 2026. Karatso kita sa itong mga nagunang balita karong oras sa Hagi Paambit ni Plus Colonel Ricardo Otero. Happy Saranay City PNP ang iyang kalipay sa mainiton nga pagdawat pag-usab sa mga katawang kariya isip Pangulo sa Kapulusan Syudad sa Tanhay. Sumalapan ni Police Colonel Otero nga sa iyang pagbalik iyang ipadayon ang nasugdan niya ang mga programa sa kapulisan, hilabi na ang pagpakgang sa legal nga drogas. Tutukan usab sa kapulisan sa Tanhay ang pagsumpo sa legal nga sugalo guban pa ang mga supak sa balaod nga kalihukan sa Dakbayan. Dugang pa sa opisyal nga hugdan usab nila ang pagpatuman sa seguridad sa tibuok komunidad o gihatag ang serbisyo nga gikinahanglan sa katawan na pinaagi sa mga programa sa PNP. Samtang sa lain nga bahin, nasunog ang barracks sa mga trabahante sa loob sa compound sa Batasan Pambansa sa Barangay Batasan Hills, Quezon City ni Adtong Domingo. Nahitabo ang insidente sa alas 9:30 sa buntag ug daling napalo ang kalayo sumalapas sa Quezon City Fire District. Ang barracks na nahimutan sa kinatumian nga bahin sa nagunang building sa House of Representatives sinimugikan sa mga gaan nga materyales. Walay naangon sa mga sunog nga miabot lamang sa first alarm nga level. Nagkudayon pa ang imbestigasyon sa mga otoridad bahin sa hinungdan sa sunog. Welcome to Naglangkob sa itong K5W Hour News ng Adlaw, Lunes mga ka-K5. Nga ito nangyapong kanato sa itong paboritong food supplement, ang Mighty Seal GTX 500. Duga mga balita ang bantayin sa 11 Mbps, ingon man sa Hadid Tribay Evening Newscast. Balita gikan sa News Center kaysa K5 Shalomari Humilo para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kaningawan sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Tier 3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: Tier 3 Bio. Ang D3 nga may physio. Physio. Nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: Tier 3 Bio. Tier 3 Bio.
5: Ako si Inara.
6: Tajud kayong akong blood sugar.
5: Ako isulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Kay hinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
2: Tier 3 Bio. Ang D3 nga may physio.
4: Ang physio.
2: Nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: Tier 3 Bio.
7: Sa adlaw-adlaw na itong paginom o GTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang paginom GTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500.
4: Mabalit sa mga butika.
7: No one ang makaugana sa kama. Masinug. May diabetes ka.
4: Mag GTX 500 na.
7: Ang GTX 500. Adunay powerful extracts nga phytochemicals o antioxidants nga gigan sa palaya o de-sugared sugar cane. Mga organic compound. Yung effective. Matok sa sakit ng diabetes.
4: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix. O mga butika.
9: Ang inundan nga no, daghan mog sakit. Kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di mayong panahon karon.
10: Magsakit yun mo.
9: Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig kaon ng parat, inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawahay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay efektibo jud kaayo.
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Clinicas 4 Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapaulser. Mang Clinicas 4 Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
13: Ako si Vicky, tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
11: Extend Food Supplement for Men. T3 Bio.
14: Ako si Aying. Galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang T3 Bio. 2 weeks pa lang na matikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
11: T3 Bio. Ang T3 nga may Visio. Ang Visio nga may T3. Kapalit sa mga butika. TTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
11: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adunay ko gibating pang lipong-lipong ug usahay na pang akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misunay ko og tumar Mighty C. Tulo ka kapsula sa usa ka adlaw. Pero maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong kung tin-aw na usab ang akong panandam. Salamat sa Mighty C, garantisado ug epektibo gayon.
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C. Subok nga ng mga eksperto.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
11: Number 1.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News

0: That song was brought to you by DTX 500. Likayi ang diabetes. Magtumar sa DTX 500.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang only bird. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama. Dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sa una, hindi ko git masawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagabon, ako ko magpangapi. Sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Loida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na kong tumar sa Mighty C, abog o taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rundan. Dali akay kumag kasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo, strobo sa akong pagsikila kay sige kong absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa capsule 3 times a day. So kadpagtik na ko o Mighty C, dinijud ko basta-basta mo ubo. Sipon o hilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, ang vitamin C!
7: Sa mga butika!
1: Wala may ganahan makikistorya ni mo tungkol sa imong bad breath? Mag-Clinicas 4 Biotic! Kinapadaghan ang good bacteria sa imong baba! Clinicas 4 Biotic! Kinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba! Yahindungdan sa tooth decay o bad breath! Clinicas 4 Biotics!
8: Gah, matchoy ride man tabi ga.
9: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
8: Tiga, matchoy ride na ta.
9: Kapot ga. Kay wala na ni preno-preno ha.
8: Sige, kikidiya.
9: Siyempre, naka-extend ko ya.
8: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
1: Extend Supplement for Men.
10: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PIVAL. Magpahula mo sa sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tuhaan sa bubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagkita si Jonah Lisa kasi sila naghatag o 2% na komisyon alang sa dugang nga kasayuran. Ang Boston Finance and Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
11: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw kag duha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanong steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light og dark og plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray og brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans og mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking og spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia og ridge roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Minglanilla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-7800. 8158. BMG Steel Roofing. Ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
1: D3 Bio.
7: Ako si Elena, gainong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
12: Eric Lindis, mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagtumbo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka daglaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka ba?
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni buhok sa mad nga dugay maayo? Mag-mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number one.
14: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the Wild.

0: Mikey C. Ang Alkaline ng Vitamin C. K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Pili Kabunglason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kaya gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mayang adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
2: Aha. Nya, mga tanan na punta. Anong D3 Bio man over plain D3?
3: Ang D3 Bio nindot nga alternatibo sa mga gagamit sa mga psychotropic drugs.
2: Oy.
3: Siyempre, kaya ang D3 Bio na ay extra virgin coconut oil. Taas ang MCT nga gi-convert sa inyong liver padulong sa ketones.
2: Wow.
3: Muagi ni siya sa imuang blood brain barrier. Mo nang ma-energize ang imuang brain, unya kung gusto ka nga nindot ang imong brain health ug makasuporta sa imuang lymphatic system, maayo jud kayo ang D3 Bio, Sir GP. Kung gagamit ka og psychotropic drugs, nindot jud ang D3 Bio. Dapat jud ang D3 Bio ug ang serotonin.
2: Oh,
3: siyempre, naa may extra virgin coconut oil ang D3 Bio, pero ang D3, wala Sir GP. Mamahimong prebiotic ning extra virgin coconut oil or pagkaon sa imo nga probiotics or good bacteria. Mudaghan ang imong probiotics.
2: Wow.
3: Unya kini nga mga probiotics maoy mugama sa imong serotonin.
2: Oh.
3: Aron malikayan ang anxiety,
2: depression,
3: mga depression kung gagamit ka og D3 Bio. Kabantay ka ng mga bata, Sir GP, nga kung imong tutukan, mura og magulanon, problemado, paimna na og D3 Bio.
2: Nindot ang D3 Bio, Dr. Ramil, kay ang D3 content ni ini, igo ra jud. Dili jud ingon nga daghan kaayo. Kay kung sobra na ang vitamin D3 sa lawas, adto na pud kini mga undesirable effects. Mura kag kasukaon, constipate ka, loss of appetite, daghan kaayo, Doc. I-research pagod ninyo.
3: Sa D3 Bio, ang vitamin D3, ginpakapin ranas BCO.
2: Correct.
3: Aron lang makasiguro nga naa kay insaktong kadaghanon sa D3. Pananglitan, Sir GP, buntag hapon ka mag D3 Bio, wala di problema kay
4: parar lang sa plain nga D3. Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
2: Yes, Doc. It's brown na fats, ano?
4: So, kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan ni mo og MCT nga gikan sa D3 Bio, di nung makita sa kwani, Sir GP, ha? Plain
2: so,
4: D3.
2: Oh, so
4: kining MCT. MCT. Ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon malanay ang tambok sa iya nga lawas.
2: Og mujita di ay ko, Doc, pwedeng magamit ang D3 Bio.
4: Pwede. Kung ga-intermittent fasting ka, unya, gainom ka og D3 Bio, kampiyon jud ang kombinasyon.
2: Sumunod gitawag, Doc, nga ketogenic diet. Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
4: Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom yung gag, medyo dugay pag-inom sa D3 Bio, mga 2 to 3 months para makita ni mong epekto. Ang D3 Bio, Sir GP, ang monolaurin ana, nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa D3 Bio, could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang yun na, Sir JP. Nga nung mag-plain D3 pa bang ko, nga ordinaryo, kung naamay special nga D3 Bio. D3 Bio na lang ko.
2: O niya, dinirama tagtama na.
4: Ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
2: Ayaw abusohon.
0: D3 Bio!
1: Ako si Pili Kabungnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio Health News. K5 News FM. News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.

0: Dance Mixes.
1: Nasiguradong mag-enjoy ka dito lang sa K-Vibe News FM. Ito ang radyo ko, K-Vibe News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Hataw sa K-Vibe.
1: Hataw sa K-Vibe. K-Vibe.

Kay Five News FM, mayong gautohon sa tanan. Anya, welcome na usap mga igala sa itong panagubanoban, panagugoy-hugoy, Dennis Kanginan. Welcome sa programa Hataw sa K5. Kau maligap po ng inyo ang DJ Dong. Ay, kumusta man in town mo din niya? Ay, adlaw na usap garon nga. Ah, Lunes na po, darang-arang kapuya. Adlaw Lunes, mga igala, pizza 3 na gyudayon, napod. Pizza 3 napod ning bulan sa Agosto, mga igala. Ito ay 2026. Tamay mo na, dalir kayo na Agosto. Ah, kumusta magkaroon ang imuha mayong adlaw din ni Gala? Kung panginaot lang yun gapon sa kanunay nga, ikaw karon nga nagpaminaw, nag-uban-uban sa itong paraguban-uban din eh. Ah, nga imuha lang gapon yun nga na kabot ang imuhang pangandoy is kinabuhi higala ni Inintungura. Ah, nga imuha lang gapon nakabot ang imuhang dugay na kayong mga ganahang kabuton. Ay, mula gyapon na imuha lang gyapon maabot igala ang imuhang ganahang kabuton ining ikayon na mga igala kaangkon kagadugang pangkaimso kapiskay sa kalawasan. Okay, kana na adako na kay nang gasa mga igala sa pa makagagahom sukad pagsilang sa adlaw higalan. So say ikaw diha pagpasalamat dito ay palimot-limot diha bantay jo. Ay so. Ay, nahala, sige, kaubalik ka, Bon, sa inyong mga greetings, sa inyong tungura, nahala, uban-ubanan, tanak, mga kakay-fay, kapalik doon ka oras na ipaambit, ipadangat na adres kanginan, kay tagaan tanaga, pagtagad yun ayon. Ay, na, sa dilipas, ang landa na sa ito ang CEO Doc Rameloy, sa itong area manager, Mayor Pivlegan, sa may Santa Catalina. Ay, kaya, dari sa Picas Lawak, mga ikala, ang ito ang kaabag, inyong tungura, kakay-fay, Marlo Corvera. Ay, sa pag-ausapan, mga suki, Digidong, Region Gap, Kapon din eh. Hindi yung magkauban taman ta alauna sa kapon nun. Alauna sa palis. Hindi kapon sa itong paboritong radio istasyon ang K5 News FM. Siyempre. Ay, muhay po rin ko sa itong mga K5 solids din yun. Itong mga suking tigpaminaw din nilungsod sa yungon. Kuto maabot sa ito ang sidyat ng mga kasikbitan. Tanan nga mga... tanang maabot sa ito, tanang lungsod, kabarangayan, kasapaan, kasaga. Tapos maabot si Bia lagi sa maing udto sa inyong hanghurot. Alas 11.22, mga igala sa kautohon. O niya, ginimauntag na kakay-5. Bagyatod, ginigin na ito sa DTX 500. Alang sa kanunay himsog nga kalawasan, igala. Kanunay kang magkasigurado nga kanunay kang piskay ligon, himsog, dakog, lawas. Ay, giyon, pagsipiataha ang DTX 500 sa kanunay. Atod, kay kinin DTX 500 kakay-5. At kini kakayahan nga muhinglo, mulimpyo sa tuwang dugo. Nagkatabang kini pagtunaw sa mga cancer cells sa ato ang kalawasan. Nagkatabang kini pagpaligon sa ato ang immune system kakay-5. Aron layo kita sa mga balatian. Siyempre, ingon na mana basta nakatumarka sa DTX 500 sa kanunay. Aga, usap, uban ni usap sa ato ang nindot ligon pod nga vitamin C. Ang kanunan na itong gina-endorso din ng klase ng vitamin C ng lamian na niya makapalami pag sa ito ang kapalami sa tuwang katulog ang ipahuay na ito no? Rika energetic vitamin C o niya makalami irman po katulog. O niya higala makatabang po na ang mighty si pagpaligon sa ito ang ganini ang immune system po usab no at akang kay gawang makagagang kayong matabangan ini mga suki. Balo na magyutatanan ugun sa unsay trabaho anang vitamin C. Nakapatabang man na siya pagpalayo sa mga balati. Nakatabang na siya paligon sa ito ang immune system aron ta mahilikay sa mga balati. DTX sa 500 naman, Mighty C. Available na mga igala sa ito ang mga pinakadool kayong butikag parmasya sa inyong mga lugar na imutangang gagaroon tungura. Diba?
Kaya usab din sa may barangay Tampokondos, higala din sa may ENC Mart, na diatanan, oy. Naago na diatanan ka kay Fai. Ang mga produkto sa Klinika de Alternativo, medisina, higala. Ay, labi na nananaan ang D3 Bio, DTX 500, and DTX Coffee Mix. My TC, samot na ang extend, naago na. Bisitahan lang din sa may barangay Tampokondos, higala ENC Mart. Ay, alas 11:24 higala mo balik ko karon tawtaw pagka humalang nini mga pipila ka mga importante kay painomdom. Yara mo ha kay ako po dire po sa ko. Sige pa bye.

0: K-5. You're listening to K-5 News FM. K-5 News FM.
1: D3 Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Ang saan pangalan, sir?
5: Jominal.
4: Nag-aasa ka, sir?
5: Aswagan.
4: Pila imong edad?
5: 71.
4: Sir, unsa mga produkto sa Clinica de Alternativo ang imong gigamit karon nga nakahatag kay di karangan sa imong panglawas?
5: Mm. Imo naman po.
4: Mm-mm.
5: Tungon siya akong lang cancer.
4: Mm-mm.
5: So, pag kimo na ko, pidangok ko sa alternative medicine.
4: Mm-hmm.
5: Para sa Diyos, so, nabig ko yun nga nagluya, hindi pa rin uban sa kumakagang pasinti nga nagluya. Pero ako, para sa Diyos, hantod ka ron, bakit ko yung naluya kunsa?
4: Unsa nga mga produkto ni sir?
5: Kaning adabunta, gitagaan ko doktor o ITC, dayon D3 Bio. Dayon pagkagabi, katong DTX 500. Para sa Diyos, sige gap mong kagkimo.
4: Sige gap mong kagkimo.
5: Gani, nakaroon, gikan kong gilaboratory kay Pichados, ang kimo naman sa ko. Kawalo na ko. Sa una, kung mayroong kimo, aksan di ko, kukuran ba kayo, naupaw ko ko. Karoon, kawalo na kong kimo, para sa Diyos, na naman ko'y buhok.
4: Wow, congratulations. Salamat kayo.
2: DTX 500.
3: Mapalis sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: Mabibilis sa mga butika.
2: DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
2: DTX 500.
3: Mabibilis sa mga butika.

0: Pangaiban, DTX 500. Mabangal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang aton nga suplemento.
2: Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata?
3: Andi na ang Vitamin C.
2: Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
3: Mag-Mighty C na
2: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma.
3: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag-Mighty C na
3: ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
4: Kita balagosa.
5: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 bio o kanang unsa ba isa oi TX 500.
5: So unsa may pilay sa imong bana day ma'am?
4: Sa kuan yung sakit ihan murag ni muminor ba og matatuman kita sa state ani ma'am? Kuan kanang wala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-state og tumar ani?
5: So wala pa siya ninyo man unsa diyang gibati ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon.
4: Nya dali siya magubo. Magdala na na gyud siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
5: So unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tawo wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo mo. Para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kwan. May isi. D3 Bio o kanang TX 500.
0: TX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
0: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
8: Nagabaho ba lang ilok mo?
9: Yucky!
8: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
9: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung inskreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at dunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suking butika.
10: iCare Gold.
11: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginhawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
10: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
13: and
12: more.
13: Many more.
12: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na!
13: Palit na!
12: Sa ENC Mart, anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart,
13: ENC Mart,
12: your all-in-one store. Junel Clothing.
13: Junel Clothing.
12: Junel Clothing nagawaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion o guban pa. Also available
14: jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Tampukon 2, Ayungon,
15: og Villa Amada, across Qualphone.
14: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
13: Junel Clothing.
14: Junel Clothing.
16: Let's elevate your event.
17: Elevate your event. Just siguradong ikay mo, babasayaw!

0: Tao sa K5!
1: Alright, K5, balik na sa Tumbarag Uban-Uban, Dennis Kanginan. Sige, alas 11:48 na gyud sa kautohon. Ani, ginumauntag na mga igala. Kaya ito, ginigan na ito sa DTX 500, yun man sa Mighty C, alkaline-based vitamin C. Ay, rita sa itong mga text, greetings din. Hello, DJ Dong, my

ang shoutout ko. Ani Kagawa Doter, Miraflor. Ah, sige. Ani Abi. Asa Kagawa Doter, Miraflor sa Kapikat General Merchant. Sige, mayong mayong kaudohon sa inyuhang hurot din eh, sa may Kapikat General Merchandise. Ay, labi na kang Sir Ray, mayong kaudohon sa inyuhang hurot din eh. Ay, sa padayin ni daring apuro no pamungkag ng mga greetings din. Mayong bundag DJ, hi ko ni Miss Waterfall. And si Dainika Biro, si Diday Ruel, si Maridas Arellano, si Nanay Minda, si Nanay Lidia, si Day Luneng, si Jonathan Charutina, si Jongjong Gariando, salamat DJ. Greetings from Flory Chiquito, K5 Solids listeners sa Ayun. Mayong kautuhon sa inyohang hurot din ni Tita Flory. Ega, ganoon taot-taot mga igala. Musunod mo sa baang Mighty C Network News. Pinarabutag ang mga importanteng balita mga igala. Bagong kasayuran na usap mga suki, no? Usap na bugay kalambuan ining ato ang palimuan. Ega, magkawanan nga po na to sila si Kakay 5 Clarissa Berha o sa tanampang mga kaubanan na to sa Mighty C Network News mga igala. Atong atangan ang ilang atong atangan ang musunod nga programa. Balik rata pagkamalang nini mga igala. Garo mo standby.

0: K5 News FM, your official news and music station. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga kuson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika.
4: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso
5: og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
4: Hisgutan na to kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o Mighty C, isip mga antioxidants o immune system booster.
5: Nag-gym po baya ako, Sir GP?
4: Amo ba?
5: Tungod kay samtang katigulang ka, mubo ang ato ang bone density.
4: Gusto.
5: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
4: Mm-hmm.
5: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
4: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa tuang body composition. Matunaw ang tuang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
5: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
4: Oo.
5: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
4: Maulagi.
5: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yung mga suplemento nga na antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan po mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
2: DTX 500.
6: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Musulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon na tog exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na dok nga naa kay oxidative stress.
5: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
4: Palakit lawas,
5: no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism, ang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas, aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
4: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine, ug tiyan. Mauni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa pagamit sa DTX 500, Doc, sigurado jud nga kampyon og supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon.
5: Sakto gyud na, Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa joy backup nga good nutrition.
4: Correct.
5: Sayang na magsila ka exercise wa magay kaunon. Nya imo kaunon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag exercise. So kung walay backup, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pagbarbell, Sir GP, mo ang pagligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
4: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
5: Siyempre, Sir JP, dili jud na malikayan na ay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat og bugat.
4: Mao jud, Doc. Pero dili jud na nila kalimtan, ilabi na karon sa pandemic pa, na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
5: So simple lang, Sir JP, ang tumong nato niini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog at ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 ug Mighty C kada adlaw.
4: Absolutely, Doc. Nya, wala na po tay igong oras, Doc. Si Jean Polineroso.
5: Ako na usab si Doc Ramil Oy saying maing lawas ang pingan.
4: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Di halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: Pag-i-install ng solar panel. Pagsubaybay sa mga kalamidad sa bayan ng La Libertad, Negros Oriental, pinalakas. Labi ng batang nalunod sa Calao River ng Santiago City, natagpuan na. 2 years old na batang nawawala, natagpuang wala ng buhay matapos ang 9 na araw na paghahanap. 70 years old na babaeng albularyo, pinaslan sa loob ng kanyang bahay sa Quezon, Palawan. Menor de edad na patay matapos malunod sa kanal sa lungsod ng Rojas City, Capiz. Sima na patay matapos ma-overshoot sa bakanteng lote ang minamanehong motor sa Sibalo, Mantique. Maing isda tinaman ang kidla sa ulo sa Negros Occidental, patay. At at large na drug suspect arrestado, mayigit 1,000,000 halaga ng shabu na kumpiska. Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MRTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Abab sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Iloilo City Government at magbibigay ng 20% discount sa RPT ng mga household na mag-i-install ng solar panel. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin kay K5 Kim Kaluyo.
8: Magbibigay ng 20% discount sa real property tax o RPT ang Iloilo City Government sa mga household na mag-i-install ng solar panels. Ito ang isang paraan sa pag-engganyo ng city government sa mga Ilonggo upang makatulong sa pagpapabalitan baba ng bill sa kuryente. Sa ilalim ng City Regulation Ordinance No. 2009-358 kung saan may 20% na discount para sa mga qualified na homeowners. Ayon pa kay Mayor Raisa Treñas Xu na hindi kinakailangang malaki ang i-install dahil pwedeng makapagsimula sa simpleng solar panel o solar lights kung saan laking tulong ito upang makatipid ng kuryente. Iniinganyo naman ng alkalde ang mga Ilonggo na unti-unting mag-shift sa renewable energy. At para sa MyTC Network News, ito si K5, Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
7: At sa iba pang detalye na balita, pagsubaybay sa kalamidad sa bayan ng La Libertad, Negros Oriental, mas pinalakas. Kabuan detalye ng balitang yan, hatid sa atin kay K5, Shara Humilio.
9: Nakatanggap ng malaking suporta ang mga komunidad sa La Libertad upang mapalakas ang mga sistema ng pagsubaybay sa sakuna. Habang isasagawa ng FIVOX Dyna Slope Deployment and Maintenance Team ang mahalagang gawain sa pagpumatili at kalibrasyon sa iba't ibang bahagi ng munisipalidad. Pinangunahan ang aktibidad din ng Project Technical Specialist Kate Justin Flores at Project Technical Assistant Clifford Nazal, katuwa ang kupunan ng La Libertad Local Disaster Risk Reduction and Management Office. Kabilang sa operasyon ang masusing pagpapalatili ng mga monitoring sensor at rain gauge, pati na rin ang tumpak na kalibrasyon ng mga rain gauge na isagawa sa Sito Daaw, Barangay Manghulyawon, La Libertad, Negros Oriental. Lubos ang kalangpas sa salamat sa FIVOX sa kanang patuloy na pakipagtulungan at LDRMO team para sa kanilang dedikasyon sa pangangalaga sa kanilang mga komunidad. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio para sa Kampyon nga balita. Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
7: Samantala sa iba pang detalye ng balita, labi ng batang nalunod sa Calao River sa Santiago City, natagpuan na. Detalye ng balitang yan, hati naman ni K5, John Chavez.
10: Natagpuan na ng search and rescue team ng Sanib Puwersang CDRRMO at BFP Santiago ang labi ng batang sisiyan Elric Frogosa na napaulat na nalunod nitong Huwebes sa ilog ng Calao. Matatandaang nagkayayaan umanong maligo ang anim na magkakaibigang pawang mga minor de edad upang maibsa ng init ng panahon ng aksidenteng malaglag ang biktima, subalit hindi na ito lumutang pa. Bagaman maagap na nagkasan ng search and rescue operation ng mga awtoridad, ay nabigo silang mahanap agad ito. Kaya't muling nagkasan ng mas masinsinan at malawakang paghahanap ang grupo noong Biyernes na nagresulta sa pagkakarecover sa labi sa Purok 7 Barangay Divisoria, Santiago City, dakong alas 3 ng hapon. Emosyonal namang inalala ng ina ang pagiging mabuting anak ni Sian. Sa ngayon ay nakaburol na at pinaglalamayan ang labi ng biktima, habang patuloy naman ang paalala ng mga awtoridad sa mga magulang na patuloy na bantayan ang kanilang mga anak. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
2: C Network News. Mighty C Network News.
7: Gayun din, 2 taong gulang na batang nawawala, natagpuan wala ng buhay matapos ang 9 na araw na paghahanap. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
11: Kalunos-lunos ang sinapit ng isang 2 taong gulang na batang babae matapos itong matagpuang wala ng buhay sa bulubunduking bahagi ng kanilang barangay sa Catbalogan City. Natagpuan ang bangkay ng bata makalipas ang 9 na araw na paghahanap ng kanyang pamilya at ng mga otoridad. Ayon sa impormasyon, banda alas 3 ng hapon at kahapon nang matagpuan mismo ng kanyang ama ang bata kasama ang iba pang mga naghahanap sa barangay Lobo. Kinumpirma ni Barangay Chairman Rosito Arambala ang malungkot na pangyayari na nagdulot ng matinding pagdadalamhati sa pamilya ng bata at sa buong komunidad. Sa ngayon, nagpapatuloy ang masusing investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi ng pagkamatay ng bata at kung paano ito napunta sa bahagi ng bundok kung saan siya natagpuan. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
2: Mighty C Network News.
12: Mighty C Network News.
7: At 70 years old na babaeng albularyo pinaslan sa looba ng kanyang bahay sa Quezon, Palawan. Balita hatid sa amin ni K5 Ray Almudal.
13: Patay ang 70-anyos na babae matapos pagbabarilin ang hindi pa nakikilalang mga salarin sa loob mismo ng kanyang bahay sa Barangay Alfonso 13, Bayan ng Quezon, Palawan. Kinilala ang biktima na sa Virginia, may asawa at kilalang albularyo sa kanilang lugar. Batay sa paunang investigasyon ng Quezon Municipal Police Station, dakong alas 7 ng gabi na magkunwaring mamimili ang isa sa mga suspect sa tindahan ng biktima. Nang lumabas ito upang asikasuhin ang umani customer, agad siyang pinagbabaril ng suspect. Isinugod ang biktima sa Quezon Medical Hospital sakay ng ambulansya, ngunit idiniklara na itong dead on arrival dahil sa mga tama ng bala. Ayon sa mga saksi, 2 lalaking kapwa na kasuot ng itim na long sleeve ang sangkot sa pamamaril bago mabilis na tumakas. Sa pagproseso ng crime scene, na-recover ng mga otoridad ng 5 slug at 7 basyo ng bala ng kalibre 45. Patuloy pang inaalam ng pulisya ang motibo sa krimen habang nagsasagawa ng follow-up investigation at manhunt operation ng Quezon Municipal Police Station at Provincial Intelligence Unit ng Palawan Police Provincial Office upang matukoy at madakip ang mga suspek. Ito si K5 Ray Almudal para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
2: IDC Network News.
12: IDC Network News.
7: Samantalang menor de edad patay matapos malunod sa kanal sa lungsod ng Rojas City, Capiz. Balita hatid sa amin ni K5 Rolda Villarreal.
14: Patay ang 13 taong gulang na lalaki matapos pinaniniwala ang nalunod sa kanal alauna ng hapon Agosto 2 sa Barangay Punta Tabok, lungsod ng Rojas. Ayon sa mga residente, natagpuan na lang di umanong biktima na si Elias Dudoy na nakasubsob na sa kanal sa tabi ng daan. Pinaniniwala ang inatake ng epilepsy ang biktima habang naglalakad, kaya natumba ito at sumubsob sa kanal na naging rason ng pagkalunod. Sa ngayon, humihingi ng tulong pinansyal ang ina ng biktima para sa burol at pagpapalibing sa kanyang nag-iisang anak. Napagalaman na 1 buwan pa lang nang namatay din ang mister nito.
15: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: IDC Network News.
12: IDC Network News.
7: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Si Man Patay matapos mag-overshoot sa makanteng lote. Ang minamanehong motor sa Sibalo Mantique. Kamuha detalye ng balita niya. Atid sa atin ni ka-K5 family. Palano?
16: Patay habang ginagamot sa ospital ang isang motorista matapos ma-overshoot sa makanteng lote. Ang minamanehong motor dakong alas 4:47 ng hapon, Hulyo 31, 2026, sa barangay Sibalo Mantique. Kinilala ang driver kay Ramdi, 28 anyos, seaman at residente ng barangay Rombang, Bilison. Sa impormasyon na nakalap ng K5 News FM, galing sa bayan ng San Remigio papuntang Sibalong proper ang rider sakay sa kanyang Kawasaki Rouser 180 na motor. Pagdating sa kurbadong bahagi ng barangay Sido, nawalan ng kontrol sa manibela ang rider, dahilan para mag-overshoot sa bakanting lupa kung saan nabagok sa bato ang kanyang ulo kahit nakasuot ng helmet. Dinala pa sa ospital ang rider, subalit binawian rin ng buhay dahil sa natamong sugat. Para sa MyTC Network News, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
17: C Network News.
18: MyTC Network News.
7: Gayun din, Manis, dati naman ang kidlat sa ulo sa Negros Occidental ang patay. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
19: Nasunog ang halos buong katawan ng isang mangingisda sa bayan ng Ibi Magalona sa probinsya ng Negros Occidental matapos tamaan ng kidlat sa ulo. Nangyaring insidente noong Hulyo 31 sa Dalampasigan habang inihahanda ng biktima ang kanyang kagamitan. Nakatakdang pumalaot ang biktima na pinangalanan lamang bilang si Biboy upang manguha sana ng hipon kasama ang isa pang mangingisda na si alias Justin. Ayon kay Justin, may nakita umano siyang tila apoy o kuryente na kasinlaki ng niyog na tumama sa ulo ni Biboy dahilan upang masunog ang halos buong katawan ng biktima.
20: Ang nakita ko ng pilas ang sunog ang lawas siya kag may ano di may buslot ang ulo eh.
21: Yung po rabo po si Biga al kilat ito tumupa sa ulo niya kito eh.
20: Siguro eh, or sa lawas siya kayo sir eh. Kay sunog mo, way na ni bayo, way na niyo, sunog niya tanano.
21: Sunog pati mga bayo.
20: Oo. Oh.
19: Sinabi naman ng isa pang mangingisda na si Rolando, kaibigan ng biktima, na ito ang unang pagkakataon na may tinamaan ng kidlat sa Dalampasigan sa kanilang lugar. Para sa MyTC Network News ito, si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
17: MyTC Network News.
18: MyTC Network News.
7: Gayun din at large na drug suspect arestado sa mahigit na 1 milyong halaga ng shabu na nakumpiska. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
22: Arestado ang at large drug suspect at mahigit 1 milyong halaga ng shabu ang nasamsam sa Cagayan de Oro City. Kinilala ang 54 anyos na suspect na si alias Jojo, empleyado ng barangay at nasa listahan ng top 10 regional priority drug target sa buwan ng July ngayong taon. Nakuha sa posisyon ni Jojo ang 160 grams ng shabu sa ginanap na drug bust operation sa Berjaya Barangay Kamamanan. Katuwang ng RPDU 10 Team 1 ang mga personahe ng COCPO, RARID 10, COCPO CMFC, Phoenix SOU 10, PS Tukugon at RIU 10 sa nasabing operasyon. Si Jojo ang nakataka sa suspect sa bypass operation sa barangay 30 size CDO noong July 27 kung saan 3.4 million pesos na shabu na may bigat na 500 grams ang nakumpiska. Nasa Maharlika Custodial Facility na si Jojo matapos mahuli sa follow-up operation. Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
17: C Network News.
18: MyTC Network News.
7: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, hindi bababa sa 14 na katao ang nasawi at 18 ang sugatan sa isang pinaghihinalaang suicide bombing sa labas ng himpila ng pulisya sa Cabo Swat District, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Kabilang sa mga nasawi ang 5 pulisa, 8 sibilyan at hinihinalang bomber. Nangyari ang pagsabog habang may pro-pulisa rally sa lugar, ngunit hindi pa kumpirmado kung ito ang target ng pag-atake. Samantala, inako naman ng militanteng grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan ang responsibilidad sa insidente. Kinundin na naman ni Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif ang pag-atake habang nagpapatuloy naman ang investigasyon at operasyon ng pulisya upang matukoy ang iba pang sangkot sa insidente.
18: Network News. ITC Network News.
7: Mga K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of Am sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of Am Santiago, Palawan at Cagayan de Oro, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Justin Kess, K5 Ray Almudal at K5 Jonathan Sabanal sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
0: K5, this is K5, K5 News FM, your official news and music station.
1: Ako si Irma Harjo, 62 years old, taga Puro Kuno, Barangay 20.
6: Sa imong gibati, sa ula pa ka naginuman ng Ditribayo o DTX 500?
1: Sa una, dali ra kong ubuhon, dali ra kong kapuyon, pero pag take na ko sa Ditribayo, ubuhon magaling, pero not nga mapaingon sa kubak-kubak na yun o hangoso na yun.
6: Dali ra ka maayo sa kag naginom ka sa DTX 500 o Ditribayo?
1: Dali ra ko maayo. Napasalamat ko na ng mga produkto.
18: DTX 500, mabalisa mga butika. Ditribayo, mabibilis.

0: Clínica D3 Bio.
1: Ako si Josepina Rejas, senior citizen. I am 65 years old. Muna nga ako di ay sa Purok 2, Pangasihan, Hingog City. Sa unang panahon, sa wala pa ko nagamit ini. Doon ako ibati-ibati yun. Kanang paghawid ako sa kong likod, sakit kayo. Pero sa diha nga na itisting o nagpadayon ko ani, doon naging siya alibyo. Daw ka to akong ibati-ibati sa una. Kanang diprensya sa nagamit na ko ini. Muna akong gipaningkamutan nga kung may kwarta, manigyo ko dire.
2: TJX 500. Papalisa mga butika.

0: kakaiban. DTX 500. Mabagal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Puffy. Kaya doon na nami anak kong dauti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Uy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Puffy Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mamahal mga butika. Mapalit sa mga butika.
4: Conchita Balagosa.
5: Kung saan ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsang isa. Uy, TX 500.
5: So, unsang may feel day sa imong bana day ma'am?
4: Sa kuan iyang sakit. Iyan, murag ni Muminor ba? Kung makatumar, kita sa kisit. Ani ma'am, kuan kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya basta nakaisit at tumar ani?
5: So, wala pa rin siya niinuman na. Unsang diyang gibati ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon?
4: Yan, dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan niya gyud trabahoan ani.
5: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Na number 1 gyud ni ang kuan, may kissing. D3 Bio o kanang TX 500.
3: TX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika.
6: Baiti C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tandan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
6: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
7: Mag-Mighty C na.
6: Ang alkaline nga vitamin C makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C.
8: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store. Junel Clothing. Junel Clothing nagawaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, o guban pa. Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Tampukon 2, Ayungon, o
9: Villa Amada, across Qualphone,
8: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing. Junel Clothing.
10: Kung ang kay Fernando po Jr.,
11: isang bala ka lang.
10: Ako,
11: ang linya ko,
10: isang kapsula ka lang.
11: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
10: ikapsula mo.
11: Extend.
10: Extend. Supplement for men.
11: Gawa sa maca.
10: Isang herb
11: na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
11: Like flavowaska.
10: Epektibong sexual potency herb.
11: Stimulates libido
10: and treats sexual dysfunction.
12: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
10: Extend. Supplement for men.
12: Isang kapsula ka lang.
13: Nagabaho ba lang ilok mo?
12: Yucky!
13: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
14: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha?
15: Weh!
12: Matsyag mo, madala pa sa editsura mo.
14: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
12: Ay, syempre, BTX Beauty Soap.
15: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
14: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
16: Sakit mangihi, pasin UTI na na. Maglinika, spore, biotics, at tunay good bacteria niya magpaundang sa mga kagaw. Nahinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica Spore Biotics, ang fortified ng probiotics. Clinica Spore Biotics, mapalit sa iyong kasuki butika.
17: Lagi bang matamlay
16: o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Serum, araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
18: Eye Care Drops.
19: Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang Eye Care Drops. Eye Care Drops, tulong para laging hydrated ang iyong mata. Eye Care Drops, sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin. Eye Care Drops,
20: para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
21: Looking for a sound system for your special event? RJ Disco Mobile is here to serve you. They exact birthday celebration, wedding, corporate events, live band setups, disco party, and anything that needs a quality sound system. RJ Disco Mobile. Contact them at 0905-376-9825. RJ Disco Mobile. The best sound to tune up your events.
22: KK5 News FM.
23: News FM.
24: Bringing the best dance mixes.
25: Hot House on K5.
26: Hot House on K5.
25: K5 News FM.
27: Ito ang radyo ko.

0: It's a K-Fi. K-Fi.
1: Halo, K-Fi. Balik tayo sa itong panag-uban-uban din is kanginan. Alas, 12.48 sa kaudohon mga ikalakon. Kaponon gamay. Gamay rin ay. Ani ay kinimontag na mga ikala. Giyatot kinig na ito sa DTX 500. Di naman sa D3 Bio mga ikala. Ay, available na kanon na yung mga K-5, mga ito mga produkto din sa K-5 News FM. Ito ang gina-endorso sa kanon na yun. Available na kanon na yung mga igala sa ito ang mga pinakadool kayong parmasya at butika sa ito mga lugar. Sige! DJ, greet ko sa ako ang Mari, si Janet Agat, si pari Marvin Rosales, si Boy Rosales, sa ilahang mga anak, si Princess Jane, Joseph Kaiser, Divine. Greetings from Sitio Danao, Cubito.

ngayong kautuhon sa inyong horotin. Alas 12:50 mga igala sa kahapon nun. Ani, ginamaon tag na sa K5. Agi, ato nina ka sa Klinika Deo Fresh. Aron di naman ni Mahong Guagnit mga igala. Paggamit sa ganun na igala sa Klinika Deo Fresh. Ay, masunod mo sa ang programa ni DJ Lynn mga igala. Ang Afternoon Love Drive. O, napunta ikong panahon ka K5. Maraming salamat sa pag-uban-uban. Ay, sa nga napausap sa ito ang CEO Doc Ramel Oy, atong area manager Mayor Piv Legan sa May Santa Catalina. Kaya dari sa Bigas Lawak, mga igala, ito ang kabagin ng tungura, K5 Marlo Corvera. Kaya sa pag-ausap, igala, ako naman pag-usapin yung K5 DJ Dong para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: K3 Bio.
2: Ako si John, busa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Maokini, ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Nay, may adlaw. Sino ang alam mo, Nay?
4: Hansia Label.
3: Ilan na edad mo, Nay?
4: 75.
3: Ano na ba tag mo?
4: Among man lang natin ako, nabaga daw, bakit mo lang.
3: Nag-aalay?
4: Nag-aalay.
3: Ano ang imong ginatumar ng mga herbal food supplements ni Dr.
4: Amo lang yun. DPX, Tag-9PC. Sunod, ang D3Bio.
3: Ano ang imong nabatsagan suod sa nag-inom ka na sa mga herbal food?
4: Okay, ito bala daw, ay ako nabatsag kapoy, kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa akon.
1: DTX 500. Mapalis ang mga butika. D3Bio. Mabibili sa mga butika. TTX 500.
5: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong hugang nga. Kayo yung BP. Nakayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Aktibo. Wujud kayong DTX 500.
1: TTX 500. Mabali sa mga butika.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian, na pamatunan sa mga eksperto, nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C!
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para sa nga amarkuso, chia seeds, may sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
6: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
8: Klinika Spore Biotic. Nga-tunay prebiotic. Nagapaligod sa imong resistensya. Klinika Spore Biotic. Nagapanindot sa imong digestion. O kahatang kaayuhan sa imong nutrient absorption sa tinay. Sa Klinika Spore Biotic, you always in good health. Mabalit sa inyong mga suki butika.
9: iGergo. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang iCare Gold at iCare Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang iCare. Subukan nyo rin. Makikita nyo ang kaibahan.
10: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ba sa pagpangumpra? Aniya na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
12: Many more.
11: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
12: E&C Mart.
11: Your all-in-one store. Junel Clothing.
12: Junel Clothing.
11: Junel Clothing, nagabaliga sa mga nagkalainlaing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, o guban pa. Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Tampukon 2, Ayungon,
13: o Villa Amada, across Qualphone,
11: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
12: Junel Clothing.
11: Junel Clothing.
14: Let's elevate your event.
15: Elevate your event. Just siguradong ikay mo, babasayaw.

0: radio ko.
1: Kampyo na radio!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
3: K5 News FM, the home of your favorite all-time

0: The Afternoon Love Drive. Afternoon Love Drive. On K5 News FM.
1: I need a lover to keep me sane. Pull me from hell, bring me back again.
2: Oras sa K5 News FM, mga ka-K5, 21 minutos, minabay ang alaw na sa hapon. Lago itong oras, kinatid ka nato sa DTX Coffee Mix, sige nato doon sa baka nato, sa Mighty C, Alkali na Vitamin C. Welcome sa programang Afternoon Love Drive! Hello mga ka-K5, Lunis na usap. Agosto 3, kadalias sa panahon, ano? Kadalias sa bulan. Anyag magdugay po, magreklamo sa ta. Hindi na daw, di kita kakuan, baka nang sa tawag anak di Jilin gani. Yan ang reklamador. Ah, sakto ba ito ako? Ari? Usog mo rekra. Ha? Unsa! And then, good afternoon mga ka-K5. Bilabi na sa ito ang mga guwapa o guwapa kusgan. Nga mga sulids diya karon nga naminaw. Okay, so dili usab dam, di pa usab dam pa dahin sa programang Afternoon Love Drive. Hello and good afternoon sa mong station na CEO Wala and si Doc Romil Oy. Okay, sa mong big boss si Sir Francis Edward Ubang Gisikan maying hapon. Sa kumakaubanan si Sir Marlui. And of course, si DJ Rex sa may Himalalod maayong hapon. Sa tanan ginaminaw sa programang Afternoon Love Drive maying hapon. And then, pa-shout out DJ Lynn. Taod-taod na nato mga shout out ha. Inigbalik lang ni DJ Lynn. Ay, kaya ka balaka. Mabasa nato na balag maugmaan. Oh, basta balag nga naugmaan basta kinabasa. And sa mayong nga pag-usap sa itong mga mama o papa, okay ra mo? Okay pa batang tanan? Okay pa bang yaw-yaw kada buntag? Gipaminaw bakha ni atong yaw-yaw? Ang katawaan para pag ito, no? Sa unang mga bata, sa unang mata sa'yo kaayo, ligo sa'yo. Kabaliktaran ka ron kay dugay kay mumata. Umaupay mang yaw-yaw. Wabay ka galong agma! Agwanta inahan kay gituyuan man. Atong oras sa mga naniud to, ay sa mga naniud to, sa wala pa'y mga paniud to, oras na nga maniud to na mo. Atong oras, 44 na, unsa naman po. Pas mo man sa daan na, did you know? 24 minutos, minabay ang alauna sa hapon. So stay tuned mga ka-K5. Kaya mo balik lang ang programang Maoy Mohinol Mohikap sa inyong mga dughan na nag-uwan. Teacher na mga kakita.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: K3 Bio.
2: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa K3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: K3 Bio. Ang K3 nga may Visio. Ang Visio nga may K3. Kapalit sa mga butika. K3 Bio.
3: Ako si Irma Harjo, 62 years old, taga Purok Uno, Barangay 20.
4: Sa imong ibati, sa ulang pagka nag-inuman ng K3 Bio o DTX 500.
3: Sa una, dali ra kong ubuhon, dali ra kong kapuyon, pero pag check na ko sa D3 Bio, ubuhon magaling, pero not nga mapaingon sa kubak-kubak na giyod o hangoso na giyod.
4: Dali ra ka maayo sa kag naginom ka sa D3X 500 o D3 Bio?
3: Dali ra ko maayo. Napasalamat ko na ng mga produkto.
1: DTX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika. DTX 500.
5: Ako sa Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kusunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabilis sa mga butika.

0: mga iban. DTX 500. Mabagal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang atun nga suplemento. Wow!
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na,
2: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
4: Kunchita Balagosa.
5: O sa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa oi TX 500.
5: So unsa may tilde sa imong bana day ma'am? Sa
4: kuan yahang sakit ihan murag ni muminor ba og matatumar bitaw sa isit ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-isit og tumar ani?
5: So wala pa siya ninyo man unsa diyang gibati ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon.
4: Kuan niya dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan niyang gitrabahoan ani.
5: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo niya para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kwan, Mighty C. D3 Bio o kanang TX 500.
2: TX 500.
6: Mabilis sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Mabibilis sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabasa mga butika.
8: Nagabaho ba lang ilok mo?
9: Yucky!
8: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
9: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung inskreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
10: Klinika Sport Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria. Nga kaya makapatay sa mga viruses. Klinika Sport Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Lingkod ang resistensya sa Klinika Sport Biotics.
6: Mapalit sa inyong mga suking butika.
11: iCare Gold.
12: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa inihinda niyong problema sa mata.
11: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
13: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
14: Many more.
13: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na!
14: Palit na!
13: Sa ENC Mart, anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart,
14: ENC Mart,
13: your all-in-one store.
15: Junel Clothing.
16: Junel Clothing.
15: Junel Clothing nagawaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Atampokon 2, Ayungon,
14: og Villa Amada, across Qualphone,
15: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
16: Junel Clothing.
17: Let's elevate your event.
18: Elevate your event. Siguradong ikay mo, babasayaw!

0: The Afternoon Love Drive.
1: Afternoon Love Drive.
0: On K5 News FM.
2: I need a lover to keep me sane. Pull me from hell, bring me back again. Play me the classics, something romantic.
3: Balik ka sa programang Afternoon Love Drive, mga ka-K5, itong oras 49 minutos, minabayang alaw na sa hapon. Ito nga oras, ginating ka nato sa MyTC Alkaline Vitamin C, ginating doon sa baka nato sa DTX 500. Hi and good afternoon, DJ Lynn. Hi lang kong Janet nga naminaw karon na sa ilahang balay sa may matuog tayasan. Hi lang sa Goody Chilean sa tanang taga Tampukon 1 o Tampukon 2 din sa mga kidus usab ang ato ang mga batanong atlita. And a shout out ma'am. Masabot at taanan. Mag-sponsor daw siya. And sa to-sender karong hapuna, sa iyang nga pangutan na lang. Salamat.

Franco di Chilin. Bunal. Unsa may bunalan? Nagbubunal? Barungan ng bunal, ha? Hi lang ko sa tanan akong katrabaho nga naminaw sa programa ng Afternoon Love Drive. So may tindahan di Jilin, lang na mo i-mention. Eh, masakpan niya misa mo ang bus. Mauna diya, sakpan ako sa day mo. Naminaw raman mo. Agawa sa cellphone mo diya. Sabaan siya po sinyong busing. Cellphone ba gamit na headset lang. Dala, salamat. Ayaw pasakop ha. Ay, pasakop ni busing. Tago rin na cellphone. Sagdalas di Jilin magyaw-yaw. Basta kay tagong cellphone. Ari na tas pangutan niya mga kaki five. Asa naman to ala? Sa mga sa pangutan na sa usap-usap na to kaki five karon. Gagalibo gugon sa buhaton. Aning iyang gugma. Gugma sa usa ka tawo. I need a lover to keep me safe. Hello, good afternoon. Nimo diha Ate Dijilin. Ugsa ko ang pamilya nga naminaw karon. Ang akong pangutana kay nganong kung gichita na ka tungod karungon tani ba kay ang pangutana kay ngano kung gichitan na ka tungod sa gugma nganong mapasaylo raman unya ug mapasaylo na di Jilin mutsit man gihapon ug bali unsang klaseng lalaki ning inani di Jilin ug unsay angay buhaton daghan gayong salamat.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, may kayuti ay dud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag, tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala dud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pabali sa mga butika.
3: Mga ka-DTX og ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinomdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MITC, ang alkaline nga vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
3: Hisgutan na to, Dok. Kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o MITC, isip mga antioxidants o immune system booster.
4: Na-gym po ba ya ako, Sir GP?
3: Amo ba?
4: Tungod kay samtang katigulang ta, mubo ang ato ang bone density.
3: Gusto.
4: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
3: Mm-hmm.
4: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
3: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa ito ang body composition. Matunaw ang ito ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok na tao.
4: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
3: Oo.
4: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
3: Maulagi.
4: Di rin na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yung mga suplemento nga na'y antioxidant sama sa DTX 500 o MITC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan po, mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
0: DTX 500!
5: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Musulod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Ang DTX 500 ang may pinakabataas ng antioxidant gag-protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa dyan ang mga free radicals kung sigiho na itong exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman o exercise, usa ka pa matuod ka na, Dok, nga nakay oxidative stress.
4: Correct. Usay, normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
3: Panlakit lawas.
4: Panlakit lawas, no? So, Sir GP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
3: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mao ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa paggamit sa DTX 500, Doc, sigurado jud nga kampyon og sufficiente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon.
4: Sakto gina, Sir GP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga na enjoy back up nga good nutrition.
3: Correct.
4: Sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung wala back up, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir GP, mo ang pag-ligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
3: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat ug bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
4: Siyempre, Sir GP, dili jud na malikayan na ay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat ug bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
3: Mao jud, Doc, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og MITC. Gi-boost ni ini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
4: So simple lang, Sir GP, ang tumong nato ini, moadto man ka tag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og MITC kada adlaw.
3: Absolutely, Doc. Nya, wala na po tayong igong oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usab si Dr. Ramil Oy sing maing lawas ampingan.
3: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
2: O si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500.
6: Mapali ang mga butika.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy.

0: radio.
1: Kampyo na radio.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
3: The Afternoon Love Drive.
4: Afternoon Love Drive
3: on K5 News FM.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: D3Bio. Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa
2: D3Bio.
1: Sa Osaka, si Mana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3Bio.
3: Ako si Irma Hardio. 62 years old. Taga Puro Kuno. Barangay 20.
4: Sa imong ibati, sa wala pa ka naginuman ng D3Bio o DTX500.
3: Sa una, dali ra kong ubuhon, dali ra kong kapuyon, pero pag take na ko sa D3Bio, ubuhon magaling, pero not nga mapaingon sa hubak-hubak na giyod o hangoso na giyod.
4: Dali ra kang maayo sa kag naginom ka sa DTX500 o D3Bio?
3: Dali ra kong maayo. Napasalamat ko na ng mga produkto.
0: DTX500, mabali sa mga butika. D3Bio, mabibili sa mga butika. DTX500.
5: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX500, mabali sa mga butika.

0: booster ni Dr. Ramil Uy.
1: PTX 500 ang atun na suplemento.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na,
2: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
4: Wow! Kunsita Balagosa.
5: O sa'y ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa o TX 500.
5: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am? Sa
4: kuan iyang sakit. Iyan murag ni muminor ba og makatumar bitaw sa state ani ma'am. Kuan kanang wala yung sakit diri sa batang ba. Abdik ba siya basta naka-state og tumar ani.
5: So wala pa da siya niinom ana unsa diyang gibati ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon.
4: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan iyang gitrabahoan ani.
5: So, unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo mo para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kwan, Mighty C. D3 Bio o kanang TX 500.
6: TX 500.
7: Mabilis sa mga butika.
6: D3 Bio.
7: Mabibili sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Ida nga akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabasa ang butika.
9: Nagabaho ba lang ilok mo?
10: Yucky!
9: Tama na nga palupok! Mang Klinika DioFresh. Kada tapos ligo, Klinika DioFresh. Klinika DioFresh. Sa Klinika DioFresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika DioFresh. Klinika DioFresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
10: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beauty full gid ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung inuskreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
10: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
11: Clinica Sport Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria. Nga kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Sport Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinica Sport Biotics.
7: Mabalik sa inyong mga suking butika.
12: iCare Gold.
13: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
12: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
14: Kapoy ba sa pagpangumpra? Aniya na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
15: Many more.
14: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na!
15: Palit na!
14: Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tambukong 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
15: ENC Mart.
14: Your all-in-one store. Junel Clothing.
15: Junel Clothing.
14: Junel Clothing nagawaligya sa mga nagkalainlaing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available,
16: jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Tampukon 2, Ayungon,
17: og Villa Amada, across Qualphone,
16: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing. Junel Clothing.
18: Let's elevate your event.
19: Elevate your event. Siguradong ikay mo, babasayaw!

0: The Afternoon Love Drive.
1: Afternoon Love Drive.
0: On K5 News FM.
2: I need a lover to keep me sane. Pull me from hell, bring me back.
3: Oras sa K5 News FM, mga ka-K5, 40 minutos milabay ang alas 2 sa habang ito nga oras. Ginahatid ka nato sa DTX sa Coffee Mix, ginahatid sa baka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C. Alas 2 na usab, panahon na usab ng mga pita. Labi na sa mga katulugon dira karoon, sama sa inyong DJ Lian. O niya hunahuna ninyo lami kay pangapi, ayaw na pagduha-duha mga ka-K5. Pag DTX Coffee Mix na ka nakakapinaka, naka-detox ka pa, suas sa pamahit.

job na sa school, wala rin papaminaw. Naman sa school, naminaw rin sa teacher. Okay, so, DJ Lynn, samok na kayo ang Pilipinas. Mocha. Asa man ka, musa kayo kagrakit. Atukas kuan lugar sa mga alien. Kanang lugar na way samok. Huwag kailaing makita. Ang sinaw. Sinaw ko nugol. Tinood mo na siya mga kaki-five. Samok naman yung kayang Pilipinas, no? Sige, tag flood control, ani. Ang baha po. Sige po, gaan. Ang bagyo gidangag po. Unawanoan. Luzon, Visayas, sa Mindanao na ang gibaha. Wala mapili. Puro na nangawartang ang dike. Wanay kuan, wanay mingon, adiri sa mong lugar kay Sipi. Ang buhato ninyo grunta. Ipalayo niyo sa tubig ng day. Para di mabungkag. Ang dayk na mag-adjust. Then sige sila, ano, dagan niya silang ipang-isulutan. Kita po din tawon. Apil-apil, tagipanggutom rataan. Sagdahan na sila dira mga kakipay, magkagubot. Ang importante yun nga, okay rata, makakaon lang ta, makapakaon sa to ang mga mahal sa kinabuhi. Kita rin na motubag na ta sa pangutana kay wana tay ibang oras na usab. Kaya ganing oras, dali kaayo, sama sa inyong gugma. Sama sa imong gugma dito kaniya. Abtik pa sa orasan nga gatuyo. Anyag magbulag, DJ Lynn, nalubat na. Wanay battery. Ano na, DJ Lynn, good afternoon. Name mo diha. Ganina pa ni kay... Good afternoon, nagyapon di ay naunsa ka, DJ Lynn. Nganong kung gichitan na ka? Nganong kung gichitan na ka? Tungod sa gugma mapasaylo raman. Unya ka mapasaylo maasa sa tarong mo tadi ngano kung gichita na ka tungod sa gugma mapasaylo unya og mapasaylo mo chit gihapon unsang klaseng laki niya alien unsang klaseng laki na siya alien. Ugis na lang, ugis. Sige. So, mama ko na igingon nga cheater ka na cheat. Kung gichita na ka na, himuon na gihapon na niya. Ano man, mapasaylo raman niyo. Ulaw na niyo. Di ba na? Tungod sa gugma. Ngayon pagkahuman kanang nakabulag na bitaw mo imin ka mong magbulag ang yugo mo muirog kong apam ang biktima na ng apam ang wala bulaga ang wala chita dili mo istog sa apam bang sure ha naon siya nani anang gugma manggod mga kakipay sama sa gingon sa kong usa ka amiga. Naminyo na siya kapam ro. Tinod na naigin na siya kanang. Pinoy gid na yung mga uyab sa una. Pero permi na siyang gibinuangan. Pero siya gibinuangan. Kaya papasaylo raman niya. Kaya lagi kong mahigugma gud ako amiga. Grabe. Tudo gid na siya mahigugma. Rag yung hatag yung kalibutan sa laki. Grabe di hatag ang kalibutan. Niya pagkabanggi, biyaan, sing biyaan. Naka-realize siya, dili na niyo mahimo. Ma-muistro ko ka pa. O karon, doon na sa Amerika. Galar-lar na. Diba? So, ako siya ginan niya, wala kagamahay. Wala na daw.
Sa to center karon, ayaw na nagpasaylo ha. Kaya mo nang pasaylo, jet gapon na. Daan na, salagi ni nato, girl. Kaya sige naman nato pasaylo on. Makasala, uy, kausa. Out this pool. Wala ko yung oras, mga kaki-5 sa to center karon, nagiging salama. Mahala to man yung pangutan na, unsang klaseng laki ni alien, ugis. 48 minutos sa Milabay ang alas 2 sa hapon, mga kakipay. So, ano kita ikong oras sa ngala na lang sa among station CEO, Waylan si Dofra Miloy. Sa among big boss, Sir Francis Edward Ubang Bisikan ng hapon. Sa among mga kaubanan sa K5 News FM. Og manasata, mag-uban-uban. Sim station, sim digital lang gihapon sa K5 News FM. Bye-bye and good day.

0: travel.
1: Ilan na edad mo na eh?
0: 75.
1: Ano na bagsag mo?
0: Among manang na sila ako na baga daw, sakit lang.
1: Nag-aalay?
0: Nag-aalay.
1: Ano ang imong ginatumar ng mga herbal food supplements ni Dr.
0: Ano lang yun? DTH, Stag-9PC. Sunod, ang D3Bio.
1: Ano ang imong nabatsagan suod sa naginom ka na sa mga herbal food?
0: Okay, ito bala daw. Ay, ako nabatsag kapoy, kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa akon.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika.
3: Maribel Castillo. Isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay doon na namian ako ng dauti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuhan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang patrimyo subo. Kay kundi tumod siya, ay ko ka tiraw sa DTX Coffee Mix.
4: Kung sa mga ginagamit ninyo ma'am sa iba na ma'am?
5: Kanang kuwan ay D3Bio o kanang
4: sa ulit ay 500. So, sa may sa imong bana din ma'am?
2: D3Bio,
5: o kanang
2: TX500. DTX500. Mabili sa mga butika. D3Bio. Mabibili sa mga butika. Mighty C. Ang karain na vitamin C na mapatulad sa mga eksperto na dunay natural na antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tandaan ng mga allergies pinaagi sa pagpamukos sa level sa histamine. Dugay ka na pagkakanto sa imo mga katulog-tulog sa panit. Problema ba ni mo ang sambat gatugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline ng vitamin C. Makatabang sa pagkakain.

0: ang all-in-one nga tindahan. Pwede din mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, agrivet supply, water refilling, and many more. C-Mart, the all-in-one store. Kumpleto, pamugawan, umparato ang presyo. Unsa pa yung gihulan, palit na. Sa E&C Mart, anaanay mo tang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart, your all-in-one store. Junel Clothing. Junel Clothing nagabaligya sa mga nagkalainlaing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adults, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Tampukon 2, Ayungon, o Villa Amada, across Qualcomm, Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing. Junel Clothing.
1: Kung ang kay Fernando Poe Jr. isang malakanan, ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pakpakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flabuwaska. Epektibo ng sexual potency herb. Stimulate

0: Sakit ka na, ha?
1: We, madyag mo. Padala pa sa editura mo.
0: Agay, salik ka lang ya. Ano yung inskretong ang guwapa kaya, ha?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himok sa guwapa leaf extract. Matrete ka pa leaf extract. Papaya room extract. Got virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag protection. Batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo. Healthy na. Beautiful pa.
0: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sakit mangingi, acid UTI na na. Ang Clinica Spore Biotic. Ang tunay good bacteria. Yamang pangundan sa mga kagaw. Nangilundan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica Spore Biotic. Ang fortified ng probiotic. Clinica Spore Biotic. Mabalik sa inyong nasugyong butika. Lagi bang matamlay? O mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
4: Eye Care Drops. Namugulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang Eye Care Drops!

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 13 punto sa hapon.
0: K5 News FM, top of the hour.
1: Mayong hapon na Marka K5, adlong Lunes, Hulyo, ako atras sa 2020 sa itong sa tuwang top of the hour karong oras sa nanawagan si Senior Minority Leader Alan Peter Cayetano sa gobyerno ug lokal nga komunidad na magtibagay aron suportahan ang mga Pilipino nga labing nang inhanglan na pasidaan nga daghang mga pamilya ang mahimo magatubang sa grabe nga kalisod sa dili pa ang Pasko kung magparayon ang pag-usos sa ekonomiya. Kaya online broadcast niya atong Sabado, Agosto 1, si Cayetano ni Parehag ug Paglaom nga dili mo grabe ang kahimtang sa ekonomiya samtang nagsinabot ang tuigan. Natod sa senador, katungdanan sa gobyerno ang paghatod sa mga importanteng serbisyo upang siguro sa saktong paggamit sa pundo sa publiko. Hinuon niya ang gipasabot nga ang paghatag ug ginabang sa mga nanginhanglan dili lang magsalig sa gobyerno tungod kay responsibilidad usab kini sa mataglong suranon ug sa tibuok komunidad. Nanawagan usab si Cayetano sa publiko nga dili mawad-an og pagsalig sa usa ug magparehin sa pagtinabangay bisan pa man sa mga hagit nga gitubang sa nasod. Samtang sa laing nga bahin, gihangi sa duha ka senador ang kagamhan nga ipatuman ang suspenso nga 85 pesos na dugang sa minimum nga sulan sa Metro Manila aron matabangan ang mga mamumuo. Giakusahan nila ang pag-issue sa temporary restraining order o TRO ingon nga questionable ubos sa labor code sa nasod. Nanawagan usab sila sa dole o OSG nga depensahan ang maong kaso aron dali makuha ang desisyon ni sa korte. Gawas niini, gipukos usab nila nga kinahanglang bantayan ang presyo sa kuryente aron dali mabaliwa ang aumento sa sweldo. Ngayon ito magka-K5 nga itong top of the hour. Nakatod ka natin sa mga ito siya. Ang alkaline base ng vitamin C sa so itong D3 Bio, DDX sa 500, DDX sa Kufimix na kakapitan na naga detox sa kapwa. At ang inaunyang alas sa 4 sa hapon, si K5 Rex Cando Santos sa programang El Castigador sa mga dugang balita sa diri lamang sa K5 News FM sa itong D3 Bio Evening Newscast. Ikaw man si K5 Rufa Duvek. Ika sa K5 News FM News Center. Ako si K5, Divi Natindoga. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publikong kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong kabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio. Nawan ang makaugana sa kama? Masinug. May diabetes ka? Ang DTX 500 na. Ang DTX 500. Adunay powerful extracts. Nga phytochemicals. Ug antioxidants. Nga gigan sa palaya. Ug desugared sugar cane. Mga organic compound. Nga effective. Matok sa sakit nga diabetes. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline. Nga vitamin C.
4: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ug parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poson ug sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug mitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline ya vitamin C mapalit sa mga butika. Mighty C DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akon ihi. Pagudili sa kape nga akong ginainom. Tingtingan ko ang DTX Coffee Mix kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akon pagpangin. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix sa mga butika. Mighty C ang alkaline ya vitamin C.
6: Ako si Rundan. Dali na kayo magkasakit o gilanat, ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsikila kay sige kong absent. Ngayon na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko o Mighty C, linajid ko basta-basta mo ubo. Si Poon o gilanat, best kayo ang Mighty C.
0: Mighty C! Ang alkaline, ka vitamin C! Sa mga butika. Sakit ang dyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mang Clinicas, 4Biotic, 545, Probiotic. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas, 4Biotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mang Clinicas, 4Biotic, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Wala mo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
8: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama. Dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga D3 Bio. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man. Nagnamitid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa butiga. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong puson og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og mitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C. Ang himpila na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban 107.1 K5 News FM Olongapo City 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
2: Visio.
1: Nga may D3.
2: Kapalit sa mga butik.
1: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gusto lang nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
2: Ang visio.
1: Nga may D3.
2: Kapalit sa mga butik.
1: D3 Bio.
4: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTH 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pag-inom o PTH 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTH 500.
2: Mabalit sa mga butikas.
4: No one ang makaugana sa kama. Masinug. May diabetes ka.
1: Ang PTH 500 na.
4: Ang PTH 500. Adunay powerful extracts. Nga phytochemicals. O antioxidant. Nga gigan sa palaya. O the sugared sugar cane. Mga organic compound.
1: Yeah, epic.
4: Tiba atok sa sakit ng diabetes.
1: DTX
4: 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ang inundan nga no, daghan mog sakit. Kay daghan mog kwarta, ipalit o daily healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat, inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI. Huwag nitawahay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay efektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky, natlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
1: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
9: Ako si Aying. Galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo. Jo ang DTX Coffee Mix kaging tistingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan. Pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adunay ko gibating pang lipong-lipong ubos sa hay. Nanap ang akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misulay ko og tumar Mighty C. Tulo ka kapsula sa uska adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panandaw. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
1: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C. Mabalik sa mga butika. Mighty C, Mighty C, subok na ng mga eksperto. Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
0: News FM.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3Bio. Ako si Ariel, na-diagnose na ni Dako ang only bird. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan, niinom ko sa D3Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Luida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubo nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C 2 capsules 3 times sa day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog o taligsik ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw akong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rundan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo. Storbo sa akong pagsipila kay sige kong absent, mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-pick na ko o Mighty C, linijud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C! Ang alkaline, ka vitamin C! Sa mga butika! Wala may ganahan makikistorya ni mo tumod sa imong bed rest? Mag-Clinicas 4Biotic! Ginapadaghan ang good bacteria sa imong baba! Clinicas 4Biotic! Ginapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba! Yahindungdan sa tooth decay o bed rest! Clinicas 4Biotic!
6: Machoy ride man tabi ka.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko.
0: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy. At stamina.
6: Tika, machoy ride na ka.
7: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
6: Kaya?
7: Siyempre! Naka-extend ko yan!
6: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
0: Extend Supplement for Men. D3 Bio.
8: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
9: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka dadlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mapalit sa dalang butika duol sa inyong lugar.
11: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban 107.1 K5 News FM Olongapo City 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Oras! Engineer, may oras na ng atong CCTV. Alas 4! 4!
12: El Castigador!
14: El Castigador!
12: El Castigador!
14: El Castigador!
12: Ang tinig ng bawat mamamayan!
14: El Castigador!
12: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian!
14: El Castigador!
12: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan! El Castigador!
14: El Castigador!
13: Pagbutiag sa kamaturan mo ay ngingig kahinigiman araw masumpo ang hiwing pinuhatan. Ini ang sumbong mo, kang Rex, kangos. Komentaristang why gikalisangan, batas sa komentaryo. Dili mabayran, dili masaguran mo lutos. Umiyag-yag sa mga baho, sa mga paglungon sa gobyerno. Ipatay, dipulis, dilukos. Sumbong mo, kang Rex, kangos. Buting aw sa mga lubog na isyo, mudaig sa angay daigon, ang tanan sa mga kabus o nilupigan. Sumbong mo, kang Rex, kangos. O karon, alia ang inyong komentarista, Rex, kangos.
15: Okay mga siligan, so hindi mo na mayong hapon kaninyong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao.

0: Sa ngalan sa mong istasyon manager, Kipagsar Benny Camusao. Area manager, Santa Catalina, Mayor Tom Obanya Naligan. CEO, Dr. Ramil Oy. Vice President for Operation, Kipagsar Iljan Castaño. Akong sparring partner sa PICAS Lawa, Kipag Engineer, Traffic Controller, Bill Racuma. Sa ngalan sa mong Chief Engineer, Kipag Amodwi. Kung kinatibukan, pura sa Kipag News at Andamagiti 97.7. Manghapon kami yung kanan, ladies and gentlemen. Pizza 3! Adlaw karon na Lunes, bulan sa Agosto 2026. Manghapon si Dagsin na Magiti, nilagkuman sa 30 ka mga barangay. Kabaybayonan, Kasapaan, Kabukiran, sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sambuanga del Norte, Sambuanga del Sur, Sikihot area, Gilangkuban sa unong ka mga munisipyo. Apo Island, area sa May Cebu. Oslob, Cebu, Santander, Hinatilan, Karkar, Cebu, Mandawi, Sambuan, Alcoy, Argao, Buluon, Barili, Mualbual, Malabuyo, Dumanog, Alegria, Alcantara, Ronda. May hapon ka ninyong talang South Cebu, North Cebu, Tagbilaran, Bohol. May hapon na karoon sa mga drivers, sa mga tricycles, AC Ride, mga bus drivers, Bihar. Huwag sa masakinan na padulong sa may North and Southbound area. Ilabi na karoon sa mga habal-habal drivers, pot-pot drivers, e-bikes drivers, motorcycle drivers, mga mag-uuma o mga managat, kamukiran o kapatagan. May hapon! Manggapon ay karoon sa may Alcatraz on duty, BGMP Provincial Jail, MBI sa EDG Highway Patrol, SOT, Maritime Police Coast Guard, PBEO, SWAT and Timan, ug 2, ug 3, ug 4, na nagmonitor sa probinsya sa Negros Oriental, Philippine Army, PNP SAR, Philippine Army Detachment, PNP Detachment, manggapon ninyo tinandiha, ma'am sir. Manggapon ay karoon sa may Changi, Sunag, Sir Maguiti, sa may Isdaan, Bularan, Painitan. O sa tananya, nakahook up po na ito karong adlawa, karong hapuna, sa programang El Castigador, Kipag News at M sa may Balawan City, Kipag News at M sa may Samuanggita, Kipag News at M sa may Shato, Kipag News at M sa may Bakong, Kipag News at M sa may Tanay City. Manggapon ay karoon ni Mayor Pepe Orlino, Kipag News at M sa may Bae City. Kike, manggapon ni Muda, Kike. Kipag News at M sa may Ayungon, Kipag News at M sa may Himalalon, Kipag News at M sa may Gihulgan City, manggapon na ikaroon sa may RBL Cycle Center, sa akong igagaw, ang owner manager Ramil Logroño Jr. Gaw, manggapon na mo di agaw. Sa Kipag News at M sa may Kalaon City, o sa Kipag News at M sa may Secure Secure, 105.7, manager Duna Dayot, manggapon na mo di pre. Ay kailangan na ako ni Manager Randy Cornell at si Manager Steve Flores. Kumusta mo niya? Changi da sa may sikihir, may ngapon. Da sa may isdaan, mga bularan, kanang namaligyag mga manok niya, da sa may UMD meat shop. Ilabi na karoon sa may Lord General Merchandise. O sa Nasro, Madam Joy, may ngapon. Ay ilabi na karoon sa may UMD. Kanang mga tindir, nagtindir, rabiha, nga kanon na sila naminaw sa ato. Mga Olhon family, may ngapon. Kompleto po ang OMD meat shop. Gikan sa manok, soriso, o sa paniha, abas manok pa alikod. White Lisoay sa dayal sa inyong maradyo para makabalukan mo kung usay mga panghitabo sulod sa 24 oras.
1: Magmahating ka sa radyo. Wanted, wanted, wanted. May katapat ka na. Rex Gangso, Gangso. Sabas na komentaryo. Kandos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Kumentalistang walay gikalisangan. Rex Kandos!
2: Marami talaga ang politika. Malungkot maging isang pinuno. Mahirap bumitiw sa kapangyarihan kapag nakasanayan mo dito. Ano ba ang kasalanan mo?
3: Bakit?
2: Pinagtutuloy-tulungan ako ng buong puwersa ng gobyerno. Pinalis ako sa pwesto. Dahil sa pag-iba ko ng partido, nasa nakalaruan mo. Hindi pa ba sapat na katunayan ang pagdagsa dito ng mga taong bayan para suportahan ako? Hindi ba tama lang ang tinig ng bayan ang dapat nilang pinigyan? At hindi ingin, pag-iimbot o kasakiman sa kapangyarihan ang dapat nilang pairalin. Hindi ko alam kung ano mangyayari ka, pero magsisinungaling ako sa'yo. Kung hindi ko aminin na natatakot din ako. Pero kayo na.
4: Fisya! Fisya! Sa kahanginan! Sa kahanginan!
0: Okay mga siligan, shocking mula ko para hindi kanil sa tuga programang El Castigador. Alas 4.11. Atong cellphone number na pwedeng matiksan o pwedeng natawagan 0999-537-2151 0999-537-2151 ang atong FB Live K5 News FM Digital Dumaguete K5 News FM Digital Dumaguete o sa ako nga personal K-Rex XT pero mamaraig po ko ninyo ka na bang post lang pa man nga nilanta mo i-like po tapos i-share po maura may kalipay na ko dire i-share tapos i-like pagkahuman lanta na mo kay ubay-ubay kitang pag-isgutan dire mga siligan suking tigpamina

sa mga balita. Kawatan na sakpan human, nangawat o gibaligyang sipon, gabaligya sa silpon sa Calaor City. Kasabutan alang sa Bayawan City Hybrid Rice Derby 2026 formal nang gipapirma sa mga mag-uuma o hybrid companies. Ilgeo Dawing ni suspenso sa klase tanang libel karong adlaw tungod sa bagyong Luis. Negros Oriental IBC President Shakeltides misamalt sa PBC meeting. Mga prosecutor nagplano nga mapasabot sa ebidensya pinaagi sa dinahinbahin aron mapadali ang mga lakang. At ang mga kompletong detalye.

0: Okay mga siligan, shocking na panahinta karon sa ato nga mga balita. Kawatan nasakpan human na nangawat sa gibaligyang silpon sa Calaon City. Ah, grabe. Gibaligyang silpon, gikawat. Asa man dagiti disiplina as gawas? Sige lang. Sa kompletong detalye mga siligan, shocking now na karon sa pika sa linya. Si Kipad Sipre, seryo sa mga report. Kipad Sipre, ikipad mo. Kandos!
1: K5 News FM Live Report.
2: Pakyas ang usa ka pagpangawat sa usa ka tindahan sa Barangay Mabigo, Canlaon City, Negros Oriental, mga alauna imedya sa hapon ni adtong Sabado, Agosto 1. Nasayran nga ang suspek, usa ka wala mailhi nga babayi o gibadabana nga hingkod na ang panuigon. Base sa nakuhang impormasyon sa K5 News FM Canlaon, anaa sa saksakanan og cellphone ang nagbantay nga nakatalikod aron mag-charge unta og cellphone. Apan pipila lamang ka minuto ang milabay, nakadungog na lamang siya nga adunay nagkagulkol og didto milingi siya og iyang nakita ang babayi nga nagdali-dali na og gawas nga naggunit na og cellphone. Gipahayag ni Eva kinsa nagbantay sa tindahan nga nakuratan usab siya sa daling panghitabo ay wala gani siya gilayon nakapangayo og tabang sa iyang mga kauban.
3: Nakalitan gud ko ato sir okay kanang dira man gud ko sa kuan sa kaning chargeranan nga magcharge ko sa cellphone kay naloba. Namay ni kagulkol din ha. Di pag didilingin ako paglingin ako nakitaan man gud nako nga gumit na siya og cellphone.
2: Manabtan Eva ang suspek og nakuha ang cellphone na nagbalor sa kapin 3,000 pesos. Giingong nangayo pa og sorry ang suspect dayon lakaw nga daw wala nay nahitabo. Sa karon wala pa sila nagpa-blatter sa kapulisan human ilang hulaton ang pagpauli sa tag-iya sa nasangpit nga tindahan kung unsa ang mahimo nga desisyon. Kini nga balita tud nato sa DTX 500 Digi Bio Mighty Sig DTX Coffee Mix. Nakakapeka na, nakadetox ka pa. Balita gikan sa K5 News FM Canlaon. Kini si K5 Sepre Serio para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo, publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, shocking now, report ni K5 Sepre Serio. Yawang kawatan na. Ay, Ginoo pa. Kasabutan alang sa Bayawan City Hybrid Rice of Derby 2026 formal ngang gipirmahan sa mga mag-uuma og hybrid companies. Dito maglagay mga siligan, so kinim naon na karoon sa pika sa linya, si Kipay ayong makahilos. Kipay ayong, ikipay mo. Kandos!
1: K5 News FM Live Report.
4: Gipahigayon ang formal nga pagpirma sa usa ka letter of agreement or luwa tali sa 18 ka mga rice farmer cooperators sa Dakbayan sa Bayawan o nagkadaiyang hybrid rice seed companies alang sa gipaabot nga Bayawan City Hybrid Derby 2026. Pinagi sa mga inisyatiba, mas gipaligon pa ang parag-uban o parag-tinabangay sa mga local rice farmers, City Agriculture Office, DANIR National Rice Program, pribadong sektor o hybrid seed companies. Nagunang katuyuan sa mga programa mao ang pagpalambo sa teknolohiya o pamaagi sa pagpananom ug humay sa dakbayan. Gawas niini tumong usab sa inisyatiba ang pagpataas sa produksyon sa mga mag-uuma o pagsiguro sa food security o supply sa bugas sa tibuok syudad. Pinaagi sa maong kolaborasyon gilauman nga mas mudako ang kita o sa mga mag-uuma samtang gigamit ang modernong teknolohiya sa pagpanguma sa dakbayan. Balita gikan dinhi sa K5 News FM Bayawan nga gihatod kanato sa DDX 500 ITC, Clinica D3 Bio, DDX Coffee Mix o Extend Food Supplement nga available sa Sirzay Alternative Medicine and Healthcare Center. Para sa El Castigador, kini sa K5, aying D3 Bio makahilos para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros. Ang kampiyon nga sesyon na K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, suking din na report ni K5 aying makahilos. Taon po na yung mga mag-uuma in town. Hahay, may kinabuhi siya mga mag-uuma. Hala, unga dito, unga diri, unga dito, unga diri. Ang mga yuta, ang mga kukot po ng yuta. Pero pag-abot sa panahon, ting harvest, dilos-los pa. Sige lang, mas maayon yung gibuhat karunya sa may bayawan si ting inkaso. Gio David misuspindi sa klase sa tanang libel karong adlaw. Sa tanang libel karong adlaw tungod sa bagyong Luis. Di ka maglagay mga siligan, suking na nakano sa pika sa linya si Kipad Cheryl Rippe sa mga report. Kipad Cheryl, ikipad mo, kandos!
1: K5 News FM Live Report.
5: Aga local government unit sa Lugsod David suspension sa klase sa taglebel sa Lugsod na karong adlaw. Gawikan sa bagyong Luis. Matod pa ni David Vice Mayor Alvin Trita, gasi Mayor Calicano Trita, isuspensyon sa tanag level, gumikan usab na rin ni makalerto sa tanag upapanid sa Tropical Depression Luis. Matod ni Mayor Trita, ngayong administrasyon na parang nagatutok sa kalawasan sa presidente sa lungsod kundi na yung pulga sa kasikas panahon. Yaw usab ni Vice Mayor Alvin Trita, ang tanag lumlupyo sa lungsod, ngayon kinamaniid sa kaimtan sa panahon sa bagyong Luis. Ang balita na batid na kanina sa D3 Bio o DTX sa Copapex, may kapi ka na naka-detox pa. K5 sa Iril, DTX sa 5 na pa. Para sa kaping balita sa Servicio Publico, kalingaw sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report!
0: Okay mga saligan, so kung tignan rin na ang report ni K5 Cheryl Rippe. Oy, kamo taga-dawin! Ayaw mo kumpiyansa, ha? Ito na, gisuspended na ni Mayor Galit Trita ang tanan libel sa mga eskwilahan. Kaya grabe good ang ulan sa dawin. Kamu nga naa sa mga landslide area, ayaw good mo kumpiyansa, ha? Kaya lisod na unya ang pagmahay. Negros Oriental EBC President Sakil Teres misalmot sa PDC meeting. Dito maglangan mga siligan, so hindi na nakaroon sa pikas ang linya. Si Kipay James Bandokilio. Kipay James, ikipay mo. Kandos!
1: K5 News FM Live Report.
6: Nagtigob ang Provincial Development Council, PDC, kreato gaya na kalabay nga adlaw, wadi inagkahiusa ang mga lider sa probinsya o mga importanteng tingtungan na aron hisgutan ang mga prioridad ng mga programa, mga inisyatibo sa kalabuan na o mga estratehikong plano nga nagtubong sa pagpalambo sa malungtarong pag-uswag sa Tibok Negros Oriental na sa maong kalihukan na personal nga misalmod si Negros Oriental EBC President Shaquille Tavares aron sa pagpalayag sa iyang suporta sa mga lakang sa provincial government sa Negros Oriental na nga may kalambutan sa kalambuan sa tibuok lalawigan. Ingon man na ang pagpalayag sa iyang suporta sa liderato ni Gobernur Chaco Sagar Barriaca. Gipalikod usab sa maong tigom sa tibuok konseho ang ilang pasalig sa pagtinabangaya sa pagdumala. Ingon man ang pagsiguro nga anaa sa mga plano sa kalabuan na diin nga nagtubag sa mga paginahanglan sa komunidad o nahiuyon na sa pananawon sa probinsya alang sa inklusibo o malungtaron nga pag-uswag. Balita gikan sa News Center, kini si K5 James Dietri Bayo Bandukilio. Para sa kampiyon nga balita, Servicio Publico Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, sukin mo na report ni K5 James Bandukilio. Alas 4.22 na. Hatod ka na to sa MyTC. DTX 500 Capsule Dietri Bayo. Extend Food Supplement. Wala na ma-report, Engineer. Kay na ay tawag niya sa may Santa Catalina, sa may poblasyon, giguba-guba kuno ang ilang motor o gilabay ang ilang balay o nangaguba. Kantong nang labay kuno o balay tapos gaguba-guba o mga motor nila, miingon kuno nga, sumbong mong Rick Santos! Di ko mahadlok at mamay tinur ha? Sumbong mong Rick Santos. Pero basig di ingon po itong ilabay, isumbong tigang Rick Santos. Pero paroko na ito niya. Dahil usahay laba ang istorya magkatoiris. Kaya niingon ko nung nga, di ko mahadlok Rick Santos, sumbong mo rin ito. Paroko na tanin rin. Kaya nitawag ang mag-amag ti ayon. Dala sa marangay, pero maulag eh. Nasige lang. Ato rin kung anong, kung manawag man sila karo, kaya naminaw sila. Tamo, magsilingan ramo, pagsabot-sabot ramo niya. Ang kanabang, ayaw ninyo pasulabihi, kanang inyong batasan, na kanyang batasan bitaw nga sinilingay, kanang silingan ramo. Murabag, ipagawas ni mo nga, kisa kay isog na to, kisa yahod, ayaw. Magsilingan gud mo. og nagluto itong silinga nimo or sa pikas balay, makasindot mga kagahos. Isa pa kung magsilingan mo, kamura po mismo ang magtinabangay niya. Waba kay bugas, waba kay bitsin, posporo, ahos ba niya, magkahulamanay mo. Pero kung mag-awin mo, magkasilingan ay rambod mo, dili maayo. O simba ko o niyagi, atake ka ng dalan, dili maayo ang inyong pagkasilingan ay. Agi-agi, harakan niya, kaya nakirig-kirig na ka na, dipatol ba ka niya? Di ba? Eh, kanina ako pagpangagpas lang. Walay kumo sa magsilingan nga kanabang nagkailanay mo. Usay niya din magsilingan, magkaunay naman gani engineer. Ang ilang anak usay, maminyoan sa iyang anak. Ang pikas bungtod, magkaminyo anay. Pero karon ka nila, eh. Dihan ni nahitabo sa poblasyon Santa Catalina. Okay, padayon tayo sa mga balita, mga sinigal. So, kung na mga prosecutor, nagplano nga. Mupasabot sa ebidensya. Pinaagi sa pagbahin-bahin aron mapadali ang mga lakay. Dito maglagay mga siligan, suking tigpamina, si Kipay Dibina Tindog sa mga report. Kipay Dibina Tindog, ikipay mo. Kandos!
1: K5 News FM, live report!
7: Gihikay sa mga nagpresekusyon sa impeachment ang pagpaspas ng pagpakita sa ebidensya, pinagi sa paghangyo ng tugutan. Ang ilang saksi nga state auditor sa pagpapatuod sa mga dokumento, pinagi sa gagibihan-bahin na aron mapadali ang mga proseso, sumala sa ilang tigpama ba karong lunes sa sakatigom sa media, giparayag sa legal na tigpamaamba sa prosecution nga si Benjamino Losa Jr. nga gustong tapuson sa mga prosecutor ang pagpangutan na kang Roderick Wamel, ang kanhi state auditor sa Secret Fund Division sa Commission on Audit, isan pa sa ginato sa nga mga dokumento ang ikatakdang susihon sa pagdungog ni Anang Adlawa. Gilauman niya susihon ni Wamel ang magibana-bana nga 800 ka mga dokumento nga may kalabutan sa mga obserbasyon sa pag-audit nga gi-issue kabahin sa liquidation ni Vice Presidente Sara Duterte sa 612.5 million pesos confidential funds ni atong 2022 o 2023. Gisugdan sa mga prosecutor sa miaging simana ang ilang kaso sa ikaduhang sumbong sa impeachment bato kang Duterte. Nirekusar kanya sa sayop na paggamit sa mga confidential funds uban ubos sa iyahang buhatan niya. Usa ka pasangil na pagpaskog sa mga paningkamot sa pagpalagpot ugos sa mga pagsaway bato ka kaniya. Gikan sa K5 News FM News Center, ako si K5, Adivina Tindog, Paris Kampiyon na Balita, Sir Bisyo, Publiko Kalingon Saragros, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report!
0: Okay mga siligan, so kinitin na report ni Kipad Adivina Tindog. Bye, bye, say. Basahasa ng mga mensahe niya. Palihog kong liklikan. Kaya wala akong palangga dyan siya, nananghid siya. Sir, dili sa kumodyote, sir, kay murag laing man akong gibati. So, sige. Ni-absit akong palangga. So, kamo na lang palangga na ako aron, ha? Kaya ni-absit akong palangga. Palihog kong basa sa mga mensahe niya, kaya masiga paabot niya, masig unyak manlood din ako. Pero sabot na, humagbasa, i-share ninyo. Ay, para po, manipod po ang inyohang mga amiga, amigo, pamilya, makaibalumog ko sa mga balita diha. Sige. At sa tagaan ng pagtagal ka nga, K5 Dibina Tindog. Sige, basa, palihog ko.
7: Alright, good afternoon, Inday Mars Gabas. Good afternoon, Sir Rex. Mary Jane Impasa. Good afternoon, sir. Watching from Purok Pag-imukan, Barangay Urugao, Kabangkalan City, Negros, Occidentala. Divine Gantalaw, good PM, sir. Shoutout is again Gantalaw, dari sa Grigaon, Shoton. Shoutout Alida Aldilaida Gantalaw, di Diyos, Gantalaw sa akong anak, Mika Erica Irish. Salamat sa pagbasa. Ann Pelas, hi, Idol Rex, good afternoon. I'm Pink Permi watching here in Tanay City, Philippines. From Jolene, maayang hapon, sir Rex. Yung kasama na minaw ni mo, shoutout ko ni Daijo Ibasan, niya siya po, San Jose. Jenny Villagantol, salamat sa imong pa-heart, pero sa imong pa-bless. Sorry, Uter Metaflor, good afternoon, Sir Rex, sa DX Coffee Mix. Lami kayo, shoutout, Flory, Maritus, Ruby, Christian, Ikean, Aileen, siguro ni. Hana Jo Ibasan, Ray Salvador, Arnie, Jay, Nunoy, Malin, Budloy, Marissa, Percy, Albert, Rose, Ramil, Buyat, Rene, Toto, Digat, Tata Digat, Oliver Iskoy, Zuma Jr., Ramil, Kapjunzon, Tukarinal, nga Kagawad, Hauliano, Surreales, Rizal Rubio, Christine, Habel, Cecile, Aspasio, Angie, and Mahinay, appointed official barangay Tapukon 2, Tanan Ganimino, Sulatusunay, are you on? Thanks, sir. Ari Kang, Ethan James, Sir Mianto, Hamayin Hapon, Sir Rex, I see Hanti or Hantai, shout out, watching from Kuwait. Arite kang Aldrin Bilopael, maing hapon si Rex, si Paalanog nakadri sa Bandula, Kabang, Barangay Alinglan, Manhuyo. Shout out mama muna, Papa Unyo, Tati Bahongas, Joy Ibasain, Ti Bangay Elpidia, La Rose, Lou Rose, Rex, sa nangang minaw si Rex, dari sa Manhuyo. Salamat sa kayo sa pagbasa, Idol.
0: Mura magkuhang ka na ba? Nakadumdum ka na, junior ka na, munaog na ta Cebu Pacific or Philippine Airlines. Welcome to Babuhay, welcome to Japan. Mali din di apply ni DGT Shai. Dapat wala kang reporter. Dapat stewardess ka. Mabuhay, welcome, early preparation lines, Baba Sarag. At ang isa kong pagbalik mga siliga, so kini mo na atong tukion kaming kabahin karo sa impeachment ni Sara Duterte. Ha, kay Muraga. Okay ba po na magbantay sa kwarta, no? Muraga, malipay ba tanga? Giwaldas ang kwarta. Muraga, lipay tanay gabantay. Pinapangutan ha, ang gabantay. Wapo gagawaldas. Isgutan tanig karo. At ang isa kong pagbalik, antos ato sa Pikas na Wax, sa patila ka mga paybalo. Manangabuhi sa amin, Engineer Ben Candos!
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: D3 Bio.
9: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
8: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Visio gamay D3.
10: Mapalit sa mga butik.
8: D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamati sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
8: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
10: Mapalit sa mga butik.
8: D3 Bio DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
8: DTX Coffee Mix.
10: Pabaka sa mga buti.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayang mga UTI. Mooto, nag-take ko Mighty C 2 capsules 3 times a day. Semana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
10: Mapalit sa mga butika.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubhunog sip-unon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan. Tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Mapalit sa mga butika.
8: Mighty C,
15: ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagbuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
16: Memory Advanced Serum.
15: Pinakabagong at neurobiotic syrup para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamik sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
17: Clinicas for Biotics. Kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mugs for Biotics. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Spore Biotics, pas-pas ang alibyo. Mag-Clinicals, Spore Biotics na adlaw-adlaw. Ang panit sa inyong mga suki butika.
18: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa manamig gagabi sa diin ka, Pipino!
19: Relax, gan. Kinihimo ko man ang tanan, pero wala na ganyan.
20: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo.
21: Extend Food Supplement for Men.
22: May maka, kag-guabawaska,
23: mga natural herbs,
24: yanagahatag sang gana.
25: Extend Supplement for Men.
26: Muling binuhay mo.
27: Extend. Isang kapsula ka lang.
28: I Dare Gold.
29: Bilang isang working mom, kailangan ko ng malinaw na paningin sa trabaho, sa

0: MGI, Auto Body Paint and Restoration. Naa sa Highway Sibulan. Pangitaa sila sa Facebook or Google Map.
1: Nangita ka ba o makalingaw nga exciting nga sporting event? Adula tayo regular nga gidering nga gihimo sa Sibulan Cockpit.
2: Sibulan Cockpit.
1: Madag-Biyernes kini og Domingo, sugod alas 8 sa buntag.
2: Sibulan Cockpit.
1: And tapok ang mga participants alang sa usa ka likod nga makalingaw nga kompetisyon.
2: Kada Domingo,
1: adunay special nga pictures nga 3 wins entry. Nga mas makadugang pa o excitement sa maong adlaw.
2: Sibulan Cockpit.
1: Ano na pay dugang pang mga pa-premium. Unsa pay imong gidugayan?
2: Sibulan Cockpit.
1: Para sa detalye og registration, punta ka lang si Sir Dumol Kimos Kimos. 0975-347-5448. Kini, kidumala nila ni Sir Bini Asinias o Sir Benjo Asinias.
2: Sibulan Cockpit.
1: Si Chukan Daolo, San Antonio, Sibulan.
2: Sibulan Cockpit.
1: Lamok na may.
2: Sibulan Cockpit. Ang Sibulan Cockpit adulap sila yung litsong baboy. Lamian nga litson o barato pa nga shoot sa imong bulsa. Ayaw lang aya. Bisita na sa Sibulan Cockpit.
3: Bisita na sa Sibulan Cockpit.
4: Eye Care Drops. Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
5: D3 Bio.
6: Ako si Inara. Kahit kayong akong blood sugar. Ako ang isolay mag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Kaya hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
7: Ang Visio
5: nga may D3.
7: Kapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor sa Pilar Capis. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sa ngakon ngutod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit tigman tag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pa ang akon panulukan.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
9: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5
10: FM.
11: News FM.
0: Oras, alas 4.38.
12: Disya! Sa kahanginan!
13: Sa kahanginan!
0: Okay mga siligano, shocking na para hindi karoon sa tuga programang El Castigador. Si Rex Miljoini, taga Batinging, naminaw ko sa imong programa. Pwede mo siguro ni shout out ni imo ha. Sige. Da sa may Sibulan kag ipos man ni na kondre.
14: Toy awit na ila alay sibo. Sanay na
0: ato nga kontak ko ning taga Santa Catarina. Unya sa nato iko aning ko ang kay lagi murag gasakit gud iyang dunghan giabot man nato dire. So, tagaan na ito o pagtagad, in town po, matid pa sa iyang version, giguba-guba kuno ang iyang motor, tapos giguba-guba pagibpod ang balay. Ginoon ko. Nga nung di na lamang di mo magga. Nakaroon sa pikas ni na hilo, may hapon, sir.
15: Ay, may hapon. Ay,
0: asa ba?
15: Tuloy kayo. Ang kaming cellphone ako, gigamit lang ni sa akong anak niya. Pwede tagaan at ikaw o number niya. Eh, nilakaw naman ko ito. Ganyan, huwag ko sila yung Lord. Sila cellphone kami na akong cellphone na gigamit.
0: So, ikusa man imo to, imo tong bana?
15: Ako atong anak, sir.
0: Ah, imo tong anak, ma'am.
15: Oo.
0: So, sige, ma'am. Tagaan na lang kong number sa imong anak.
15: Oo, tagaan number. Dahil ako lang
0: nanawag man itong yung asawa. Nanawag ng tuknam. Palungan tika, okay? Di tamag kasabot. Mamaning gitawag niya ganiha nga, sir, bana ni atong nanawag ni mo, sir, sa ato pa, katong gigamit siyang bana pagpanawag ganiha sa kuha sa iyang mama to. Ang iyang mama, ni nakalakaw na. So karon muhatag ko no siyang number sa iyang anak kay to adito silang balay. So posible kay mama ning gigamit siyang asawa nga kuno siya asawa atong nanawag iya kuno tong bana. So atong sulayan pero og di na mo kuan. Og dili na jud mo tubag or mutawag atong mamay hapon man si Rick Santos ni ma'am.
15: Oh, may hapon pud sir.
0: Unsa man ang hitabuan, tawag sa imong bana sa ako man. Taga-asa gani mo, poblasyon Santa Catalina?
10: Oh sir, Malapagyaw mo, sir.
0: Malapagyaw. Okay, ma'am. Unsa man hitabuan na sa imong bana?
10: Ang sinugdan na gunaan mo, ani sir, kanang nami silingan ba nga edad-edara na nga bayi? Dayon, muagi na siya sa mga tukar, ani amin ang luparan niya. Pepe, mga kawatan din. Wala rin ang maginatagad. Kaya di ba may ginagsamok sir, ganambe, may mga inabuhi nga tarong.
0: Giingnan mo nga mga kawatan mo.
10: Mga kawatan din, dupla-duplaan mo siya na iyang, kanang iyang inahan nga bayi, edad-edara na.
0: O oh, sige ma'am, usa ko na yung ipangkawat ninyo, saging, sundang, bairan,
10: kwanto mo sir, plato, kusara. Nangawat ko nung igmanok, sir.
0: Nangawat ko nung mo manok.
10: Oh, katong manok nga mong gidakop sa ilahang kakao nga ni Batog. Amo amang to manok, sir.
0: Mm. Oh, sa ato pa ang gidakop ninyo nga manok sa ilahang ilahatong kakao?
10: Oh, ilahang kakao.
0: Pero naapos sila'y manok.
10: Oh, naapos sila'y manok.
0: Wala mo na nang himam nga kuhaon na mo ang among manok kay ni Batog sa inyong kakao.
10: Ang bagay ni Gingnan, sir, nga ambina nang kaamuan ng manok niya na akong bana. Dahil mo naman to, sir, nga, nagsige naman siya palakaw nga, kawatan ko no, mi. Dahil ako ko no, pokpok ko no ko, vlogger ko no ko sa mga ulok. Sige, lagi pa kaulaw, sir. Yung premiero, ano, wala na, ginatagad ka din nila ng samok.
0: Ayaw na pag-istorya, binasto sa ere, ma'am. Asa man ang imong bana karon, kaya imong bana magkamagiharas?
10: O, oh, naadiri, sir.
0: Istoryahon ako imong bana.
11: Hello, attorney. Mayong hapon.
0: Sir, dili ko abogado. Si Rick Santos ni sir.
11: Oo, attorney.
0: Dili lagi ko abogado. Announcer ko, komentarista. O saan ang hitabuan ni siya, sir?
11: Ang sugod mong udana, sir, kuan, kanang ang iyang inahan mong god, na masangin sa mga kawatan og manok, niya kawatan bungon og mangga, niya isok na siya sa ako ang asawa nga ayaw pasagad tabihan nang kay makaulaw na wala biya kay ebidensya. Kaya kanang manok nga akong gidakop sa akong bana, iya biya nang manok gidakop na diha sa tugkaran ninyo. Nilupad na diha, mo nang gisunod na ako. Akong gidakop dito. Sir, iya gihatag sa ako. Muna mo na, sige nisag pala ka o kawat ang manok. Nga ako aman tong manok akong gidakop, sonoy.
0: Sonoy. So, gikan sa pagdakop ninyo, wala ba sila gapabarangay nga sila nawadan og manok?
11: Wala pod gapabarangay, wala. Sige rek kuno be.
0: Nya unsa may nahitabo karon ninyo diha?
11: Karon gisuna siya sa akong pares nga ayaw ana nga makaulaw nang istorya, wala kay ebidensya. Karon kay gapatawag man sila barangay kay muna na kay gipalakaw sa siya anak nga kuan kuno. Nagpalaban sa siya anak ba nga gitabangan sa layog namo? Wala be panglayog nga nahitabo ana sir.
0: Wala ninyo, wala ninyo gilayog ang iyang mama?
11: Wala, wala na mo gilayog.
0: O niya?
11: Dayon, muna to, wala ko kamalo. Nga gididid day siya anak, kaya ng iyang mama di ay nagdumagamag-istorya nga gitabangan ko siya na maglayog. O niya ako, kumpiansara ko, niad to ko sa ubos, kinangayog interior para ihaling. Namo, kay buntag sayo, lumot mo siga ang kahoy. Pagbalik na ko, iyan akong giatngan. Idunggab ko niya tatulo, nilikay ko. Isigi kong atlas, tulunggat ko siya.
0: Kadali lang.
11: Hampak po siya ko.
0: Sir, kadali lang, sir. Naamoy monitor niya, wala. Mabatian ko ninyo.
11: Sir?
0: Naninaw ka karun diyan na kay radyo, wala.
11: Wala ko yung radyo, sir.
0: O, sige. Gidunggab kag katulo.
11: Oh.
0: O niya, sa primerong dunggab, wala ka na igo.
11: Wala ko maigo. Kuning atras mo ko.
0: Ano atras ka? O, sige, diretso.
11: Dayon, ang usap pong igsoo niya, gahampak po sa kuwag ba to, sigog likay, na gani bayi nga hapit may aigo gani, nasuko ganito ang usang bana nga, ay pasagad mo aigo, na ako asawa ron. Ang usang ang naglantaw mo yung hapit may aigo, ako sigong likay po, sitis lang atagin ako.
0: Ya karong, kamo'y gipatawag sa barangay.
11: Ako mo'y nagpatawag nila sir, ako.
0: Gipatawag ni mo sila sa barangay, unya, unsa may husay sa barangay.
11: Dito nga kuan lagi nag-all for action ang barangay namo kay tungod kay na kuan po lagi may no wala may katunghabaan ng ako may nagpatawag ako may wala na katungha tong adlaw kay na kuan mami sa oras awa kana nga adlaw sir dito ko ana mga alas 2 sa hapon unya amo ade nga tubang alas 9 man day sa buntag na kuan ko sa oras nalipod po ba. Nga, nag-all naman sila. Yung una na, pwede naman kung i-dismiss ko, no? Nga ang karon matawag, nangayaw ko pa sa ilaw sa ilaha nga, sorry, yun pinakalibo ko sa oras, alas 9 man diya nga tubang, alas 2 ko sa hapon niya ato.
0: Kinsay pangalan, aning galabay ni Mugbato kung tinuod nga gilabay kag bato o ginunggab ka, kinsay pangalan?
11: Si Berne Bernales o si Benji Bernales.
0: Benji Bernales o si?
11: Berne Bernales.
0: Berne Bernales.
11: Yes, sir.
0: So, o sa may husay pagkapun sa barangay karon, wala ba mong ipatawag sa barangay pagbalik? Ano sa napunatawag ninyo?
11: Sa lunes na bod, sir. Okay. Sa alas dos.
0: Tunghaan ninyo balik o lunes, ipasabot lang dito, iistorya kung unsay hinungdan. Kisa tong kaingon nga di mahadlok, Rick Santos, kung unsa pong pagkaistorya hapon ay ninyo, basi kaingon mo nga, ipakandos mo, tamo ka, Rick Santos.
11: Yan na, si akong pares nga, umumday ni nga dilita magkasinabot diri sa barangay, kay kuan man, wala mo may pagkakuan ba? Murag may dapigan jutay ba?
0: Nga.
11: Ni anak ko asawa nga kuan, pareksandos na to ni. Ni anak po tong nanunggab na ko. Sa o, pareksandos. Mahadlok ni pareksandos si... Kami nang musikata.
0: Ah, sige.
11: Ano siya?
0: Ing ani na lamang, ayaw lang sa pag-ingon nga ang barangay medyo dapig-dapig, ang barangay naanag yun na sa tunga. Ano sa napod mo ipabalik dito?
11: Niingon man si attorney sa akong asawa god nga.
0: Dili lagi ko abogado.
11: Oh, sir, sorry.
0: Sige.
11: Niingon man gutong gahusay na mo nga dili siya makatuo nga giguba akong motor anang tawhana kay muna sa kapobrehon.
0: Dili makatuo nga giguba sa silingan nimo imong motor kay tungod sa kapobrehon.
11: Oh, muna yang istorya muna nagol akong Paris nga
0: mo sa may kinsa may ga imbestigar ninyo, konsehal or kapitan?
11: Dili, sir, kuan ra. Nang mga trabahante rapot siguro to sa barangay.
0: Ah, basig sa barangay. Baliki lang dito, ha?
11: Oo.
0: Ay na mo pagsabot-sabot, Ramon. Ay na mo pag-away-away niya. Pagsabot-sabot, Ramon. Mauda ito nagka-istorya nga di may mahadlo kang Rick Santos may gani kay musika. Taabin ako, sumbong mong Rick Santos. Pagsabot, Ramon. Mubalik, ano sa mga adlaw balik dito?
11: Sa Lunes, sir.
0: O, sa Lunes. Balik mo dito sa Lunes sa kapatid sa Jis.
11: Oo. Patabang rata po ko, patabang rata kami ba kay ganin nga tawhana ng drug. Bernay gisaligan kay di mahadlok nga busaron nga magamagama pag istorya nga dili mao.
0: Ayaw lang sa pag-una nga naay gisaligan kay kaning tawo pag naa sa kasuko. Wala na ni mag-ilag unsa.
11: Ako pa manoy gigamag istorya nga kami pa may gisulong nila.
0: Kamo ang gisulong, kamo ang nisulong niya.
11: Dili, giatangan mo nila, giatangan ko nila na diyon pagkakuan wala sila makontento nako, gisulong na po ko.
0: Ah, sige.
11: Giatangan. Then gisunod ko sa balay.
0: Tawagin lang ko in kaso kung sa husa ninyo sa barangay, pero sigurado ko ang barangay magpatunga na din na ninyo.
11: Mao gani, kaya ang mga bata mo, naapila nilang kuan? Lalaki ba?
0: Sige, balikin lang dito sa Lunes, ha?
11: Sige.
13: Napatid ka sa radyo. Guante. May katapat ka na. Rex Kangdo. Paras na komentaryo.
0: Kaling magsilingan dito, Jiner, mag-away-away. Murag, dili maayo. Kaya pag inig-agi din mo sa balay, murag, di na dito ka katanao o tarong. Samantala, kung muagi ka, aking mong silingan, murag, wa mo'y bikil. Murag, okay kayo inyong kihay-kihay, inyong ngising-ngising. Pero o gagay ka ng medyo bikil, dili na maayo. Di ba? Say, bikil ganit nang makahulam kag bugas isa kalitsihan or isa kadung agan nga di ka ka kuan dayon, ka uli, medyo kuan naging kayo, murag, dilok na baka mag-agi-agi. Labi na nakahulam, 20 pesos, 50 pesos. Murag, dilok na gib kayo. Di ba? Kanyang usahay, magsilingan, pagsabot-sabot mo. Ayaw mo ka nang mag-away-away mo. Siguro, nireact mo magsuon kay tubod po sa report sa ginikanan na medyo maliipod. Ay, ingon, gitabangan, wala na punto sa magtiayon. Di po sila guilty, kaya po sila ginumog. Kita ba usahay, mga ginikanan, ayaw na to ipahamak ang ato mga anak. Ayaw mo ka na magpataka mo o ka na bang report kay ang ato mga anak usay mo laban Ramadayon. Di ba? So, next time, yung ana ang problema ninyo, magsilingan raman mo nga. Dong, sama ni dong. Dili kay pataka na yung tagtagaw tao, ang ato anak po masakitan. Siyempre, ginikanan. kita po nga anak, magsubay po ta. Dili na kay kalit-kalit lang tag-react. Di ba?

kay kalit mo react tapos makadiskresyon mo tanawa to na labay mo og bato simba ko na igo tong silingan ninyo di problema na pod di ba ayo ayaw mo pangita og problema so direta sa hitabo sa impeachment na to kang Vice Presidente Sara Duterte. Ako, wala ko ingon nga galaban ko kang Vice President Sara Duterte. Wala. Wala ko'y labot o ma, di mo sa kadagan isang pagka-presidentis puro. Di mo sakit akong tiyan sa tinuod lang, prangka-prangka.

0: sa pagwalda sa pila ka bilyon na kwarta, murag sa mga pagdili na ayo. Murag giabuso ang kwarta sa magbubuhis. Diba? Mauna akong pagsabot. Kamu ba signapabila ang pagsabot? Murag nilin yun maayo. Kita nga mga tao, nagkamuang muantag paningkamot kay lagi para mabuhi ta. Gabuhis ta. Pero pag-abot sa panahon, ang dating dili maayo ang pagkagamit sa kwarta. Maunit karon ang gigukod na para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Mamaning unod. Pero ang pangutana, kamo nga gagukod, wala pod ka mo gawaldas og kwarta.
1: Mag-wanting ka sa radyo. Wante. May katapat ka na. Rex Kando. Paras nga komentaryo.
0: Wala ba mo gawaldas og kwarta karon? Kanang singig Antonio Gawas, balik, nabay return. Eh, kanina ko ang pamutana lang. Misag asa mo nga, kalimutan ang anto-anto. Ang pamutana, nabay return. Ang uban nga naggukod ng mga babilang ka mga politiko, wapod ka mo gamal na sugwata.
1: Mag-wanting ka sa radyo.
2: Wante.
1: May katapat ka na. Rex Kando. Paras nga komentaryo.
0: Mula mag-alan niya yung paminawon, mula mag-mahilasan dito ta. Kunuhay, huy, ayaw pagpangawat. Di, madaot ta. Huy, murag naman lumbag ka sa inyong sininga. Murag gabanlong maka sa imong amigo, igagaw, igsun, o kung saan ba? Dili ta magbuhat ng ginautan. Magbinutan yun ta. Hoy, di ta manawat. Hoy, dili ta magbinuan. Maulaw ta. Murag sa mga pagka-sweet mouth. Pero utrohon ang gabanlong, apropong kaukawan!
1: Rex Kandos, walay pugong-pugong mugulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Mabay, sakit huna-hunaon bitaw. Kanabang wako lang ingon niya nangawat ang administrasyon. Wako lang ingon niya nangawat si Vice President Sara Duterte. Gigukod kay giwaldas ang kwarta. Ang pangutana, ang gagukod, wama ka mo giwaldas. Wala pangutana na ko.
3: Ang mga pangarap ko'y kay hirap at...
0: Maingon mo karon. Wala. Okay. Very good. Kay wala. Ang kwarta sa plug control, dok na ninyo! Kay pagwaldas mo na! Ay, goddammit. Balikan ta mo. Mo-relax ako kadala engineer mo. Kay murag na high blood ko. Eh, katawa ka rin si Kuya Bira aniron. Ay, ginawa ka. Alas 4:55 ko na mga siligasyo, kintig kami na. At ang isa ka pagbalik, ato sa ito sa pikas gawak sa pipila ka mga paybalo. Engineer Bill Kandos!
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI dyan. So, ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag o tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
7: Mayong adlaw sa inyo mga ka-DTX o ka-MITC. Ako si Jean Paul Generoso.
8: Huwag ako nasab si Dr. Ramil Uy. Magapahinomdom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MITC ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog nyo nga panglawas.
7: Usa sa mga rason nga anong nahimong super antioxidant with 1.3 million antioxidant units ang DTX 500 mao ang flavonoids. Unsa man ang flavonoids, Dr. Ramil?
8: Ang flavonoids, Sir GP, usa sa mga super antioxidant nga naa sa D-sugared, sugared cane extract, nga usa sa mga ingredients sa DTX 500. Mm-hmm. Flavonoids ang tawag sa grupo sa plant metabolites nga maoy gahatag sa health benefits pinaagi sa cell signaling pathways o antioxidants effects. Ang flavonoids mao ang polyphenolic molecules nga dunay 15 ka carbon atoms ug kini water soluble.
7: Wow.
8: Gani perfect jud kaayo ning iparis sa MITC nga usap pud ka water soluble. Unsa man ang imong namatikdan kung maligo ka

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang ato nga suplemento.
2: D3 Bio. Ako si Inara. Pagod kayong akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Jan. Basta ka full-time law student. Mas sayon. Og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog na atay. Mag DTX 500.
4: Adlaw-adlaw.
3: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
4: Pabaka sa mga butika.
7: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
8: Ang bata mo bala daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
9: Memory Advanced Syrup. Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamik sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
10: Kasagit ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotic. Gabutod-butod ang tiyan. Ug wala mahilisan, Mag-Clinical Spore Biotic. Gatabang sa pagmindot sa digestion. O pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicas for Biotics at Lawatlaw.
4: Mapalit sa inyong mga suki butika.
11: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
12: isang bala ka na.
11: Ako,
12: ang linya ko,
11: isang kapsula ka na.
12: Kung matindi at mahabang-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
11: Extend.
12: Extend. Supplement for men.
11: Gawa sa maca.
12: Isang herb
11: na nagpapataas ng ating energy
12: at stamina.
11: Like flavowaska.
12: Epektibong sexual potency herb.
11: Stimulates libido
12: and treats sexual dysfunction.
11: Extend Superman for Men.
13: Isang kapsula.
14: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo o serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madunggan ang imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM, ginapamatian sa mga tao nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kadus-an nimo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kadus-an nimo ginauna nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting paniuto, or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon. Sunod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik kapag dungog sa mensahe, makapalikon sa brand recall or makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado ng mga announcers o reporters. Makalingaw sa ang among mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok dakbayan sa Tumagiti. Sa laktod kung sa Kifat News FM tumakiti kamo magpa-advertise. Makahatag kini og maayong kombinasyon sa rates, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa may imong ipaabot, magpa-advertise na sa Kifat News FM tumakiti. Kami na himutang sa Kifat News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Ningtak Bayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762 o pangitaon ang buutan og maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
13: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinalahas at mas pina-enhance. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalahas ng bellberry, berry extra. Eye Care Gold, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Gold na yan. Eye Care Gold, ang subok na. Eye Care Gold, mabibili sa mga butika.
15: Step into the new world of creative t-shirt printing.
16: Step into ads t-shirt.
15: Create your brand.
16: Create your design
15: on t-shirts,
16: polo shirts,
15: full sublimation shirts,
16: DTF,
15: embroidery,
16: corporate giveaway,
15: and more.
16: Ads t-shirt
15: printing.
16: We customize,
15: redesign,
16: right
15: for your lifestyle.
16: Ads
15: advertising.
16: Call now
15: at 0967-044-3933
16: or visit
15: at Luxin Heritage House,
16: Luxin,
15: corner Santa Catalina Streets, Dumaguete City.
16: Also check out
15: ads advertising
16: for posters,
15: invitation cards,
16: tarpaulins,
15: indoor and outdoor stickers,
16: signages,
15: acrylic build-up,
16: stainless,
15: graphs,
16: neon signs,
15: and more.
16: Ads advertising
15: located
16: Silliman Avenue,
15: Dumaguete City.
17: Nagplano ka ba og bag-ong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanong steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing, adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
18: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa PLJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahulam mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tunghaan sa bubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran. Ang Boston Finance an Investment Corporation, matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
19: Mahilig ka ba magkanta? May kanta ka katungod in love ka o ka-inspire. Aniya na ang lugar na pwede ka magkanta kung murag walang naglantaw kanimo.
20: I did my best.
19: Dirita sa Kantaharay Family KTV. Nasin barkada, imong pamilya, ug hain pinalangga. Kaya ang Kantaharay Family KTV para sa tanan. Bukas kini sila kada adlaw, ug aduna pay happy hour.
0: pagkalingaw kayo sa Kataharay Family KTV.
21: Kikumot-kumot.
0: Busa, kung mahilig ka mo kanta, o ang kanta walay hilig ni mo, karina ta sa Kataharay Family KTV. Ana silang himutang sa North Point, Iskanyo Beach, Yapi, Dumaguete City. Also enjoy delicious food and the happy hour from 12 to 6 p.m. Monday to Thursday. Only at Kantahan.
22: D3 Bio!
23: Ako si Jan, busa ka full-time law student. Mas sayon, og dali na ako ngayong moriya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye! Maukini ang ako ang sekreto.
22: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
24: Mapalit sa mga butik.
22: D3 Bio! DTX Coffee Mix.
25: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
22: DTX Coffee Mix.
26: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan. Pero lahi na gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
26: DTX Coffee Mix.
24: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
22: D3 Bio.
28: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
22: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
24: Mapalit sa mga butika.
22: D3 Bio.
29: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 FM.
30: News FM.
31: Oras, alas 5.13. Ako mga saligami, sorting din naman ako para intakaroon sa itong programa ang El Castigador. So, balik ta sa itong isgutanan, pero maghinaot lang ta nga ang atong ingana karoon sa sitwasyon sa itong Vice President nga tungod lagi na, marag malipay ta, kay gigukod ang kwarta kay giwaldas, maghinaot lang ta nga kaning nang gukod pod limpyo pod. Mira, tanawa karon. Parte sa Davao Oriental. Parte Mindanao. Naagi pang putlan o kanabang murag ginasubay nila ang AX. Kanabang motabang, tagaan ka og tabang, maoni ka ta sa ospital, mahulog ng pamulitika. Ha? Og sa baga pa, oh, tagaan ka. Kani karon mubaha ang mga ingon nato tabang sa mga politiko. Pila na lang malang katuig. Hapit na maupos ang 2026. Pag inigtamak sa 2027 ani karon, pustaan na ita. Makakita kag kanabang way puas na tabang gikan sa politiko.
32: Hating ka sa radyo. Buwante, buwante, buwante. May katapat ka na, Rex Kangdo, para sa mga komentaryo.
31: Makaingon ka nga, kabuotan dyan ni Gobernur. Kabuotan dyan ni Mayor. Kabuotan dyan ni Senator. Puros, Gabing tabang manggawas 2027. Tuslukan ninyo akong mata. Tinood na! Mas ipag magpakamatay mo ang hospital. Di ba? Padadaan mong truck sa mga politiko. Kanang kargahanan o patay. Ay, sulat lang din ko. Kasi namatay. Maulagi na sa mayor, namatay mayor ang akong pag-umangkon mayor. Relax, relax. Ay, ay, ka problema. Hello! Ikuanan ko niya ka ng purlon kay ihatod niya dito sa barangay kuan ng Kirio. Karuni pa! 2027. Ngayon na yun. Sa problema, Mayor, nami kuan lagi, Mayor, nami problema sa ospital. Sabi na, maulagi ni Mayor o kanisya. Ayos, ano naman pili? Kuan ang bulpin. Ihatag mo dito sa katong sikuan, si Sarupot. Buutan na yun ni Mayor, uy. Di ba? Mayor, mga arre mayor, gobernador, vice gobernador, congressman. Usman, namatay lagi in town tong ako ang kuan congressman? Tong bana sa akong asa anak? O nga, sa problema. Malagi ni congressman kanang kuan ba congressman? Kinahanglan mi og kanang kanupi? Unsa pa? Eh, Ginoo ko congressman, kuan lagi congressman kanang kana bang kanang pagpangadji ba? Nga, mindes baya na. Ay, sus, Ginoo ko. Bugas. Tagaan yung bugas. Pero ini eh. Bugas. O, suka. Kapi-kapi ako. Kapi. Suka. Dalahan ni dito para mabit-bit mo muna. Dili ka makasaway sa politiko karong 2027. Dili ka kasaway, misang gamay. Congressman, Mayor, Vice Gov, Gober. Kanang manalagan, ha? Kanang manalagan? Manalagan or dili manalagan or current na gagaling ko. O sa problema? Maulay ginas, Ginoo ko. Wala, Ginoo ko, Mayor. Tuwa mi karo sa kuan lagi sa hospital. Di man mukuha ang kuan Mayor o kanang, di man mukuha ang Clarin o kanang Itirna o kanang St. Peter. O sa problema? Kapi. Ay, tawagan ako. Lo, ikaw sa na, kanang, ikaw sa na, servisyo sa ninyo na, pasubay rin ako na sa kwa. Subay. Bago magsubay, pinabila na, pirmahan sa mayor na, i-charge nyo dito sa atong kwa, nasa munisipyo, ana. Wala kay kasaway sa politiko. Di ba? Karon, sas Ginoo ko, Maria Jose. Sunay dool. Wala kay budget. Pero kung kanang, kung ano ganit, kanang usay tawag ana, kanang dool ng eleksyon, ay eso, Mayor, kaslon ang akong anak niya. Asa ka nito? Kanumdam ka ito, Mayor, dito ka itong sa Kurbadahon? Ilang anak mo pakaslas akong anak? Yan ang isang problema. Kanang maservis lagi, Mayor, sa mga taong mukuyo? Ay, sus, Ginoo ko. Kung ano? Katong kuan niya, katong bandya, ipagamit ko dito. Anak. Mauna, 2027! 2028, election na good thing, file naman ang 2027. Diba? Diba na eh? Makakita po kang politiko na kapas ang nag-host. Gikan sa host, gikan sa jeepmatic, kabilya, siminto. Kay, mauna na itinggawa sa pampangayo. Mayor, namatay ni, kaya mo na siminto. Eh, siminto. Kabilya. Ikaw ito nag-i- Iblast na. Iyatun. Puntin na Ginoo ko.
1: Rex Dandos. Walay pugong-pugong mubuligar sa kamatuuran sa kanginan.
31: Mara sakit! Pag-eleksyon! Asa imong anak? Kumusta naman ka? Ay, Mayor, to alagi gob? To alagi sa Manila? Ay, sus! Pamasahian nga to. Pila sila kabuo? Tulo? Ay, sus! Karong eleksyon, pamasahian. Oh, lukatang tikit. Ano sa mole? Amo na. Inako, balik. Mayor, ang akong anak putlan og tiil. Jesus, maski pag doa kamok tiil putlon, anak. Tino, maski pag doa kamok tiil putlon. Basta kay, dupan yun na sa politiko. Tino, maski pag mga matay mo. Papilan yun na sa politiko. Oh, timan niya akong istorya. Kung walay politiko magkasalimuang, diha na kakakita karon sa mga politiko karon 2027, magkasalimuang pinasanog host. Tanawan ang likod sa politiko, gikan sa host, jitmatik, mga wire, naatanan, murag tindahan. Di ba tinood? Gikan sa daro, gikan sa guna, naatanan!
2: Pasalamatan kahit
31: Murag Robinson Murag Rangers Kompleto gikan sa guna jitmatik kustanan wire na adito masipag maghikog kag wire ali ana imo li

la yo pang eleksyon ay shush pagkadako ang labyog aliog wa pagintay budget karo wala pero eleksyon na Jesus Ginoo ko ang bawal di na bawal tagbangko tanawa man ko sa politiko kana mga balay-balay tanawa mga bangko di kana sa biganan mayong kang nasa 500 kabo. Bugas na atanan pero pagayog bugas sa pa-eleksyon sus Ginoo ko pagkapaitak wa pagyuntay budget karon parang kailan lang pero eleksyon mapanghagit sino balay inong balay tapos tumoy tumoy bukid tag dugdug to tumoy pus dugdug kag asa bukiran sa gihulgan bukiran og sa asa ay sus Ginoo ko tanawa ng magsakinan sa politiko, muro pong gandaro. Nakalapok-lapok. Tinood ba yan, ha? Eh, kita ba, dawat ba? Puwira lang sa politiko na tarong. Yeah, puwira lang sa politiko na tarong. 2027, saruya ang politiko, ang balay. Ito ay pangpakiraan dito. Noodles, tulo. Tinapa, duha. Kape katong 40 grams o sa butagang posporo. Impake na ana, impake. Ay, pagsunod ni mo, may yun dayan. Hikapon ni mong liog, likod. Ay, mani pinaskuhan ako ni mo, larga. Impawan ang pobre, pagkatag-asan tikang. Tsa, tag-as tikang. Kaya, nakabit-bit, grocery. Pero, layo ng eleksyon! Misag-isa ka po tulo sa mon, wala! Tinuod na! Misang gantong adjust, pinutol, wala! Pero karong totos ang tinta, Jesus, Ginoo ko ninyo! Piman niya akong istorya! Pero pag wala eleksyon, nakalingkod na! Ah, murag ang lubot, murag gilansangan, o kanang, kita katong concrete mirror sa kwatro, ah, halos di maibot. Tapos tanang wakak na ah! Asa si Mayor tog Manila? Pero doon na sa farm. Asa na si Mayor? Alay! Bago ra bagay bilakaw? Asa ni Adto? May meeting. Pero eleksyon, wala ilakaw! Welcome ang tanan! Katawa na yung mga politiko karong bakako. Samot na mga politiko sa Sikingo. Ay, pauli. Maski pag isa ka pamilyahan mo gid Manila, pamasahian mo. Asa man ang imong anak? Ay, to baya dito sa kuan sa Manila. Woohoo! Ginoo ko ninyo. Nga ako sa hay, ay nalamang. Kung ako'y mapolitiko, purdoy. Purdoy ang munisipyo. Eh, panghatag na! Usa. Eh, kanin ko ba ang politiko karot? Magbilin-bilin man

0: may tinuon. Muna kita ng mga tao, basun di na mapalpak ng barangay eleksyon, klaruha ninyo ang butara ninyo. Ayaw magtuo, gipadaga ni gobernur, gipadalaga ni congressman, gipadalaga ni vice gobernur, ayaw mo ugtuo. Ikaw man mismo na kaybala ng barangay, unsay buot anang buangan na. Ha? Kamu mismo na kaybalo, sa usa ka barangay official na gipadagan sa gobernador, gipadalagan sa congressman, gipadalagan sa mayor, kamu na kaybalo, unsay buot anang tuntuhan na. Hino, may hapon, sir. Di akong kuhan, idol. Sir!
1: May hapon, sir.
0: May hapon, sir.
1: So, pag-describe din mo ano yung pirang buhay?
0: Tinood, dili.
1: Anong, pero di mong i-describe, what's that klase na ng mga butante at Pilipino?
0: Hmm.
1: So, tinood kayo, sir, eh. Ano? Ano na ka-presidente yung matag ilang itawang upang lang? Kung di rin sa na tinood.
0: Tinood, diba? Tinood yun na, sir.
1: Makita na ito, resulta, sir, eh. Na, na ang kaming mga Marcos pati kiri record pero ang mga tao ginan
0: kay tukod po ni kay tukod po ni sarapon
1: wala diya iya manggitan ko man
0: oh
1: pero na sa derecha ginahan ko sa imong distrito ng Yana dili sa ingon ng laban ta dito para na mao ko discuss ka ngano bigo si Sara sa mga tao upo sa dugon
0: oh.
1: Ang ato ano, sir, atong gamito ng sistema.
0: Correct.
1: Kukuro ko ang mga politiko na na-inistyo. Later on, kanahan sa mga politiko na nanggukul na asa istyo, ato na nanggukulo.
0: Ginaan
1: sa atong sistema. Gamito ng atong sistema, sir.
0: Sa
1: pagkukuminaw, sir, sa imo pag-explain ng yung sa ito, bitrive, ang mga klase sa mga Pinoy ng mga putanti na nanguban, tagaan lang kung sa ilang dito.
0: Butar!
1: Aramtuwa ilang dito. Ano ba si Jerez? Kanyang kayo. Pick-up rin mo. Baga, wala na.
0: Wala na! Libre! Ay, gakita mi si... Labi na makapicture na. Ah! Oh! Gamapicture mi si Gobernador, si Vice Gobernador, si Mayor, si Presidente. Gapicture na mo din niyo!
1: Wala na kayo ng Jerez. Ito ang political system. Ito mga... Ang ato ang mga... Pagpili. Ato ang... Ang ato ang mga electorate, Jerez. Ato ang ilang political education, kina-attract to rest, pa-attract. Ngunit, talunan sa ito ang nakikamit. Kaya ba lang ngayon, kabalapan, katangin lang si Dito Sarah to rest. Kung ako na po na, ito ka 2022, eh, muli ato makikilinto. Nga naman. Nga naman, ha?
0: Nga naman, sir. Kung
1: ako na galing sa mga Marcos, eh, na mga Marcos, dapat ay kayong record, dibutarap lang dami sa mga tao, muli ko ay example. Muli ko ay example.
0: Oh.
1: Mga Pilipino, utang at umbaki, katumbangan, katunay, tawatan, katunay, record sa pagpangawa.
0: Oh.
1: Kung nasa si Rex, subo ko kami ng Rex, pero may ino ko na kami ng Rex.
0: Salamat kay sir, thank you. Oh. Tama ito. Katong reaktor na ito, tama. O sa mga pag-describe ko sa politiko. Di ba? Karon, katong iyang istorya, murabag na nuktok ninyo. Nibutar ka rin magbangag. Diya si Sarah, gipo ko na nangawat. Ha? Muna'y huna-hunaon ninyo. Di ba? Di ako sa hanga nangawat. Nibutar ka rin mong bangang. So karon, pili mo. Wapulain mo dalagang manggod. Magbalik ko niya. Alas 5.28 na. At ito sa tasapikas na wak sa pipilag ka mga pabilo. Engineer B. Andos!
2: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
3: D3 Bio. Kasi Florazel, before problema din na ako ang irregular nga regla. Mabot pa sinog tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila kabulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
5: DTX Coffee Mix?
6: Gusto ko na.
5: Gusto lang ang isog, hindi tamhan katampis. Inaagkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabaha sa mga butika.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Paday si Sheila Grace Mendoza. So, oh, na-permi ko ga pangluya ka ng murag kapoy kayo. Iliho. One time, nag-open ko sa kong amiga may tungod sa akong gibati. Mahugi recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Inumundo na ko isa ka capsule 3 times a day. Sukad na kainom ko aning tambala. Ako dito akong pagpasalamat kung kay Hinsog na ang akong panina sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal lang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon, o wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo, jud kaayo.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mabalik sa mga butika.
11: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
12: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Serum. Araw-araw,
13: mabibili sa mga butika.
12: Memory Advanced Serum.
14: Sporbiotic, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
15: Extend Food Supplement for Men.
16: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
15: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
17: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 kabulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
15: D3 Bio.
4: Ang D3 nga may Visio.
15: Ang Visio
4: nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
15: D3 Bio.
18: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka dadlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
18: DTX Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. Ug usahay kalipungon ko, ug aduna pay motuhaw nga itong mga lagumba sa akong panit. Ug niingon akong igagaw nga sulayon daw nako pag tumal ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumal og Mighty C matag adlaw, mampuwan na jud akong gibati nga anemic. Nawala na jud ang lagumba sa akong
15: Mighty C!
7: Mapalit sa mga butika.
15: D3 Bio!
21: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
15: D3 Bio!
4: Ang D3 nga may Visio!
15: Ang Visio
4: nga may D3!
7: Mapalit sa mga butika.
15: D3 Bio!
4: D3 Bio!
22: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang isulay nag-inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
15: D3 Bio!
4: Ang D3 nga may Visio!
15: Ang Visio,
4: gamay D3.
7: Mapalit sa mga butika.
15: D3 Bio.
11: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTX 500,
12: makatabang kinis sa pagtunaw sa LDL
11: o bad cholesterol.
12: Nga mao ang hinundan o responsable
11: sa pagbara sa atong mga uga.
12: Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol.
11: Batasano nato
12: ang pagginom o
11: DTX 500.
12: Highly recommended
11: sa mga eksperto.
12: DTX 500.
7: Mapalit sa mga butika.
11: Nawan ang nabaka-uga na sa kama.
12: Masinug.
11: May diabetes ka.
12: Ang DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
12: Adunay powerful extracts.
11: Nga phytochemicals.
12: O antioxidants.
11: Nga gigan sa palaya.
12: Og sugar cane.
11: Mga organic compound.
12: Nga epektibo.
11: Batok sa sakit nga diabetes.
12: DTX 500.
11: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud ni magpabili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
15: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
24: Ang inundan nga no, daghan mog sakit. Kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
25: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat, inom mo soft drinks. Nagsigig sakit akong puson o sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw, nawala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline ya vitamin C
1: mapalit sa mga butika.
0: Mighty C
2: ang bata mo bala daw ga kaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
3: Memory Advanced Syrup. Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
5: Clinicals 4 Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. 4 Biotics. Gatawang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicas, 4 Biotics, adlaw-adlaw.
13: Mapalit sa inyong mga suki butika.
26: Extend Food Superman for Men.
27: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
26: Extend Food Superman for Men.
28: D3 Bio.
29: Ako si Aying. Galabad yun ang aking ulo kung usawang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. Weeks pa lang, namatikda na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
1: Mapalit sa mga butika!
0: DTX Coffee Mix!
25: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix!
18: DTX Coffee Mix!
30: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, ni kupus pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
18: DTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
31: Ang kakampyon ni estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 FM.
32: News FM.
33: Oras alas 5:36.
34: Bisya sa kahanginan.
35: Sa kahanginan.

0: man na, kanabang politiko nga, ako, ato ni padayon na hantod na human. Kaya ugma, lahat na po, naputahay atong isbutan. Politiko, maatong bukid, eleksyon na, di na bumaba, gabalog sa nina, ato na matulog. Nana, naasiko andiri, diri natulog, diri natulog, pero kanawa pa eleksyon, mole, bisag tuwang gabi eh. Tinawag mo na! May report yung general? Okay. Di na na mole, labi na tulog bukid, asa pa na mauli. Tulogan ka na! Pero wa eleksyon! Uli ko kay si commander na nawag. Ang sama na engineer. N-O-H-S, walay klase, tungod sa sure eyes. Ay, gengag bito. Sure eyes? Naka-standby si K5 Robustillo. K5 Roy, ikipay mo. Kandos.
1: K5 News FM Live Report.
0: Pray!
2: Yes, kita breaks by hapo, ano? Malagi natin na dinigaroon sa Kapitolyo, medyo karoon pa ng signal.
0: Oh, okay na.
2: Ha?
0: Okay na, pre.
2: Okay na?
0: Ah.
2: Ang audio na okay, anyways.
0: Ah.
2: So, ganun siya na, guys, naka, natingala, tanibulong ka, karong lawa, pagawas na itong kalasing, kung dito na si Solon sa Legislative Building. Wala yung mga klase ang NOHS, ang dakong, ang provincial high school. Okay na ko, audio, pre?
0: Okay na kayo, pre. Okay na.
2: Okay. Wala yung klase. So, muna, nangunta na, tahas na, wala ganun. Gini na buntag pag refer ko kung ano walang klase, gini na buntag sa tawag din na kapihan, na isigutan ni Sir Ice Kirabrex, hindi ako lang, binako kuha na ni, kanabang prevention na ni. Apan mo din, pag karuhapon, nakita lang, huwag yung klase po ng NOHS, in the Pedro High School, kung na yung daghan na igo aning Kirabrex, aning
0: Sir Ice. Wala yung budget ng gobyerno, anak, marag wala siguro, kaya gamay ramay na isyong ayos. Katong ko ang gyan, katong ka, why, di mo budget ng gobyerno, anak.
2: Di, kaya kung mahulog lang mo rin kita, Brex, mara pag, kaya isan niya nga, kung kita, Brex, isan niya video, interview niya kanina, kasi ni Troy Gallarde, o si parin Troy, padala na ko sa El Castillo.
0: Si Leroy Brown.
2: Leroy
0: Brown, pasok! Okay. Akong partner na asawa na nga, kanang sa panahon ba nga, napamis sa panahon nga, maraga kamang pamiba. Leroy Brown. Okay. Rocky Duterte, Michael Nograles, daghan tong mga reporter nga, ako bagi pang-alyasan Rocky Duterte.
2: Ibon, singalain mo nga,
0: Roderick Almendras.
2: Kami padala ko kuan dakip
0: pa guys. O sa padala ni mo pre, Jalebe.
2: Interview.
0: Ah, interview ka pa ron po padala ka. Ah, sige na ano na pre, gi kuan ang nasinga sa internet. Ipagalas daw.
2: Kami pa guys, tungod dali ang karon, no? Kasi mo ano ang sore eyes. Anyway, i-place ka pa guys, ito sura na yon.
0: Okay pre, sige i-place. Go ahead, engineer.
3: Kaya sa Sir Ice karon makatakod din siya. So, I think ang pinaka-importante ang mga part is makabalo ang mga katawahan kung saan pag-prevent na ma-spread ang sakit na Sir Ice. So, number one, sa mga nais Sir Ice, magpa-check up yun sa doktor. Dili ta mag-grab sa pataka, magpa-check up sa doktor. Number two, dili yun mag-consult, mag-grab sa atong mga eyes. Kaya kailang atong pag-grab sa eyes, ang mga hikap ka o mga surfaces, diya pwede makuha ang kagaw o ang virus na ma-spread sa uban. Number two, important nga ang mga tao, tanan, no? Whether na sores or wala. Sige yung mag-hand washing with soap and water. And naagit ay balon na alcohol para natin may hikapan yung surface, alcohol pa dahil para ma-prevent ang pag-spread niya ng sores. Yes, maura yun na. Very simple ang atong messaging for sore eyes. Hand washing, hand hygiene with alcohol. Do not scrub your eyes and seek the consult of your doctors if narapagipan.
0: Okay.
2: Pero,
0: so, mo advice ni Dr. Intanal, pre, na hand washing, yes. Mag-alcohol, tas dili i-grab ang mata. Pinaka-importante, mag-MITC, DTX500 capsule o D3-Bio.
2: Hino na, kita
0: rin. Oh, hino na!
2: So, karoon ang, kusog ang immune system, vitamin C,
0: alkaline. Tama to kang Dr. Intanal, dili di mo ikaw ni mong naong kalot-kalot mata, tapos mag-alcohol ka, manghugas ka. Di manood na. Pero ang pinaka-importante, mighty siya. Para rin ko na inang immune system. Mag-detex pa bang rin ka? O kanang di-tribayo para di basta-basta masulod ang sakit sa imong lawas?
2: Yes, Reverend Grace, no? So karoon lang in OHS, wala nag-disinfection sila o nag-disinfect sila sa school.
0: Mm.
2: Kasulod. Pero ang kamanda ko, matod pa, ubay-ubay po na sa kamanda kay Reverend Grace, wala naging po ng karoon lang, wala kay klase. Kay manglimpyo, madisinfect sa classroom.
0: Okay.
2: So, muna, karoon, so season din sa what, Reverend Grace, ha? So, mga takto to, kung hugas ng mot, alcohol ay sibihigas mata. No?
0: Tapos, inong kag may tising, DTX, D3Bio, DTX pabanrag capsule, o probiotics, inong good ka?
2: Nag-init ko lang, kani-init ko lang kay Fabrex, no? Abog, init ko lang. Eh, ganda na kay Fabrex, no? Gika ko na sa, kuhan, sa station, bali wala na. No? Pag abot ako sa may ulas ng malak, wala may ulan, init kayo, abog na po kayo.
0: Oo. Maulagin ha, magkapamulag sa magtiayon, kani mo to, kay init ba lang niya, ulan niya, makakon ka!
2: Dili ko ka, dayon, nagpasilong ko, baling ulan na gri.
0: O, di ka mo to, makakon ka, init kay dili! Pero ikaw din, tumasa na ka!
2: Wala ki, ayun, pakabos balik, agito yun, naligo ko yung tubig.
0: Ay, ginoo ka.
2: Maraming kaagin mo dito ka na kira, Rex?
0: Mamre, irasyon ako sa akong uyab po, sa akong asawa. Basta, maato ko sa akong asawa, mayunay ko sa akong uyab. Ulan kay dire! Kusto kay ulan!
2: Ano din ba inita?
0: Dire, init! Tinood dito na, Rick, ano bang ang panahon ka rin, ha? Murabag, kinunidya ba? Dito, astag inita, pag-abot nito sa ulan, ha? Abot mo sa unahan, init! Abot sa unahan, ulan! Astay lang!
2: So muna kinabayso karoon ng mga bata, hindi mo noon, hindi isa magulang, apilo ka na. Hindi Diyos ka mo, mura, balik na pwede sa itong, paan ba, itong COVID days na dito, hindi ka sa mga, so pwede lang maninja ka nung nai. So muna, alam mo ito ni Dr. Italal, kay, ang ganyan, ginagawang takabin ako, na anong nahisigutan ng discuss, na ako makain na sore eyes. At tinawag, ganyan, ba yung mga skilahan doon, nag-walay klase, tungkol ba disinfect sila. So, ginikanan, no? Timanong ina lang. Dahil mo sa mga Fairbanks, hindi na. Nakadawat mo message niya, nga nung mga butika, din ang buligya o ka ng eye drops.
0: O ka ng eye drops?
2: O eye drops. Wala gina, kay Karong Kiva Fairbanks, so lahi na ang so ice. No? Hindi na makonsimple ng eye drops. Kinanan magpa-doktor din ka.
0: Correct.
2: Doktor. O, hindi mo pagtulog sa kong matago na. Sige mo patulog sa kong sadya. Iwas mo na rin, ihiyan na ka.
0: Dili, mangita ko ba yung katunay katutoy bata? Paanaan ba? Wala kong lula. At to dito kang kuha, patuloy rin mong matakay. Kuha man to, nagtutuloy ka na ka. Usahin mo, sipat mo to. Usahin mo, sipat mo, totoo yung pala ko. Parang
2: gatas.
0: Patuloy gatas, katusik lang. Kay nanganak mo, patuloy gatas ha. Patuloy mo gatas mo, pero usahin. Hapit, matutuyan mo na to. Ay, ginawa ko ng kinaraan.
2: Tinaraan
0: siya noon. Tinood. Nagani uban na. Pag inig kabuntag, mahilamos ang ihingi mo. Tinood na.
2: Sa iyo sumuntag.
0: Oo, karang sa iyo sumuntag ka na. Pag pag-ihingi mo, basta sinaroon sa iyo. Ay, ayaman ito sumaga.
2: Unang ihingi, ihilamos.
0: Oo.
2: Pero ito, Kiva Briggs, nga doon nakasurvive na anak sa unas, ha?
0: Okay. Ma, tinood ba? Pero kinaraan ko.
2: Ano, tinuoran.
0: Mamanay, manay tinuod, ha?
2: May kamaturan dyan.
0: May kamaturan. Sana, maglabad imong ulo. May ganito ang tulo na. Kag sagbong dito, butay sagbong. Idok-dok, idagdag, butas imong kuan. Nga, muubo ka. Natoy suga lang pa rin niya. Anaon mo ang imong kamot sa gas.
2: Nga,
0: ikuas ako niya. Ihapos dugan. Maayon man na. Karon, di ako makaya ron.
2: AI na,
0: Kimamex.
2: AI na, Kimamex. Una, magkasakit ka, itlog na mag-drawings, ha?
0: Oh, drawings? Pero karoon, lahi naman! Mangayo ang imong anak kung kunin siyang itlog. Pag-ilaw niya! Uy, kwarta! Pero masakit ka sa una! Samahin mo, Royal? Samahin mo, biskwit?
2: Mari yung biskwit kita, guys. Mari.
0: Oh, katong Mari sa una. Masahin mo, biskwit? Royal? Pero karoon, pag-ayaw, Royal, biskwit. Pakilom niya, gabadget-badget pa tayo pero pinigkasakit ni mo. O, inom. Inom din mo.
2: Pero ay. Punok ng Kwan Kimmerich, punok ng tuyong. Iyan niya mo ka, no?
0: Ay, siyempre. Katong matulog, katong tilog tuyong. Ihi, para musulpo tuyong. Katong sa tuyong. Ay, kakantong matunog pod ka o kanang bukong sa isda. Mayroon na yun. Kaunog tundan. Pero karon mabukog ka. Hey, dalawang suspital. Pagpagsakit ng dalawang suspital. Sa una, saging pagkaunog. Mayroon na yun. Kaun. Tapos, ang agipo ka nang sa... So, ibali. Ano ang matira sa una, pre, ba?
2: Oh, kaya matunog bukog lagi. Sa lima naman ay tutulog, tundan yung ano kurot, wala makuha na.
0: Oh.
2: Anyway, skip a break. So, ang hangin sa doktor na dili na magpasaya ng putang mga eye drops, no? Lahit na ang piskas sa mga kipa, so lahit
0: na... Tinood na, pre, tinood.
2: Kaya mga eye drops, no? Kung saan nilagyan mo na niya, hangin nila magpa-doktor, pa-check sa mga pinakadoon na doktor, labi na sa barangay. Ilang taon nila ang sitwasyon. No? Hindi nila sa'yo. Dahil na, mataro man ang kima break, no? So, lahat ng sore eyes karon. Lahat ng bakteriya, lahat ng klase sa bakteriya, o lahat ng klase sa kwan. So, magpa-doktor.
0: O, dili panahon karo sa sore eyes, pressure eyes, tawag ana. O, di karo panahon, makitaan ka nga gahubag imong mata rin. Galalis siguro na siya sa ako. O, yung mama, yung papa, galalis. Kaya nangubag ang mata, grabe hinilak siguro, ana?
2: Hili, nakasuyop na.
0: nakasuyop ng marihuana?
2: Pulang mata. Magalansiyang. Anyways, may wala sa ang work, ever breaks mo ng bago, mo nangyik mo na to. Wala ako, kanin mga balita na kuha na to sa Kapitolyo. Ato, nangyik mo sa mga balita.
0: Okay.
2: Mas magandi na kang yung mga ginikan na dyan, mga pataan, no? Like, asin ko ba yung OHS? Tungkol na gina-disinfect sila sa school o sa mga rooms tungkol na yung sore eyes karon. Gikas na siya na bes. Yes, kakipa buhay August mo sila pagkabay si K5 Alamid. Yes, kakipa buhay August mo sila pagkabay ng balita. Serviso publiko, kalikaw sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report!
0: Okay mga Sinigan, so keep na now, report ni K5 Roy Bustillo. So, muna, kita, tama itong kang Dr. Itanan, mag-alkohol, manghugas, tapos dili kaluton ang mata, ha? Importante mag-maitisin. Maitisin, makahatag kinig kaligun sa atong immune system. Buntag o tog hapon. O kaning pinaka-importante po katong na ay diabetes, taas o sugar, ang blood pressure medyo abnormal na, DTX 500 capsule. Tapos ka ng D3Bio, kaya para dili kadali matakbo yan o sakit. Kaya ang D3Bio, adunay ka ng virgin coconut oil. O kaning DTX Copinix po na pinaka-importante, ay pabutan ninyo nga maputlan mong tiil. Labi na og mga pika, adik na kasapang mga pika, ang ako ikarecommend sa inyo, ang kape nga DTX Copinix. Sa rason, nakakape ka pa na detox ka pa. So, ikaw gusto ka nga ang imong kutis permanentig sinaw kutis prosilana. Batasan na kung ikaw maligo, ang imong gamito niya sabon ang DTX Beauty Soap. Tapos kung ikaw bahok ang ilok, DTX Clinica Geopress. Butangan ko din mo imong ilok o ga Clinica Geopress para humot-humot imong ilok. Di din humot-humot yun. Huli mo gawas ang baho sa imong ilok. At ikaw lalaki, dili ka maka-interpret sa imong asawa o imong partner, imong uyab, Extreme Food Supplement. Mauna'y gamitan. Ang tanan ng mga produkto ni Dr. Miloy, mapalit sa tanan mga butikag parmasya. Ang produkto ni Dr. Miloy, tested and proven na sa tanan mga katawhan, Luzon, Visayas, Mindanao. Maayo nga pagpaminaw kanunod sa may IMAPI General Merchandise. Ilabi na karo kang Sir Panyong Agustino o kang Ma'am Marilo Agustino, maayong gabi kaninyong tanandiya, Ma'am Sir. At ilabi na karo sa may Junil Clothing o sa E. and si Mark Erwin Antuna Agustino, maayong gabi. Happy Fiesta diya karo na sa may Isugan. Fiesta sa Isugan, ha? Wala ba'y ulan di, ha? So, kato nag-fiesta niya, ha? Pag-hugasan niyo ng plato, kailibakunan niyo mo diya mo.

So katong dapit sa may Darwin area, padulong na sa Bayawan Urbasay, ayaw mo kumpiyansa, ha? Simba ko lang, wala ta kahibalo kalit mo baha. So ayaw gid mo kumpiyansa. Kinahanglan, safety ang inyong mga pamilya, inyong mga hayop. Ayaw gid mo kana bang papakaog ka nga biyahe-biyahe sa karon. Safety lang sa mo.

0: Okay, mga siligan, so kintipaminaw, wala na tayo yung oras. Ang istorya ni Limahurot, pirang oras nga gakaupos. Good PM, Sir Rex, nga mino ni Ros Garsula. Wala may saksikin sa makapukan sa akong barugana. O wala may saksikin sa makapatindog sa akong balahibo, gamas lang sa tao nga kung ditama ka ng katungod. Sumbong mo, aksyon ko. Ako nagpasalamat ko, nakahatag ko katagbawan sa inyo. Gilang ko man sa mga balitag komentaryo. Sa galang sa Mustison Manager, Kipag Sabay ni Kabusaw. Area Manager, Santa Catalina, Mayor Pep Obanya Nalika. CEO, Dr. Ramil Oy. Vice President for Operation, Kipag Sir Iljan Castanyo. Akong sparring partner sa Pitka Silawak, Key Pipe Engineer Traffic Controller, Bill Racuma. Sa gala sa mga Chief Engineer, Key Pipe Abodwin. Kung kinatibok ang puwersa sa Key Pipe News sa Pindumagiti 97.7, may gabi ikininyong tanan, ladies and gentlemen. Kini si Key Pipe Rick Santos Candos, kanunay na kamaitis. DTX Copy Mix, DTX Copy Mix, o D3Bio, Extend Pod Supplement. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros. Kipa Diyos at ang dalagun ang Diyos. Kandos!
1: Live News FM. Shopping the lives of the Filipino.
2: D3Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
2: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio. D3Bio.
5: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio, DTX, Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Loida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubon nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rondan. Dali na kay kumagkasakit og ilanat, ubo dala sipon, kaapoy kayo, strobo sa akong pagsikila kay sige kong absent, mao na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kan pag-tick na ko o Mighty C, linajid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C! Ang alkaline, ka vitamin C!
4: Sa mga butika.
9: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-iswela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Serum.
9: Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin.
2: Memory Advanced Serum.
9: Para sa mas manami nga school performance.
2: Memory Advanced Serum.
9: Bakal na sa mga

0: Abutika.
1: Wala ba'y ganahan makikistudya nimo?
2: Tugod sa imong bed rest?
1: Mag Clinicas Probiotic.
2: Kinapadaghan ang good bacteria sa imong baba.
1: Clinicas Probiotic.
2: Kinapaundang ang pagdaghan
1: sa bad bacteria
2: sa imong baba.
1: Nga hinungdan sa tooth decay.
2: O bed rest.
1: Clinicas Probiotics.
3: Gah. Mag-joyride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
5: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
6: Extend, supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy.
5: At stamina.
3: Tiga, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
3: Sakay ka kidiya.
4: Siyempre. Naka-extend ko ya.
3: Basta sa gan nga driver. Extend, lover.
6: Extend, supplement for men.
7: D3 Bio.
8: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 yung may Visio.
7: Ang Visio
6: yung may D3.
7: Apalit sa mga butika.
6: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
9: Eric Lidis, mas mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
11: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
6: D3 Bio.
12: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
7: nga may D3.
6: Apalit sa mga butika.
7: D3 Bio.
6: D3 Bio.
13: Ako si Pili Kabung Nason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamati sa lawas. Wala na koy pamati sa lawas.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
7: nga may D3.
6: Apalit sa mga butika.
7: D3 Bio.
6: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
6: DTX Coffee Mix.
7: Pabaka sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayang mga UTI. Mooto, nag-take ko og Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
7: Mapalit sa mga butika.
16: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban 107.1 K5 News FM Olongapo City 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Oras sa Pilipinas, alas 6:12 sa gabi.
6: D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
17: Mayong gabi, siyudad sa Dumaguete, Tibuok, probinsya sa Negros Oriental. Ano yan ito ang D3 by EV Newscast sa aning Adlong Lones. August 3, 2026.
0: Makita kita live sa mga official Facebook page of K5 and News FM Digital Dumaguete ug mabati usab pinaagi sa naghugap karon sa D3 Bayo Evening and Newscast.
17: Kami mahatod kaninyo sa mga nagpunang nga balita karong gabi. Una ako si K5, Divina Tindog.
0: Uga po usab sa K5, Rufa De Vero.
17: Sa headlines ito mga balita ang hatod ka nato sa Mighty Sea, ang alkaline base na Vargemans. 127 kuwanta da 1 milyon pesos droga o 94 karmas na kumpiskar sa Norpo sa Hulyo.
0: Pagpalambo sa mga nakarta sa mga public health workers, tutuka ni Congressman EY.
17: 26 anyo sa dakpan sa Baybo separation sa Bay City. Kapina 20 mil ka pesos na gidurang shubu na sakni.
0: Mayor sa nagbayan sa Dumaguete, walay plano mutubag sa mga nagdaot kaniya. Serbisyo sa katawhan iyang tutukan.
17: Sa mga balitang regional, 72 anyos na lalaki girakop si Rigala nga paghimog mga pusil sa Danao City.
0: City Civil Registry Office magpahigayon og mobile registration ang mga serbisyo alang sa National ID.
17: Hingga sa Sugbo, Misaka.
0: Mga nag-una sa balitang national, Sandigan Bayan, gisalikway ang tanyag at ang tangon si Bunuan kasi kasong graft ang himuong state witness.
17: PNP nakarecord og 36.12% ang pag-uso sa mga nag-unang krimen sa Hulyo by 2026.
0: Prosecution o defense nagkasabot sa mga stipulasyon sa confidential funds.
17: Hindi gayon sa impeachment trial ni Bibi Sara nagdepende sa prosecution panel na si Goniga Solian.
0: Sa balita international, death toll sa migrant rush sa Spain ni Saka 72.
17: Magnolia, sa itong balitang sports, Magnolia gipukan ng barangay Nebra sa PBA Governor's Cup.
0: O sa balitang showbiz, Jobert Sukal dito ni Panaw na.
17: Bago itong magka-K5, ang itong mga labas nga balita, ang natong misaring karong gabi una, ang karong sa itong mga kompletong detalye o na sa balita.
18: Balita!
17: Mukabat sa 127 ka wanted person na dakpad o kapin sa 1 milyon ka pesos nga balor sa illegal nga droga. Ang nisakmit sa Negros Oriental Police Provincial Office in Norpo at sa gihimong kampanya batok sa kriminalidad sa tibuok bulan sa Hulyo 2026.
0: Subay sa opisyal nga taho, gawas sa mga nadakpan na naglangkom sa 42 ka most wanted persons, matod pa nga naapil usab sa ilang dakong accomplishment ang pagkasakmit sa 94 ka loose firearms ug ang pagka-place sa 29 ka individual na labigis illegal nga sugal.
17: Ilang kuban kini sa 51 ka tawo nga nadakpan tungod sa illegal nga drogas. Di nakuhan og shabog marijuana og gibanabana nga nagkantidad og 1,996,595.20 pesos.
0: Gidayeg ni Provincial Director Police Colonel Timor J. Alam ang kakugisima personahe sa nagkalalaing istasyon sa kapulisan sa ilang dedikasyon sa kwentanan sa kahap sa Eukalinaw sa tibuok lalawigan.
17: Pagpalambo sa Magna Carta sa public health workers, tutukan ni Kong EY. Sa itong kakompletong detalye, itong nawatan si K5 Zeril, Rebecca K5 Sai, IK5 Mo.
18: K5 News FM, live report.
19: Parayin ka nagiglabigit sa First District Congressman Emmanuel Ibib EY. Nabigit na dini sa committee meetings, ano mapalingkod ang palisiya sa Balaod. Kapagatapang sa katawan, sa post sa social media account ni EY, itambog siya sa Committee on Health meeting sa House of Representatives. Dinisigutan din ang mga House Bill, ganitubog sa Kuyamidar sa Republika 7305 o Magna Carta of Public Health Workers niyantong Hulyo 29. Dugan ni Kong EY nga ang maong balaw nun, nagatutok sa pagpulambo sa kayuhan, benepisyo, inisiyatibo proteksyon sa mga public health workers, isip pagilas sa labing na kumapil, pagkatiman sa paglawas sa katawhan. Nagpasalamat ang sabsiya sa mga kauban ng mga congressman o member sa House of Representatives sa magtutok nining maong palaon doon. Kinipalita ito na kanino sa D3 Bayo, DTX 500 o MyTC. K5 Cyril, DTX 500. Para sa kapitong balita ng servisyo, balik ko Cleo sa Negros, K5 News FM.
18: K5 News FM, live report.
0: Duga nga balitang lokal, usa ka 26 anyos nga lalaki ay nasikop sa kapulisan sa Baybus operation gipahigayon sa barangay Luok Bay City nitong Sabado, Agosto 1.
17: Base sa report sa Bay City Police Station, nadakpan ang suspitsado human gibrigan ini og gidurang shubo. Ang usa ka police pusher buyer at also operation
0: na recover sa operatiba kasi suspect ang duha ka pakete sa dudahang shubo sa ka 500 pesos gamit isip by bust money.
17: Sumala sa kapulisan, giban aban ang mukabat sa 2 kagramos ang gibugatungan sa kanakopis kang gidurang shubo. Nga doon ay standard drug price na 20,400 pesos.
0: Human sa operasyon, gipahibalo ang suspect sinundan sa iyang pagdako o sa iyang mga tungod subay sa balaod.
17: Ang suspisado ang mga nakumpis kang ebidensya gidala sa Vice City Police Station. Alang sa uskong disposisyon, ang nagtubang kini og kasong paglapas sa Section 5, Section 11, Article 2 sa Republic Act 9165 o ang pagbunhing sa Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Katapusan nga bahin na sa balitang lokal. Mayor sa Rakbayan sa Dumaguete, walay plano nga mutubag sa mga nagdaot kaniya. Serbisyo sa katawhan iyang tutukan. Sa K5 at James Abando Kilio, K5 mo.
18: K5 News FM, Bahay Report.
11: Walay plano nga tubagon ni Dumaguete City Mayor Manuel Chingteng Sigarparya ang mga nagdaot kaniya sa bisan unsa nga pamaagi, hinabi na ang pagpakailap pa ug mga bakak nga impormasyon sa social media ka. Sa usa ka pahayag, si Mayor Chiquiting Sigarparya ingon nga wala siya panahon para sa mga walay hinungdang butang ug ang iyang oras sa iya kining ihatag sa pagserbisyo sa katawhan sa Rakbayan. Sumala pa ni Mayor Sigarparya nga daghan pa nga angay buhaton ang lokal nga gobyerno sa Dumaguete aron sa paghan-ay ug pagpatuman sa mga programa nga mapuslan sa katawhan. Dugang pa sa mayor nga iya na lang nga pasagda na mga nagdaot kaniya ug magtrabaho lamang siya aron ang iyang mga proyekto ug programa ang mutubag sa mga baka nga nagkailap sa social media ingon man na tungod kay nakita niya nga ang tumong ni ini maulamang nga ang pagdaot sa iyang liderato isip mayor sa Dakbayan na.
20: Ipasalig sa mayor sa Rakbayan Dumaguete nga bisan pa man nga daghang nagbatikos kaniya dili kini makahatag ubabag sa iyang panay nga serbisyo ug pagmugna ug dugang nga kalambuan na sa Dakbayan sa Dumaguete. Balita gikan sa Patrol. Ini si Kaki 5 James sa Ditri Bayo Berfilio para sa kampiyon nga balita. Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros sa Kaki 5 News FM.
18: Kaki 5 News FM. Live report. Ditri Bayo MVP Newscast.
21: Balitang Regional.
18: Balitang Regional.
17: Mga balitang regional magka-K5 atod kanato sa D3 Obayo. Nasikop sa kabilisan ang usa ka 72 anyos nga lalaki tungod sa giingong illegal nga paghimo ug mga armas diha sa usa ka bukirang barangay sa Danao City Cebu atong Sabado sa hapon Agosto 1.
0: Gihimo ang operasyon sa mga sakop sa Danao City Police Station human nakadawat og sumbong gikan sa usa ka nabalakang lumulupyo kang bahin sa mga illegal nga kalihukan.
17: Naabtan sa kabilisan ang suspek nga naghimo og armas sa usa ka payag ug napakyas kini sa pagpakita ug saktong dokumento nga nagtugot kaniya sa mao nga buhat.
0: Kasamtangan ng gitanggong o kung ikatakda pa sa kaanong kasong paglabas sa Republic Act number 10591 ang suspect. Samtang napadayon pa ang investigasyon.
17: Oras, alas 6:11, dugang ang balitang regional. Ang gobyerno sa syudad sa Iloilo, pinagi sa City Civil Registry Office na magdala sa mga importanteng serbisyo sa civil registration nga mas doon sa publiko pinagi sa saka mobile registration caravan na karong Agosto 10. Ang tadoonsi sa Plaza Libertad at bang sa Iloilo City Hall, Iloilo City Hall is kumbayan sa celebration sa ika-89 na Charter Day sa syudad.
0: Kahit alayon usab ang CCRO sa Philippine Citizens Authority kan PSA aron mapadali ang pagparehistro alang sa National ID o kang pag-issue sa mga dokumento sa Civil Registry kan sa PSA at sa maong kalihukan.
17: Pinagi ni ini mahimong sayon alang sa mga residente ang pagkuha sa mga servisyo sa civil registration o identification sa usa lamang ka lugar.
0: Ang mobile registration caravan kabahin sa padayon nga panikamot sa syudad nga makaabot sa mga residente nga dili makabisita sa City Hall sa personal labi na ang mga senior citizen, mga taong dili makabangon sa higdaanan kung mga bedridden, mga taong adunay kakulangan kung PWDs o katong adunay limitado nga oras sa pagproseso sa ilang mga dokumento sa civil registry.
17: Katapusan sa itong balitang regional, hatod ka nato sa DTX Seed Coffee Mix. Meron din pala yung D-Sugar, Sugar Cane, o Chia Seeds. DTX Seed Coffee Mix, nagkakapi ka na nag-detox sa kapa. Isa ka ang kaso sa dinggi sa sugbo tungkol sa pagsugod sa ting ulaan na panula pag kinimakabot sa level na mahimong i-declare ang outbreak. Sumala ni Dr. Jonathan Lemba sa Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines o PIDSP.
0: Mato dilim, kasagarang mosaka ang dengue cases sa Hulyo hangtod Oktubre, tungod sa pagdaghan sa mga lugar na namutangan sa itlog sa Aedes aegypti nga lamok. Mas naganusab nga bata nga edad og 6 hangtod 10 anyos ang apektado.
17: Bisan pa og adunay mga lugar sama sa Toledo City nga nagtala og taas nga kaso, wala pa kini gideklarang outbreak.
0: Gidasig ang publiko nga mapa-check up dayon kung adunay hilanat, grabing labad sa ulo, pagsuka ka sakit sa tiyan o kaluya sa lawas.
17: Ipahinumduman usab ang tanan sa pagsunod sa fight strategy pinaagi sa pagpanglibot sa palibot ug pagtangtang sa mga lugar matiguman og tubig aron lakayan ang pagdaghan sa lamok.
21: Balitang National.
0: Mga balitang national kanato sa DTX sa Coffee Mix. Nagkakabi ka na nakadetox ka pa. Gisalikway sa Ligandbayan ang lakan sa Ombudsman na tangtango na si Kani Hepe sa Public Works na si Manuel Bunuan kasi mga kasong korupsyon sa flood control.
17: Kini nga desisyon, nagkatagod akong baba aga sa tingoha ni Bunuan na mahimong statement na saran ito doang uban pang dagkong personalidad na lambigit sa iskandalo.
0: Gisalikway sa kaduhang dibisyon sa korte ang motion nga ipasaka nitong Hunyo 29 pinaagi sa resolusyon nga ipagawas Agosto 3 tungod sa kakulang sa merito.
17: Si Senator Jing Goy Estrada nagpabilin na kaubang akusado ni Bunuan sa maong parayon niya kaso nga graft.
0: Duga nga balitang nasyonal, gianunsyo sa Philippine National Police kan PNP ang 36.12% kapagkunhod sa manuunang krimen si Buok Naso sa Hulyo 1 hangtod Hulyo 31, 2026.
17: Matod ni PNP Chief General Jose Melancio Nartatis Jr., niabot sa 2,209 ang natala nga insidente karong tuiga nga masubos kumpara sa 3,458 ka mga kaso sa parehong panahon niya atong 2025.
0: Ang mga kaso sa paglugos mo'y nagtala sa pinakadakong pag-usos sa 56.93% gisundan sa carnapping, physical injury, robbery, theft, homicide, o murder.
17: Dugang pa ni Nartatis, nasikop usap ang kapulisan o 6,368 ka-individual o nakasakmit o 387 milyon pesos na kandidat sa gidling druga, ikan sa 5,526 ka mga operasyon.
0: Lausal na palupig ang kampanya batok sa balaod, na inasikop ang 2,252 ka most wanted persons o 5,847 ka uban pang wanted ng mga tao sa maunga bulan.
17: Alas 6:15 oras sa todag kanato sito ang DDX sa 500. Nagkasabot ang prosecution ug ang depensa kabahin sa pipila ka mga mahinungdanong institusyon sa confidential funds sa Office of the Vice President ug sa Department of Education.
0: Apanula sila nagkauyon sa pag-angkon nga nahurot sa OVP ang 125 million pesos nga pondo sulod sa napulog usa ka adlaw.
17: Ikumpirma sab nila ang pagdawat sa OVP sa maong kandidat niadtong Disyembre 2022 ug ang matag quarter nga 37.5 million pesos sa DPS.
0: Ila sa duha ka habig nga tinuod ang mga pirma sa mga opisyal na naglagda sa mga dokumento sa liquidation.
17: Katapusan sa Balitang National, hatod kanato sa itong Amoyta Sea, ang alkaline-based vitamin C. Si Senate President Sherwin Gatsolian na mahayag na naana sa prosecution panel ang pagdeterminar sa gidugayon sa proceedings. Batok ang Vice-Presidente Sara Duterte kalabo sa mga kasong misappropriation of public funds, betrayal of public trust, grave threat, o guba na pang mga kalapasan.
0: Sa usa ka pahayag, si Gatsolian nag-ingon ang mga proseso mahimong mahuman dayon, pa-persekusyon mapakita sa makapilit ng ebidensya sa forma sa dokumentaryo, sa ingon maminusan ang makinahanglan alang sa taas ng lista sa mga saksi.
17: Gipahayag ni Gatsolian na nagkarugay ang dagan sa husay tungkol sa garaghan sa mga saksi kung mga ebidensya nga giandam sa prosekusyon.
21: Balita International.
0: Balita International, ganato sa D3 Bio and D3 may VCO, ang VCO nga may D3. Misa ka na, 72 ang ihap sa mga namatay, human sa linagong pag-abot sa mga migrante. Higas sa Morocco nga to sa teritoryo sa Spain nga Shuta, sumala sa pahayag sa mga opisyal na itong Domingo, Agosto 2.
17: Misa ka ang ihap sa mga namatay, humanakita ng 5 ka mga patayng lawas sa kadagatan, doon sa North Africa.
0: Kapin sa 50,000 ka mga migrante ang misulod sa Shuta, agi sa yuta ug dagat. Sa usa ka wala pasukad mahitabong pagdagsa nga nagsugod niya itong Webes, usa kini sa duha ka utlanan sa European Union nga nahimutang sa Africa.
17: Sumala sa Trinidad sa Espanya, kapin sa 48,000 ka mga tawo ang gipabalik sa Morocco. Sulod sa 48 ka oras samtang nagparayin pa ang proseso sa pagpauli sa ubang mga migrante.
0: Si Miguel Angel Perez, ang representante sa gobyerno sa Espanya sa Shuta, nagpahayag nga gawas sa mga namatay, kapin sa 1,000 ka mga tawo ang nakadawat o medikal nga mga pag-atiman.
21: Balitang Sports.
17: Balitang sports, mga ka-K5, matod ka nato sa DTX na Kufimix. Kano rin pala yung sugar, sugar cane o chia seeds. DTX Kufimix, nagkakapi ka na naga, detox ka pa. Gibuntog sa Magnolia Hot Shots sa Ambarang ng Ginebra sa score ng 88-73 na itong Domingo dito sa Aranita Coliseum.
0: Lipas ng dayag sa koponan ng ilang kusog sa kaduhang bahin sa dula aron bawiun ang ilang sakit niya kapildihan kani Anto batok sa rain or shine.
17: Zav Lucero o TJ Boffin. Tanggol sa kadaugan naman sila nakakuha o tagsagta sa kadubo-dobo nga performance.
0: Tugod ni ini, biambak ang Magnolia sa katulong pwesto sa Group B uban sa record na 2-3.
1: Balitang Entertainment.
17: Balitang Entertainment, mga ka-K5, atod ka nato sa D3 Bio. May italiwa na, may taranong showbiz writer nga si Zubert Sukalido sa edad nga sa Sintag, I-5 anos.
0: Ang ganyan radio anchor, nag-absence ay ang katapusang ginhawa na itong Domingo, Agosto 2.
17: Kinisubong nga balita, gipaybalo sa co-host si Zubert na si Chaps Manansala sa ilang nga YouTube show nga OOT di oras ng opinion talakayan ng diskusyon.
0: Kanto ni Chaps, malinaw nga nitaliwan si Jobert. Nagpaabot pa ang mga kaanak ni Jobert sa resulta sa medical nga pagsusi bahin sinundan sa iyang kamatayon.
17: Samtang daw aduna siya gibati nga panana o premonisyon. Bahin ni Barsitas nga po sa iyang gipambit sa social media.
0: Ipila ka oras, wala pa siya mamatay. Giparayag ni Jobert ang iyang pasalamat nga to sa mga tao nga padayon nga mitaba o metiman kaniya. Ilabi na sa dihan na kasi natin siya ang mga anxiety attack. Wala sa siya makatulog sulod sa pipila ka mga gabi.
17: Condolence no, kang Zubert sa sukal dito. And as ito ang mga naminaw krom, ako ito naglagkob sa itong D3 by Evie News Start, ngayong adlong Lunes. Yes, first Monday of the month, diba? August 3, 2026. Nawagtang. Nawala, no? Bakit nawagtang?
0: Ano sa ang live?
17: Ang live? Nawala ang signal? Muna siya. Ha?
0: Nihang daw, nihang.
17: Ah, nihang. Murag ikaw.
0: Nag-loading.
17: Alright, maayong gabi na sito ang mga nakahookups ito ka K5 News FM sa ito D3 by Evening News kasing Adlong Lunes, K5 News FM by 1, K5 News FM sa Borgita, K5 News FM Shot 1, K5 News FM sa Maiten High, K5 News FM by East, K5 News FM Kanlaon, K5 News FM Ayuan. Maayong gabi ka K5 Ma'am DJ Inay Rufa!
0: Yes, good evening po dara Ma'am DJ ka K5 Miss Divina Tindog. Wala na yung Miss Desai, Divina Tindog na lang.
17: Baka tindog.
0: Tindog.
17: Ari na ba yung gabi yung sa mga naglantas ng Facebook Live? Kano we, gabi una, nawala ito ang live, no? Pero pang last na ito. Oy, si Aki ang sister! Lovely Jane!
0: Oo, oh, yun sa pagkabalong ang sister na ko na.
17: Of course.
0: Pero ba, ay, wala na ko ng sopi sa inyo.
17: May ano ba yan ko?
0: Masama na. Isang pa'y tawag na gani. Ano lukso ba? Ng dugo ba na?
17: Oh. Lukso ng dugo na. Lovely Jane! Hello, good evening, Miss Isai and Rufa. Mga gwapa kayo, puryabuyag.
0: Kani mo dito mabuyagan, kina ipuryabuyag.
17: Kadaganan ko, Bernice Rabaron. Lundi.
0: Kanga Bruno, si Dago. Good evening, K5 Divine Tindog and K5 Rufa Devero. Watching here in Cambuelao, Baay City, Negros Oriental.
17: Rito Miraflor, good evening, God bless, Ma'am Design, Ma'am Rufa. Direx ko Femix, lami kay shout out Joseph, Lori, Marites, Aruby. Christian, I mean, Hannah Joy Dido, itarang naminaw, so destroy yung one. Thanks, Ma'am Design and Ma'am Rufa.
0: And good evening po, kang Sir Ethan James Sarmiento.
17: Alright, thank you so much sa inyong mga comments itong Facebook Live. Nagsito ay ng mga naminaw through radio. Mama at Ma'am Pretty Joy Fry, how are you? Of course, salamat sa always nga pag-tune-in, Mama Ma'am Pretty Joy Fry. Alright, sa ubat pag nabinaw, sa tuwang K-Fab News FM, Dumaguete. Happy birthday, Byron, sa mga nag-birthday today. It's August 3, 2026. Uh-huh. And sa mga mag-birthday tomorrow, hala, sige. Una da ag ano talas dosis gabi.
0: Oy kan Sir Esperd yon gantalado leader the third na mino diri sa Gihulgan City samtang ni hapon na mga mamsud ang tag sardina sa gulan udong sinabawan ba.
17: Oh.
0: Lami siya nagsudan, sige, sige.
17: Kani gud, yeah, pinaperfect na may ihang sudan. Wala ko yung makita dali, kaya wala na ng live.
0: Wala na.
17: Thank you so much. And sa uban na panganamina, maraming maraming salamat po sa ulang saong pag-support ha, sa tanga D3 by Evening Newscast ni Adlong Lones. Sa ngalan ng nasa tanga CEO, Dr. Miloy.
0: Sa mga area manager ng PVO Ligan.
17: At sa tanga station manager, Sir Vernica Busao.
0: Sa tanga technician sa Picas Lawaka K5, Bill Andrew Racoma.
17: Ako si K5 TV natin do.
0: Huwag ako sa siya K5, Rufa De Vero.
17: Para sa kampiyan ng balita, servisyo publiko Kalingon sa Negro, sa K5 News FM.
2: K5 News FM.
5: Championing the lives of the Filipino.
22: D3 Bio.
23: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar.
24: Ako hindi sulay nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
23: Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
22: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
25: Ang Visio nga may D3.
26: Mapalit sa mga butika.
22: D3 Bio. D3 Bio.
27: Ako si Jan. Usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
22: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
25: Ang Visio
22: nga may D3.
26: Mapalit sa mga butika.
22: D3 Bio.
28: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog na atay. Mag DTX 500.
29: Adlaw-adlaw.
28: DTX 500.
29: Garantisado.
28: Highly recommended sa mga eksperto.
29: DTX 500.
26: Pagpalit sa mga butika.
28: DTX Coffee Mix.
30: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabuntat. Pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
28: DTX Coffee Mix.
26: Pabaka sa mga butika.
31: Daghan ang utanan ako. Unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho. Wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo. Mighty C. Mapalit sa mga butika o far.
32: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
33: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
34: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Gasagit ang dyan, Mag-Clinical Spore Biotics. Gabutod-butod ang dyan, o wala mahilisan, Mag-Clinical Spore Biotics. Gatapag sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang dyan, Mag-Clinical Spore Biotics, Adlaw-Adlaw. Kapalit sa inyong nasuking butika.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka na.
2: Ako, ang linya ko,
3: isang kapsula ka na.
2: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
3: Extend.
2: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Efektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
2: Extend. Supplement for men.
4: Isang kapsula.
2: T3 Bio.
5: Ako si John. Gusto ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa T3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
2: T3 Bio. Ang T3 nga may physio. Ang physio nga may T3.
1: Mapalit sa mga butika.
2: T3 Bio.
6: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
7: News FM.

0: News FM, your official news and music station.
1: Vitri Bayo.
2: Ako si Elena, gayong jud ko Vitri Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: Vitri Bayo. Ang Vitri gumay bisyo. Ang bisyo gumay Vitri. Mapalit sa mga butik. Vitri Bayo. Vitri Bayo.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang Vitri Bayo. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3. Kapalit sa mga butik. D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ito na kinin mo Mordica Charantia Compound. Kikin sa palya. Yung nagahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pinyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: No one ang makaugga sa kama.
4: Masinog. May diabetes ka.
5: Mag-DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Atunay powerful extracts.
8: Yung phytochemicals.
9: Ug antioxidants.
10: Ngagigan sa palaya.
11: Ug disugan sugar cane.
12: Mga organic compound.
13: Ng-effect.
14: Matok sa sakit ng diabetes.
15: DTX 500.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix. Himog sa natural na sangkap. Pariyo sa mga marcuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mapahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra Harper. May lang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando Poe Jr.,
0: isang bala ka na.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka na.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
0: Extend.
1: Extend. Supplement for men.
0: Gawa sa maca.
1: Isang herb
0: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavawaska.
1: Epektibong sexual potency herb.
0: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-banganaga! Sa pulmo, baby.
0: Extend Superman for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend Food Superman for men.
3: Si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for men. Kita ko gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for men.
0: Extend Food Superman for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup. Kumakat sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicals 4 Biotics. Nga 45 Probiotics. At tunay 80 billion CFU. Nga Good Bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori. Nga makapa-ulcer. Mag-Clinicals 4 Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicals 4 Biotics. Makatabang sa pagpahulog sa mga bad bacteria na hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicals 4 Biotics. Ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligon sa imong resistensya. Patok sa mga kagaw. Clinicals 4 Biotics. Mapalit sa inyo.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: History Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan, ninom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 na may visyo. Ang visyo na may D3. Kapalit sa mga D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Ariel, naay sakit sa ata. Isulayan na ako ang D3 Bio. Balik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 na may visyo. Ang visyo na may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: Clínica D3 Bio.
1: T-Tex 500.
2: Kung lahi mo yun, ako yung diabetes. 250 akong sunggan. Tungar ko D-Tex 500. Kaya nga mong gangas. Kayo yung BP na ayos sa D-Tex 500. Dua kapsule, bunta kong sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sunggan. Active, wujud kayo yung D-Tex 500.
1: T-Tex 500. Kung
3: mali sa mga butika.
1: T-Tex 500.
4: Ako si Janice. Dukay kayo muna na akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. D-Tex 500. Ito capsules a day. Hintin lang na ako. Nabigyan na akong menstruation. Salamat kayo sa D-Tex 500.
1: D-Tex 500.

0: isog binitampan katampis. Inaang kapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Ganay sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga
2: butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pepito!
2: Relax na.
3: Kinihimo ko man ang tanan.
2: Pero wala na ganyan.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhay mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, ginagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
2: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sa Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kag-Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunauna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory at pansaya, Memory Advance Syrup. Bakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas for Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinicas for Biotic. Mabalik sa inyong nasukin butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotic. Gabutod-butod ang tiyan, huwag wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotic. Gatabang sa pagbindot sa digestion, huwag pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong nasukin butika.
5: Girl! Buligi ko be-add a picture! Dapat beautiful! Good ka na, ha? Weh! Matsag mo! Manalapa sa editura mo! Agay! Salig ka lang ya! Ano nga imsikreto nga gwapa kaya how? Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
6: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: Gitri Bayog.
2: Ako si Elena, gayon jud ko Gitri Bayog ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: Gitri Bayog. Ang Gitri gamay bisyo. Ang bisyo gamay Gitri.
3: Mapalit sa mga butik.
1: Gitri Bayog. Gitri Bayog.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang Gitri Bayog. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: Gitri Bayog. Ang Gitri gamay bisyo.
3: Bisyo
1: gamay Gitri.
3: Mapalit sa mga butik.
1: Gitri

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ito na kinin mo Mordica Charantia Compound. Kikin sa palya, yung nagkahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pinyang imuatay, Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw
2: DTX 500, papalit sa mga butika.
1: No one ang makaugga sa kama, masinog,
3: may diabetes ka.
1: Mag-DTX 500 na.
3: Ang DTX 500,
1: ito may powerful extracts,
3: no phytochemicals,
1: ug antioxidants,
3: nagigan sa palya,
1: ug de-sugar sugar cane,
3: mga organic compound,
1: nga effective
3: patok sa sakit, nga diabetes.
1: DTX 500
2: sa mga butika.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix. Himog sa natural na sangkap para sa mga markuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakabig ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mapahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra Harper. May lang butol ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando Poe Jr.,
1: isang bala ka na.
0: Ako,
1: ang linya ko,
0: isang kapsula ka na.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
0: ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend! Supplement for men.
1: Gawa sa maca.
0: Isang herb
1: na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavawaska.
0: Epektibong sexual potency herb.
1: Stimulates libido
0: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo!
1: Baby. Extend Superman for Men.
2: Isang kapsula.
1: Extend Food Superman for Men.
3: O si Junie taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup. Kumakan sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas 4 Biotics ng 45 Probiotics at tunay 80 billion CFU ng Good Bacteria. Spore Biotics. Katamang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinicas 4 Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicas 4 Biotics, makatabang sa pagpahulog sa mga bad bacteria na hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicas 4 Biotics, ang tigpantay sa maayong na lawas o kapaligon sa imong resistensya patok sa mga kagaw. Clinicas 4 Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Nagaragsak na punggol, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro at pulkatol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Imo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX

0: News FM, your official news and music station.
1: History, bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan ninom ko sa Detri Bio. Dali lang na ayo akong sama.
1: Detri Bio. Ang Detri gamay visio. Ang visio gamay Detri. Detri Bio. Detri Bio.
3: Ako si Ariel. Naay sakit sa ata. Isulayan nako ang Detri Bio. Balik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa Detri Bio.
1: Detri Bio. Ang Detri gamay visio. Ang visio gamay Detri.
4: Kapalit sa mga butika.
1: Detri Bio.

0: Clínica D3 Bio.
1: GTX 500.
2: Kole si Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugan. Itong ako ni Dix 500. Ang among gangas, kayo yung BP na ayos sa Dix 500. Dua capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugan. Active, wujud kayo yung Dix 500.
1: GTX 500.
3: Kumali sa mga butika.
1: GTX 500.
4: Ako si Janice. Sabay kayo muna na akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano ako. GTX 500. Ito capsules a day. Hintin lang na ako. Nagbigyan na akong menstruation. Salamat kayo sa GTX 500.
1: GTX 500.
3: Kumali sa mga butika.

0: isaw mo hinitamaan ka tampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang hinainom ko. Dali sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pepino!
2: Relax lang. Inhimo ko man ang tanan, pero wala na ganyan.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhay mo! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-lavawaska, mga natural herb, ginagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo!
4: Extend, isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Vicky, tatlo nga mong kabataan sa Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa atong kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunauna sa atong kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kaya para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa atong kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang Neurobiotic Syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics na makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibang cellular. Ligtong ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong nasuki butika. Gasakit ang tiyan? Mag-Clinicas for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan? O wala mahilisan? Mag-Clinicas for Biotics. Katabang sa pagbindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan? Mag-Clinicas for Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong nasuki butika.
6: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Good ka na ha? Weh! Matsyag mo! Madala pa sa editura mo? Agay! Salig ka lang ya! Ano ya inskreto nga gwapa kaya how? Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
7: BTX Beauty Soap! Imo sa guava leaf extract, madrepe cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy

0: experts. Kesayuran sa maayong panglawa. The doctor is in. GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Inaot nga nakainom na mo og DTX 500 nga superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Usa sa mga nindot nga stress reliever doc mao ang music.
1: Music therapy sir GP. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
2: Correct doc. And even ang tunog sa falls no kanindot jud paminawon.
1: Mosab ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
2: Pero doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
1: Paita.
2: Ang atong dalungaan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles kauban sa mga tympanic membrane sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot hinay-hinay nga mawala ang imong pagdungog.
1: Mao ra rason sir GP nganong kinanglan jud ta mag DTX 500 og MyTC. Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula og tissues apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, incos og stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang og mugahi musugod daw sab ang pagkawala sa atong pagdungog.
3: Ako si Alex, may kayuti ay judsokit ipangihi o ako po diokuson sakit. Ipatay ko sa ako misis o DTX 500 tulong kakapsos sa buntag o tulong kakapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. Uy, balik sa normal ang akong pagpangihi. Tibo dyan kayo ang DTX 500.
0: DTX 500! Pumali sa mga butika. DTX 500!
4: Ako si Annabelle. As kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o DTX 500. Halos tanan ako silingan ng DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: GTX 500! Pumali sa mga butika.
2: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa itong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
1: Correct sir GP, kasagaran sa mga bungol ng mga tigulang, kasagaran ra, kinaman po'y gulang nga dili bungol.
2: Gusto.
1: Kinitungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batanon pa, pero bungol na. Kinitungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas o daghang bisyo.
2: Aka na.
1: Dugangan pa'y jod sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kung unsa ka mahinungdanon nga mainom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
2: Mao jud dok.
1: Kay naman gud sir GP nga tawo nga kung lantawon nimo tan-aw nimo murag 50 nang edad pero dayto 25 pa lang. Napo 70 anyos na pero itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
2: Ang kusog nga music doc usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na doc ang mga singka sa mga misis nimo.
1: Hello?
2: Makabungol maday na.
1: Ako mabungol ko na munang mudagan ko. Dili man tanto sir GP ha, pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw makabungol jud na. Pero naay solution sir GP kag unsa? Ayaw rag paminawa.
2: Wala gi. Sa to pa do kung tabian si Mrs. kinalanon jud nga mag DTX 500 og Mighty C. Kanang dili ka mabungol sa kasaba yung yaw-yaw.
1: Oh, kanang mga Mr. Da, inom na mo og DTX 500 og Mighty C kay kung dili ka mo inom og DTX 500 Mighty C murag mabungol gyud sa yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
0: DTX 500.
4: Ako si Janice. Dugay kayo muna na akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kayo. Ipatay ko sa kong bano ako. DTX 500. Ito capsules a day. Hinkin lang na ako. Nagkigyunan na akong menstruation. Lamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500. Umali sa mga butika. Kining tulumanon. Hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo. Kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Day of Fresh para sa puti o humot nga ilok. Egg Sand Food Superman for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. GTX 500 Health Alert.
2: Tuhuan matugdili ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pagutas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang napamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
1: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tawo tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit, bitaw daghag sa uban, luya na kayong lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan nasa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
2: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, unya wala pug kaga DTX 500 og Mighty C nga mo'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
1: Kinahanglan, Sir JP, ato jung tuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang nga mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget, radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir JP. Basta gani antioxidant, Sir JP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
0: DTX 500.
3: Ako si Alex, nagkayuti ay judso. Kit ipangihi og ako pud og kus unsakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pud ka kapsul sa gabi. Sibana lang na wala jud ang sakit. Ni balik sa normal ang akong pagpangihi. Tibo jud kayo ang DTX 500.
2: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. Ilimit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likay ang stress.
1: Gadahan ka lang tulog sayo.
2: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500
1: og Mighty C.
2: Aron mataas imong antioxidant.
1: O sarang timailan sa kataas kaing level sa stress, Sir JP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala, daghan nagtaya ang imong utok.
2: Mojod.
1: Unya, kanang bag-oran ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napuhigayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
2: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
1: Correct.
2: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radicals sa imong utok.
1: Manaw say maglagot ang ginikanan sa GP ang ilahan. Kau bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay kang ginikanan? Grabe pug ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung wise ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mo'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot ug maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niya anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niya usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako. Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron mutubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahuto na niya gasto, Sir JP. Manang sa katapusan, wala na'y mahibilin niya investment nga gihatag sa iyang inahan. So, siya'y may tabo, mabankrap siya.
2: Bankrap, Jud.
1: So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag na antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagataw, aning kalibutan. Ugaling, sige mo ni kahurot. Kung wala tagakaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnoan na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagay na mo mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og Mighty C, mauman unta ang makahatag ni mong savings ng antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og Mighty C.
0: DTX 500!
5: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Nadunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sunod sa usa ka bulan, balik sa normal kung atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500! Mabalis ang mga butika. Kining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
1: Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na Jude sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
2: Gusto.
1: Isip po sa kapinoy. Lahira Jude kung makakapi ka. Muna, kung na DTX Coffee Mix, gigama na ito ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
2: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
1: Katong mga kwartahan di, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
2: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunan po nila ang Rayo Coffee.
1: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini mo adto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
2: Kala medyo na ng feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
1: Mao jud, Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
0: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Minita Gandalaw na ay Edmiston. Dako ka ay yung tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kontinyo, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako na sab si Dr. Miloy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio o wala sa plain nga ordinary D3.
2: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Mil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
1: Yes, buti pasabot, Sir JP, nga dili tanang acid makapadaot.
2: Husto.
1: Naapoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
2: Unya nga numang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So, sigurado nga luwas din ni siya o gamiton. Ang ato ang breast milk nga naay lauric acid na padyoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid, usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid, 8 lamang ka carbon chain.
1: Sa ito pa, Sir JP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid, kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin, sa sulod sa 8 ka oras, mo tuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy.
2: Wow.
1: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya. Antibacterial po
2: siya. Napudoy
1: siya
2: antibacterial property, Doc. So kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral o kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid, if magbuhat siyag monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid, mahimong monocaprylin. Kung ma-convert na ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
0: D3 Bio.
7: Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sunod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Kung makainom ka og D3 Bio, malik kayan jud. Kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
2: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanting butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pag-control sa imong viral load of hepatitis
1: para dili na maapektuhan ang imong atay.
2: Correct. Mao jud, kay kung mudagan na ni sila na unsao na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver. Mo nay atong protektahan. dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
1: Yeah, yeah, Sir JP, no. Nana kay D3bio, do na pa kay acrylic acid nga gabuhat og mono caprilin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir JP. Kay mahimo man dai ni siyag energy.
2: Mojud kini nga iyang second major role ang paghatag kanimo og instant energy.
1: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong buyon.
2: Ah, kanindot pag klaseng energy na oy.
1: Baling nindot gyud, Sir JP. Mangita kag makaon nga energize ka nga dili mo dako imong buyon. Wala gyud, pero ang carbohydrates makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan dako pud ang imong buyon.
2: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprilin. So unsa man ang mga gibuhat niini kung ikay gasakit? Pananglitan, gilantan ka, inom ka og D3bio.
1: Inom siya, Sir GPs, og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mo kaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3, Sir GP.
2: Husto.
1: Kung sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw na kung mo gamit na lamang ka og D3, gamit na lang jud og D3bio.
8: D3bio.
9: Oh, si Richard, yung galabad akong ulo. Tasa day ko blood pressure. Anong ko sa akong asawa, D3bio. Sa nakabulan na wala na akong labad sa akong ulo. Anong wala akong blood pressure.
8: D3bio. Ang D3 ng may visyo.
10: Ang visyo ng
8: may D3.
10: Balik sa mga bulika.
8: D3bio.
10: D3bio.
8: Health News.
0: Kining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Superman for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
2: Muna igiingon dok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay Clinica Deo Fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa Clinica Deo Fresh.
2: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe po gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadawat sa imong panit, na ni siya ay whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahera, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa dyan.
2: Bitaw. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
2: True.
1: Ang problema kasagaran kaya wala rin panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag nakag-exercise.
2: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na na, Sir JP, sa added benefit. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mo ay magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
2: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay ng circulation, makahatag pa dyan o gana sa wala na'y kusog na pinuti ni Papa.
1: Nadyo pa rin, Sir JP, nga lami dyan di inom o kape, sabot na kung laay kayo.
2: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa dyan na yung DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubo sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seeds.
2: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
2: pa. Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
2: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado god kani mga ingredients.
1: Siyempre, na ganoderma, na stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, Ditex coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
2: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa halin ini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan Sir JP. No. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. So layan na ninyo, gakapi ka na,
2: ga-detox ka pa!
10: D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: Ako si Elena, gainong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
10: D3 Bio. Ang D3 gamay bisyo. Ang bisyo gamay D3. Kapalit sa mga buti. D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako sab si Doc Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ato na sad review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
2: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag ng MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
1: Uy, nindot na.
2: Nga kining mga good fats, mupromote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok. Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids. Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot dok, nga kung inom kog plain D3, okay ra. Nindot ra jud.
1: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
2: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
1: Dili mahatag ni plain D3 sa GP nga dili ko mabalaka.
2: Correct.
1: O ma-depress nga may hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Hindi Sir JP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad na ka, aduna ra gihapon kay presence of mind? D3 Bio ang MCT og keton sa D3 Bio nga wala sa plain D3. Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3? Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 Bio. Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
2: Wow!
1: Para sa akong mga fungi. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
2: Mura di ay nag-topical cream.
1: Murag yun.
2: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
10: D3 Bio.
12: Ako si Pili Kadugnasan. Ako yung matabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kahit gaana ako pamatsyog sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
10: D3 Bio. Ang D3 na may visio. Ang visio na may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage kung nakay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyang sarang matambalan, Sir GP. Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D.
2: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong ni Agi. Alpha lipoic acid. Na nasa atong lawas ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imong mga antioxidants.
1: Yes, anaa sa atong lawas og kini diay gitawag nga caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Mao ni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha lipoic acid. Recycler mong guna siya sa antioxidant, Sir GP. Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
2: Ay, kanindo.
1: Patason niya ang imong alpha lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iyahan yung i-recycle tungod sa caprylic acid niya na asa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid na ba sa plain D3?
2: Of course, wala.
1: Naaray dyan na sa D3 Bio. Kini pa, Sir GP, mientras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo dyan siyang antibodies for your immunity.
2: Correct, Dr. Ramil.
1: Mao na yung trabaho ni D3. Matagan dyan ta o long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3 Bio, gahatag o immediate response.
2: Nadyan na yun. Paspas kayo na.
1: Pag-abot ni Kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag o pulis. Di na kinanglan pang magpatawag mga sundalo. Mao jud ay bintaha kung ikaw naka D3 Bio. Tanan kini kinanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
2: Taway kayong immune system ani do.
1: Pero mas kinanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
2: Of course.
1: Ang D3 Bio adunay both. active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
2: Murag double barrel shotgun di ay dok ang ditribayo.
1: Correct, no? Pasabot kung ditri ra imuhang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og ditribayo, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
2: Murag total protection against virus. Sa pagkatagan di ay dok og rason nga dapat na jud nga mo-upgrade og ditribayo over plain ditri. Apandok, wala tayo oras. Ako si Jean Pauline Roso.
1: Ako sab si Doc Ramil Oy. Maing panglawas, ipadayon.
2: Ayawg abusohon.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno. Complete.

0: News FM, your official news and music station. History
1: Bio! Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan, niinom ko sa D3 Bio. Dali lang na ayo akong sama.
0: D3 Bio! Ang D3 na may visio. Ang visio na may D3. Ulit sa mga D3 Bio! D3 Bio!
2: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan ako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 na may visio. Ang visio na may D3. Ulit sa mga butika. D3 Bio!

0: Clínica D3 Bio.
1: GTX 500.
2: Kolej Mariu, ako yung diabetes. Ang detect ako sunggan. Itong ako yung detect 700. Kaya nga mong gangas. Kayo yung BP na ayos sa detect 700. Ang kapsule, bunta ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sunggan. Active, wujud kayo yung detect 700.
1: GTX 500. Kumali sa mga butika. GTX 500.
3: Ako si Janice. Okay, kayo muna na akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipati ko sa kumbano ako. Detect 500. Ito capsules a day. Hinkin lang na ako. Pagdigyan na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500!

0: kalamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Listang, isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Dali sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino!
2: Saks na! Hinihimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhay mo! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, ginagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo!
4: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Superman for Men.
5: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sa mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig.

0: memorya ng anak mo. Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang bionobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong nasuki butika. Gasakit ang tiyan? Mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan? O wala mahilisan? Mag-Clinicas for Biotics. Katabang sa pagmindot sa digestion. O pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan? Mag-Clinicas for Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong nasuki butika.
1: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Gid ka na ha? Weh! Matsag mo! Madala pa sa editura mo! Agay! Salig ka lang ya! Ano ya inskreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre! BPX Beauty Soap!
2: BPX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrepe cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, health.

0: News FM, your official news and music station.
1: Gitri Bayo.
2: Ako si Elena, gayong jud ko og Gitri Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: Gitri Bayo. Ang Gitri gamay bisyo. Ang bisyo gamay Gitri.
3: Mapalit sa mga buti.
1: Gitri Bayo. Gitri Bayo.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang Gitri Bayo. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: Gitri Bayo. Ang Gitri gamay bisyo. Gamay Gitri.
3: Mapalit sa mga buti.
1: Gitri Bayo.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-TTX 500. Ang TTX 500. Doon na kinimo Mordica Charantia Compound. Kikin sa palya. Yung nagahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pinyang imuatay. Mag-TTX 500. Adlaw-adlaw.
2: TTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: No one ang makaugga sa kama.
2: Masinog.
1: May diabetes ka.
2: Mag-TTX 500 na.
1: Ang TTX 500.
2: Adlaw-adlaw. Powerful extracts.
1: Yung phytochemicals.
2: Ug antioxidants.
1: Nagigan sa palaya.
2: Ug disugan sugar cane.
1: Mga organic compounds.
2: Yung effect.
1: Tiba atok sa sakit ng diabetes.
2: TTX 500.

0: DTX 500 mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix, himog sa natural na sangkap, pareho sa mga marcuso. Chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakabiga na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix, mapahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra Harper, may lang butol ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Matistingan ko man, nagnamitid ang akong pangatya. Regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
0: isang bala ka na.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka na.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
0: ikapsula mo.
1: Extend.
0: Extend. Supplement for men.
1: Gawa sa maca.
0: Isang herb
1: na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavawaska.
0: Epektibong sexual potency herb.
1: Stimulates libido
0: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-banganaga! Sa pulmo, baby!
1: Extend! Supplement for men!
2: Isang kapsula!
1: Extend! Food Supplement for men!
3: Kung si Judy taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life, always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maraming gid nga salamat sa Extend Food Supplement for men.
1: Extend Food Supplement for men!
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahadit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Nag-increase ang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup.
5: Awakan sa mga butika.
4: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw,
5: mabibili sa mga butika.
4: Memory Advance Syrup. Clinicas 4 Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinicas 4 Biotics adlaw-adlaw,
5: mapalit sa inyong mga suki butika.
4: Clinicas 4 Biotics, makatabang sa pagpahulog sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicas 4 Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicas 4 Biotics,
5: mapalit sa inyo.

microbial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Imo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. BTX Beauty

0: News FM, your official news and music station.
1: History Bio!
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan, ninom ko sa D3 Bio. Dali lang na ayo akong sama.
1: D3 Bio! Ang D3 na may visio. Ang visio na may D3.
3: Kapalit sa mga
1: D3 Bio! D3 Bio!
4: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Sulayan ako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 na may visio.
3: Ang visio
1: na may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio!

0: Clínica D3 Bio.
1: Ditex 500.
2: Kole si Mario na ako yung diabetes. Kung nagbibigay akong sunggan, tumar ko Ditex 500. Kaya nga mong gangas, kayo yung BP na ayos sa Ditex 500. Dua kapsule, bunta kong sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sunggan. Active, wujud kayo yung Ditex 500.
1: Ditex 500. Kumali sa mga butika. Ditex 500.
3: Ako si Janice. Dukay kayo muna na akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ibati ko sa kong bano ako. Ditex 500. Ito capsules a day. Hintin lang na ako. Nagdigyan na akong menstruation. Salamat kayo sa Ditex 500.
1: Ditex 500. Kumali sa mga butika.

0: APX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isaw mo. Hindi tamaan ka tampis. Inaagkapi ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa kanibosyante. Ako na magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Dani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Man. Food supplement for men. May maca, kag-travel waska, mga natural herbs, ginagahatag sang gana. Extend supplement for men.
1: Huling binuhay mo.
2: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
3: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sa mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend food supplement for men. Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory at pansaya, Memory Advance Syrup. Bakat sa mga butika, lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, pabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Winigas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Winigas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Lipol ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong masuking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, huwag wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagbindot sa digestion, huwag pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong masuking butika.
4: Girl! Buligi ko may edit picture. Dapat beautiful, good ka da ha? Weh! Matsag mo! Madala pa sa editura mo! Agay! Salig ka lang ya! Ano nga yung sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
5: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beauty!

0: radio. Kampyon ng radio.
1: Ang himpila na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Roja City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Longabo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Kasayuran sa maayong panglawan, programa nga puno

0: sa Yulan sa maayong panglawa.
1: The doctor is in.
0: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C para sa himsog na immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laban, pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Albert na taga-dawag ang akong mga TL o mga kasakit. Ang taga-dawag na po sa DTX 500. Atong gidubol dose o matapsol sa buntag o sa gabi. Latay gula, nawala ang upag-upag sakit sa akong mga mga. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mali sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
3: Ramil Uy o sa mga soaking tigpaminaw.

0: nato sa atong programa. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Inawat nga nakainom na mo og DTX500 nga superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C.
0: Usa sa mga nindot nga stress reliever doc mao ang music.
1: Music therapy Sir GP. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
0: Correct doc. And even ang tunog sa falls no kanindot yung paminawon.
1: Mosab ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
0: Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
1: Paita.
0: Ang atong dalunggaan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles kauban sa mga tympanic membrane sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot hinay-hinay nga mawala ang imong pagdungog.
1: Mao ra rason Sir JP nganong kinanglan jud ta mag DTX 500 og MyTC. Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula og tissues apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, incos og stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang og mugahi musugod daw sab ang pagkawala sa atong pagdungog.
2: Ako si Alex na kayuti ay dyan so kit ipangihi o ako po dyan po sa sakit. Ipatay ko sa ako misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag at tulog ka kapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. Uy, balik sa normal ang akong pagpangihi. Ibo dyan kayo ang DTX 500.
3: DTX 500! Mali sa mga butika. DTX 500!
4: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong disulayan inom o DTX 500. Halos ka na akong silingan ng DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: Ang mighty sing o saman ka major antioxidant mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
1: Correct Sir JP, kasagaran sa mga bungol ng mga tigulang, kasagaran ra, kaya naman po'y gulang nga dili bungol.
0: Gusto.
1: Kinitungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batanon pa, pero bungol na. Kinitungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas o daghang bisyo.
0: Aka na.
1: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kung unsa ka mahinungdanon nga mainom kag DTX 500 o Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang o sa sinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
0: Mao jud doc.
1: Kay naman gud Sir JP nga tawo nga kung lantawon nimo tan-aw nimo murag 50 nang edad pero dayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
0: Ang kusog nga music doc usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na doc ang mga singkap sa mga misis nimo.
1: Hello?
0: Makabungol na day na.
1: Ako mabungol ko na, wala mudagan ko. Dili man tanto sa GP ha, pero kanang balik-balik ng mga yaw-yaw, makabungol dyan na. Pero nice solution sa GP, kung kagunsa, ayaw rin paminawa.
0: So ito ba do, kung tabian si Mrs., kinanglanon dyan nga mag-DTX 500 o Mighty C, kung hindi ka mabungol sa kasama yung yaw-yaw.
1: Oh, kanang mga mister da, inom na mo og DTX 500 o Mighty C, kaya kung dili ka mo inom og DTX 500 o Mighty C, murag mabungol gigas yaw-yaw. Correct, no? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
3: DTX 500.
4: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kilagay. Duog na ako sa radyo. Naay DTX 500. Ako gitry og inuha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, kaan na kay kong kamati. Epektibo kay DTX 500.
3: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500!
2: Ako si Alex, nagkayuti ay dyan. So, kit ipangihi o ako po dyan po sa sakit. Ipatay ko sa ako misis o DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag, tulog po ka kapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. Uy, nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Tibo dyan kayo ang DTX 500.
3: DTX 500! Mali sa mga butika.
0: Mayang adlaw ka ninyo mga ka-DTX o ka-Mighty C. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Huwag ako na sab, si Doc Ramil Oy, magapahinumlom ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, ang alkaline na vitamin C matag-adlaw alang sa imong mind pang was.
0: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na itong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation, maurason nga nung magtaya ang puthaw.
1: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw, kung na-expose sa hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Mone rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og Mighty C.
0: Correct.
1: Ingon sad na ang lawas nato Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
0: Lagi
1: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
0: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
1: Correct.
0: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas ug utan. Mas mahal bi ang prutas ron?
1: Mahal gyud oi. Basta ingon ni, labi pandemic, mahal ka ang prutas ug utan. Mag-DTX na lang Sir GP. DTX 500 ug Mighty C na lang. Kay kung lantaw nimo ang Mighty C Sir GP, imagine sa ka Mighty C pulo na ka oranges.
0: So dako kay mo ma-save
1: tag 25 koron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og Mighty C. Nya wala na pinakataas o superior nga antioxidant Sir GP, DTX 500 ug Mighty C ra jud.
0: Correct.
1: DTX 500 nga doon ay D-sugar, sugar cane extract ang pait na bahin sa tubo.
0: Husto, Doc?
3: DTX 500!
5: Si Albert na tagadumagin. Ito nga akong mga TL o mga kalakit. At tagadumag na po sa DTX 500. Akong gindubol dos o nakapsol sa buntag o sa gabi. Ilat ay bulan na wala ang upag-upag o sakit sa akong mga tagadumag. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: Nya, unsa may ilang makuha diay nga mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
1: Sa mga dili tigkaog utan Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og Mighty C, kung taas na kayo ang imong oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
0: Ha?
1: Number 1 na cancer, siyempre tayao na imong selula. Alzheimer's disease.
0: Ayay.
1: Mataya ang imong
0: brain,
1: imong brain, Parkinson's disease, diabetes, money may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke ug uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
0: Unya magka fatty liver nga di ka dok? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o kining pagkabaog dok sa mga lalaki og dili makaanak.
1: Mao na. Mo na nga kinanglan yun ni mo og kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yun ka sa DTX 500 o kining gitawag Mighty C. Kuyaw kayo Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit na pwede makuha kung kulang ka o antioxidants, mao nang kinanglan yun nga magkaon ta og prutas ug utan niya inom og DTX 500 og Mighty C.
0: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
1: Niya, imo na nailabay imong tab. wala mga kasigarilyo, di ba?
0: Oh, wala.
1: Ilabay na imong tab, kaya puno mo na sa radiation. So, importante din sa GP, kinahanglan yun mag-DTX 500. Inom pugag Mighty C, Sir GP, kay maudyod na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o Mighty C.
3: DTX 500!
2: Ako si Alex, nagkayuti ay yun so, it ipangihi o ako po niya pusong sakit. Ipatay ko sa ako misis o DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag, tulog po ka kapsos sa gabi. Sima na lang nawala yun ang sakit. Hindi balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo yun kayo ang DTX 500.
3: DTX 500! Pali sa mga butika, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Loida, may lang naabugog taligsi, nagsip-unong nga ko. Pag-ikog Mighty C, yung capsules, 3 times a day. After sa sige nga kong tumar sa Mighty C, abugog taligsi ko nang masuklan. Epektibo kayo, Mighty C.
3: Mighty C, mapalit sa mga butika.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mang kas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
0: Muna igiingon dok nga, dilit na ng tao nga gadubli og mas, nahadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
0: Kunya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe po gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadawat sa imong panit, na ni siya ay whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, kunya, humot pa, Jude.
0: Ubitaw. Ayun na magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir GP is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Di isag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na da sa GP, sa added benefit. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mo'y magpakusog sa layog ni mama o papa na taga-BE.
0: Lami, judir yung extend food supplement for men, Doc, kay okay ng circulation, makatagpadyod o gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
1: Nadyod pa rin, Sir GP, nga lami dyod di inamog kapi, sabot na kong laay kayo.
0: Ako, Doc, pag matakos buntag, kapi din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa dyod na yung DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung iwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seed.
0: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mao na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka ba?
0: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga na-diabetes. May kamalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
1: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sumatao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, nasa tulo ka pwedeng pilihan, Sir JP.
0: No.
1: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
3: Kining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline new vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay Visio. Ang Visio nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Superman for Men. Laban, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News.
0: Mga ka-D3 Bio, ako si Jim Paul Generoso.
1: Ako sab, si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio na 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ato na sa review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
0: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag ng MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
1: Uy, nindot na.
0: Nga kining mga good fats mo promote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imong utok. Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids. Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot, Doc, nga kung inom kog plain D3, okay ra. Nindot ra jud.
1: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
0: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
1: Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
0: Correct.
1: O ma-depress nga may hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag-D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Hindi sa GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad na ka, aduna rin hapon kay presence of mind?
0: Oh,
1: D3 Bio. Ang MCT og kiton sa D3 Bio na wala sa plain D3. Nga nung mag-D3 Bio ka, over ordinary vitamin D3, tungod the versatility of D3 Bio, pwede na ako siya mainom. Kung makuha na ako ang tibok beneficyo sa D3 Bio. Kung pwede po na ako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
0: Wow!
1: Para sa akong mga hunjay. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
0: Mura din nag-topical cream.
1: Mura yun.
0: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
3: D3 Bio.
6: Ako si Pili Kabunglasan. Ako yung natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kahit gaana ako pamatyo sa lawas, wala na ako yung pamati sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3 na may Visio. Ang Visio na may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage, kung nakay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyang sarang matambalan, Sir GP. Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D.
0: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong ni Agi. Alpha lipoic acid. Na nasa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imong mga antioxidants.
1: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini diay gitawag nga caprylic acid. Nga naa sa ditribayo. Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha lipoic acid. Recycler mangguna sa antioxidant, Sir JP. Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy. Pakason niya ang imong alpha lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong nga vitamin C, tanan nimong antioxidants, iya ning i-recycle tungod sa caprylic acid niya naa sa ditribayo. Pangutana, ang caprylic acid naa sa plain D3?
0: Of course wala.
1: Naa jud na sa ditribayo. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
0: Correct, Dr. Ravel.
1: Mao na trabaho ni D3, matagan jud ta og long lasting nga immunity. Pero si MCT nga naa sa D3 bio, gahatag og immediate response.
0: Na jud ta yon, paspas kay na.
1: Pag-abot ni kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo. Mao jud bintaha kung ikaw nakaditribayo. Tanan kini kinahanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
0: Taway kayong immune system ani, Doc.
1: Pero mas kinahanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
0: Of course.
1: Ang ditribayo adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
0: Murag double barrel shotgun di ay, Doc, ang ditribayo.
1: Correct, no? Pasabot kung ditri ra imuhang ginom, pulis station ra inaani mo. Pero kung gainom ka o ditribayo, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imuhang balay, may pulis station ka pa.
0: Murag total protection against virus. Sa pagkatagan di ay, Doc, o grason nga dapat na dyan nga mo-upgrade o ditribayo over plain D3.
3: D3 bio!
6: Madiagnose nga ni Doc kaya ang libor, kaya inuwa sa akong mama o ditribayo, kapatid na sa pagtayin ngayon na yung gamay. Epektibo kayo ang ditribayo.
3: Ditribayo! Ang ditri nga may visio. Ang visio nga may ditri. Papalit sa mga butika. Ditribayo! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako di ay sisigan nga nung taga nga doon ako'y allergic rhinitis. Natunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumaro tulog ka bisis matagad na wala nag-cute ang permi nga pag-atake sa akong allergy.
3: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C sa mga butika.
1: Ang pag-inom o kape, Sir JP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
0: Gusto.
1: Isip sa kapinoy. Lahir na jud kung makakape ka. Mm-hmm. Muna, kung na DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
0: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds na mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
1: Katong mga kwartaan diya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga anaay diabetes.
0: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunan po nila ang Rayo Coffee.
1: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation na pundo. Kining pundo mo ay gamiton, aron itabang sa labing nagakinahanglan.
0: Kala medyo na ng feeling na mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka na makatabang kas mga pobre.
1: Mawadod, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
3: D3 Bio Health News.
6: Kasi Florazel, before, problema dyan na po ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
3: D3 Bio, ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
0: Ang ato ang pag-isgutan karon, Doc, medyo sensitive. Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una jud dapat dili mapiktuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow. Kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
1: Mao'y rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
0: Mao jud na.
1: Kay kung hinay dagway, Sir JP, na jud tsansa nga magbara kini.
0: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients. Samot na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay ay kini mga tagak na na.
1: Lera jud kung maayo ang pag-agi kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize our GP, maginahinay na siya ang deposito.
0: Muna'y delikado.
1: Pero kung sige kang gainom o ditribayo, ang BCO nga naa sa ditribayo na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid sa GP.
0: Kung kanang antioxidant do, gingan lang gallic acid, another is the ferulic acid.
1: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
0: Hosto Doc, those are the polyphenol families ng antioxidant.
1: Ang ditribayo tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa ditribayo, pugnga niya kini aron dili mubag. Walay paghubag nga mahitabo sir GP kung nakainom ka og ditribayo.
0: Unya unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag? Ang tubag, mao kini tungod sa gallic acid.
1: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
0: Kampiyon! Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud siya sa ditribayo. Padaghanon ni ditribayo ang imong HDL.
1: Ang imong good cholesterol.
3: Free bio!
8: Oh, si Richard. Yung galabad akong ulo. Nasa dahil kong blood pressure. Kainom ko sa akong asawa, ditribayo. Sa nakabulan na wala na akong labad sa akong ulo. Walang wala akong blood pressure.
3: Free bio! Ang D3 na may visio. Ang visio may D3 bio!
0: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imong mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL o dadon sa atay aron pagawson.
1: Maunay nakamaayo ni ditribayo Sir GP tungod sa iyang gallic acid. Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid. Kung plain nga D3 lang Sir GP. Pero kung ditribayo na siya gallic acid, aron dili maghubag o mapugnan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagastroke. Kung gusto ni mo malikayan ang pagastroke, so, siyempre, mag-ditribayo ka kay naay gallic acid ang ditribayo.
0: So, ano sa mga ginabuhat ni ditribayo, Doc, batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsaon man? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas sa imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imuang blood flow. Secondly, si ditribayo padaghano niya ang imuang HDL level.
1: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa ditribayo adunay siya gitawag na apoptosis inducing agent sa GP. Sa to pa, kaya niyang hipuson o patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni ditribayo ang gitawag nato nga gallic acid o lauric acid. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuon niya ang imuang mga cancer cells aron dili na kini makakuha og sustansya. Batay siya.
0: Muragwardyahan niya, no?
1: Kini pa jud, ang ditribayo dili ra ingon nga naa siya gallic acid. Napod siya ferulic acid. Ang ferulic acid maoy gapugong sa imuang katigulangon.
0: Wow!
1: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
0: Dakong ba?
1: Layo nimo ang blood pressure, diabetes, cancer ug uban pang mga sakit sa brain. Mo ni rason nga nung gipromote jud namo ang ditribayo over plain nga vitamin D3 tungod sa dili mayhap niya nga mga benepisyo. Klaro kaayo kung unsa ang mga benepisyo sa ditribayo tungod sa BCO nga gipakapinan og D3 Sir GP.
0: Awa na tay oras again. Ako si Jintol Hineroso
1: ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusuhon
3: kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kompleto kon todos ricados nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya gambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati apil sa mga health topics adlaw-adlaw kauban ang mga health experts kasayuran sa maayong panglawas.

0: oras sa Pilipinas, sa oras sa K5 News FM, 97.7 na bagat alas 4.30 na mga ka-K5. Kiling oras ka ito, nagyapon ka na ito sa DTX Kufimax. Nagkakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: Sa umaga, balitang K5 sa umaga! K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update, Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!
2: Maayong buntag!
3: Thank you.

0: Lanza 4:33 na mga ka-K5. Good morning mga suking tig paminaw!
1: Ay, what the?
0: Bangon ha sa mga nagtikong-kong tikang-kang pada silang tagsa-tagsa ka mga higdaanan. Sige, may adlaw, may buta ka natin Tarang Luzon, Visayas, Mindanao, Kutub sa Maputing Labay sa CBS 97.7. K5 News Afab Dumay Gabay. Welcome sa English ninyong tulumanan atong tulumanan balitang K5 sa umaga. As always lang gihapon mga ka K5 makauban si ka K5 James Ditri Bayo Bando Kiyo. Adlaw karon nga Martes sa pizza 4 na ning bulan sa Agosto 2026 mga ka K5. Kumusta ang inyong first week of August mga suking tigpa? Malinawon ba? Malipayon ba? Dapat lang yun ka nga imuha nga piliyon mga ka-K5 ang malipayon nga pagsugod sa adlaw, pagsugod sa bulan, sa tuig o sa oras, sa minuto, segundo. Atong kapagtipik, may kadlaw, may butang sa itong mga suging tig pabinaw, kanaminaw, tibuk, lalawigan sa Negros Oriental, ikan sa unang distrito, ikaduha, ikatulo, ang distrito ng itong lalawigan, labi na yung Dakbens, Dumaguete, Kagilang Kuban, sa 30 ka barangay, particular ang barangay Kamanha, kundiin, nanukad ang 97.7, K5 News Afab, Dumaguete, mga kadlaw, may butang, ganatong huron! Ay nga, buntag usap mga kakifang sa may merkado publiko ning Dakbang gikan sa Building 1 to 10 na Prutasan, Gulayan, Itlogan, Kanihan, Gularan. Okay, diya sa may islaan mga kakifang diya sa may panakutan na Southpaw Area Vegetable Section. May buntag usap diya sa may painitan niya, naghanan niya, nagtambay, naglingkod, nagpatimpla, ng DTX Kufi Mask. Ay nga, adlaw ka na ito nga talan, hilabi na sa ito mga pinangga ng mga vendors, cargadors, parking boys. Ay nga, buntag ka niyong taray sa ato mga pinangga ng mga drivers gikan sa pinika mabalhabal behind drivers kung ingon man ang mga kaiksuuna na ito ang habalhabal diha ng mga naglingkod pa samtang nagpaabot ta o kapasahiro ang kilabi na sa mga maxi naghulat pag mga booking. Ay nga, buntag ka niyong hurot mga suking tig pabira sa ito kapag tibiyag may aglaw may buntag sa ito mga pinangga wala gipang pangga. O yan, sad kayo sa itong mga kaigsunan diha nga wala gipangga mga ka-K5. Parihan na lang nga sa mga nagpulaw kay nagtrabaho pa. Oo ni Chris Lina Balasabas. Naka-on duty pa mga suking tig pabiraw. Chris Lina Balasabas ang gipangga nga wala gipangga. Atong pinangga nga wala gipangga. Ya buntag ni Maria Islin na Balasabas nga nabinaw na to karon dia mga suking tig pabinaw sa yung nagpalanaw nga na stress pa lang makipa shout out na pa tulog pud mo. Ano po sa tugo ay pretty bag mga ta may buntag usab mga suking tig pabinaw tong mga kaigsuunan nga mga security guards. Oo nga hangtod karon nga natatutok 24 oras sa pagbantay sila ang area of responsibility sa may nga buntag kaninyong tanay. Welcome once again sa itong programa ng Balitang K5 sa umaga. And of course, good morning also to Ma'am Joy Friday. Good morning you too. Salamat Ma'am Joy. As always, ay mohang pagpaminaw sa K5 News FM. Most especially sa itong programa ng Balitang K5 sa umaga na pagkasayo sa buntag pero nagmatag yun si Ma'am Joy Friday. Salamat kayo Ma'am Joy and of course ni Mary Grace Santillan. Akala ko kasi ikaw. Sabi na kong si Mary Grace sa piatos ni mga kakifang ang nag-viral na sa karon sa impeachment trial ni Inday BP Sara. Mary Grace Santillan, good morning Sir James. Naan ay klase ron, asa man ka nahimutan? Asa ka nahimutan? Basta sa itong nahibalaan Jackman Sudumaguete from school. Most especially ang NOPH atong nahibailan nga suspended ang klase tungod sa kadaghang kaso sa ginatawag natong Lusor Island or sa Bisaya pa Pisco na charas Piscat isda nga Irig. Ma'am Mayeto Salvador, good morning James. May muntag sa Dibuniha Ma'am sa may Bayangwan de Surigya. Of course, ato nga timbayag mga nga may muntag si Kapitan Charlito yung mga itong mga kribong IBC Presidenta diya mismo sa may lungsod sa bakong may muntag Boss Kakay. Ang may muntag usap ni Kapitan na Monico Tindaka lagad lamang yawit sa kagyawit ko no. Niya Chris Lynn, Chris Lynn ba? Chris Lynn Samilon Balas Sabah. Muntag ni mo dahil Inday Lab ni mo siya pero di kaniya lab. Oh James, goodbye muna tayo for 10 days ha. Punta ako ng Manila, James. See you after 10 days. Ah, magkita na tag Manila, ma'am. Salamat, Ma'am Joy Fry, as always. See you there at Manila by August. So, yeah, mamamaalam din ang ilang araw. Pagkita ka ito, wala naman din kung Tagalog. Practice ko rin mga kakifay. May basin niya na mangutanan ako dito nga, ay, magkano ka dumating? Makatuloy ako'y mahirapan sa kalisod kung paano yun na tumagot. Good morning, Sir James. Ako na itibay ng adlaw may butag sa akong mga silingan dito sa may Madirita home sa Kandaway. Always nga nagpalanog sa Key Farm. Especially sa akong mama nga si Mama Inday o si Papa Manuelo Lagrama. O sa tanan-tanan na lang ng mga Lagrama family nga always naka Key Farm may butag ang lami ang DTX Coffee Mix. Ah, nag-inom na sila DTX Coffee Mix. Lami yun kaya ang DTX Coffee Mix mga ka-Key Farm. Labi na sa mga kwadya, ang ligon o kapis sa mga tatay na nato. Kung mahilig mong kape sa matiguang mga kakifay for the mga adunay edad. Puro magyuda adunay edad. Ba't ka itong mga tagas-tagas ng edad? Kung gusto mong kape, dapat inyohang mindset wise mo dapat. Inyong piliin tong kape nga lami. Kape nga di mo magmahal. Huwag ang pinaka-importante sa tanan mga kakifay, ang kape nga kape na tambal mo. DTX Coffee Mix. Ang kape nga mutabang ka mo sa paghapwa sa mga hugaw sa imong kalawas. DTX Coffee Mix. Nagkakape ka na naka-detox ka pa. May nga buntag ni Ma'am Susita Sima Prangka Barina diya sa may Amlan. If kita masaya mga kakifay, may buntag ma'am. Huwag ingon man ni Kuya Ikotang Mayor Manjo Sisip may buntag boss yeah mismo sa may Amlan. Good morning also to Ma'am Mars Arlasa may buntag sa mong pagpuminaw o ni Bibi Andres Batalay Juvel Sumampong may adlaw kaninyong hurot. Ato sa mga pagtibig, may adlaw may buntag sa itong pinanggang listener nga naminaw na to karoon si Hara Michi ang walang paglulubad. Charat. Why paglubad? Hara Michi nga naminaw karoon niya samtang nagbiyahin na. Nakasakyanan daw siya kay nag-ulan. Ulan kagabi, imunggod mga kakifay. But now, hayag kaayo ang bulan. Hayag pa siya mga saad ni mga hangtod karoon. Wapag yun matuma. Amping yun kas mga saad-saad niya mga kakifay. Ay giyog padala at pinaka kinsa to siya. Ay nako. Good morning Sir James. Good morning Sir James. Ako rin i-greet huwag may buntag. Kung ako ang pinangga nga uyab kaya nagbiyahi pa padulong nasihang na trabahoan buhay call center agent sa giyod lalim pero laban lang kika ni Junaville May Sanchez Sir James. Ayan, salamat ni mo ma'am Junaville o sa imuhan uyab pinanggang uyab. Unta tanan nga na ang greetings na like sa akong pinanggang uyab imong i-deny Sige daw. Huwag na kaya maipag ipagmamalaki o ikapanghinambong niya mga kakipay. Kinsa man ay. Or kinsa man ay. Kuha akong ikapanghinambong utang regyo. Kadako kayo kong utang. Hindi na ako na ikalimut. Hindi yun ako na ikauwaw. Maura yun ay akong ikapanghinambong na pagka nakuha na kong utang. Ay, budag ni Ma'am Sinina Bando Kilyo na sa may Belgium mga kakifan. Gustamos marang. Salamat kayo sa sponsor nga hotel. Hotel sa may Manila over there. Salamat din mo na Ma'am Sinina sa imuhang pagpamina. And of course, yung unik kaihang na si Ma'am. Si Ma'am Angelica Bando Kilyo. Ay nga, buntag niya. Ato pinag good morning to my son, John De Carlo. I love you. I love you, anak. Welcome home. Thanks, James. Ika ni Ma'am Joy Friday. Dapat na ganun talaga ang mga ina. Patay nga na tanan ang ina. Inahan, no? Love your Nivor. Love your children. Nivor, Manila. Ay nga, buntag usap na Nivor. Sir James Namina, may karoon din sa may buntis. Ipit lang na ako among maaktibong kunsihal nga si Sir Kunsihal Mik Mik Sarialis. Ay buntag sa itong amigo, Kunsihal Mik Mik Sarialis ang umalabot nga kapitan sa may buntis na bakong. Oh, good morning, usap. Hindi na ako basahin yung name. Ay buntag, Juicy. Tahon kay Mang Loon niya. Ay buntag, di mo rin hain na. Salamat sa mga pagpapalabot. Paminaw ba? Sir James, nindot kayo tong nindot siya. Hindi na to na pwede nila ipaybalo kayo. Makabalo sila. Dapat sekreto na to na to. May butag mga kakifay, nakahigop na ba ang on? Ika ni Ma'am Sinay, nakahigop na mig DTX Coffee Mix, Ma'am. Ikaw niya. Gusto ang imuhang mapunta. Ay, hapon na tingali dito. Stress na nila, Ma'am Ta. O paggabi. Basta mo na siya. Lahi ang iyang oras ni Belgium mga kakipa. Of course, ato nga itimbayag may buntag usap ang pinakakusgang inahan ni Ma'am Sirene na siya andang og siyo Timor. Ang iyong mga ginikanan karoon niya sa may barangay Perugtuban Dawit. Og ni Ma'am Dindin, Ma'am Lin, Leon siya Baduquillo, Balinpin, and of course, ni Durex. Umalabot ni nga kapitan niya sa Perugtuban mga kakipa. Laga ni kapitan niya, sure ball ni Peruntor, ha? Tuan ng amigo-amigo. Na siya nga dili, kuno siya ganahan maninood pagdagan niya mga kakifan kay amigo ran niyang tanan. Ikaw, nagunahuna kang amigong tanan, sila wakman. Ang importante, after election, back to normal ang life. Kailan niya, amigo na pun magbalik. Ayaw lang, kaatbang lang sa politika ang imong tawag ug tanaw sa imuhang kaatbang. Dili kay kaaway. Dahi mong ganang kaaway, mga kakifay kay mag-live. Magdumot, di na mo magdagdanay, tungod lang sa politika. Manigrengon nga, very wrong. Ayaw gid magsugot nga mag-uba ang iyong relasyon, ha? Tungod lang sa politika, mga kakifay. Whether we like it or not, we have our own beliefs. Like, we believe nga kanina tao mo ni makapachange sa inyohang barangay, and you believe also nga kana nga tao mo na iya maglaon na nga malugmok ang malugmok malulambo ang inyong barangay, then go for it mga kakifay. Ang importante, if you have a relationship with someone or ang imuhang amigo na suod nga higala, ayaw po daw kung sugot nga maguba tungod lang sa politika. Kaya muna yung nahitabo sa akong suod nga higala nga kapitan niya sa may tanay. To mention na iyahang nga pangalan mga kakifay, way back 2022 election kauban mismo. And then after passport mga panghitabo, anag yung mismo kagalingan niya, whatever happens, ha? Dapat dili yung tamapektuhan sa politika. 2025 election na naglahi na may ginasuportahan, na siya speakas, ako na speakas, o na to'y sugod nga dili na mo mutubag. Dili na mo ring ang iyahang cellphone pag ako ang manahan. Okay na na mga kakifay, mag importante kita atong kasing-kasing limpyo o mabugnawo. Ina Ganang lang ang atong kasing-kasing ligon na sa pagtuo na ang amigo magpabiling amigo taliwala sa mga politikal sa pagtuo. Ato sa nga itimba ya kuya, shout out ko atong bayi nga kuyog Matasa. Budag ni Maria. Miss Lynn Balasaba, shout out daw siya atong bayi nga kuyog atong usang gabi. Iba kun si Halto Brad, dili na, kuha na siya kapitan. Silingan ninyo ni Habad. Ay po itong konsihan. Rick Rivas sa Villa Flores, may good night. Good morning, Brad James. Shout out ni Jane Cabaldo nga nakaditex Kofi Mexa. And also, good morning to Mommy Joy Fry Amping para dili malumping. Balik na mga kakifay. Basta ito ang mga minsay at mga tagagpagtaganapan sa dili. Pato ng dawato niya. Ang ato nga kaubad niya nakastambay na sa ito nga linya aron sa pagpaabotan sa mga presyo sa mga nagunang kapalalito niya mismo sa may merkado. Publiko ning Dakman sa ito magyati. Nakastambay si kakifay. Dundun niya naka-extend the food supplement ni Paleng E-Kifay Mo.
1: Kifay Balantay Mercado.
2: Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning mga
3: ka-Kifay!
4: Good morning! At lang ko rin mga atong i-update ko na ang atong mga presyo ilibin na sa itong mga utanon. Utanon, lamas, o uban pa mga kitab. Pero na, atong mga presyo per kilo. Ang atong atsang ko rin tag 150 ang matagkilo niya. At ang kamatis, 150 usap ang matagkilo. Medyo ni taas atong kamatis ko na. Medyo ni taas atong kamatis. At ang karot, 70 pesos ang matagkilo. Siling ispara, 50 pesos ang kilo. Sa yuti, tag-unsi ang buok. Ano na usay tag-busi. Dipindi kinisida ko na. Ang patatas, 120 ang matagkilo. Ukra, 50 pesos ang kilo. Pizza yung Bisaya. Ah, pizza yung Bisaya. Wagi ito ba? Tag 75 pesos ang kilo. Chinese pizza, 70 pesos ang matagkilo. Ang pala, 80 pesos ang kilo. Tapos atong palong, tagdan, tagtalong garon. Tag 70 pesos ang matagkilo. Atong green cucumber, kung napitino, 70 pesos ang kilo. Apara, kung nagisun, ha? Tuhan isa, tagganin nga lang, ha? Tag 55 pesos ang matagkilo. Atong kalabasa, medyo, nagubay atong parkaroon, atong delivery ka na, tag 30 pesos ang matagkilo. Ahos, 130 pesos ang kilo. Tapos ang sibuyas, 110 ang kilo. Sibuyas dahon, 210 ang per bundle, ano yun eh. Tapos atong luya, atong luya ka na, tag 130. Ah, ano sa tag 135 ha? Jadi pindi usap kini ha. Atong luya ka na medyo mihit usap oga deliveries mga kakita ba. Ito ha, muna atong update sa baka na atong sitwasyon sa to ang area. Wala ay okay na ang panahon, wala ulan, wala dagom. Unya, padayon nagyapon atong mangyurumpahay. Dire mismo sa South Pola Market ha. Pagkantang mga mangyumpra ka rin, tungod kay ubay-ubay usap tag may mga buk na may stock. Na mo sabi, ipang display sa kataiyang nga mga bisliyanan. Okay. So, karon na, atong i-aminaw, ang atong, ano man, usap ay ni taas karon nga?
5: Si Kamatis.
4: Ano man?
5: Wala man kay supply, manang ni mahal.
4: Ilan man itong nga po ng Kamatis? O katanyagin na
5: daw? Angin, lawan aras, 120, karong gawang 50 na niya.
4: So karoon ha, ang matod pa ni Mambre na ang Mamatis usab ni Saka. Okay, so karoon ha, ang atong mga kaisyo lang. Kung kinsa itong naninaw karoon ha, pwede ni Mimori. Pwede ni Mimori Grisa sa kung dumod kaya tagla na pa ang mga nagabot-abot ng mga staff. Okay, so mura ka kita at ang igit itong mga naninaw karoon. Ibala si Mamlin and si Raul Diaz Butungan sa Bilibag. Diyos, hindi tagalo. Good morning. And si Ma'am Joy Praya. Ma'am Joy, good morning Maria. O si Ma'am Rosie. Kumusta ka Maria? O guna rin ang kibib ha. Paminaw mo kay atong update ka rin sa ito ang crude o gusto nga atong alinawon ka rin kung aduna ba'y pagsaka kung aduna ba'y pagsasa. Paminaw mo ayaw mo bahin o tuning na kibib kaya nabri ang kumpitong update ka rin sa ito ang mga pisyo sa itong gusto rin na perlito o ang crude mga kibib. Okay, so alam sa balitang kita ang sumaka. Piniyong kakipa, bundits ng ka-extend food supplement ni Paling. para sa kabuuan ng balita at serbisyo publiko, Kalinawan, San Negros, K5 News Event.
1: K5 Balantay Mercado.
0: Oras mga ka-K5, alas 4.53 na. Panayta sa itong programa ang kabalitang K5 sa umaga. Kabalikapon si ka-K5 James sa D3 Bayo Bandukillo. Ma'am Lina Bandukillo, pa-shoutout ko sa akong sister nga si Sinina Bandukillo. Abot ng panahon mga ka-K5, ang akong mga commentators dari mga Bandukillo na ay ginatawag o family support. Salamat nyo mo diha, Ma'am Lina Bandukillo sa may panubto bandawin sa'yo kay silang nang mata doy. Salamat kayo is the way may bunga. Pinood, Mami Joy, ang anak na anak ko ni Mos Labas kay Dili Pariha ni Carlo Mami. Ay na, Ray. Ayaw kayong dagway dyan, Ray. Wapa, hiturahan guys, Ma'am Joy. Ikaw, murakag kwan, murakag karton nga napilo. Pag-untag ni mapag-usap, K5, Ray Cuevas Villaflores. Hello, Ray Cuevas Villaflores. Good morning, anak ko sa labas. Gika ni Ma'am Joy Fraga. Natahigot, nag-hinulong, hinalanggop pa. Ate, hinulong, hino. Hinulanggop, ma'am. What do you mean by hinalanggop pa? Si Dindin na kauban ang tinughong. Tinughong, kabula kong tinughong. Kato man ang mga dukot-dukot, mga kakifan na giinit. Timplahan gamay, apagkalamihan. Sa una, mga ayokog numero or resulta sa bagdok sa una, mga kakifan. Kato akong pangayuan, pa imnon or pakanon sa kong tinughong. Alit daw, kaong tinughong. Sa balintan siya, ya, guyang. The late guyang. Salamat guys, mga tinugong hindi na ito malimtang lamian nga tinugong kalipay sa kubring uyamot nga sama na ko tinugong lang mga fights na may nga bunta. Good morning Sir James. Good morning K5 James Balagilio Dan Shuring and pa-shoutout na ko ni Bobski DTX QFMX ni Rodrigo Loni Kausol ni Yoyo Rene Asibo o ni Agaw Requibas Villaflores sa ilabi na sa Abrasado Family o Kalidgid Family nga always naminaw o nagpalanog sa K5 News FM. It's me Rudy Santi Abrasado watching live from Riverside Butong Manhoyod. May buntag Sir Rudy Santi Abrasado sa may Manhoyod. Good morning also to Mama Divine na gantalaw nga nagpaminaw nato ito karong mga taknaa may buntag man kaya sa may Shaton Hiligaon Shaton shoutout siya sa iyang anak na si Nika Erika Irish nga naminaw usab karong mga taknaa mga kakipay. Salamat sa may Hiligaon Shaton and of course DTX Kofi Max Lamigio thanks James Buka ni Ma'am Joy Fry. Inood yun na mga kakipay mga kwan lagi sa mga wapakatilaw bilabi na sa mga tagabayawan mga bayawan on panilaw mo. Panulay mo mga kakifay. Sa mga pakasulay sa itong DTX Kofi Max, panulay para sa mo makaingon mo nga alami gini. Hindi mo mahibalan kung unsa kalami kung imo na nga matilawan. Hindi ka makaingon nga lami kung wa kakatilaw. Lisod sa adwin kang lami, hindi wa kakatilaw. Wala siya rin. Tilawin na sa mga pakatilaw, panulay mo mga kakifay ba? Para makaingon ka nga this is it, pansit na. May nga buntag pag-usap matod pa ni Mama Sinin nga ang tinughong nga gainit o gaaso-aso nagiinit yun mismo ni Mama Dindin Bandukillo o ni Mama Lina Bandukillo. At ang oras mga ka-K5 alas 4.56 na giring oras nga tuligapon ka na to sa pinaka-epektibo nga D3 Bio. At ito nga D3 Bio mga ka-K5 ang mutabang kanimo sa pagpatay sa mga bakterya sulod sa imong lawas siya. Ilabi na kung ikaw adunay kasanatian na o kasakit nga gipati karon sama sa ubo, sipon, trangkaso, sakit sa lawas o ang hilanat. Kung ikaw adunay sakit nga na matikdan sama sa itong mga nahisgutan mga ka-K5 ay na paglangan pag D3 Bio na tungod ang atong D3 Bio adunay virgin coconut oil nga mutabang kanimo sa pagpatay pagpakgang sa mga bakterya sulod sa imong lawas aron magpabilin kang himsog ug luwas. Ang ato ang D3 Bio mapalit sa inyong mga suking butika ug parmasya sa inyong lugar. Kado Salis, Zamora, good morning, Sir James. Well, shout out sa akong asawa nga sa'yo, nagpaangay ug pamahaw. Wala, sige, shout out. Kinsa man imuha nga asawa. Sulti sa nang pangalan, gabi si Daghan ba? Correct, lami yun, James, ang DTX Kofi. Good morning to my son, Henry Hilario Fry. Dak, I love you so much. Gika ni Ma'am Joy Fry. At ako na sa alas 4.58 ng mga kaki 5. Anita sa uluhan sa ato mga balita ning adlaw nga Martes. Uluhan sa ato mga balita na sa balitang lokal. Montiala, Pitpit, Trinasya, Sarapman, sa Bayawan. Magpabilin nga tingog sa mga kabos sa mga nakatauhan sa syudad. Ang mga balitang showbiz, Liza Soberano og EAR na himong bida sa Agosto 2025. City Hall Report, Mayor Sigarbarian i-turn over og duha ka motorsiklo sa City Treasurer's Office atol sa flag racing ceremony kagahapong adlaw. Dato nga police report, hipis sa Tanhay City Police sa manipayon sa init na pagdawat sa katawhan sa syudad sa iyang pagbalik. Dato nga Capital News, sa kagamaharang probinsyal, narayon ang pakighimamat sa mga department heads o stakeholders alang sa lugang proyekto o kalambuan sa lalawigan. Regional News, sa SUV na balintong human giingong nakatulog ang driver. Dato mga nagunang balitang national, sunog digo sa storage facility sunod sa house compound. Una balitang national, pagtugot sa piyansa alang kang bibilya ni base sa ebidensya dili sa mga pasangil sa palapas sa Sandigan Bayan. Atong international news, sa Trump gi-postpone ang plano nga bagong pag-atake sa Iran. Sa balitang sports, good news mga kaki 5. At ang balitang sports sa Alex Yala, kampiyon sa DC Open.

0: 5 punto ng mga ka-K5 na pinisa itong pagbalik niya. Alang sa pagkatod ka ninyo sa mga detalye sa mga balita, ingon man ang atong kamustahan tandaan na uman lamang nini sa bay.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. K3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamahit.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay VCO. VCO gamay D3.
3: Kapalit sa mga butik.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Inara.
5: Ajud kayo akong med sugar.
4: Ako gusto lang mag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal akong med sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay VCO.
3: Ang VCO
1: gamay D3.
3: Kapalit sa mga butik.
1: D3 Bio.
6: Sa adlaw-adlaw na itong napag-inom o PTX 500, nakatrabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Nakayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Tatasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500.
3: Pagbalit sa mga butika.
6: Nawan ang namakaugat sa kama. Masin o may diabetes ka.
1: PTX 500 na.
6: Ang PTX 500. Adlaw powerful extract. Nga phytochemicals. O antioxidant. Nga gigan sa palaya. O sugar sugar cane. Mga organic compound. Nga effect. Di matok sa sakit ng diabetes.
1: DTX 500.
6: Pagbalik sa mga butika. DTX
7: Coffee Mix. Ako si Rick Vistang, isa kanegosyante. Agod na magpabiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinaka.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ang inundan nga no, daghan mo sakit. Kay daghan mo kwarta, ipalit o dili healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Masakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-MITC ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, MITC.
1: MITC, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Bibo, taga Cebu. Pagkayotihay ko sa sigig kahon ng parat, inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong postpon o sakit ipangihi akong private part. Ipatuman ko sa akong asawa o MITC 2 times a day, buntag o gabi. Ila lang kahadlaw nawala na akong UTI o nitawahay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa MITC kay Efektibo Diyod Kaayo.
1: MITC, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. MITC,
10: ang bata mo bala, daw ka kaumihi na sa iba. Nabuglayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela.
11: Hindi na magnabalata. Ang solusyon, yari na.
12: Memory Advanced Serum. Pinakapagpuhan Neurobiotic Serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami na school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: Clinicas 4 Biotics. Nga 45 probiotics. At tunay 80 billion CFU. Nga good bacteria. Spore Biotics. Katawang sa pagtatay sa kagaw na H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicas Probiotics at Lawadlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sa mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
1: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
14: Ako si Aying. Gulabag yun ang ating ulo. Kung isa ang pagpagamay, gusto na yan ako ginom ang D3 Bio. Weeks pa lang, matikdan na yun na ako ang pagluwag sa akong mga kasunos o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio! Ang D3 na may VCO!
3: Ang VCO
1: na may D3!
3: Kapalit sa mga butika!
1: DTX Coffee Mix!
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din kong kainom kape kay gabatsab ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintisbingan. Wala din kong nagbatsag asin. Salamat, Gid, DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
16: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi na yun ang DTX Coffee. Wala ilabot nga lami ang sabor. Nikuplus pag yun ang hubag sa akong diin. Sukat nga nagkape ko o DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix!
3: Mapalit sa tanang butika tuol sa inyong lugar.
1: MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Kevin. Isa ka ngayon sa underage. At din ako may gibati ng panglipong-lipong usahay na pangakong panglantaw sa CEO Pulao. Misunay ko ang tumuhad MyTC. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Pero ang bayo ng akong damati, huwag nawala ng kalipong kung pinaw na sa mga akong panandaw. Salamat sa MyTC, garantisado o epektibo gayon.
1: MyTC, ang alkaline ng vitamin C. Mabalit sa mga butika. MyTC, MyTC, Subok nga ng mga eksperto. D3 Bio.
18: Ako sa rin. Na-diagnose nga ni Dako ang libor. Painom ko siya kung mga mag D3 Bio. Kapito niya sa pagtain, may nayo gamay. Protektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3.

0: Free Bio.
1: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico sa una. Hindi ko gid masawa ng pagpangabi. Bangod abikado gidayo ng akong tulog. Abang ang D3X Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sa D3X Coffee Mix.
0: D3X Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Loida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Damay lang na abugog taligsik, ug nalagsip unong nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mabalik sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rondan. Dali akay kumag kasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayos. Turbo sa akong pagsipila kay sige kong absent. Mga na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi hinting pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko o Mighty C, hinijid ko basta-basta mo ubo. Si Poon o gilanat. Best kaayon ang Mighty C.
0: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C sa mga butika.
5: Ang bata mo bala, daw ka umihila sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-iskwela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Syrup.
5: Pinapabagohan neurobiotic syrup para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamit sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin.
0: Memory Advanced Syrup.
5: Para sa mas manami nga school performance.
0: Memory Advanced Syrup.
5: Bakal na sa mga butika.
0: Wala ba'y ganahan makikistudya di mo? Bukod sa imong bed rest. Mag-Clinicas Probiotic. Pinapadaghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas Probiotic. Kinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Yang hinungdan sa tooth decay. O bad breath. Clinicas Probiotic.
6: Kung mag-joy ride man tabi ka.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko.
0: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
8: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy.
0: Ang stamina.
6: Tika, mag-joy ride na ta.
7: Kapot ka! Kay wala nang preno-preno ha?
6: Sige ka kitiya!
7: Siyempre! Nata-extend ko ya!
6: Basta sa ganga driver, extend lover.
0: Extend Supplement for Men. D3 Bio.
9: Ako si Elena, gainong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
10: Eric Lindis mas taas ang ako nga sugar na batian ko ang D3X Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man ni pagsig ang ako nga lawas kag nagdumbo ang ako sugar kay mayara ini gali gasang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako ang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka ba? DTX Coffee Mix.
0: Mabalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
12: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5
0: News FM.
12: News FM.
0: Balitang K5 sa umaga.
13: Balitang K5 sa umaga.
14: Oras mga ka-K5, alas 5:00, bilang dito kita sa mga detalye sa atong balita. Una sa balita, ang lokal. Sa atong mga detalye sa balita ng lokal, Konsehal Pitpit rin na siya magpabilin nga tingog sa mga kabos nga katawhan sa bayawan. Bisan pa man sa unang termino ni Bayawan City Councilor Honorable El Flida Pitpit Rinasha, iya na gining nagi pamatunan ang iyang saan sa katawahan na atong sa iyang pagpakampanya sa tuwing 2025 na siya babahimong tingog na sa tanang katawahan hilabi na sa mga kabusa. Sa usa ka eksklusibong pakiginabi kang Konsehal na Pitpit Rinasha, siya mingon na na dili sa iyo ng pagpatuman sa mga saan hilabi na kung daghang mga kakulian na apan malipayon siya tungod kay sa matag-adlaw na iyang pagtrabaho trabaho na sayon siya nga uban niya ang suporta sa katawhan niya. Nakapinto igya niya nga paglingkod na isip na kunsihan na. Kung na lokal nga magbabalaod sa bayuhan na, aduna na yung mga balaod nun nga iyang napasa o mga gipang suporta rin na, na iyang nakita nga makatabang kini sa katawhan sa syunan siya. Isado sa ni Kunsyal rin na siya nga magpabilin siyang tingog sa tarahan na, ilabi na sa walay tingog nga o igong katakos na, na mubarog sa ilang katungod na.
12: Balita Entertainment.
14: Atong oras mga kaki 5 alas 5 just na samtang sa balitang showbiz. Matod ka nato sa DTX Coffee Max. Nagkakapi ka na naka-detox ka pa. Atong balitang showbiz mga kaki 5, Lisa Soberano o HER na himong bida sa Agosto 2026. Sa detalye hatod ka nato ni kaki 5 Clarissa Rulian na IK5
12: Balita Entertainment.
15: Sa muna pang ibaabon yung pagpagawa sa Forgotten Island, ang mga bida sa film na sila si Liza Soberano, HER, maong mga bida sa hapin sa Agosto 2026 ng Issues of Vogue Philippines. Ipagawa sa magazine ng special na edisyon sa hapin ni Ini ni Atong Gusto Ono, na nagdala sa tema, Untold Stories, The Roots That Lead Us Home. Sulod sa mga dekada, ang mga tumatanaw nga Pilipino nagdako nga magtanaw sa mga langyaw nga mitolohiya, samtang ilang kaugalingang folklore, kanunay nagpabilin nga lokal, limitado sa ural nga kasaysayan. Ang ideya nga usa ka bagong henerasyon mahimong makasugat ug manananga sa dako nga screen na sama sa paaging ang miaging mga henerasyon nakasugat sa mga dragon o troll o niya nagrepresentar labaw pa sa pagka-visibility. Mugin niya ang post sa Vogue Philippines sa Instagram. Kung mga tamalita showbiz, nahatod ka nato sa Mighty Seed at Kainvase Vitamin C, DTX 500 o DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kini si Kakaiva Clarice Rulian para sa Lampion niya Balita, Servisyo, Publiko Galingawan sa Negros. K5 News FM.
12: Balitang Entertainment.
14: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. City Hall Report na mayor sa Gambarian i-turnover o duha ka mga motorsiklo sa City Treasurer's Office atul sa flag racing ceremony kagahapong at lawa Lunes. Sa detalye hatod ganito ni K5 Cyril DTX 500 Rapa EK5 mo.
12: K5 News FM.
16: Pag-alang ito, Robert, dumagat ang City Mayor Chiquitin sa Ganbari at nalong ka mga Toyota, Camaro Utility Vehicles, walong ka motosiklo. Nakita sa amin ni Osaka Excavator, ganto sa lalain nga opisina sa local government sa Nakmen sa Dumaguete. Ang ceremony na ipagay na ikinig humaan sa flag racing ceremony, Lonnie sa Buntag, kaya sa City Hall Ground. Mapit na mayroon sa Garbari ang ipanayin ang papalabo sa Dumaguete, pinagin sa paghantag din ni Uga mga sakinan, ganto sa mga departamento, Uga nakita sa ilang magkamit, sa ilang transaksyon na ganto sa publiko, labi na sa natad sa transportation. Matutas sa mayor nga ang pag-gobyerno, responsable ng liderato o tinod ng serbisyo publiko, ihatag gato sa katawan. Sumainilig, masalamatan sa Usabatan City Treasurer's Office, si Mel Chiquitin sa Herbaria sa pagdura nini o duha kamapag o motosiklo na ilang paggamit, labi na ang Market Collection Division sa City Treasurer's Office. Apalit tayo naman ito na ganito sa DP Rebayo, DTX 500. Og Mighty C K5 sa Iril DTX sa 5 para sa mga balita sa Bishop Rico Kalewa sa Negros K5 News FM.
12: K5 News FM Live Rikinig ang balita ginatulong sa inyo sa D3 Bio. Ang D3 na may Visio, ang Visio na may D3. D3 Bio K5 News FM Police Report.
14: Labdag sa ato nga police report mga kaki 5, Herpes sa Tanhay City Police sa balipayon sa init na pagtawat sa katawhan sa syudad sa iyang pagbalik siya. Ipaambit ni Police Lieutenant Colonel Ricardo Taro, Herpes sa Tanhay City Police ang iyang kalipaya sa mainiton nga pagtawat pag-usab sa mga katawhan kaniya isip pangulo sa kapulisan sa syudad sa Tanhay. Wala pa ni Police Lieutenant Colonel Taro na sa iyang pagbalik niya iyang ipanayon ang mga nasugdan niya ng mga programa sa kaprisan, ilabi na ang pagpakgang sa ilegal na drugas. Bukan usab sa kaprisan sa Tanahay ang pagsumpo sa ilegal na sugal o guban pang mga supak sa balaod nga kalihukan sa Rakmayan. Dugan pa sa opisyal nga hugtan usab dila ang pagpatuman sa seguridad sa tibuok komunidad o ihatag ang serbisyo nga gikinahanglan sa katawhan pinaagi sa mga programa sa PNP.
17: Habang sa laing abahin sa itong adugang mga balita sa Capitol News, sa kagamhanan ng probinsyal, madayon ang pakighimamat sa mga department heads o stakeholders alang sa dugang proyekto o kalambuan. Sa detalye hatod ka ni K5 Roy August Bustillo, K5 Boss.
13: K5 News FM Live Report!
18: Parang karoon ang pagtigong sa mga department heads sa kip ng mga stakeholders sa lalawigan sa Negros Oriental o ipangaluhan kini ni Gobernador Manuel Chaco Sagambaria alang sa pagtirayan sa konsultasyon o pag-follow-up sa mga programa na nasugda na alang sa mga katawahan sa lalawigan. Pinagi kini sa Provincial Development Council o PDC na sana hindi ang magsugod o masuta ang mga proyekto, programa na nasugda na o ang pag-monitor kung asa na kini o kung sana inabot. O dugang pa sa PDC, sa ilalim ni Gobernador Sagambaria, mga importanteng hintungan kanuna hisgutan na binama prioridad ng programa, mga inisyatibo sa kalambuan o mga plano na nagtubong sa pagpalambo malungtarong pagtubo sa Tibog Negros Oriental. Sakop sa PDC o mga board members, lakip na ang ABC President sa Lalawigan, si board member Shaquille Teves, ang Department of Agriculture, ang Provincial Planning and Development Office o ang mga department heads sa provincial government sa Negros Oriental. Gikan sa Kapitulo, Kiliska K5 Roy August Bustillo, pras kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko o Kaligawan sa Negros, K5 News FM.
17: Sagdag sa itong abalitang regional, SUV na balintog, human na giingong nakatulog ang driver. Kali-kali hatod ka nato ni ka-K5 na Divina Tindog, i-K5.
19: Nabalintong nga sa ka-sports utility vehicle o SUV sa Fuente Osminga Circle sa Cebu City. Sa mundang si Domingo, humanggiing nakatulog ang driver samtang nagmaniho. Sumala sinisyal ng Investigation of Traffic Enforcement Unit o TEU sa Cebu City Police Office. Ang 21 nga driver gikan sa rehiyon sa Negros bago parang nahuman sa taas ng biyahe sa lihang hitabo ang sedente. Pagkito ang nakatulog kini sa pagmaniho nga may hinungdan sa pagkawala sa kontrol sa sakinan. Sa CCTV footage, makita nga ang SUV na dagdayan paingon sa Fuente Osminga Circle o samtang nga ko pa sa Osminga Boulevard, may bangga kini sa Center Island. Tungkol sa kusog na bangga, nadimbuan ang sakinan ug mihunong sa tunga sa dalan doon sa Bistrian Crossing. Hindi ang padagan sa trupiko sa mong dapit samtang gihawanan na sa mga responder, ang karsarang ginumala ang trupiko o rumlikayan ang dugang mga aksidente. Sa liusap, nga nirespondi ang mga sakop sa Traffic Enforcement Unit o sa Cebu City Transportation Office para masiguro ang kaluwasan sa mga motorista o mga pedestrian. Lailang sa sakinan o pedestrian na dinamay sa aksidente o gulong naangon sa maong insidente. Magbibigay ka nato sa mga itasi ang alkaline base sa vitamin C sa itong D3 Bio. D-Dex 500 at D-Dex 60 mix aga kapitan na nag-detox ka pa. Hindi sa K5, pwede din natin doon ka para sa kambiyan ng balita sa Urbisyo Publiko Kalangan sa Negros, K5 News FM.
17: Atong oras alas 5.18 na mga ka-K5, may karing oras nga tuling hapon ka nato sa Mighty C, ang pinaka-epektibo nga vitamina nga mutabang kanimo sa pagpalig-on na sa imong immune system. Mighty C, the alkaline base nga may vitamin C. Balita National, sunog ni Igo sa storage sa facility sunod sa house compound. Nasunog ang budiga sa usaka kontraktor sunod sa compound sa House of Representatives sa kreatong nakalabay nga adlaw. Base sa taho gikan sa Office of the House Secretary General, miulbo ang sunog ang alas 9:30 sa buntag ug na control dayon na ug na palong sunod sa wala pa'y 30 minutos. Ikumpirma ro sab nga walay natalang na sabdan o namatay sa maong sunog. Walay pakaroon gibisigahan sa mga otoridad ang hinungdan sa sunog nga pinagi sa pakigtambayayon sa Bureau of Fire Bureau of Fire Protection Corps na BFP. Tabdag sa laing abahin sa itong madugang balitang national, pagtugot sa piyansa alang kang rebilya gibase sa ebidensya dili sa mga pasangin na inisumala pa sa sandigan bayan. Sa detalye hatod ka nato ni K5 Rufa De Vero, i-K5 mo.
20: Ang 161 sa kapanid na hukom sa Digan Bayan na Butiaga na ang desisyon na sa paghatag upiansa kang kanhi Sen. Ramon Bongrevilla nagkaangkla sa prinsipyo nga ang mga korte kinahala maghusay sumala sa bidansyang representante sa korte ang dili sa opinyon sa publiko. Sa resolusyon ay pagtsahan ng Hulyo 31, 2016 ang 3rd Division sa Antigraft Court ni Hukom ng prosekusyon na pakya sa pagpresentar og legal ebidensya sa sala ni Revilla at sa pagdungog sa iyang aplikasyon sa piyansa sa labas ng iyong anomalosong flight control project sa Pandi, Bulacan. Sa kaso, ipasaka sa Ombudsman Batok ang Revilla guban pa ang kami senador iyong nagkikonsabo sa pila ka mga opisyal sa UPWH sa pangilad sa kagamhanan. Apano mas ang pila kabulang na pagdungog sa pagpresentar sa mga testigo o mga dokumento sa prosekusyon na nasuta sa korte ng mga ebidensya ni presentar ni Ligo aron matuod niya sa Revilla kabayan sa iyong pagkukonsabo na dinabikit sa kaso conversation of public funds pinaagi sa falsification of public documents. Ang presyo sa ningin bayan nagpasiugda na uniligong ebidensya ang ipresentar aron ipakita kung giunsa kono ni Revilla at pasulod sa maong flight control project na sa General Operations Act of 2025. Ito nga balita, hagan nato sa MyTC, ang alkaline base ng vitamin C. Para sa balitang K5 sa umaga, kinisa K5, Rufa de Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo likog kalingawan sa Negros. K5 News, FM.
1: Balita International.
17: Tabdag sa atong abalita international, nakatot lang gihapon ka nato sa atong DTX sa 500 capsule. Utabag ganimo sa pagkontrolar sa imong sugar aron malikay ka sa sakit na diabetes na posibleng magresulta sa pagkahanap sa imong pananaw o pagkaputol sa imong kamot o tiin. Di kaya ang maong sakit mga kakifay piragi sa pagtumar sa ato ang DTX sa 500 capsule.
1: Balita International.
17: Sa balitang international, Trump gipostponda ang plano ng bagong pag-atake sa Iran. Sa detalye hatod ganito ni K5, Sara Marie Humilio, K5 mo.
1: Balita International.
21: Gipostpon ni US President Donald Trump ang plano ng bagong pag-atake sa Iran. Talawala sa mga negosasyon aron ihunong ang nuclear na programa sa Tehran nag-abdihan pag-usab ang Strait of Hormuz. So sa kapos sa Trump Social, giingon ni Trump nga miuyon siya na ihunong ang usa ka bagong pag-atake humanang Iran o daghang mga nasa Middle East na ngayo o dugang ang oras aron makompleto ang usa ka deal. Ang mga negosasyon dito mo sa higpit nga pagpasiguli sa mga operasyon sa Strait of Hormuz. Usa ka manundanong ruta din ang kalaganan sa mga supply sa lana sa kalibutan muagi o pagtapos sa ulga sa nuklear nga programa sa Iran. Giingon ni Trump nga gisuportahan usab sa Israel ang nuklear nga lakang at ang giklaro nga ang pag-atake mahimo pa nga magkodarn kung mapakyas ang paraghisgot sa kalinaw. Ini nga balita dito nato sa Mighty Seal Clan Base ng Vitamin C. Inubaran sa dito sa Valid Detex Coffee Mix ng kapikan na Candidox ko ba. Balita gikan sa News Center kasi sa K-Rib siya naman ay humilo para sa kampiyon nga balita sa Rabisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K-5 News FM.
17: Alas 5.22 ng mga kaki-5 sa itong abalitang sport sa Alex Yala, kampiyon sa DC Open. Human gipildi si Pigula sa finals. Balitari hatod ganito ni kaki-5 sa Iril Detex sa 500 Rapa, EK5 more.
16: Si Alex Yala, official na kampiyon sa WTA 500. Uman makompleto ang talagsang pagbalik. Aron makuha ang titulo sa Bohodala City DC Open. Ang pinakalakukan ko pinato. Bisan si Kinsay Filipino tennis player sa kasaysayan, uman na-drop ang opening set. Kung nasuspindo tungkol sa ulan, wala mabalakan ini ang 20 anos ng Pilipina star. Pibalik siya sa korte, ganun ay bagong kaisog, gikontrol ang momentum, kung itapos ang usa ka pinakalakukan titulo, kadagan sa WTA Tour karong tuiga. Sa in dream run, gipila ni Yala, ang ipipula nini kung mga dagong pangalan sa women's tennis o ipakita sa timong kalibutan, gandam siya makikasangka sa pinakaayo modula sa timong kalibutan. Tungon sa paglangkat na rin sa kapirato, kinauman na makabot sa yala sa iyong kawihay sa world number 20 ranking sa WTA. Ipasalamatan na sa yala ang iyong papato o iyong kasangka sa finals nga si Jessica Pigula sa tulong sa ilang kumpate sa bago na natapos ganula karong Elawa. Sports Balita K5 sa Iril DTX sa Fire para sa mga balita servisyo pliko kleo sa Negros K5 News FM.
1: Balita Sports.
17: Hi nga buntag Amelita Dunan, good morning. And of course ni Ma'am Shirley May Pamorca, good morning Sir James. Kung sa tanang mga ka K5 nga naminaw ni ining sayos kabuntagon. Mayong buntag sa tanan. Kagawa dito Mira Flor nga naka-DTX Coffee Mix. Good morning. Sir Emmanuel Alminso. Good morning. Og sa tanan-tanan nga mga lituner sa mga baguhay pa lang nga naka-tune in. Mayong buntag. Erwin Huagamblito. Good morning, Sir James. Pa-shoutout sa tanan nga trabahanti sa Phil South. Mayong buntag din mo dyan, sir. Salamat. Alan Drakes. Mayong buntag. Good morning. Shoutout siya sa tanan nga Rabinaw. Samtang nakakapi og DTX sa Coffee Mix. Gika ni Alan Rockets. Alan 5:25 na mga kakifay. Pabalik ta alang sa atong kapustahan. Tandem human lamang nini. Standby.
2: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
2: K5 News FM.
3: Shopping the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
22: Ako si Inara. Ajud kayo ang akong blood sugar. Ako iso lang nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 2 times a day. May hinahina na bali sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 na may visio. Ang visio na may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
23: Ako si John. Busa ka full-time law student. Basta yun. O galit akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang skrito.
2: D3 Bio. Ang D3 na may visio. Ang visio na may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay inaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natan DTX 500 adlaw-adlaw DTX 500 garantisado highly recommended sa mga eksperto DTX 500 DTX Coffee Mix
24: si Jerry to kay madugay ko na nabuntag mga pinawad sa acid reflux ako sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix iwat nagbalik ko yun ko sa pagkape mamood na dula ang pag-aslong
2: kagang acid reflux. DTX Coffee Mix.
25: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Mabisan daghan ko ang trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulayo gani inyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C available nationwide.
26: Ang bata mo bala, huwag ka umihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magnamalata. Ang solusyon, yari na.
27: Memory Advanced Serum. Pinakabagong ang neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalong sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manamig na school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
28: Kasakit ang tiyan, Mag-Clinica Sport Biotic. Kabutod-butod ang tiyan, huwag wala mahilisan. Mag-Clinica Sport Biotic. Katapag sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay para healthy ang tiyan ang Clinigas for Biotics at Lawatlaw mapalit sa iyong nasuki butika kung ang kay Fernando Po Jr. isang bala ka na ako ang linya ko isang kapsula ka na kung matindi at mahabang bakbakan ang harap mo ikapsula mo Extend Supplement for Men gawa sa maca isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina like flavowaska epektibong sexual potency herb stimulates libido and treats sexual dysfunction.
29: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
28: Extend Supplement for Men!
29: Isang kapsula!
28: D3 Bio!
23: Ako si John, gusto ka full-time law student. Basta yun, o galit akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio! Bye! Maukini, ako ang sekreto!
28: D3 Bio! Ang D3 na may visio! Ang visio na may D3!
30: Mapalit sa mga butik!
28: D3 Bio! DTX Coffee Mix!
31: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa ako nasi. Nagatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Lagi ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
28: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
32: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi na yun ang DTX Coffee. Walay labot niya lami ang sabor. Miko plus pag yun ang hubag sa akong diin. Subkan niya nagkape ko o DTX Coffee.
28: DTX Coffee Mix.
30: Mapalit sa tanang butika tuol sa inyong lugar.
25: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C. Available
0: available nationwide.
4: D3 Bio.
5: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Ipila ka bulan, nibalik na yung normal nga pangunahuna.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
30: Papalit sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Lunita Gandalaw na ay Edmiston. Ako kaayong tabang ang D3 Bio na ko. Uman sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
30: Ang Visio
4: nga may D3.
30: Papalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
30: Nawan ang nabaka-ugga sa kama.
4: Masinug.
30: May diabetes ka.
4: DTX 500 na ang DTX 500.
30: Actually powerful extract.
4: Yung phytochemical.
30: Ug antioxidant.
4: Gagigyan sa palaya.
30: Ug disugard sugar cane.
4: Mga organic compound.
30: Yung effect.
4: Matok sa sakit ng diabetes.
30: DTX 500.
4: Sa mga butika. Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 FM.
30: News FM.
4: Balitang K5 sa umaga.
30: Balitang K5 sa umaga.
7: Oras mga K5 at 30 minutos magkrabay alas 5 sa buntag.
8: Alright mga K5 itong oras, alas 5 imedia na sa buntag. Welcome na sa ito ang programang Balitang K5 sa umaga. Ang atong kumustahan na portion, atong makauban na karong taod-taod mga sukitig paminaw. Ang atong mga kaubanan gikan mismo sa K5 News FM Dumaguete o K5 News FM Kanlaon. Ana-ana mga sukitig paminaw, naka-standby na sa itong purtahan kay K5 Elmer Sagang. Good morning K5 Elmer!
9: Good morning ka K5 Dondi, good morning naman ka K5 James at mga tigpalamati karon gi country sa may unang distrito ni probinsya sa Negros Oriental, particularmente diri sa K5 News sa FM Kanlaon. Atong pagtimbayag kaninyong tanan og mayong buntag mga ka K5. Back to you K5 Don.
8: Daghang salamat K5 Wilmer Sagang gikan sa K5 News FM Kanlaon. Dali naman ta mga K5 ka K5 James sa Bandukilio sa Dumaguete. K5 James, good morning.
10: May nga buntag K5 Don, may buntag usab K5 Elmer Sagang diya sa may Duckmans Kanaonog sa Tran, kaya nagpalanag karong mga takna kutob sa mabot ni Glabay sa CBS sa K5 News upang Philippines, sa may adlaw may buntag ganatong Tran diya. Back to you K5 Don!
8: Agang salamat K5 James. Atong oras mga K5 alas 5:31 na sa buntag. Dito maglanga itong hibaw-on ng mga ulahing panghitabo sa tagsa-tag sa mga distrito. Atong unahon si K5 Elmer Sagang. K5 Elmer!
9: Sige ka K5 Don Dino, diri sa siyudad sa Kanlaon, sa tuwaga mga balita ga dahipos diri adtong nakalabay ga Sabado o niya kagahapon no sa na hinabi sa tuang news team na diin na ang isa ka kawatan no nga matawag nato nga gisulay niya og kawat ang isa ka baligya nga cellphone sa isa ka shop no o niya sa iyahang pagkuha ka K5 Don o ka K5 James eh. Kaning nakuhaan usab og kidig footage sa CCTV o niya ato usab ga bakita didto o niya based man pud usab sa statement sa nagbantay sa maong nga shop nga sa dihang nga medyo dunay kasikas ba ikagulkol to o niya nakalingi siya nga dunay nikuha sa baligya nila nga cellphone. So iha nga gisunod dayon nga gipangutan niya anong imo man gikuha ana ba. O niya, murag nakulbaan na po, nanginit na po ng kining tigbantay. Ang tubag raman po sa kining nagkuha sa mga nga cellphone. O, di ara, oh, sorry kayo. O, nangayog, sorry, dayon nilakaw nga daw sa walay nahitabo. O niya, nagbantay, ba po ba, kanagining wasa kabaw sa iyang usay buhaton, kaya igulantang siya ni Toto, kung niya, nadawat sa cellphone nga murag, kanang balik lang po siya sa agay, kung wala siya kapanawag, galit siya mga kauban. So, ang natabo, according sa to ang kaninga pagginabi kagahapon, nga mag-agad sila sa tag-iyakan. Tag-iyak man po, naaman po doon kining Cebu God. So, depende kung unsay desisyon. Pero galing lang God kay ang natabo is, mura naging wala, naging natabo. Kung na kaning, kumbaga, nagkakita kita mga pangutanas to muna na kung kuan ba kaning importante baka ni cellphone bagid ang niyahang toyo or basin. Unsa gyud kay ang cellphone magud ga balor naman og kining naa sa 3,555. Ana ang cellphone. Oh, ano lang gid bag kay murag kana ganing pagtuno dara ang cellphone oh. Oh, sorry kaayo. Kumbaga murag I don't know kung sakit ba or unsa. Magud naman gyud na anagud kay naga man naman gyud tay na kanang nabawal ni nana ba nga posible nga sakit ba? Kana ganing dili gid kalikay gali?
0: Nandili, wa na sakit nga way tambal.
1: Oh, niya, babae ba yato ha? O niya, ingan pa to galin na sa lantaw nila, digid may ilang akawatan, oy. Oh, digid may ilang akawatan. Kanagaling, kung makita na to sa CCTV.
0: Guwapa, guwapa man.
10: Ah. Anong, ano? Anong guwapa yung unang pangutana doon?
1: Guwapo. Saan ba doon, eh? Ma-zoom, i-zoom na to, ma-blurred man.
10: Pero ano man, kili halatang kawatan, guy. Murag kuan, murag killer, ana.
1: Abi na mo buka.
10: Ah, sorry, sorry. Tana gani.
1: Worst man ang imo.
10: Tana gani ko.
0: Sumayong ni Bang James, kawatan o killer?
1: Putangi.
10: Pwede man, ang problema mo good ninyo, kay mo conclude dayon mo, if may ngong kong killer, wata ka ba lo? Killer smile, ana ba? Kaya ka daw.
0: Kaya ka pinitong good.
10: Kaya wala pa gani kung kauman, nireact na mas Elmer nga, grabe. Grabe ko sa sdiktan. Ana ba?
1: Okay ba, mamamisinter. Perfect ba? Pero, pero kabalo ba mo unsay wala na to na dayon?
10: Wa mi kabalo. Ano yung kay PC mas doon din? Ilakaw mas doon din? Unang wala.
1: Oh. Bogey. Alanto ko ba? Nabuting dagway.
0: Sa buta meeting Gibam James.
10: Kapto dai gahapon, kamo ba? Unsa dai gitawag ato nga video call nang tulo gahapon? Unsa dai titawag ato?
0: Wala man ta ka video call.
10: Listen go kayo, listen kay makig istorya og kanang kanang kwad kanang tigulang ba dili kayo ka catch up ba? Pero no, gamiting naman ta, nag-meet up naman ta, baya live, no? Sinay mo?
1: Meeting kay mostly, it's either Zoom or Gmeet. Meeting na din, sakto.
0: Public, yeah, anyone can hear from Negros Carintas.
1: Ang may kwan, tinado dahi, public hearing din.
10: Public hearing.
0: Sige na, dahil salamat K5 Filmers sa mga informasyon gikan diha sa K5 News FM Tanlaon, dito mga K5 sa K5 News FM Dumaguete, yung mga huling panghitabo diha sa Segundo Distrito at ang makaubas kay K5 James Abandoquillo.
10: Alright, na mga ka-K5, dagan salamat kay K5 Dunde Samtang, ato nga ipahibalo sa ato nga Duckman Dumaguete or sa katawahan sa Libok Negros Oriental nga ang serbisyo sa gobyerno sa Lakbay Sumaguete padayon nga nagpalambo or gipalambo, gipahugtan or unsa pay tawag nga termino ni ana mga kakipay o gipaspasan, gipadali pinaagi sa pag-turnover kagapong adlaw ni Mayor Chiquiting Sagarbarya o mga vehicles, motorcycles sa mga officers nga nagkinahanglan sa maong mga vehicles aron sa hapsay ug dali nga pagpatuman sa ilahag mga serbisyo publiko nga gikinahanglan sa katawhan. Diba siya na mga kaki vibe arita sa lungsod sa Balansya. Out of 25 LGUs in Negros Oriental, there are 3 LGUs na lang ang nagpabiling Africans Wide Fiber Con ESR free. Diin usan niya na mga kaki vibe ang lungsod sa Balansya. Diin atong nga hinabi kagapong adlaw ang ilahang agriculturist nga si Sir Lyndon Escalante nga matod pa niya biosecurity measures o disiplina lang gyud ang ilahang nga gipahugtan aron sa pagsiguro nga magpabilin silang luwas o libre sa maong ginatawag nga sakit nga posibleng magresulta sa pagkalugi pagkapilde sa mga hog grazers sa maong syudad, I mean lungsod. So meaning to say mga kaki five kay last year naigo manguni sila. So matod pa ni Sir Lyndon nga based sa ilang experience sa mga kasinatian nila sa nakalabay nga panahon, nakat-on sila nga mauni pamaagi o gila usab nga gisunod tong mga pamaagi usab sa mga pipila ka mga dagkong hog raisers sama ni former Governor Henry Tavas, former Governor George Arnaiz, ug uban pa nga mga dagkong hog raisers or farmers sa ato ang lalawigan sa Negros Oriental. Ana lang gyud disiplina o kugi o stricto nga pagpatuman ang usa sa pamaagi sa pagpalambo sa ilahang binuhing babo. Back to you, K5 Don.
0: Ang salamat kay Five James, diri naman sa Dakbayan sa Bayawan no, naanigi post din hi pina ang Bayawan City Police Station pinaagi ni Police Corporal Eva May Tomali giba si Dunggan isip outstanding PCR junior sa regional level at sa coordination sa 31st so Police Community Relations ano trying tay uno dito sa Bacolod ambot lang di magisol kung itagkuhaan ni og kuan sa patrip
1: putangi
3: kayo ganyan doon police ba yan doon
1: putangi
0: bahala ng police kay 5 James ay
3: no, ay, suga doon ni 5 sige daw eh sige daw, bahala ng police gano'n bang nag-isod mo kag blatter kay?
0: Ang boss si Sir Stephen Polinar man ko nang authorize mo release
1: putangi!
3: Kabalo kag unsay style ninyo ana amiguhon ninyo ang investigador or else kanang hipe oh. Ano ba?
1: Tigpagawas ko sa press release.
3: Oh, murag yun ay pinaka-epektibo niya. Kaya ka na, uban
0: bilaw. Parang nasin na dahil na K5 din sa paamiguhay.
3: No, it's not about ana, K5 doon. If we're talking about press release, manggod, na ay ginatawag sila confidentiality.
0: Mm.
3: So meaning to say, if confidential, ang imong saligan sa usa ka confidential, kanturag yung tao nga masaligan ni mo.
0: Mm.
3: O, so kung nadun na may relasyon as a friendship sa PNP chief o sa Pangulo ni Hamin, ito si salig na siya ni mo nga dili ni mo siya binuangan. Mm. So, dakog posibilidad nga hatagan ka sa kung unsa imong gusto nga makuha. Ano ba? Muna siya riya. Unsa siya?
0: Pero bahala na kay Ma'am James.
3: Pero hindi ka akong gibuhat kay, kung naman, musulod naman kong pulis. Unlike sa una nga, di mong gawin ko. Katong na pa si Sir Boy, di mong kumusulod ang pulis kay si Sir Boy naman. Karon, target na, mga hipe, ana. Dili ba ya? Kwan ha? Dili ba ya? Diyan ka kong story. Pero buutan na ning mga hipe ron, gikan sa Tanhay, buutan si pulis sa... Ricardo Tero, may po na, dali rakaing hangyoon. Dayon sa San Jose po, si Ma'am Jeanette Humawad, mabutan police major na matingali ni. Og ang sibulan, si police captain Rodriguez, may po, Mary Grace Rodriguez. Gutierrez dahi, sorry. dayong ang bakong, wala pa ko kahimamat sa bakong. Ang dawin, amigo man ako, danang dawin. Si police major Bantuto, amigo mamidaan na na. So, pero nawala to akong numero. Ha?
0: Wala na kay contact.
3: Wala na ko'y contact. Pero sige na, may kita kayo pareho naman yung taga-dawin. Taga-dawin naman ng hippie des dawin po. Taga-baslay siya, taga-magaso ko. Sumuna siya riya. Sumuna, doon! Amiguhon lang na to ang pulis. Dili kayo nun, bahalag pulis. Ayaw, ano, doon. Nang nakaingon, mga nga, bahalag pulis doon.
1: Putangi.
0: Dili kay Kuan Mangkod, basta.
1: Putangi.
3: Tarong, ha? Sige daw. Kay?
1: Na magdakag-storya.
0: Dili, natingala mo kung Mickey Five Kings. Although, friends man na muna sila din, he?
3: Di ba tama?
0: Magani na, sa live program dari Sunday sa ato sa K5 Bayawan.
3: Mm.
0: No tapos
3: every Sunday.
0: Oo. Na salot-salot muna sila Bayawan o
3: Santa
0: Catalina ba?
3: No,
0: every other Sunday. Tapos natingala lang mi ba nga una na ay mga balita nang gikan diri sa ilaha sa PNP Bayawan nga ipagawas dito sa Dumaguete sa Pika Station. Oo. Tapos mangutan na mi ani nga, ma'am, kani mga yo mig spot report about ani. Hala, ginawa na mo, reply mo, chat me, karon replyan mo, pagkaog mo, bawa na, bahaw na.
3: I don't know, ha? Pero, on my part, usahay mong good, dili mong good kayo sila maka, ang atong pulis, ha? I believe nga, they are not, kuhan ka ng, wala ka nag-focus good sa, nga na ba? If ever, anong, doon labitaw na yung pulis, di ha? Doon labay nyo, asa labit yung pulis ganito?
0: dapit sa kuan sa Pure Gold.
3: Oh, duula ng pulis ni dia.
0: Actually, Sir James, may yung darman po niya, Sir, chatra niya mi ninyo, amura isend ang spot report kay wa pang investigador.
3: Ay, ma'am, unsa ma oras, akong hulaton. Mapulaan mo na doon, di ati. Tawahan na, di kasabot, no? Sinda na lang.
0: Hulaklik ka ba na, Sir, kung unsa to oras mo ba?
3: Aliha, nahin mo ng bukanon. Kamu dia pulis, dili pun mo mag-ingan ang dunde.
0: Pero sa santa ka pali na butan kila mga pulis din. Ano? Every time natin pangayo
3: si Sir Juan, si Sir Blate. Oh, Blate, oh, mayong gyo na siya. Kuan mo na.
0: Usay butan tanan Q5L mga di man tanan butan.
11: Putangi!
3: Butan tanan. Ako buto ko, agree ko ni mo Q5L. May dumata Q5L. Mm? Butan talang pilis, oi. Ako, buto akong butan. Wala na kayo nung kadili butan doon.
0: Kaya naman, ay pulis nga dili salbahis?
11: Putangi!
3: Abot. Tingnan na, ako, buto ko ang pulis butan. Munang digyo ko mahadlok sa tibok na akong kinabuhi, digyo ko mahadlok ang pulis.
1: Wala akong monitor.
3: Wala batasan sila.
1: Nagumabati mo.
3: Sorry, yung haog dilip, bayawan ng guba, kanlaon.
0: Ay, pero kita, doon sa lagso na lang midiri gubaon.
3: Sans kasi man, nakapiso na lang. wala na kamer?
1: Ay, dadal.
3: Ihunat na hunda ko sa pulis, sabi ni si Elmer, right? Arot na itong oras, anig, pinabot ni Elmer. Ikaw, G5, doon, tinod na, hinga na na siya. If naman ko kay Bugat nga relasyon, ang salig lagi, pero dili na dali. Sa kadugay nga panahon, imagino ni mo, parehan ni Sir Boy, ha, atong kauban, dali na lang yun, ugna siya'y ganahan nga pangayoon nga mga spot, dali na lang yun kayo, ihatag rapon sa happens because, Bugat na ang ilahang relasyon. Hinga na ba? Dili mo gud pwede nga agi chatan na nimo ingani nagmitra mo ka usa amigo na mo dili nga na dapat mo create yun mo og engagement. Observahan na kay ambot lang kay ang hipi diya sa sibulan first meet na mo mutawag ko niya mutubag ra man pod. Problema kay ingon ko ma'am usay ko na ni ma'am ingon mo ko secret.
1: Kay kuan diri sa kanlaon kay doon na gin sila naka-assign ba nga mo pagawas og press release naman ko mo antogod sa police station is labi na kun bypass operation nga malutag sa kapakite rin nakuha
3: mo sayang na ayo adoon di ba usik kay panahon
1: nga pero nga ko ana mga katong mga ko na ko mo
3: la martis na ra ba dai ron sa
0: ana side of sis na ko
3: Klaro kay kadundon Pablo na masakir kaya po. Ako pala na ay.
1: Bayawan ay.
3: Isa sa?
1: Dagay itong bayawan bayawan itong previous ko to.
3: Ayaw okay, nga na. Ay nag-imong agawan ng bayawan mer. Ikaw pangitag imo na. Mer di kayo hisgot ang bayawan sa imo agawan na po ng bayawan. Wala ka din yun.
0: Yung mighty C naman to na hockey pa well mer.
11: Putangi!
3: Ay lahi mo na, may TC kay pila, one to one minutes naman ang kanya, wala po interviews. Lahi,
1: oh, baga,
3: basta. Ang ako, ang ganing, gikidiin ako gahapon nga, mura, magganito ako gahapon para ako, ha? Para, ang sana, investigate. Pero, gikat na ko, to na to yung mga interviews nga kanang exciting bitaw nga, nga, ingon sila illegal, na yung, na iniingon nga dili illegal legal ni nga ano ba wala nga ko giapil ato kagahapon kay para abangan ang susunod na kabanata. First time ko kunigama o kidiin nga na ay o kidiin nga na hurot na ko ng kanang sa templates bitaw templates na to nga 6 minutes hurot nga nag-addition pa ko kaya basta asa nung
1: alam mo, ganaan na po, duplicate lang gud.
3: Pero okay na, kaya ang kwan mo po, niklik mo po sa tao. Nabot niya o kwan. Nabot o 500 views, may nakaya.
1: ikaw ang nagkuha sa balita, ikaw ang nag-interview, tapos ikaw ang mag-edit, kaysa lain yung pa-edito na ikaw nagkuha sa balita ba, murag, kuan, tingali ang resulta, okay man, pero sakto po ang gihimo ila, no, nga ka nang gintay mo, dugtong-dugtong ba, sa pagdugtong-dugtong ba?
3: Dili, actually, K5 Elmer, kita, example, kita sa Negros Oriental, tuluta. Yeah, usually, more or less, ang kitasun sa tuang kwan is 5 to 6 or 7 minutes, gani. Mabot ang 7 minutes, kaya ako last week, 7 man.
0: Oh, same.
3: So kung kita, natay enough time para mo edit. Imagino ninyo, uskabok na gani atong editon, mahuman pa na nato o 2 to 3 days pa. It's because maghanay, magpaminaw pa ta. Ha? Unsaon kung ang bakulog kay mo edit loy kay siya? Hilak siyang in-edit nito. Inagnan niya. So dapat kung example Sabado, kung sila mo i-edit na ng Lunes, palang napasa na tayo. Hindi ba lalim? Munang kita rin yung i-edit na...
1: Replace Sabado, pass na yun na?
3: Oo, ano, pagpasa sa Sabado, pagka Domingo, pasa na kay... Mag-edit pa kung sila.
0: Nawa na tayo mo on sa Sosmana, puro real magkong balita para sa investigasi.
3: Una yun, tabo. Munang, sige lang. part man as kinabuhi. Nabi tayo ningon ako nga, huwag dili ko na gustong sugoon, hana hayahay na ta, resign. Diba? Ingay na ka sa yun, ganang kaghayahay, wala mo sugo ni mo resign.
0: So ayag panarbaho.
3: Pero ang importante diha nga, malipayon pa ka sa imuhang trabaho.
0: Ikaw, no? Okay, malipay mo ba taga may bisag yun? Hala, daghan lang kitang views, daghan lang reaction.
3: Gamay na lang dahil kayo mong kalipay daw siya.
1: Okay, malipayan na mangyapo ko kayo doon. Bisag nalay mga tulo.
3: Actually, ako, bisag ka nang mupost kong kidiin nga ang views. Kanil, seryoso, kaninyo, pinasagan mo ninyo hanga at tulo doon. Madahan ka rin sa buta nag-post og mga kwad og tulo doa.
1: Wala lang sila ni Bio?
3: Wala lang sila ni Bio, ano ba? Pero ako malipay nagyugog ka ng wabot og 100, 200 ang akong views, malipay nagyugog ka ng ano man? Tiguma ko noon ng 200 kabok, di ba binaghana na lang tawon?
1: Gantunin mo natin daghana.
3: Tablaw, kagpa-kao na lang. Sabot ng wabot og 500 views, awa, na-happy na kayo. Ingana kagamay ang akong
1: kalipay. Strict lang si Facebook ro, asimita ron.
3: Nga naman.
1: Basta, gamay lang kuhan, mukuhan dahin, copyright dahil.
3: Careful na lang yun, bitaw, baligrabi kay Smita ron.
0: Strict to
1: kay ma-restrict na bagid siya, ang yung engagement na mo, ubus maguna.
3: Kinuhon.
0: Distribute.
1: Kung baga, di na na sa uban, di na na makita silang news feed ba?
3: Kaya actually, sukad bitaw atong si, katong basketball player nga, nalumos, ay gilumos, gipatay, whatever, unsa ni hitabo ato niya. Ang among page, katubay, katong sa wala katong itabo, o sirene ba? Ka ang among page ato, bisag ka may ramig followers, grabe ang engagement, kanang, abot yun ayun, may, kanang, kanang, say, 2,000 views, isang ganig, mga walay hinungdan nga post na mo, maabot ni King Ana ba?
0: Walay hinungdan.
3: Ay, dili ba, kanabang, dili kayo bugat, bitaw nga story, bitaw, ang yan na ba? Bisag dili kayo bugat niya story, ang views na mo, maabot yung nag-2,000, wala yun na iubos sa 1,000 nga views. Pero karon, bot sa langaw. Sukad ato. Ang nahitabo na lang yun, ang kwan lang na mo, nga nung maabot mi og mga, like karon naman may 25,000 na gina-views posted kagahapon. Ang kwan lang ana is, example, about sa story ni Dunde, niya si Dunde Musher, kato mga friends ni Dunde Musher, munay, usa sinungdan nga mudako na lang yun ang amuang views. Kaya mo yung kang, anang, sa page engagement, wala, bitaw mo na akong namatikdan. Munang mag-uul yung gabasa na yun, your page is temporary restrict. Or...
0: Kapula na ng warning na kabutan.
3: Tinoon. Makaluya, eh. Ikaw nga, effort kay kagamag kidiin, effort kay kagamag kuhan niya. Kahibaw ka nga ang views, ani, 200 ra, 100. Ang buhat sa langaw.
1: Dugay, pagkibigay rin, 54 pagkin usahay, dugay kay usahay,
3: 54 kaya po. Usahay ko na kayo mo, ba't tewa, lami ikamag kidiin.
0: Ako na ba kayo pagbutang ang supplementary?
3: Nanawag na lang ako, Sir Iljan. Sir Iljan, ano ba dapat gawin para umangat yung engagement mo? Ako yung tawon nga ulit, alimuag, ang boot, sir.
0: Ang iba Jules nga, sir, magbayad sa ato, i-boost ang ano.
3: Ah, dili na.
1: Ang putang eh!
3: Uli na tayo. Ang day oras,
0: sir. Tawa na tayo yung oras. Ay, sige na mga K-5 ang oras. Alas 5.54 na itong kuhaan ng panamili. Tiga K-5 James sa Bandukinyo. Gikan diyan sa K-5 News FM. Dumagin.
3: Dagan salamat kay K-5 Doon, kay K-5 Ilman. Sa itong mga kaisunan, nga nagpala, nagkaramang katagnadagan kayong salamat. Sa panayin nga pag-suporta sa programa sa Balitang K-5 sa umaga, especially sa itong nga kamustahan tande. From the City of Gentle People, Dumagin the City, naging salamat at may butag pag-usap Negros Oriental. Alas 5.54 na mga kaki-5, good morning ni John David De Quilata, old ni Rose Maritilos Maing Buntag. Musunod na DTX sa 500 Morning Newscast sa 1.5 oras para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
11: K5 sa umaga! Pakitang K5 sa umaga! K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
12: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
11: D3 Bio. Ang D3 gamay bisyo. Bisyo gamay D3.
13: Apalit sa mga butik.
11: D3 Bio. D3 Bio.
14: Ako si Inara.
15: Ajud kayo ang akong blood sugar.
14: Ako gusto lang mag-inom ang D3 Bio 1 capsule 2 times a day. Kay hinahinay na balis sa normal akong blood sugar.
11: D3 Bio. Ang D3 gamay bisyo.
13: Ang bisyo
11: gamay D3.
13: Apalit sa mga butik.
11: D3 Bio.
16: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom ang PTH500, katamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Tatasano nato ang pag-inom PTH500. Highly recommended sa mga eksperto. PTH500.
13: Pabalit sa mga butika.
16: No one ang makauga sa kama. Masinug. May diabetes ka. PTH500 na ang PTH500. Highly powerful extract. Yung phytochemical o antioxidant. Nga gigan sa palaya. O the sugar cane. Mga organic compound. Yung effective. Matok sa sakit ng diabetes. DTX 500. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vistang, isa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Dali sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
16: DTX Coffee Mix.
25: Ang inundan nga no, daghan mong sakit. Kay daghan mong kwarta, ipalit o dili healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Lilo, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig kaon ng parat, inom mo soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatuman ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Ila lang kaadlaw na wala na akong UTI, umitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay efektibo dyan kayo.
11: Mighty C, ang alkaline yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C,
26: ang bata mo bala, daw baka umihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalata, ang solusyon, yari na.
11: Memory Advanced Zero, pinamabagohan Neurobiotic Zero para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron, nagapanamig sang memorya, nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Zero para sa mas manami na school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
16: Clinical Sport Biotics, nga 45 probiotics, at tunay 80 billion CFU, nga good bacteria. Sport Biotics, katamang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori nga makapa-ulcer. Mangtinigas Probiotics Agro-Adlaw. Mabalit sa inyong mga suki butika. Extend Hood Superman for Men.
19: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sa mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Hood Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
16: Extend Hood Superman for Men.
11: D3 Bio.
20: Ako si Aying. Galabad yun ang ating ulo kung usaw ang pagpagamay. Gusto na yan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na
2: nato ang pagluwag sa akong mga kasunod ug paggamay sa akong buyon.
30: D3 Bio, ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Balik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyab ko dayon sa akong asin. Nagatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, give DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
30: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako na tilawan. Pero lahi nagyod ang DTX Coffee. Walay lambot niya lami ang sabor. Nikupus pagyod ang hubag sa akong diin. Sugat nga nagkape ko o DTX Coffee.
30: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. My QC. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Kevin. Isa ka mo sa Android. At yun ako magibati yung panglipong-lipong uusahay na pangakong panglantaw sa CEO Pulaw. Masalay ko ang tumar my TC. Tulok kapsula sa Oscar Adlon. Karong maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong kung pinaw na usab ang akong pananda. Salamat sa MyTC. Garantisado o epektibo gayon.
30: MyTC! Ang alkaline ya vitamin C! Mabalik sa mga butika! MyTC! MyTC! Sumok nga ng mga eksperto! D3 Bio!
21: Ako sa real, na-diagnose nga ni Dako ang akong libon. Ito, inulog sa akong mama o D3 Bio. Apropo nga sa pag-tell niya na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio!
30: D3 Bio! Ang D3 ng may Visio! Ang Visio ng may D3! Mapalit sa mga butika! D3 Bio! D3 Bio!
22: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan, ninom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
30: D3 Bio! Ang D3 ng may Visio! Ang Visio ng may D3! Mapalit sa mga butika! D3 Bio! DTX Coffee Mix!
23: Ako si Rico. Sa una, hindi ko git masawa ng pagpangabi. Bangod ka aplikado, gilayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangabi. Sa DTX Coffee Mix!
30: DTX Coffee Mix! MyTC, ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Loida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ug nalagsik unong nako. Nagtiko og MyTC, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa MyTC, abugog taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og MyTC. Highly

0: championing the lives of the Filipino people.
1: Oras sa Pilipinas, oras sa Kifide News of Farm, 97.7 na bagat ala size sa uno na mga kakifide.
0: Live mula sa bulwagang balitag ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. Headline.
1: Bayang adlaw mga kaki-5, ano yan ang uluhan sa ato mga balita ning adlaw Martes, Agosto 4, 2025. Ang mga balita lokal, pipila ka mga tunghaan sa request dumagat, suspindido ang klase tungod sa Sir Isaac, Department of Health, adunay panawagan.
2: Bakuna sa ligtas, tigda sa rehiyon si Islas Negros, Ilusad, Negros ang nausab sa implementasyon.
1: 200,000 nga balor sa mga yuda o ginabaan nga ipangapunapod sa tanang barangay sa lalawigan.
2: 100% na si COP sa Rangay City nakuhaan usab, magdadaan siya po at sa operasyon sa PNP.
1: Ang mga nagunang mga balitang regional na duha ka mga akyat bahay na nakpan na tungod sa pagpangawat sa balay sa usa ka huwis sa Argao.
2: Halos 50 milyones nga balor sa ilegal nga droga na sakmit sa PRO6.
1: Gobyerno sa Iloilo ni Gahin og 55 milyones ka paso sa alang sa rehabilitasyon sa Tansa Cemetery.
2: Mga naguna sa balitang nasyonal, Mary Grace Piato sa kadawat og 70K para sa payment of rewards sigo sa success sa prosecution.
1: At ang madugang balitang nasyonal, NBI ni kumpirma ang pagpadala og sampina ngadto kang Leveste og Paras.
2: Ang gara gidayeg ang aksyon sa PNP batok sa mahulga sa eskwelahan.
1: Ang gawa sa naso na Ebola outbreak sa Kongo Marsh ni Grabe.
2: Sa balitang negosyo, NPFA gibuksan pag-usabang subasta alang sa kapin sa 700,000 kasako sa karaan nga bugas.
1: Samtang sa balitang sports sa PBA, Meral Cobolsa ni tubag sa pahayag ni Rain or Shine na kocha yeng sa pagsaway sa ilang nga player. Samtang sa itong mabalitang showbiz mga kaki-5, babay sa ganda nagbakasyon na usa na bugbog sa bash. Kaki-5 mga sukin din pamunang ito mga balita nga ngayon yung masaya na kumplitong detalye sa ngalan sa kinatibok ang puwersa sa K5 News of Fab 97.7 dumagat our CEO President Busdok Ramil Oya.
2: Area Major Mayor Fab Obanyana Ligan.
1: Atong nga Station Manager Kaki-5 sa Royal Cabusao.
2: Kabunado Pikas Lawak at ito K5 Abu Dwin.
1: Alas 6:04 na mga kaki-5, ubanimi sa programang DTX sa 500 Morning Newscast. Kami ligapon sa kanunay inyong mga tigbalita na maghatod kaninyo sa mga balita karuntak na kininyong ubos ng alagad sa kahanginan. Kaki-5 James sa D3Bio Bandukino.
2: Okay, K5 Sharamari Humi.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Ay, ngadlaw ka natin tanay, may ngadlaw Luzon, Visayas, Mindanao, ubudob sa mabuting labay sa Sibya sa 97.7 na K5 News of Fab Dumagatek. Makita usap kita mga kaki-5 via Facebook Live. I-search lang ang K5 News of Farm Digital Dash Dumagat.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.

0: News FM. Shaping the lives of the Filipino. Petri Bio.
1: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may visio. Visio ng may D3.
2: Kapalit sa mga butik.
0: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabumnasar. Ako yung natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kaya gaana akong pamati sa lawas. Nawala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX.

0: Ako si Bundot Ausas. Magamon sa ang kape na kilawan. Apang laingitang ditis. Coffee mix magluwas na marami ang sabor. Nagpupus na akong bag na tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga buti. Mighty C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Ako si Mia. Nagpa-UTI ko. Sakit ng mangihi. Sabaw ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sinayin mga UTI. Moto, nag-take off Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Sumana lang sa akong pagtumal, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamu, sulayin ang Mighty C. Ipigpilo kaayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Loida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Damay lang na abugog taligsik, ug nalagsik unong nako. Nag-take og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang nasuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, ipikibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.

0: morning, you scared.
1: Oras mga kagifay, balas 5:07 na dito maglangan dito kita sa mga detalye sa ato nga balita sa mga balitang lokal. Ato mga detalye sa balitang lokal, bakuna sa ligtas tikdas sa rehiyon sa Isla San Negros, Ilusan. Negros andam usab sa implementasyon da. Sa detalye hatod ka nato ni kagifay sa Iril, DTX sa 500 rapa, ikifay mo. Balitang lokal.
2: Ang Department of Health din sa Negros Island Region sa dinibanugay mo pagawas sa programa pagbakuna ligtas tigtas tibok rion nagtumong sa masuso araw palinggo na anini nga sitiba patok sa tistas o rubela. Ang kampanya sa pagbakuna usa ka critical galakang padulong nga to sa pag-usab sa herd immunity patok nga sakit mapungan. Ato sa gabi ng Kapiano Forum kagapon, gita sa tag sa pagtugi sa Department of Health, ang pagpasabot nga ito sa publiko sa benepisyo sa paglawas sa bakuna o guban pa manditali sa paglawas sa bakuna nga ito sa mga kabataan. Gawag ko sa marini nga mato sa ilang health center o guban pa malapit sa lalabigan sa Negros Oriental alang sa pagkabili sa mga programa. Mato pa sa DOH, ang importante gini para sa ito mga kabataan dili sa Negros Island Region. Ang balita ito natin ito na kanilyo sa DTX, Copamex, may kapi ka na, naka-detox pa. K5 sa Iril, DTX sa Fine Pepe. Pasa nga mga balita sa Remisyon Blico, Cleo sa Negros, K5 News FM.
0: DTX 500, morning newscast, only newscast.
3: Samtang sa dugang balita ang lokal, 200 mil balor sa mga ayuda nga ug hinabang ipakapurapo sa ilang barangay sa lalawigan. Itali hato niya kay Fevroy August Bestilio, IK5 mo.
4: Ang kagamanan provincial sa Negros Oriental nagpahigayon og ceremonial distribution alang sa mga tabang binagis o sa kacheke ngadto sa mga kabarangay sa lalawigan. Ang mga seremonya inabagan kini sa Liga ng mga Barangay LNMB Negros Oriental Chapter ngadto na 550 city o 557 barangays tibuok Negros Oriental. Ang seremonya nga cheke nagkandidat kini 200 mil ka pesos kini ubos sa Social Civic Project Funds or SCPF labahin sa programa sa Presidente Sanasor si Presidente Ferdinando R. Marcos Jr. nga tumong sa pagpadali sa paghatod sa mga importanteng serbisyo sa gobyerno ngadto sa grassroots level. Sa maong kandidat nga 200 mil, ang 100,000 ini gamiton para sa bagong Pilipinas Barangay Scholarship Program na makabenepisyo sa 5 ka mga estudyante o ang laing 100,000 gamiton kini isip pinansyal at tabang para sa mga kalambuan nga giila sa barangay. Para sa DTX Morning News, kinis ka K5 Roy August Bustillo, plus kampiyon na balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Morning Newscast. Oras mga kaki-5, alas 6, just na samtang salay nga bahin sa ato nga dugang balitang lokal. Human sa pag-aghat sa pipila ka mga eskwelahan sa Dumaguete, ang temporaryong ibalhin ang mga klase ngadto sa online learning tungod sa gikatahong kaso sa Sir Isla. Yawag sa ahensya sa panglawas ang publiko nga palig-unon ang pamagi sa pagpanglimpyo sa kamot. Sumala ni Dr. Diab El Taral, Acting Chief sa Local Health Support Division sa Department of Health Negros Island Region kung DOH inayara ang Sir Eyes sa mahimong tungod sa mga virus o bakterya o kasagarang mapasa kung ang usa ka tawo makahikap sa kontaminado ng mga butang na mapahid sa ilang mga mata. Ang advisory ni Pagawal sa Humanda sa Labiga Binos sa duha ka eskwelahan sa syudad ang nagpahibalo sa miaging simana pinagi sa social media nga magpahigayon sila og online nga mga klase karong semana huna tungod na kini og human sa mga report sa mga estudyante nga nataptan og mga Sir Isa. Tungod ni ini giawhag usab ni El Taral ang mga eskwelahan na regular nga magdisinfect sa mga classroom og uban pa nga mga pasilidad aron mapabangan sa pagpugong og dugang nga mga transmission sa Sir Isa.
0: DTX 500 Morning Newscast.
3: Kagapusan sa balitang lokal sa 100% ang nasikop sa kapulisan at usas sa kooperasyon sa barangay Kwando Tanay City Negros Oriental Baguhay lang. Base sa report sa kapulisan, ginakupang sa Tisaro pinagi sa usag kawalat o baras tungkol sa kasong paglapas sa Section 511 Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Ginger Drugs Act of 2002. Samtang ipatuman ang mga warat na kuha usab sa pagparagiya sa Tisaro ang usag kapakete sa adunay gidudahang Cebu. Gin ang maong kontrabando adunay gibugaton na 0.504 grams ug ibaba na ang kalidad nga 3,631 ka pesos. Human sa pagdakop gipahibalo ang suspetsado sa mga katungod subay sa balaod ug sa pagkakaron ana na siya sa kustodiya sa kapulisan alang sa usong disposisyon ug sa pagpareha sa ligang nga proseso lakip ang pagpasaka sa dugang nga angin kaso kung mapamatud-an ang mga ebidensya.
1: Alas 6:30 na mga kakifay, nasamtang balitang regional hatod dyan ato sa D3 Bayo. Ang BCO nga may D3, ang D3 nga may ya BCO. Ang ato nga D3 Bayo mga kakifay, adunay ya virgin coconut oil. Na mutabang ganin mo sa pagpatay pagpakgang sa mga bakterya sulod sa imong kalawasan. Aron malikay ka sa sakit nga saba sa ubo, sipon, hilana, trangkaso, uguban pa. Pag D3 Bayo na mga kakifay. Sabtang sa itong ng detalye sa balitang regional, nasikop ang duha ka mga kiat bahay ya human giingong misulod sa balay sa usa ka huwis na ni atong Domingo sa hapon Agosto 2 sa Barangay Poblacion Argao, Cebu. Ilang mga suspect nga sila si Miguel Anthony Baho kung matukan 21 anyos o si Christian Dave Lumalis usa ka 19 anyos parehong residente sa Barangay Poblacion Argao samtang ang biktima mao si Regional Trial Court Branch 26 Judge Luwil Darin Damian. Sumala sa Argao Municipal Police Station nagingong gikawat sa mga suspect ang tulog ka mga singsing na bulawan ni Damian 17 ka US dollar bill sa uga lain-laing mga denomination ug unong ka 100 kaso bills. Yandam na ang kasong pagpaluloy sa batok sa mga dinakpan na suspect.
0: ETX 500 Morning Newscast.
3: Balita regional mga KK5, mangatod ka na to sa D3 Bayang. Mga D3 nga may BCO, ang BCO nga may vitamin D3. Nasikop ang duwag ka mga akit bahay ang manggingong misulod sa balay sa Osaka West niya itong Domingo sa hapon sa Barangay Poblacion Agaw. Gila ang mga suspect na sa si Miguel Anthony Baho Matukan na ba de uno anyo sa Christian Dave Lumalis na sinumabi parehong residente sa Barangay Poblacion Argao sa taong biktima mga ulit ng Trial Court Branch 26 Judge Noel Darin Damian. Sumala pa sa Argao Municipal Police Station ingong gikawad sa mga suspect ang tulog kasing singa bulawa ni Damian 17 ka US dollars bills na rin laing denomination o kunom ka 100 pesos bills. Iandam na mga kaso ang pagpanuli sa batok sa mga suspect. Nasakmit sa kapulisan ng halos 50 milyones na kanada sa gilid ang iligang nga droga o nidakpa ng 182 ka mga suspect sa Western Visayas at sa gipakusog ng mga operasyon batok sa droga ni atong Julio sa malapas sa taho sa Police Radio Office of Western Visayas ni atong Lunes. Malapas sa PRO 6 gihimo ang 146 ka operasyon batok sa droga sa Tibuok Rehiyon na may resulta sa pagkasikop sa 7,321 grams na giludahang shabu o 61.30 grams na giludahang marijuana. Pagkip sa mga nadakpan, mao ang 63 ka high value individuals, 109 ka mga street levels individuals, ugusa ka drug personality. Duha na ining karampusan, gibusa ni Acting Attorney Director Brigadier General Randolph Tuano, nga nagpakita kaning mao ang resulta sa padayon ng mga paningkamot nga ipatuman ang balaod o bigon nga suporta sa komunidad.
0: ETX 500 Morning Newscast
1: Regional. Sa katapusang tudling sa itong mabalitang regional, nigahin ang gobyerno sa Iloilo o 5 milyones ka pesos alang sa Phase 1 Rehabilitation sa Tanza Public Cemetery ya isip kabahin sa padayon na paningkamot ini sa pag-upgrade sa mga pampublikong sementeryo. Ipasiugda ni Mayor Reysa Treñas nga isip kabahin sa pasalig sa Rakbayan sa pag-atiman sa mga residente gikan sa taga-Uangkan hangtod sa Lubnganan. Nakip na sa mga responsibilidad ni ini mao ang paghatag ug dungganod ng mga katapusang Lubnganan. Ugang panimior, ang proyekto sa Tanza Public Cemetery maulamang niya ang unang hugna sa mas lapad nga inisyatibo sa syudad sa pag-rehabilitate sa mga pampublikong sementeryo uban ang Quintin Sala sa Public Cemetery o Gherios sa Public Cemetery nga sunod nilang pauswagon sa umaabot nga panahon.
0: GTX 500 Morning Newscast National.
3: Balikan National mga KK5 ang hugarato sa D-Tex Coffee Mix ang kapinamoy ang palaya di sugar, sugar cane o chia seeds. Detox Coffee Mix na happy ka naka-detox ka pa. Nagpresentar ang acknowledgement receipt ang House Prosecution para sa hearing base sa iyong paggamit sa confidential funds ni VP Sara Duterte gikan sa Office of the Vice President na gisumiti sa Commission on Audit. Giingon ini nga ang kontrobersyal nga ngalan ng Mayor Grace Piatto sa kadawat og 70,000 pesos is a payment of rewards. Apang gipasiulya sa prosecution nga si Roderick Bumil nga mahimong makalapas sa Joint Circular 2015-1 ang resibo tungod kay wala kami maglakip sa mga dokumento nga nagkumatuod sa kalampusan sa operasyon o transaksyon nga usa ka strict nga kinahanglan sa pag-issue sa payment of rewards gamit ang confidential funds. Sinumdaman nga dugay nang gikwestiyon sa mga magbalaod ang alang Mayor Grace Piatto sa mahearing ang gihimo sa House of Representatives tungod kay kini susama sa giyo sa ngalan sa usa ka sikat nga chichirya o restaurant.
0: GTX 500 Morning Newscast.
1: Alas 6:18 na mga kakifay, nasamtang salay kabayan sa itong kadugang balitang nasyonal. Ikumpirma ni National Bureau of Investigation kon NBI Director Attorney Melvin Matibag kaniadtong Lunes, Agosto 3, nga ipadala na ang mga sumpinang ngadto kang Batangas First District Representative Leandro Levaste o kanhi Negros Oriental Representative Jing Paraz sa gumikan sa giingong 5 milyones nga tanyag aron sa paghimo-himo o akusasyon na batok ang Executive Secretary Ralph Recto. Usa subay sa pagpadala sa maong mga sampina ginauman nga muatubang sa opisina sa NBI si Leveste o Gaparaz sa Webes, Agosto 6. Kini human ni Rakwande sa mga otoridad na kiniyanto ang Usaka Talenta Manager atol sa Usaka Entrapment Operation sa Usaka 5-star Hotel sa Malati, Manila. Kinsa mibutyag nga gihire siya aron na mag-recruit ug upat ka mga babayi nga bakat nga muakusar ngadto kang rekto sa illegal nga paggamit sa droga ug sexual nga pag-abuso. Una nang gibutyag ni Matibag na ni Angkon ang talent manager na nalambigit sila ni si Paraz o Glebester sa mga dili mayong nga buha apan kusganon kining gihimatak sa duha ka mga representante.
0: GTX 500 Morning Newscast.
3: Giyadayag ni Education Secretary Sonny Angara ang Philippine National Police sa paspas na pag-aresto sa mga individual na nagpaluyo sa mga hulga-baltok sa mga eskwelahan. Sa pagkakaya niya, itong Lunes gibusa ni Angara nga nahiuyon kanis sa direktiba sa palasyo aron masiguro nga luwas o protektado ang mga estudyante o magtutudlo. Gipasiug na usab ni Angara nga ang makabalda ng mga online prank adunay legal o administratibong silot din ubo sa Deputy Order No. 006 Series of 2026 iklasipikar isip third level offenses ang hulga sa bomba tungod sa dakong resko sa kaluwasan sa mga tinunaan. Iauhag sa departamento ang mga ginikana magtutudlo o publiko na ipasiugda ang responsable nga digital citizenship sa mga batanon o i-report ang bisan-unsang mga hulga sa seguridad nga sa mga otoridad sa eskwelahan o pinaagya sa hotline 911.
0: GTX 500 Morning Newscast. Morning
1: Newscast. Alas 6:21 na mga kakifay, makatong na network news nga ito nag-hapon ka na ito sa DTX sa 500 capsule. Ang butabang ganin mo sa pagkontrolar sa imong sugar aron malikay ka sa sakit nga diabetes na pwedeng magresulta sa pagkahanap sa imong pananaw. Likay ang sakit na pinagi sa pag DTX sa 500 capsule. Samta mga kakifay, sa itong unang detalye sa K5 News of Farm na network news sa bukat na K5 News sa Farm Kalibos. Magsasakarestado dahil sa pag-iingat ng baril at balak. Sa detalye hatod ganito ni K5 United Firay, E-K5 mo.
0: K5 News FM Live Report.
5: Arestado ang isang 43-anyos na lalaki matapos silbihan ng search warrant ng CIDG ang kanyang bahay sa may barangay Kinalangay, Nuevo Malinao kahapon ng umaga araw ng Lunes. Sa bisa ng search warrant, inalubog ng maturidad ang loob ng bahay ni alias Runel at doon na-recover ang isang unit ng homemade shotgun o ang sumpak na may dalawang bala. Hindi naman itinanggi ng akusado ang nakuhang armas at sinabing ginagamit niya lamang ito bilang self-defense. Napag-alaman na maraming alagang mga hayop ang suspect sa kanyang kubo kabilang ang mga baka, baboy at manok. Ayon silang barangay official sa lugar, walang record si Ronel sa kanilang tanggapan na ito ay nagpapaputok, nagagrabyado o anumang problema. Sa ngayon, pansamantalang nakakulong na sa lockup cell ng Malinaw PNP ng akusado na maharap sa kasong paglamag sa Republic Act 10591, Wrong Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulations Act. Balita Regional mula dito sa probinsya ng Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
0: ATX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Samtang sa balita gikan sa K5 News FM, Tacloban. Anim na BFE personnel sa Region 8 ang positibo sa random drug testing. Detalyado ni K5 Roger Kilana, K5 News.
0: K5 News FM. Live Report.
2: Anim na tauhan na nag-Bureau of Fire Protection Region 8 ang nagpositibo sa isinagawang random drug testing ayon kay BFP Region 8 Regional Director Fire Chief Superintendent Aldwin Salazar. Ayon kay Salazar, isinagawa ang random drug testing noong buwan ng Mayo at lumabas noong Hunyo 24 ang resulta ng confirmatory test na nagpapatunay na positibo pa rin ang anim na personnel. Binigyan umano ng 15 araw ang mga tauhan na upang questionin o i-challenge ang resulta ng confirmatory test. Sa kasalukuyan, 5 sa 6 na personnel ang naghain ng challenge sa resulta habang ang isa ay hindi na nag-file ng challenge. Ang 6 na personnel ay nakatalaga sa iba't ibang istasyon sa buong BFP Region 8 at matapos lumabas ang resulta, inilagay sila sa holding unit ng kanilang lalawigan habang nagpapatuloy ang proseso. Binigyan din ni Salazar na bahagi ito ng estratehiya ng BFP Region 8 upang labanan ang korupsyon at iba pang maling gawain sa serbisyo, kabilang na ang paggamit ng illegal na droga. Para sa DTX 500 Morning Newscast, nito si K5 Roger Tilana mula sa impilang kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Oras mga ka-K5 alas 6:24 na samtang sa katapusan sa ato nga network news at nabukatang K5 News FM Palawan. LTFRB binatiko sa matapos na payagan ang beach bus sa El Nido, Palawan. Kahit sanda makmak ang paglabag. Sa detalye hatod ganito ni ka-K5 Ray Almudal, K5 Mo.
0: K5 News FM Live Report.
6: Hayag ang binatikos ni Board Member Winston Arsaga ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB matapos itong bigyan ng provisional authority ang operasyon ng beach bus sa bayan ng El Nido. Nangyari ang pag-aproba sa kabila ng dalawang magkasunod na public hearing kung saan consistent at opisyal na ibinasura ng 5 presidente ng lokal na Tricycle Operators and Drivers Association o TODA ang pagpasok ng naturang bus sa kanilang lugar. Binigyan din ni Arsaga na tahasang binaliwala ng Regional Director ng LTFRB ang sentimento ng mga pangunahing stakeholders sa transportasyon na direktang maaapektuhan ang kabuhayan. Lalong naging matindi ang usapin dahil pinayagan pa rin ng LTFRB ang operasyon sa ilalim ng kondisyong tutuparin ng proponent ang mga kulang na rekisitos. Ngunit hanggang ngayon ay nananatili silang walang compliance o patunay na pagsunod. Bukod sa kawalan ng legal na dokumento, talamak din ang paglabag ng beach bus sa mga itinakdang linya matapos nitong pasukin maging ang mga interior ng kalsada. Ayon kay Arsaga, bukas naman daw ang lokal na mga driver na itolerate ang mga bus kung mananatili lamang ang mga ito sa National Highway. Subalit, ang pagpasok ng mga ito sa mga maliliit na komunidad ang nagpasimula ng matinding problema sa trapiko at kompetisyon. Dahil sa mga nakikitang irregularidad, narawagan si Arsaga sa Land Transportation Office at mga traffic patrol na gamitin ang kanilang kapangyarihan upang hulihin at ipatupad ang batas laban sa kumpanya. Hinimok din niya ang sangguniang bayan na gumawa ng isang opisyal na resolusyon na purbal na tututol sa operasyon ng beach bus upang makarating ang boses ng Palawan sa paboruan ng LTFRB. Sa pamamagitan ng legal na hakbang na ito, inaasahang mapipilitan ng ahensya na reviewin ang ibinigay nitong permit at pakinggan ang panig ng maliliit na driver sa naturang bayan. Ito si K5 Ray Almudal para sa impirang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: K5
7: Balita International.
3: Balita International, natutod ka na to sa DTX 500. Marabang pagpapos ng blood sugar, alam mo kalaki kasi kitawag nga diabetes. Protection niya mga mata mag-DTX 500, kanuna yan.
7: Balita International.
3: Magkagrabe ang pagkailap sa Bonifogio virus disease o usa ka virus Ebola dito sa Democratic Republic of the Congo. Dumikailap pinin sa lima ka probinsya o nakapakto sa 29 ka health zones. At 3,605 mga kompirmadong kaso, 1,587 ng kamatayon sa Hulyo 10, 2020. Nakapalusod usab sa pagbabang sa mga risko sa pagtakod o kagubot, ang pagbakod sa mga tao o paglihok sa mga otanana. Ang gobyerno sa Congo nagpadayon sa pagbabakauban ng World Health Organization apang kinahanglan na usa ka mas agresibo nga tubag aron mapunggan ang crisis.
7: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Alas 6:28 ng mga kaki-5 samtang sa atong kabalitang Digo Show. NFA gibuksan pag-usab ang subasta alang sa kapindya 700 mil na kasako sa karaan nga bugas. Sa detalye hatod ka nato ni kaki-5 Rufa De Vero i Ki-5 News.
7: Ki-5 News FM Report.
8: Gipaubos na usab sa National Food Authority kung NFA ang 740 mil kasako sa makaraan ng bugas alang sa auction o subasta sa Agosto 12 humana pakyas sa pagdani sa mapamapalit sa unang subasta ni atong Hunyo. Sumala sa kapahibalong ipo sa website sa NFA, usa ka nitibuk ang 741 mil kanya to 70 kasako sa lokal na ginaling na bugas na anaanas sobra sa unang kabulan ang isubasta. Sigon sa administrador sa NFA nga si Larry Lacson, mahimong ma-inspeksyon ang mga bidder o mapalit sa karaan ng stock sa duol ng mga NFA branch offices gikan sa Agosto 5 hanggang Agosto 10 nila bantisays alas 8 sa buntag hanggang alas 5 sa gabi. Ang subasta bukas sa mga organisasyon sa mamunguuma, kooperatiba, grupo o lahitin mga entidad sa negosyo. Kini nga balita, halika na ito sa DTX sa Coffee Mix. Nagkakapa ka na nag-detox ka pa. Hini sa K5, Rufa De Vero. Para sa kampiyon na balita, silipin sa blikog kalingawan sa Negros. K5 News.
7: Balitang Entertainment.
3: Balitang
7: Entertainment.
3: Balita Entertainment mga ka-K5 ang regalata sa MyTC. Presidente nagbakasyon sa nabugbog sa kung nagbakasyon sa USA nabugbog sa Baja. Kita na ito ng K5 TV na tindog i-K5 mo.
7: Balita Entertainment.
9: Sa mga K5 sa pambalitang show na si Hugo Diaz mismo ang ikumpirmar na magpahulay ubusak ni Manny si Vice Ganda ikan sa Showtime. Gisgudang gini sa mga manager turned vloggers in programa nga Showbiz Update. Pero kung si Ogi nga grabe ang pagpatikos nga nadawat ni Vice Ganda gikan sa mga netizen tungod sa memory mar nga skit. Tinood na kasi natin ang anak kabugulo star o grabing tagpatikos. May kalabutan na sub ka na sa pagbadlong sa NPR City kang Vice Ganda, kumbaga nagkapatong-patong na ang yatubang ni Vice. Nagkita makakita na tumatid ng Showbiz na nagkita natin sa mga ito siyang ang claim based na vitamin C. Kini sa K5 Karibin na tindog para sa kampiyon na balita sa servisyo publiko kalangan sa Negros, K5 News, FM.
7: Balita Sports.
1: Alas 6:30 na mga ka-K5 Balita Sports nga hatod ganato sa Mighty C ang pinag-apektibo ng vitamina nga mutaban kanimo sa pagpalig-on sa imong immune system. Mighty C nga may alkaline base nga vitamin C. Balita Sports sa BBA ya Beralco Bolts ni tubag ka papahayag ni Rain or Shine de Concha yeng sa pagsaway sa ilang player na nagtali hatod ganato ni ka-K5 sa Irila DTX sa 500 drapa iki
7: 5
10: more. Balita Sports. Sa balita sa sports, karong adlaw ni pagawas sa opisyal nga pamahayag ang Beralco Bolts sa PBA human sa korpesyal nga pamahayag sa head coach sa Rain or Shine nga si Coach Yanggao batok ang Cliff Hans ang player din sa Beralco. Iparigoro sa Bolts gadili nila itugot nga bisan unsa nga dili professional nga pamatasan o gitawag o pamahayag ni Yao nga nagtawag ang Hans nga pinakahugaw kabadulan sa PBA dili pata sa mga basehan o dili profesional. Sumalapan ni sa Beralco, si Hans Osaka, County Defensive Player of the Year, o dagang pieces ng pembro sa All Defensive Team, na nailan tungkol sa ang kusok o gugmaw sa depensa. May tungkol sa Dibaban kay Adrian Nukom, ang tinningod, na si Hans nikabot lang nga mo at tubang sa Osaka ligang posisyon sa depensa o ibariguro, na kontak eksidente lang, o di ang isipon nga hugaw nula. Ilungan sa Beralco, na kining matang sa akusasyon sa publiko, pa'y lugar sa profesional na basketball na liga.
2: ang balita sa sports hatod na kining news sa Sport Biotex ang Extend Pod Supplement. Keep fine sa Iril DTX sa 5. Para sa kapag balita sa Edisyo Brico, Klawa sa Negros, Keep fine. News FM.
7: Balita Sports.
1: Para sa lusay, strength news ng mga Kaki 5 Maing Buntag. Maing Buntag sa itong sparring partner Kaki 5, Shara Marie Humil.
3: Kaki 5 James ng Maing Buntag sa mga sungi Kaki 5 nato all over the world.
1: At ang kapagdibig, Maing Adla, Maing Buntag, Ma'am Ilsa, si Kuya Villarrente, Emmanuel Alminso, ug ni Gisa, Mi Paburada, Vina Videsa. Ma'am Myrna Canales, kagawa nito Mira Flor, Inday Mars Gabans, Wilde Maputi, Ma'am Luders, Lordisa Pitancho, good morning. Ma'am Emilia Inligara, good morning. Danny Tiongco, Maing Butag, Aldrin Nabilo Pail, good morning. O Mr. Gudo Frido Malbog, good morning. Maraming kong oras mga Kaki 5, musunod ng for first portion kaban si Kaki 5 Manager Bernie Cap. Maraming sige nito, kinatibok ang puwersa sa Kaki 5 News FM, 97.7 na pagkati our CEO President Busdok Ramel Oye. Kaya
3: man siya mga Fabo Banyan,
1: naligan. Ako nga Station Manager Kaki 5, Sir Bernie Cabusaw.
3: Kabalado pika sa wag out of edition Kaki 5, Abo Dwayne Alpoy.
1: Lagan salamat mga Kaki 5 sa inyong pagkuban sa DTX sa favorite morning newscast. Kami ligapon sa kanunay inyong mga tigbalita. Kininyong ubos ng alagad sa kahanginan Kaki 5 James Ditribayo Banduki.
3: Okay, Sir Shara Marie Humilio.
1: Para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros.
3: K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. K5 News FM. Shaping the lives of the Filipino. Ditribayo.
11: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya Ditribayo. Ipila ka bulan, nibalik na yung normal nga pangunahuna.
7: Ditribayo. Ang Ditri nga may visyo. Ang visyo gumay D3 papalit sa mga butika. D3 Bio.
12: Ako si Minitag Andalaw na ay Edmiston. Ako kaayong kabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 kabulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 gumay visyo. Ang visyo gumay D3 papalit sa mga butika. D3 Bio. Ngawan ang nabakaugana sa kama, masin og may diabetes ka. Ang DTX 500 na. Ang DTX 500 at may powerful extracts no phytochemicals ug antioxidant nga gigan sa palaya ug sugar cane, mga organic compound, yeah, effective atok sa sakit ng diabetes. DTX 500 DTX Coffee Mix.
13: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape. Ang kalupanggan ko nga mapula-pula ako ihing magudgali sa kape nga akong ginainom. Investingan ko ang DTX Coffee Mix kanamit git kung nagbalik ang katinaw sa ako pagpangin nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix, mga butika Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Lilo taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig kaon mong parat inom soft drinks. Nagsigig sakit akong puso o sakit ipangihi akong credit card. Ipatumay ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kahadlaw na wala na akong UTI o mitawahay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay efektibo din kayo.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Rundan. Dali kay kumag kasakit o milanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayos. Turbo sa akong pagspila. Kay sige ko gabsing. Mao na nga. Ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi hinting pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C. Hinigid ko basta-basta mo ubo. Si Poon o milanat. Best kaayon ang Mighty C.
7: Mighty C. Ang alkaline. Ang vitamin C. Sa mga butika.
16: Ang bata mo bala. Daw baka umihi na sa iba. Nabuglayan sa pagmukon. Nagwala na gana mag-iswela.
17: Hindi na
16: maglamalata. Ang solusyon, yari!

0: Serotonin Memory Advanced Syrup para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag-Clinicas, Probiotic 545, Probiotic. Gamot tamang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas, Probiotic. Suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag-Clinicas, Probiotic. Aglawadlaw, balik sa iyong nasuki butika. Extend Good Superman for Men.
2: O si Juni, taga-Bacolod. Napasalamat dito sa Extend Food Supplement for Men. Kaya ako, gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maraming gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Free Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Fermi lang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Matistingan ko man. Nagnami. Ito nga akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na ang law, nagkakape ako ang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
1: Mabalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
0: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
5: Alas 6:38 na sa kabuntagon. Para sa tigapon ka na to sa Mighty C, ang alkaline based vitamin C o D3 Bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. At balik ko naman nakikipa ba katong oras. Alas 6:38.
6: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
7: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hatred.

0: ang kagawasan kapanalipdan pinagi sa kamaturan. Kon sa bakak ginuiban. Sa panaghiusa, kon sa panagbahin-bahin gihulga. Sa hinagiban, kon sa hinagiban, gipasipadan.
1: Puro de los Pueblos.
0: Mga ka-foro, mga ka-kifard, kamusta kay Buta? Good morning! Welcome na sa mga suking tigpaminao. Karigyan po sa ito ang pagpanagumanuban sa ito ang tulumanon. Inyong tulumanon!
1: Puro de los Pueblos.
0: Puro de los Pueblos, ning adlaw karun na Martes. Thanks God, it's a Tuesday, pizza 4 na. Ning bulans Agosto, mga suking tigpaminao. Tuig 2026! Sa mga nag-birthday, unahon ginato ning nag-birthday. Sa mga nag-birthday karon, happy, happy birthday! Nagsaulog sa ilang mga anniversary, happy, happy anniversary kaninyong tanan. Aniya, mga, bisan kung saan ang mga anniversary? Bisan gali sa Mansari? Matod pa, mas, doon ko no ang, bulan na mga suking tigpaminaw kaysa ano sa to? Mas dool ko no ang bulan kaysa tuig. Muna nga ang bulan ko no usahay ang relasyon din na mabtag bulan. Kutubra sa bulan o niya di mabtag tuig. Kaya sabi sila da. Ito, kaninyong tanan ha, mga, usap pa man, mga kalihukan karon ron, anya, tanawa po ang mga obligasyon, tanawa ang mga obligasyon ha, basin doon na ibayaranan, labi na ning home credit, layo pag-ali mo, kusok na kayo manawag! Tulog pa ka mga sulking tigpaminaw, manawag na! Mahinong dan nga, nagkakasukasunay sila mga sulking tigpaminaw, tawag kay, wa sila gipili nga oras, kinsa manggoy, kasagaran nato dere, kasagaran namin naw, ah. Amalay home credit kay dali manggod kayo. Mga appliances, o guban pa mga sukinting paminaw, na, nisulod na pagali sila nga ng cash. Sus! Mukuan ka! Unsay tawag nga na, kanang mo home credit ka, sus mura man po kuan, times two, o times three. Mana nga, napurdoy! Ang nangutang, ang home credit, mga igala, mo'y nabato! Una, kung nga doon na mo'y cash niya, tigong-tigoman na lang yun, o niya, mo'y ipalit diritso. Kadang cash yun, parang uman mo'y ingon, mag-good on saan, pagka-cash ini kakipay burn. Nga, igu-igu raman. Pero mo lagi na nga, ala, aguanta mo, tawagan mo ga alas dosing dakos ka di eh. Kapag-ali mo na ka, di-takes ko pa-mix, gitawagan na po mo! Kaya naman kong mga appliances na to, home credit man. Pero mo lagi na, sila kiha mga suking tigpaminaw, tungod kay why mga batasan? O kan maguna sila, murag mga third party ba? Nga, call center man siguro na? Nga, maningkamot po na sila para yung taon na swilduan. Pero nakadiferensya lang lagi. Kay makatulog na ka po, kamo na ka-experience mo na lagi tanawa ninyo. Pero sa di pala size 42 na mga suki tig paminaw mo, i-check sa nato ng mga balita kay mag details ko pimix ako. Ang uban nga wa kasulay di text ko pimix masuya yun mo. Muna ako pala ninyo. Palit na mo detects ko pinix. Nasa mga botika, mga parmasya, nasa mga K5 FM station. Kaya mga suking ting paminaw. Daghan kay taga stock niya mga higala. Napod kang aligar! Aligar hong kulada. Ang ato ang GTX sa copy mix sa mga suking ting paminaw. Dari sa taas unang balita kay alas 6:43 na. Mga estudyante ha. Ay mo pag late-late kay Donay Klase. Nindot na kay panahon ha. Nindot kay panahon. Wa na pag-ulan-ulan. Doon siya dumagiti. Kita na ang kainit ni Hargadlaw. Ambot lang po kada sa inyo. Basig nag-om na po niya. Si Joyce Dipaling, good morning, Sir Bernie. Lordita Pitancio, good morning. Emmanuel Alminso, good morning. Manang Mers Bero, good morning. Morning usab ni Ma'am Morita Bukotot. Ato sa check si Dondi. Batanong Boksidor, Santa Catalina. Gitun order ang nakita ang pitaka. Nagtos ka pulisan na! Okay kayo? Yeah! Mas ka taga Santa Catalina, buta na, amatik na. Yeah! Mura magsikuan, mura magsigalik, mati. Don Kinsani nga boksinar, butan kaya ikipad mo.
2: K5 News FM, live report.
3: Saluduhan sa komunidad ang pagkamatinud-anon sa usa ka batanong estudyante o maabot nga profesional nga boksidor ni Altong Agosto 3, 2026. Si Tio Dilmar Tabuhara, usa ka estudyante sa Santa Catalina National High School o residente sa Barangay Poblasyon, nakakita og pitaka nga adunay sulod ka 5,300 ka pesos. Imbis nga kuhaon, dali niya kinigiton over sa Santa Catalina Municipal Police Station aron mauli sa tinuod nga tag-iya. Gawa sa pagka-estudyante si Tabuhara nag-ensayo usab para sa iyang pangandoy na mahimong professional nga boxer. Ang disiplina nga iyang gipakita sa sports na dasig usab sa iyang maayong kinaiya, matinud-anon og adunay integridad. Nagsilbing inspirasyon si Tabuhara sa tanang kabatan-unan nga ang pagbuhat sa sakto sa kanunay ang labing maayong pilion. Kini nga balita gihatod kanato sa DTX Coffee Mix, the healthy coffee nga nakakapi ka na naka-detox ka pa. Para sa Foro de los Pueblos, nunukad gikan ninhi sa K5 News FM by 1, kini si K5 Dondi Glodovi. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko galingawan sa Negros, ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report. Puro de los Pueblos.
0: Salamat don. Iyon si Dondi mga suking tigpaninaw. Bagyo kuno sa Santa. Ato ka panahon da rin nindot, kunya diya sa Santa. Ay. Ulan-ulan, daydaya. Pero ay mo pagkumpiyansa, importante mga suking tigpaminaw nga maka-mighty si yun, ha? Para dili-dali matakbuyan og mga sakit. Mighty si, o niya, kung kape inyong gusto, DTX sa Coffee Mix, di ba? Para ni Ma'am Joy Pry, DTX sa Premium Coffee. Yeah! Sir Miguel Dizia, DTX sa Premium Coffee. Idi, Monchalto, Tagalog. Good morning, Sir Burns. Ang Santana Garbina sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ang Santana nga mga members sa KSS Morning. Yeah! At kasi basahan din sa ibabaw, be. Kay naka-standby na po si K5 Roy. Announce na ito, Dr. Emmanuel Alminso. O, Ter Miraflor, Ter. Rito Miraflor. Hapit na bang election, Ter? Yeah, sa may ayongon. Karon is Oter, mga sulking tigpaminaw. De, yun ni Mapilde kay matinabangon kay ni. Ya, sa ayongon. Si Manang Burs. Oh, kaninyong tanan nga nag-monitor usap sa ilaga mga transistor radio. Good morning. Maning usap ganto. Of course, ni Kagawad, Floro Igloria Mansio. Morning ni Mawadog sa mga higala na to. Nga mga Akonsyal, that's my Santa Catalina. Good morning ninyong tala. Unansan na to si Kaki Roy. At balikan sa si Kaki Roy. Matod pa mga barangay sa Gihulngan. Malamposong gitapos ang tinuig na celebrasyon sa Nutrition Month. Ah, very good. Anya, kumusta inyong Nutrition Month? Gapilan ninyong may tise, ha? Basi, nuapod mo'y vitamins. Ah, di ba ya? Tanan nga. Gikaon na to mga kaiksulan. Naghatag nag-vitamins. Ang uban, lami lang na sa mga igala. Ang aturang test. Ang aturan nga tilaw mo'y giilad, pero wag yoy, makuha na ito nga vitamins. Ba na importante mga suking tigpanin na, mga nanay, ang inyong mga kabataan, MIT si yun, di ba? Randy Estrellano. Morning ni Mudaran, og ni Glenn L. Vinya. Good morning. Sige, ito i- check na mga kaigsulan ka K5 Roy August Mostilio i-K5 mo
2: K5 News FM Live Report.
4: Malang pusong ipigayon ang tinuig nga celebrasyon sa Nutrition Month dito sa Gihulngan. Pipila ka mga barangay i-participar alang sa maong Nutrition Month nga may temang Nutrisyon at Kalikasan ating pangalagaan. At sa maong celebrasyon nagkalain-laing mga kompetisyon o makalingaw ng mga kalihukan. Ipahigayon din aktibong mi-appeal ang mga residente labi na sa Barangay Banwagi, Gihulngan City o din aktibong mi-appeal ang mga residente aron ipakita ang ilang talento og suporta sa kampanya alang sa kahimsog sa mga panglawas og limpyo nga palibot. Matod pa sa barangay chairman sa barangay Banwagi, ang kalampusan sa maong selebrasyon usa kini gabang patuod sa parhiusa og kooperasyon sa mga opisyal sa barangay, mga partisipante og sa tibuok komunidad. Sa diin gipaligon og itutukan ang kahimsog sa mga kabataan o mga residente nini apil na ang kinaiyahan. Para sa Foro de los Pueblos Municipal News, kinis ka Kefa Roy August Bustillo. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
0: Alas 6:48, samtang sa Picas kabahin naman higala hipi og warrant server sa PNP Shaton gipasudongkan sa Provincial Command. Kaghapon eh. Nindot, kini na mga balita mo ni Nindot. Di kayo makabalita ta mga higala nga na ay mga abusado nga mga police. Why ayaw na balita? Pero kini, di pa sinunggan. Unsa ka ni nga pasinungog ang mga suking tigpon nino. Gapagin sa Seattle. Kakipad sa Real Ripley, ikipad mo.
2: K5 News FM Live Report.
5: Katagyan ng gabi sinuko ng hepe o warang server sa PNP Shaton at sa seremonya, flagrant sa seremonya kagapon sa mga nga provincial sa Camp Fernandez, Aganda, na Cebula, na Negros Oriental. Ang pasinugan ba sila si Police Major Binamin Fuentes Jr., Acting Chief of Police Shaton, o Corporal Marlo Nagainsan, warang server kinsa nakawat sa ilang award o regulation. Isip pasalamat sa ilang impong liderato, dedikasyon talagsaong performance sa malapos operasyon sa kapulisan, kanisagpot sa pagkasikob sa Most Wanted Number 8 sa ato provincial level. Kini nga kalapusan, matod ba ni Police Major Fuentes, galingkod na pagsalis katawan nga sa PNP Shaton, nakit na sabi nini pag-amping sa blaon o pagsiguro sa kalawasan sa publiko, o walay hunong nga nagpadayon sa pagpagita ng justisya, pagpatubad sa blaon. Ang kausayan ng serbisyo, makamot pinagin sa pagsalig, o pagtinabagay ang likong delegasyon sa Austesia. Ipasalamatan ang sama ni Major Fuentes ang katawan siya ton o lokal officialis sa pagsalig sa ilang serbisyo publiko. Alex sa K5 News FM, K5 sa Iril, DTX sa Maydrepe, para sa kaming kapatid ng serbisyo publiko, Creole sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM, Live Report.
0: Salamat sa imuhang report. Alas 6:50 na mga sulking tingpaminaw, Kuya Mer, mayong morning sa no, K5 Burns, Kabusaw, og shout out sa naka-DTX, Copymix, labi na ni Ma'am Joy Pry, og Edie Tagalog, gikan ni Kuya Mer. Ay, pariid bang tatabigay, mayong nga buntag pa rin man, naminaw ang tako, kay naay, sa mali, naay sumpay, haha, nagkapi, nagkapi, DTX Copymix. Nakakapi na dahil sila na, ha? Kanakod! Pari! Konsihal, inmatata, bigay ang pari, kukoy niko! Morning ninyo di hatanan! Good afternoon, Balbog, Altia, Bato Malaki, Pontillas, Espiritu de Lido III, good morning! Good morning, good morning! Kenneth Inong, good morning, good morning, good morning! Okay!
2: Puro de los Pueblos!
0: Alas 6:51 na mga suking tingpaminaw, ang kiningkang anggara, kiningkang libiste, o kang paras, nga, padalaan sila mga suking tingpaminaw, o kaya, subpina, sa NBI, may kalabigitan ng mga kaigsunan sa cyber libel, bato ka mga kaigsunan nga to ni Executive Secretary Maruhas. Agili Maruhas si Kuan. Kasi kaining bana ni Bill Magali. Ralph Richto ni Ay. Ina magod ma, lipat na mga suking tingpan nila. Kaya ilang magog ang mga sawa, puro artista. Si Ralph, si Bilma. Onya si Ruhas, si Corina. Ay, si Aaron na ito si Kiko. Artista ng mga politiko doon, nagkaslamot, mabuhay. Kaya sa atas sa deep end na mga suking tingpaminaw kay Daghay, taga-kuan ka rin, taga-deep end ka naminaw. Sa mga teachers na to, daghan ka naminaw. Sa ato ang mga estudyante, daghan ka naminaw! Nagpasalamat ang Deputy Secretary nga si Secretary Anggara sa ato ang kapulisan ng mga suking tingpaminaw mga ka-K5. Tungod sa pagpanalipod sa matag iskwilahan, human na hitabo, mga higala, ang di mayo panghitabo dito na pita sa may takloban.
2: Puro de los Pueblos.
0: Maninindot. At least karon, makita na nimo sa mga school. Makita na nimo sa mga skwilahan. Nga doon na mga polis, mga kaigsunan sa atbang. Doon na mga polis, magrubing-rubing. Gawas, gwardya. Anya kinibayan nga mga guide nato manasukin ti paminaw. Labi na kanang guide lang sa eskwelahan, diligent agency ba? Ah, kadawat rabay taon na sila field mga higalag, magamot-amot ang PTCA. Ah, tinuod ni taon. Nooy kayo? Ah,
1: Foro, Delos Pobos.
0: Muna nga, di nila maato mga kaigsunan. Ah, kay usahay, gwardya mga higala, o niya, labi na magka-principal, huwag hinugo kayo. Kuwag na lang ng mga sukintig pamilaw. Kining mga guard na ito, papalitog na kinila. Tinood nito na. Ah, doon na pa yung uban nga. Mga maestro, hinugo kayo guard, paliho. Antol, babiyaan na mga sukintig pamilaw, kanang ilang na posting. Ah, anya na, makasulod niya mga higala, dili maayo ha. Ang guardya na yun mo'y makmakal, kaya nga nung nilakaw. Nilakaw, nagisugo man, oh. Pero at least karoon na ng mga polis na ito. Visible ng mga polis na ito, mga kaigsunan sa matag-eskwilahan. Oh, kalamang kung naigwadza, naipolis, ang muhimo o gili mayo, makakuan mga niya ka na makapadlok. Oh, ay, dili tayo kay naipolis niya, dili tayo kay naigahay. Oh. So, morning, mga kaigsunan, nga atong pagpakan ang ato ang nagkapulisan ng ato ang PNP. Atong pagpakan, bisaghinay kayo ang sikop, mga kaigsunan, ng dakop sa mga Shabu Boys. Pero at least ang mga eskwelahan ng mga kaigsunan safety sa pagkakaroon.
1: Foro, Delos Pobos.
0: Maling usap na ito ni Alay Ortiga de Pilio. De Pilio, good morning. Anya, Leo Tagay, usap man ni, Tagay Gay. Randil Pampilo, Wilde Maputi, good morning. Kilit Inong, good morning. Saan ba yun na second portion kay Alasay 55 na with Attorney Ronald Pinubos sa daghan pag mga isyo ng mga eskutanan? Sa ngalan sa mga CEO President Generous Bossing, Bossing Doc Ramiloy, Area Manager Mayor Pueblo Banyanaligan, good morning usap gato ni Dudong Nuniligan, Dudong Ninuligan, Picas Lawak, Amodwin Ulpus, Kirigapon si Kakipay, Bernie Campos, kanon ay gamay tisi. Detects 500, Detects Copy Mix, Ugdit Rimayo, Kabusa, para sa kampiyon ng balita. Servisyo Publikong Kaligawan sa Negro, Big 5 News FM.
1: Foro, Delos Pobos.
2: K5 News FM. Shaping the lives of the Filipino.
1: K3 Bio.
6: Ako si Delphine. Usahay, nawala na yun ang akong resistensya o gluya ang akong lawan. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na yun akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 na may visio.
6: Ang visio
1: na may D3.
6: Kapalit sa mga butik.
1: D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Inara. Ayod kayong akong medsugar. Ako gusto lang nag-inom ang D3 Bio. 1 capsule per time today. May hinahinga na balis sa normal akong medsugar.
1: D3 Bio. Ang D3 na may visio.
6: Ang visio
1: na may D3.
6: Kapalit sa mga butik.
1: D3 Bio.
6: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Tatasano nato ang pag-inom PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. No one ang makauga na sa kama. Masin o may diabetes ka. PTX 500 na. Ang PTX 500. Adulay powerful extract. Nga phytochemical. O antioxidant. Nga gigan sa palaya. O disugan sugar cane. Mga organ. Nga effective. Batok sa sakit ng diabetes. DTX 500. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vistang, isa kanegosyante. Ako na magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga
9: butika. Ang inundan nga no, daghan mo sakit. Kay daghan mo kwarta, ipalit o dili. Healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Masakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-MITC ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, MITC.
1: MITC, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig karon ng parat, inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong poskon o sakit ipangihi akong private part. Ipatumal ko sa akong asawa o MITC 2 times a day, buntag o gabi. Ila lang kahadlaw nawala na akong UTI o nikauhay na kun akong pagpangihi. Salamat kayo sa MITC kay Efektibo Good Kaayo.
1: MITC, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. MITC!
11: Ang bata mo bala, daw ka kaumihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtukon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalata. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.
11: Pinapabagong ang Neurobiotic Serum para sa atong kabataan.
1: Nagapagawa.
12: nagapatalom sang paminsaron, nagapanami sang memoria, nagapa-increase sang serotonin, memory advanced zero para sa mas manami na school performance, memory advanced zero, bakal na sa mga butika.
13: Lilikas 4 Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. 4 Biotics katamang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapauser. Magfinigas 4 Biotics at lawadlaw mabalit sa inyong mga suking butika. Extend Food Superman for Men.
14: Ako si Vicky, tatlo nga mong kabataan sa mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tumod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
13: Extend Food Superman for Men.

TGS Coffee Mix.

0: shipping needs. Maayo pag yun, kay makuha ang new order sa lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing, adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magata, Cebulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod na ito, kasaligan na serbisyo.
1: Bossom Finance and Investment Corporation. Ang Bossom Finance and Investment Corporation nagtanya kung 1.58% na interest rate alang sa Chateau Mortgage, sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Bossom Finance and Investment Corporation kung 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage, sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PIVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tuhaan sa bubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buatan na naanahimutan sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagkita si Jonah Lisa kasi sila naghatag o 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran. Ang Boston Finance an Investment Corporation, matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance.

0: Taskin sila kada adlaw o gabi na kay happy hour. Pagkalingo kayo sa Katahari Family KTV.
1: Ikumukumuk.
0: Busa, tumahili ka mo kanta. Tuwang kanta walay hilig limo, kiri na ka sa Katahari Family KTV. Na sila hangutan sa North Point, Iskanyo Beach, Yapi, Dumaguete City. Also enjoy delicious food and the happy hour from 12 to 6 p.m. Monday to Thursday. Only at Kantahanay.
2: Nangita ka ba o ga ang kalingaw ng exciting sporting events? Adwa tayo regular nga gidering nga gihimo sa Sibulan Cockpit.
3: Sibulan Cockpit.
2: Matag Biyernes kini og Domingo, sugod alas 8 sa buntag.
3: Sibulan Cockpit.
2: Tapos ang mga participants alang sa usa ka likon ng makalingaw nga kompetisyon.
3: Kada Domingo,
2: adunay special nga pictures ng 3 wins entry. Na mas makadulang pa o excitement sa maong adlaw.
3: Sibulan Cockpit.
2: Kano na pa'y rugang pang mga pag-premio sa tayo imong gitugayan.
3: Sibulan Cockpit.
2: Para sa detalye o registration, punta ka lang sa Sir Dumul Kimos Kimos 0975-347-5448. Ukinig, idumala nila ni Sir Bini Asinias o Sir Benjo Asinias.
3: Sibulan Cockpit.
2: Si Chukanda Olo sa Lantong Sibulan.
3: Sibulan Cockpit.
2: Labok na mo.
3: Sibulan Cockpit.
2: Ang Sibulan Cockpit adorab sila yung litsong baboy, lamian nga litsong o barato pang rasyo sa imong bulsa.
3: Ayaw lang aya, bisita na sa Sibulan Cockpit.
2: Bisita na sa Sibulan.

0: PBI, Auto Body Paint and Restoration. Naa sa Highway Cebulan. Pangitaan sila sa Facebook or Google Maps.
1: Kidfree Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Gusto na yan ako ginom ang Kidfree Bio. Weeks pa lang, matikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kasunis kung paggamay sa akong buyon.
1: Kidfree Bio. Ang Kidfree na may Visio. Ang Visio na may Kidfree. Balik sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din kong kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala din kong nagbatsyag asin. Salamat, good DTX. DTX Coffee Mix, may kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mary Ann, daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi pagyod ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, ni kupus pagyod ang hubag sa akong diin. Subkat nga nagkape ko, o DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika, tuol sa inyong lugar. My PC, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Kevin, isa ka Royal Center Agent. Adin ako magibati yung panglipong-lipong uusahay na ang akong panglantaw sa CEO o pulaw, nisunay ko ang tumahad may TC. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Pero maayon ang akong pamati o nawala ng kalipong kung din ang mga usab ang akong panlantaw. Salamat sa may TC. Garantisado o epektibo gayon.
1: May TC! Ang alkaline ng vitamin C! Mabalik sa mga butika! May TC! May TC! Subok nga ng mga eksperto. Kidfree Bio.
6: Ako sir, well, na-diagnose nga ni Bako ang aking libo. Ipainom ko sa akong mama o Kidfree Bio. Kapito nga sa pagtay, may nayo gamay. Epektibo kayo ang Kidfree Bio.
1: Kidfree Bio. Ang Kidfree nga may Visio. Ang Visio nga may Kidfree. Mapalit sa mga butika. Kidfree Bio. Kidfree Bio.
7: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa Kidfree Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: Kidfree Bio. Ang Kidfree nga may Visio. Ang Visio gamay Kidfree. Kidfree Bio. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangati pangod ka abrikado. Gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangati ang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. My TC. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Loida, 21 anyos na taga Santa Catalina. Gamay lang na abugog taligsik o nalagsip-unon ako. Nagtikog may TC, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige nga kong tumar sa may TC, abog o taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom o may TC. Highly recommended kaayo nako ang may TC. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: May TC, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. May TC, may TC, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rondan. Dali akay kumag kasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayos, turbo sa akong pagsikila kay sige ko gabsin, mo na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hinting pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C, hinijid ko basta-basta mo ubo. Si Poon o lihanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C! Sa mga butika!
11: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabuglayan sa pag-inom, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalata. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Syrup.
11: Pinakapagbuhan Neurobiotic Syrup para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapainkris sang serotonin. Memory Advanced Syrup para sa mas manamig na school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
12: Wala ba'y ganahan makikistudya ni mo? Tugod sa imong bed rest?
1: Mag Clinicas Probiotic. Pinapataghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas Probiotic. Kinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Yan hindungtan sa tooth decay. Ang bad breath. Clinicas Probiotics.
13: Gah, mag-joy ride ng tabi ka.
14: Wala sa kondisyon ang makina kung
1: hindi makaari ba? Mag-extend ka!
15: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
13: Tika, mag-joy ride na ta.
14: Kapot ka! Kay wala na ni pleno-pleno ha?
13: Sige kaya kaya?
14: Siyempre! Naka-extend ko yan!
13: Basta sigad nga driver, extend, lover!
1: Extend Superman for Men! Kidfree Bio!
16: Ako si Elena, gainong jud ko o Kidfree Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: Kidfree Bio! Ang Kidfree nga may Visio! Ang Visio nga may Kidfree! Mapalit sa mga butik! Kidfree Bio! DTX Coffee Mix!
17: Eric Ledesma, sa taas ng akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag lumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix!
18: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako ang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
18: DTX Coffee Mix.
20: Mapalit sa dalang butika duol sa inyong lugar.
21: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit?
22: Problema ba ni mo ang samad ga dugay maayo?
21: Magmighty C na ang alkaline ng vitamin C. Makatabang sa paglikay sa kanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na

C, ang alkaline ng vitamin C. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the

0: 105 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
1: Alas 7:18 na sa kabuntagon. Atagapon ka na to sa Mighty Sea of the Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
3: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no hold bar discussion on hottest issue. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Ang kagawasan kapanalipdan pinagi sa kamaturan. Kon sa maka, giliban. Sa panaghiusa. Kon sa panagbahimbahing gihulga. Sa hinagiban, kon sa hinagiban. Gipasipadan.
3: Foro de los Pueblos.
1: Mga ka-foro, mga ka-K5, kumusta at may buntag? Kami nasabag inyong ka-K5 daw! Ka-K5 di na matabang tanda mga komentarista at dumagiti si Tig Negros Oriental! Macho go pito po yabuyag at jaw lamang tutuki! Ginigapon si ka-K5, Bernie Campos, kanon ni Gamay TC, DTX 500, DTX Kupunix, o ga-D3 Bayo Kabusaw!
4: Bulahan ng tao, wala nagalagaw sa tambag sa mga Diyos nun yung nagatindog sa gyanan, sa mga malauton yung nagalingkod sa lingkuranan, sa mga mayubiton, mga ka-K5. Maayong buntag, kinisigapon ni Kupos Kalagat sa kahanginan ka-K5. Attorney Ronel, kanon ay naka-DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, Explore Bio, DTX Developers, Webatag, Luzon, Visayas, Mindanao, Tibuo, Kolibuto!
1: Kampiyon sa balita!
4: Kampiyon na istasyon!
1: Kampiyon sa serbisyo publiko! Kanawan!
4: Kampiyon sa tennis!
1: K5, Alex Iala!
4: Congratulations, ha?
1: Congratulations,
4: Anthony! Na Pilipino ka, basta si Alex Iala ang magdula.
1: Alejandra!
4: Kung kayo siya, no? Kanang sikat, git kayo siya sa... First man good siya nga Filipino nga nakaabot sa ingon ana nga WTA rankings ba?
1: First Filipino, first Asian.
4: Uy, Canada, in Japan, China, Asia.
1: Southeast Asia.
4: Southeast Asia, da guy.
1: Sa Southeast Asia. Oh, may Thailand siguro na abot.
4: Marag wala pa.
1: Pa. Pertay.
4: Champion sa Mubadala. Washington DC Open.
1: Grabe no? So, may nga kag open to. Kana siya, kanang open.
4: Dili na siya close.
1: Di siya open, kundi siya. Why? Pero napot siguro na ikuan. Mga batanon, idaran, napot siya na age limit.
4: Dili, open na siya. Basta naka sa WTA rankings. Di mo naka-appeal din rag dili sa WTA naka.
1: W.
4: World Tennis Association ba?
1: Kotob.
4: But ipasabot, Ana, ang open is... Appeal, gikan sa rank number 1, appeal.
1: Rank 500?
4: Oh, ito, basta kinsa ilayang mo appeal. Pero ikuan mo na nila din ha. Kada morag ikuan, naman na sila yung mga matching-matching ba?
1: Inana, match-match lugar.
4: Kani sa kadulaan ni Mia, ana.
1: Sa kini si Ma'am Joy, nakadula na kani si Ma'am Joy pre, ilay?
4: Wala si Ma'am Joy Frey, basig varsity po na siya
1: sa ang iyan ko, ang iyan nga, kanang husband towards ko, kanang hilig ka ng sipa. Soccer, Euro.
4: Soccer, ito na uli agad siya itong World Cup.
1: Uli agad siya, kaya magtalo agad sa live dito. Kay, okay, magtalo sa live dito sa ito, ang iyan, maksimum itong burnout.
4: Sa Amerika ba ito? Doon na ito?
1: Sa Amerika ba ito?
4: Oh?
1: To FIFA?
4: Oh, FIFA World Cup, sa Amerika ito.
1: O sa Amerika dito, gidula?
4: Sa Amerika ito, gidula.
1: New York. Maode ay. Pero, ang di champion?
4: Ang di champion? Spain?
1: Pero nga sa gidula?
4: Amerika.
1: Pero may labot Amerikana, no?
4: Appeal, pero wala na sila kapuan. Ang kusong ko kaayo, Europe o Africa, manggod.
1: Kay ang sa Amerika, manggod, basketball.
4: Basketball.
1: Ano niya? Pero mag-practice siguro po sila, sipa-sipa. Sila si Jordan.
4: Wala ka mong dito sa kanang Europe o Africa. Marag bata pa ba? Mupay pagkatao, mupay pagka-practice lang ka. Huwag patid-patid nagbula.
1: Patid-patid dito lang. Ang dito po sa Amerika, mag-chat-chat na po.
4: So, seto pa diri mo po.
1: Oh, set check off.
4: Basketball na po.
1: Set check off.
4: Sa atong ugan man baso man.
1: Bata, bata pasalto kung sino man mo tulong.
4: Golf may ato ah. Dula, golf.
1: Golf. Ah, ang sanang golf.
4: Golf baso ba? Golf, golf.
1: Oh, lagi unya. Bisag unsay makita, tuba, laksoy. Morning Philippines sa mga suking tigpaminaw. Pero sa itong nakoy, kumusta? Tatay pa ko? Tay! Ingon po na ito ako amigo. Tatay, bata pa na nato. 30 pa kapin. Iko nga, anong pagtitigulang nga naman yung matanawang 30 pa magkakapin? Ngayon kami 50, nakabataan noon magaling eh. Kaya nga, mo nang akong tabag ninyo, ayaw gid mo ni Anang makikuan. Makadaot sa inyong internal organ kay madaot po na inyong naong anak.
4: Pumas, buti pa sabot. Kung nanghuyos ang imuhang nawong, nanghuyos po lang sa lalom anak.
1: Ah, mura.
4: Indicator.
1: Ah. Oh. Malay, buti pa sabot. Kung unsa ang nas ilalom, mo,
4: reflect
1: na siya sa gawas.
4: Muda na siya. Kana mga bati kay nawong, bati po kayo na sa lalom anak.
1: Dili po. Doon na pa'y uban bati o kinaiya. Pero guwapa man.
4: Guwapa din.
1: Pero kasagara na na, o bati o kinaiya, bati po nawong. Maunay kasagarat. Buta ay, ayun yung tataw na mga suking tigpaminaw ha. Atong i-play ang interview.
4: Interview.
1: First speech after sa pagka-champion ni...
4: Alexandria.
1: Alexandria. Alexandra?
4: Alexandria.
1: Alexandria. Alexandra. Alexandria. Ayala.
4: Ayala.
1: Ayala. Ayala. Ayala.
4: Ayala.
1: Atong i-play ang mga suking tigpaminaw kay... Ang mga Pinoy all over the world
4: nag-celebrate.
1: Nag-celebrate pero puro pagbilar.
4: Sa ato diri di man maka-celebrate kay sa pickleball naman naka-focus.
1: Mas may pulutag na
4: ay Asian tong dula diri day di agi.
1: Asa?
4: Asian. Katugunit tamis oh.
1: Maba. So mas mayo. Pero og mo champion kag pickleball murag makay dungog.
4: Ay wala pa siguro. Na pud na ron sila murag ranking pareha sa tennis.
1: Oo.
4: Ano na sila mga handicap po?
1: Ay, kaya naman mong pickleball kay, pwede naman good ka mag-himog, palo-palo mo, imong ihapak good. At the same time, palo-palo. Lapad-laparan lang nimo, butaran lang nimo, plywood, gakuan.
4: Patumpakan para sa panglaba, pwede naman
1: ito. Panglaba, pwede kay kantaran. Muna, nakakuan. Ang kuan mong, ang racket mong good sa kanang tennis, nako.
4: Dako.
1: Di nimo mag-gansilyo. Pickleball kay, hiwa lang ka na, pak, butang na, pak.
4: Pwede na.
1: Pwede magali nang kanang sa ping-pong rabula.
4: Dondon, ato sa pagkakas.
1: Ato sa check me. Si Dondon kay, unsa po kay sports ini niya?
4: Golf gapon eh. Golf.
1: Dili ni siya, kuan ni siya. Kanang matadiro.
4: Matadiro.
1: Matadiro.
4: Matabang.
1: Matadiro ni siya. Hey, ato check me on the spot. It's done, we're done.
5: K5 News FM Live Report.
6: Inom mapabang! Good morning! Good morning mga kakibad! Kakita Bird! Kakita Ekra, good morning mga diyan! Sana, kadwag karoon ng Martes din at ang hitang check at ang mga all gasoline stations mga kakibad. Hindi ka natay pag-rollback.
1: Rollback?
6: Natay pag-rollback pero gamay lang ha. Ang atong rollback karoon ng atong sa Petron ganyan. Ang atong rollback sa atong diesel. Sa isintasintabos ang rollback sa itong diesel.
1: May pawala.
6: May pawala. Kanya, ang at... Yes, Kevin. Ang atong gusto nyo na, isintasintabos usap ang rollback.
1: So, ganong ni, kani siya doon, ganong ni rollback ni, kay, ningon man si Trump na di sa niya girahon pagbalik ang Iran. So, kada statement pag doon ni Trump, na nasukin tigpaginaw, mura ang merkado na ito, mga higala, labi na si gasolinahan, maoyog. Pag-alaman si Trump, nga, baka na, gigirahon na po ng Iran na! Pag-ingog girahon, wapagali gigira, taasa! Pag-ingog, kwan, way gira, awapay gira, ubos na! Inani po natang atong presidente, Tons, no? Don? Nani po natang ba? Kung sa yung statement ba? Kaon po natang sa tibuok kalibutan? Pag mayroon ng atong presidente, manuyok ta! Suyok ta nan! As kang buhanga on in the Philippines.
6: So, ito ko rin ha? Ang atong per litro karoon ha, ang atong diesel pag 50 pesos o 90 centavos ha? Hello, good morning. Unya, ang atong gasolina ko ng premium, 81 pesos o 90 centavos ang atong unrated kung regular 80 pesos o 90 centavos. Amo ka na itong update sa gas Petron. Petron na gas siguran. Karoon ka kita ba na? Eh, mo magunin ako. The function mo kita. Eh, ako ang kinitin. Natakaroon ko sa Marquez Group Manila Chapter. Ako ang pasalamatan si Sir Sunny, si Mama Marquez din. Adi na siya ibisinuibi ka mga membro.
1: Wow!
6: Very good! Maraming salamat po.
1: Tumata!
6: Yes, kaya ba yun?
1: Sungkong na rabatag katunan ay mga mo, padala na sila. Ang katunay na ospital.
6: Ito. Si Mama Marquez, ako mati, mapagda ni Mama Marquez din kay kumpat lang kung sa'y mga kinahangwan. Ato po po naman kung kay Pam Riyame Tolentino na nakapatan sa ato po yung karamang
7: sa Euro.
6: Euro. Niya muli siya na office sa si Pohon. Kung niya may sponsor siya sa itong mga kasikas kilabi na sa itong feeding program. Ato ang ikaw lang mga kwan sa kibuya ato ang mga kwan sa Maritis Group. Ang atong presidente rin kung ayan presidente si Ma'am Jennifer Gay Harot. Ate Haro? Kanya, kanya ang Vice President Susel Sane. Susel Sane Gonzalez. Kanya ang Secretary si Ma'am Joan Villarrojo. Ang Treasurer, ha? Lakini po magsigtapal sa nanaguro. Si Ma'am Maritis Gonzalez. Matang po mga Maritis, wala kung mana. Hindi mana. Huwag ang auditor si Iba May Piano. Kanya na siya lay news si Shaina Gonzalez. Ako na pasalamatan ni sila kay Kibe Margay. Hindi lang gining disinindi ka po o di na pa yung mga umabot po ng mga magpamimbro. Okay? So, muna pa mga kaya ba? O niya, Ma'am Lynn, si Raul. Gusto kita sa butungan sa blubed. Salamat kay Ma'am Lynn o si Raul. Si, duma, ang muna is mucho. Ma'am Joy, di pala yung rubi na si Ma'am Joy. Bye.
1: Ma'am Joy, bye. Maraga, kwan, larga sa Manila, dahi.
6: Agi ko, sabi siya.
1: Larga sa Manila.
6: Tingnan kaya, na-update ako siya.
1: Pero bisag to sa Manila, sige naman to kuhan. Malinaw.
6: Kasi nga na, nara na, dure. Nara na, kipay.
1: Kaya nagbalik ka to, magdana po to, gikan sa Manila.
6: Isom, gikan sa Dires? Dire. Ay, ta, ay, ta. Kaya, mag-report ko siya sa Sonic. Sa Sonic, mag-manayin. At ang igat, ewan nga sa
1: ko.
6: Sa Matos, sa Sonic.
1: Mayong
6: bumisad sa kanan. Kung hindi, ang tananak ng mga tako. Mga membro, nangyamadid si Sir Dundit, diregi rin naka parang sa paghanay sa atong grupo. So, ako yung isasulti ninyo na makayosar kita kanan. So, atong kasalamatan ng atong 2-5 na malipayon ka o matunay ang atong grupo. So, diyan ko ito man, laging salamat na kong kanan. So, kay Sir Dundit,
1: okay na ito,
6: K5. Kan kaya? Mulagay mo rin ito, G.L.
1: Hanay kayo may istorya?
6: Wala mo, mulagay ko, G.L. Hindi kayo may maging istorya rin eh.
1: Apit ka na ba? November 2 na.
6: Yun na. Salamat kayo sa isari ako, si Mama Rito, so si Chaya. Okay, so mula ba kakita ba na? O sa ito, na-update sa ito ang gasolina. O ga, yun din na. Sa ito, ang titamina yan ka na. Salamat kayo. O kayo, bukalimot sa ito, ang DTX to the next. Might you see, o deeply by you, ha? O ako sa sikati ko bendis na naka-extend food sa tiyo na dipangin para sa kabiyan mo nila sa rupiso publiko o tagawan sa negos
5: E5 News FM News FM Live Report.
1: Salamat doon!
5: Puro de los Pueblos.
1: Ato, may kuan? May si Bog Hapon? Brava, sa Sintas Tabos?
8: May na lang. May wala ni Saka.
1: Ah, may na lang po din noon.
8: Os gamay.
1: Ang nga, pag musaka na, musaka po nag 6 pesos.
8: Masang sa kung magsimana mo, us of jis.
1: Okay, basig, may wala Trump na. Walay gubat!
8: Walay gubat!
1: Okay, maikog tas mga Pilipino, kami champion na si Alex Iala. Espiridion Dolido III, nag-meeting namin po, dagway, ang mga tag-iyas gasolinahan. Mga sir, kana kay Nay Rollback.
8: Mm-hmm.
1: Ay, si Mamali na usan ng si Sir Alan, Kapitan Alan, good morning, Dios may mabuhay. Anya, ato po na ipabalo, ang chihuahua ko nung nga ito ni Mama Arlin Alpas Bayato, murag naka, kwan ba, nakagawas? Anya, pwede na ko na tumasulod sa bulsa? Gamay dahi ka ng chihuahua ko?
8: Gamay.
1: Diyan, sige nakagawas to, Kung kinsa ko rin nakapunit, paliwag ko nung huli lang, das mayawan.
8: Chihuahua.
1: Chihuahua. Mo ba ni ka tong gamay ako sa kemusin?
8: Dili gud kayo. Lahi na po to ka tong, lahi po tong, baga mo tong balahibo ka na siya, wadili na siya bagag balahibo.
1: Murag ilaga.
8: Gamay kayo.
1: Mo may pinakagamay nga bread sa iro?
8: Gamay sa iro.
1: Kanyang saan, pagpanginak anak, no?
8: Mga anak po na, mga anak ko yun ang malagtok nga gamay. Gamay pa niya.
1: Daghan magiging ng amigas, no? Dito mga sukitig paminasok. Kinsa nakakita! Palihog lang sa pagkakuan, palihog lang sa pag-holy in town, nga to ilan ni Ma'am Arlene Alpasa Bayato. Morning mo sab ni Anthony Hermosa! Good morning, Sir Ranks, musta? Morning, Anthony Hermosa! Og sa Kwan Adrian Game Farm. Morning ninyo!
3: Puro de los Pueblos!
1: Okay, sa di pata mga sukintig pamina mo, sumpay sa itong drama. Ato sa paminahon?
8: Paminahon sa nato ang Kwan?
1: Ang first speech ni Alex, sa dihang nagpasalamat siya sa iyang mga fans.
8: Gitsan ako sa tsikahan, bo.
1: Nagya. Pasalamat siya sa iyang mga supporters, sa iyang mga coaches. Labos tanan sa Filipino community.
8: Sana all.
1: Kini, ina ko mo gari din ba? Okay na, sige. Be. Kaya la City 35.
8: Kani awarding ni dayong dito sa iyang speech.
1: Nagunit na siya plaque ini?
8: Nagunit na siya trophy.
1: A trophy to? Dito plaque of appreciation.
8: Trophy.
1: Trophy! May ato kuminaon! Si Alex. Okay.
8: Say, Udyo po.
1: Ato, sa pamutang ka, Udyo? Kay Kwani. At least, mura ni siya karunog si Manny Pacquiao, Tons?
8: Oo.
1: Pero kuyo, pag yan niya, mura ko pa kini.
8: Yeah, kay kang boxing, daga naman before ni Manny nga ng boxing, pero... sa kwan lang yun si Manny o ganang
1: it's division
8: world champion.
1: Oo na nga. Dito siya nakabintaha. Pero kinawata ka balo ini mo back to back po ni.
8: Sige ba?
1: Sige ba? Sige ba? Sige ba?
7: 7th top 10 win this season as well for the Philippines.
1: Dito as Filipino?
9: Good afternoon, everyone. Oh my gosh, where do I start? First of all, of course, first and foremost, congratulations, Jesse, for an amazing week, and you've had an amazing season. It's always a pleasure to share the court with you. I definitely learned so much, especially from your forehand lines and your backhand crosses. So I'm really looking forward to hopefully many more finals with you. Thank you.
1: Buhutan lagi kaysa, no? Mubuk na to. Na, saya. Na pa to, tas pa to. Eh, sa ato nga, malikan. Mga suking tipo nino.
8: Ora to ba?
1: Yan pa kisumpay.
8: Check po.
1: Sige. Si Manang Merce Ibero, senior citizen.
8: Si Kuan, nagtawa rahamon ni message ni Kuan po na, ni Pigula niya ha, ni Jessica Pigula.
1: Katong yung gipilde ron?
8: Katong yung gipilde. Naingon siya, first, I want to congratulate Alex, you're an amazing player. To see the amazing fans who followed you every single place you go. It's not fun to play against, but I do appreciate the really fun atmosphere.
1: Grabe no, mapil ko siya. Di man
8: mo gani, di lalim og siya mo imong kontra kay
1: tanang tao
8: to ang Alex. Kay kasunod-sunod ko na bisagasta siya mo ato.
1: Bisagasta siya.
8: Kasi ng Pilipino sa ibang kalibutan. So, wag to silang lugar. Kato mga Pilipino dito.
1: Punoan dayon.
8: Puno ko dayon ng ilang video.
1: Oo. Ito tayo, no?
8: Wala pa ba? Wala pa na kan ba?
1: Grabe. So, bota ni ka na to.
8: Sige. Ito yung
1: magic kay... Sige. Tasa i-play me. Okay.
10: Alexandra Iala.
1: Okay, dito.
10: Sige, this moment. Alex Iala. 7th top 10 win this season as well. The Philippines.
1: Alex, magdak ko pagpaas laki. Wala man nag-note, no?
9: Good afternoon, everyone. Oh my gosh, where do I start? First of all, of course, first and foremost, congratulations, Jesse, for an amazing week, and you've had an amazing season. It's always a pleasure to share the court with you. I definitely learned so much, especially from your forehand lines and your backhand crosses. So I'm really looking forward to hopefully many more finals with you. Thank you. There's a long list of people I want to thank, and at the top of that list is my family, my mom, my dad, my brother, my team, Joanne, who's over there. You and Sandro, thank you guys. They're my inner circle. They're the ones who are putting in the work every day with me, who make me feel like I'm not enduring alone or putting in the hard work alone, because I know they're right there with me. So thank you guys. I want to thank the medical staff here and the WTA medical staff and the tournament medical staff for helping me throughout the week. I want to thank the tournament, Mark, and the sponsors, Mubadala, for such an accommodating week, an amazing tournament. And, you know, moving the final to Monday was no easy feat, but super memorable. So congratulations on a great tournament. And of course, to all my supporters, thank you guys. So thank you to all my supporters, especially the Filipino community here in DC and back home and wherever you are in the world. I really, guys, I feel all the love. Maraming salamat, mga kababayan. Maraming salamat. Before the final yesterday, actually, I got so many messages, sweet messages from my family and from my friends who are on tour wherever else in the world. And, you know, I thought to myself, I feel so much love. So standing here in the middle of all this love, my first chance at the title, knowing it won't be my last, and already having achieved this feat and this milestone for my career, I knew that whatever would have happened after this match, it would have already been a win for me. So thank you, everybody, and I really look forward to seeing you guys again.
8: Ingon si Alex Yala, salamat daw.
1: Salamat
8: daw sa imong suporta.
1: Sa ato? Ato buha. Ikaw may sige tanaw. Pero wala ka kakita kay Kagalina, kay Kagalina, kay Karumpa.
8: Wala ka kakita kay Karumpa, kay Martis lang. Martis dahil sa kadla. Hindi,
1: hindi. Dahil Martis.
8: Replay na naman akong gilanta, pero okay, ramo, ragyapo.
1: Atis katulog ka.
8: Atis wako ka. Dukaron ka gahapon, gaduka kay ko, kay kasayo kay ko ni Mata.
1: Kay tanaw ka. Anya, salamat po sa kuan. Maraming nagpasalamat po si Alex Olan.
8: Nga na, kuan.
1: Kay, at least kapahuway siya.
8: Kapahuway siya.
1: O, nakapahuway man po kontra. Iyan yun to. Sino na mo mga suking tigpaminaw sa first set is
8: 6-4. Sukol, yun.
1: Second set.
8: 4-6 po. Halos po. Pero kanang, gaw na si Alex, absan, siging ana ba? Pagka, una si Alex, to, dayong, apas, 3, apas, 4, apas, pagka 5, happy to, nga mo, apas. Wala man naka-apas sa 5, ritsog daog.
1: Ritsog 6. Pero pag third set,
8: zero yun.
1: Ano, wapun siya bisig nakausa na lang, no?
8: Apas-apas baya siya sa kada ko set, pero
1: mo, abot dito sa
8: kada. Mayroon, makuan mo siya, either dili kabot ang bola sa net or lapaw.
1: Lapaw.
8: Out ba? Out of line.
1: Well, so, siguro siya ka-adjust, basig wa to trapuhi itong kuan?
8: Hindi.
1: Pag ulan ba? Basa man ang kuan korte.
8: Wala kayo. Kusog ragyod kayo si Alex. ato nga time.
1: Nga paspas.
8: Mm. Kusog kayo ang kuan ba nya? Ikaw ba ya kung malang-alang na ba kung kusog kayo ang bola pag ana nimo dili na ba nimo makontrol ang pagbalik. Oh, either short.
1: Ayaw lang ana mo kay basig kuan ta mo.
8: Ayaw na basig makuan ta ni mo. Oh,
1: na kay ba.
8: Champion.
1: Oh. So, bonak sa mga sulit tigpan na mga kakifad. Bida. Pero ti ay. Oh. Makita gid mo ba nga bisag pila ka pila to kabuk iyang gipang great turns wagi siya kalimot oh sayang ultimo gali ang kuan kanang medical staff nila
8: oh
1: pasalamatan man galing oh mas kadyot pag ipasalamatan ang sponsor
8: ano na gyud klarong
1: nga ang umara to sponsor kay kuan man
8: wa mat murkaro wala man siya nagsuot atong kuan BPI o Globe.
1: Ito mga sponsor na?
8: Oo, oh, moment. Huwag kita siya sa nina na.
1: Naunan niya.
8: Hindi siya malas niya.
1: Malas niya.
8: Champion na niya.
1: Dito, hindi mo po na sa sponsor ko kakuan.
8: Gano'n.
1: Kanang, kasi itawa na San Gabon.
8: Gano'n siya malas niya.
1: Kanang na yung color-color.
8: Katong, green. Winas kaya sa ato. Siging daog itong sa nina, inatong color niya.
1: Huwag ito.
8: Green.
1: Sino ito niya nalabhi?
8: Oo, muna ni Suhid po si Miss Clarice.
1: Oo, oh,
8: green po
1: ako. Oo, ako.
8: Ah.
1: Green man po kay Ron Magtaron na Martis man.
8: Okay, si Attorney Marge Dehino Maglayo na minaw mayong buntag diha.
1: Attorney.
8: Maring Marge. Oh, karong pizza. Utso di ay. Opening dahil sa ilang office karong Sabado?
1: Ay, katoy mong gingon sa kwa.
8: Oh, hapon to, hapon.
1: Asa talapita?
8: Bandira Building dito sa...
1: Asa to kayo, ting-off na.
8: Off, mag-inang Sabado?
1: Oh, Sabado na yun. Okay, kaya.
8: Hapon.
1: Maday, so, congratulations, ha. So, mauna, mga suking tigpaminaw, nga, ang, ato ang individual ng mga Pilipino, ng mga atleta, nikamot first nga ang Pilipinas, ma-kwan ba? Sikat pa yun ba?
8: Sikat.
1: Ah, sikat! Manny Pacquiao. Nakakita ka mga... Sikat to Efrain Bata. Efrain Bata sa una, grabe po to.
8: Oo, sa billiard.
1: Billiard. Oh. So at least, doon na tayo billiard.
8: Pero moro to siya ay... Bisagulang ano, bata na gapon?
1: Okay. O, hipon gapon ko rin yun. Anong gitawag ko sa Efrain Bata?
8: Ampo, balo.
1: Nagbata to sa bilyaran.
8: Ah.
1: Dito na matuhog sa ibabaw, ilawong.
8: Amo da itong gito.
1: Manang gitawag sa Efrain Bata.
8: Bata, pero, nagay mo itawag sa iya dito. Eh, bata!
1: Oh, bata! Oh, manang Efrain Bata. Pero, di po, tumat po siguro kayo sa ngipon. Manang permis siya, baby.
8: Uy, natigulang nga pa sa ngipon. Kung na po na gito siya ngipon at tumpatanon pa siya?
1: Karoon naman na siya nagbutag-butag, Marpin. Mabitaw di sa mo, smile. Sige lang siya gana.
8: Sige lang ako.
1: Oo. Magkayo, wamay kuan, wamay ngipon. Pero oy, sa bowling.
8: Mm.
1: Si Kwan kinsa to sa una? Ni Pumosino. Sa boxing mani, unya dapat to sila Ilordi, dapat to sila si basta. Tennis. Si Kwan na tennis na to sa una. 1970s ba to?
8: Na pa dai sa una.
1: Maki oh, mga sikat na punto. Sila duha pero wala pa lang kayo sa social media.
8: Wala kayo.
1: Karon lang tungod sa social media o niya Alex, daghan na kay mga Pilipino musod. Ano ba? Hindi na gid manarbaho. Magsunod-sunod na ni Alex magigala sa Sir Peter magdula.
8: Dula.
1: Oh. Ni kamo. Oh, tanan. Si Patakraw. Oh. Pero sa Pilipinas ra. Balibol. Ah, tungod po di ko ani kilinga sa tawag ni Alay Sabaldi sa mga babae. Sa mga lalaki. Basket, tanan! Pero kininga to ang mga congressman o ba na mga suking tigpamin natin? Di mo mawaw! Mga senador, di mo mawaw! Taga-DP, di mo mawaw!
8: Mawaw?
1: Ha?
8: Di na sila mawaw.
1: Pumida!
8: Parihas ko na sila ngipon.
1: Si?
8: Ano si Dandan? Ano si Koan?
1: Efrain?
8: Si Efrain Bata Reyes.
1: Lahi man ang kankuhan kang Efrain kayo nagtubo magito kana involvement ang iya kayo namu mo na muna na matangtay ang ipon kayo namu
8: mo
1: na
8: hindi mo reyes doon kayo namu mo man ka doon
1: mo hindi mo pariyan doon katuya involvement to doon na wagi mo tubo kanagin mo kayo namu mo man dito so bola sa mga suking tigpo nila mga kakifat. Ugma na to, sumpayan ang drama na to.
8: Nga, kay na kuhan ang kang Alex nga momentum.
1: So,
8: celebrate mo diha, ha?
1: Celebrate.
8: Lisilda Cabal, good morning mga sir, og attorney from Cabanlutan, Baay City, salamat. Birahan na sad, ingon si Radi Oximar, birahan na sad.
1: Libito! Ang matag individual na to, mga players, kini nga mga naros palaro, turns, kapunit champions palaro. Sa, bisan nun sa to, sa matas nula.
8: Parang bago na ay bagong nilaw sa boxing, ha, si Charlie Suarez.
1: Kusog magito sa daan.
8: Mao gani, bago siyang nidaog sa katong sa Amerika. Na siya, WBA, unsa itong title, oy. Well, first round ra, knockout. Yeah, kasi siya gahangyo lagi nga mag-rematch sila at itong usaba nga, sa ito, nabariti ba to nga Mexicano? Nga na, kuha niya sa una, unya, wala natin, murag, na-draw? Anang dula ba? Kasi siya ko agrimatch.
1: Siya nga, iyan ang manager mo ikuan, bahala.
8: Charlie Suarez.
1: Sige. Makakarang apil-apil na kita ipapromoto niya.
8: Wala, iya kong tingnan.
1: Aging, ikaw.
8: Amigo man yan, ikaw coach mo nina mo sa boxing dito sa simbahan. Coach na ako sa simbahan. Uyok ni sila ni katong Asian champion board ni Joan Tipon.
1: Kaya ba? Kan po to, kanang
8: Asian Games champion to siya.
1: Boxing gabon?
8: Pero wala siya kasunod sa Olympic.
1: Kuya, to sila og mag-away.
8: Amigo man sila, kauban mo may simbahan.
1: So, napagali ko na to. Boxidor niya sa May Santa Catalina, estudyante. Kakita siya pitaka na may sulod 5,300. Iyag iuli, spulis.
8: Very good.
1: Santa.
8: Very good.
1: Grabe, kini mga bata lagi na to. Diyan sa mga palarong pambansa, palarong pampuok. Diyan sa mga division, regional meet, palarong pambansa. Perting paningkamutan na nila nga usak kay gayon. Bo,
8: makatag sila,
1: bo. Makatag sila dungog. Trupe. Sa Pilipinas, sa mga suking tikpan nila. Mo po nung taan ni Juan? Panganduyon ninyo ang mga kongresman?
8: Wala mo kita mo na ako nagpangawa, ha?
1: Mo taan ni panganduyon ninyo mga leader nere sa tuwa? Mga senador? Kamuda, mga senator judges? Kamuda, taga-DPWH, kamo taga-ombudsman? Kamuda, mga sekretary niya? Mo taan ninyo panganduyon? No, sa kagayon na lang na Pilipinas sa mga sukitig paninaw, mahimo na tang free from corruption? Ikan sa itong mga leader? Na mga Alex, grabing way tulugay, bunal, practice na rin
8: para makahatag garbos Pilipinas, mga Pilipino. Yaka mo, magpakaulaw mo.
1: Correct.
8: Sige na magpangawat. Saan naman po ni si sige na niga paperwork ni Stundon.
1: Sige na sa panguan dito sa mga cases. Kay magsugod naman karong sandri ang
8: paning ko puha sa EDBY to. Dito niya i-parking sa tortubahan mo. Di ba sa una dito naman sa nasa kili? Di man takain na to na makita?
1: Inatan man.
8: Mo din.
1: Inatan dito. Mo na nga. Diara para makakita. Punta. Ano? Ano? Para mas nindot yun ang Fortuner.
8: Nindot ang Fortuner. O di man ka mabasa.
1: Di na lang kay. Ato na lang po na aman ko na itong kagalingo.
8: Givalitan mo na ako. I-DBO ka itong para sa kailid niya.
1: Mawa. Action. Sunod-sunod po na ika.
8: Wala, palitan mo ito na akong lights. Kilid ba nga lights?
1: Ay, si Dan Wans.
8: Dan Wans, good morning, Major Bernie. Attorney Ronnie Balobos, MMA champion si Dennis Sambuanga.
1: MMA.
8: MMA.
1: Kalinga na. Sa, kung ano po? Dano po
8: yung... Kapas ni Kap Jan Amulganda, ha? Sa...
1: Ikon?
8: Dili, mixed martial arts sa Cebu, ni Daug siya, sa 40 above. 40, na gato yung iyang kontrol niya siya, 47, pero buk-buko niya, tama.
1: Ano, ako pong lawas sana niya.
8: Congrats, ha? Jan Amurganda, ano rin ta itong interview hindi, ha?
1: Walang maka-appeal pa to si, maka-appeal pa si former Gov Henry, appeal to?
8: Appeal to? Wala. Mixed martial arts, makalingaw, no?
1: Niya, tinudan na yun.
8: Tinudan na, eh.
1: Nampo siya bukol.
8: Yun, no? Si Kap Jan, mo idol kay dito, marag, fight of the night gitong ilahag yun. Nagod sila rito ang Dundun ng tribu. Ang Tibiros, by school, ba nito sila?
1: Dundun.
8: Oo.
1: Si Dundun, dili sa
8: vice mayor. Ay, konsihal. Sa una, vice mayor siya, di ba?
1: Ang vice mayor yun, si Tomas Man.
8: Oo. Sila rito. Walingaw kayo. Si Islay Erika Bumugaw di IK5 attorney sa One Championship.
1: Oo, oh, patirgana. Ah, kato po si Kuan, One Championship, kato si Lakay.
8: Lakay?
1: Oo, oh, kato Lakay team. Oh, itong nga kay Glawas. Oo. Mm. Oh, kato pa man. May ato na sila pasalamatan ng mga suking tigpaminaw. Kining naghatag o gagawa na to.
8: Ngayon si Radio Oxymar, ang impeachment maniinday ginapukos sa mga hinapak. Isayaan na ito na ng impeachment pagbalik na mo, ha? Kay, kanin, naka, isigi silang gakuan nga, dili, dili alaw, dili alaw, pero, mas puntos na ninday Sara, nga naman, iyang ipalit og tambal, para sa mga kabos.
1: Ang?
8: Ang gato, mga reward kuno ay, mga inana, nga gihatag para sa intelligence. Hmm. Iyang, medicines kuno ang ipalit. Niyang medicines, ba, nagamit ato, nga gihatag mo sa mga tao.
1: Ang katong testigo nila.
8: Oh, basis na ganyan ko siya. Oh. Yasa na ganyan paingan itong mga medisins. Sige, pangatago ito sa mga tao nga nanginahanglin.
1: Yeah.
8: Mapuntos yeah, na ginawa sa
1: akin. Mapuntos lagi niya. Pero, ang sabi ng, ang kanang kuan, ang kanang medisins pang intelligence.
8: Pangunsa?
1: Kami pa ito mong medisins, intelligence, intelligence.
8: Ay, oh, mag-iato ng istorya. Giriward man to. Oh.
1: Giriward sa katong mga tao.
8: Oh, giriward sa mga tao.
1: Nga, nakakon, nakadako.
8: Kanya kay kasiguro ko ka, nga ka ng mga intelligence fans sa mga chief executive, gigamit po na nila agad nga pangatagon. Gigamit na po na.
1: Batag rin na, guys. Alitin na naman na din.
8: Basi ka rin, gisugal na na o giyon sa.
1: Pag po na, boys.
8: Mata na lang kung kayo may sarin. Kaya gigamit pa niya para nagyapos mga tao.
1: Nakapuntos noon.
8: Kapuntos, no? Ito na rin, Adrian.
1: Mura na itong koan, itong nangawat ba? Si Jose o si Pedro. Ay, ang nag-umpisa na sila pare. Kay namaligya sila o kuan kanang gata sa gulan magtubig.
8: Uy.
1: Eh, ingon itong pare ikaw, ang sa'yo may mong sala, Pedro. Sana, sorry pa rin, maligya ko gata sa gulan magtubig. Uy, pag ampo nag, pila ka maghimaya ka Maria, Jose, San Jose, ana, ampo niya.
8: Para mapasalo ka.
1: Oo. Si Jose to.
8: Si Jose.
1: Tingnan si Pedro sa human na kasi, dogay lagi ka. Siya nga, oh, human na. Pag-abot dito ni Pedro, waray! Segundos, waray.
8: Sorry, otra?
1: Pag-awas lang, pare!
8: Uy, wala dahil siya nang umpisan.
1: Mawagani siya na, pare naman tayo sala, nga nung ipag-awas mo din ka. Sige, sa madani mo, pag-iwan, Jose. Saan naman nag-gatas si...
8: Sigunog tubig.
1: Sigunog tubig. Sige, sa madani mo, Pedro. Iko nga, namalig itong tubig, ipagka pinag-gatas. Iwan ng pare, madyaw niya, maayaw. Matuwa naman po ng kuya.
8: Higilan ba na siyang tirigot?
1: Madyaw, ipadayo na lang. Okay, maayo na yung mugi. Sekar, maligya kang tubig yung mugi pa kami nag-hatas. Kaya kuwan, namaligya gatas, gisagulan ng tubig.
8: Pero marihara na ito silang baligya.
1: Marihara silang baligya. Maayo na, ipadayo na anak. Madyaw yan, madyaw. Hoy, alas City, si Quinta Isais, balik niyo man ini, standby.
11: Puro de los Pueblos.
12: K5 News FM.
13: Shutting the lives of the Filipino.
14: Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
15: D3 Bio. Ang D3 ng may visio.
16: Visio.
15: Ng may D3.
16: Kapalit sa mga butika.
15: D3 Bio.
17: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
18: Ako si Danny. Na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang TTX 500 sa atay. Ubisuwayan ko pagtumar. Waka kapsula matagal. Adlaw. Susunod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
15: DTX 500!
16: Bumali sa mga butika.
19: Mga ka-DTX o ka-Mighty C, ako si Jean Paul Generoso.
20: Ako na sab si Doc Ramiloy, nagpahinomdom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kahimsog sa panglawas. Sir JP, adunay mga babay nga sakit ang ilang gibati kung muabot ng ilang rigla matag bulan. Samot na kung wala ga-inom o DTX 500 o Mighty C. Duol jud ka sa painful menstruation.
19: Correct, Dr. Ramil. Dagang rason kung nganong musakit ang puson sa babae kung kiniriglahon. O gitawag kini nga dysmenorrhea. Dunay duha ka klase ang dysmenorrhea, primary o secondary. Ang primary dysmenorrhea mo ang pagsakit sa puson sa wala pa o sa panahon na sa rigla. Apan kung ang pagsakit na sinatian sa ulahina, gitawag kini og secondary dysmenorrhea.
20: Yes.
19: Masabot nga na kay underlying causes or basin problema sa ubang pelvic organs.
20: Ang kakulangon sa antioxidant sa GP, usa sa mga rason sa primary dysmenorrhea.
19: Yeah. Maudyon.
20: Ang taas nga level sa free radicals mo resulta sa endothelial dysfunction. Mo nang musaki kung taas ang oxidative stress sa uterine cells, sa wala pa moabot ang imong rigla, kini mo release og prostaglandin hormone nga maoy ga trigger sa painful contraction sa uterus og hinungdan pod sa inflammation.
19: Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C matag-adlaw ang makakorek jod ana nga mga abnormalities. Daghang pagtuon ang nagpamatuod sa role sa oxidative stress sa pathogenesis sa mga problema sa reproductive organ sa mga babae sama sa premenstrual syndrome o gitawag nga PMS, endometriosis, fibroids, pelvic inflammatory disease or PID, adenomyosis og cervical stenosis.
20: Kadaghan. Sa pagkadaghan sa mga posibilidad nga musakit ang puson sa mga babae sa ilang dalaw matagbulan. Mas daghan pa jud ang rason kung nganong kinanglan kang mag-inom og DTX 500 og Mighty C matag-adlaw.
0: DTX 500!
21: Ako si McCoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Kadungog na ko sa radio ang DTX 500. Ako na yung gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi. Umix pa lang, may alibyo na pag one month kape na ayaw na ako.
0: DTX 500!
16: Tumali sa mga butika!
20: No, tanawa ragod sa
19: sige.
20: Ang mga gipanghisgutan ni mo nga underlying medical condition nung dan sa secondary dysmenorrhea sama sa fibroids or mayuma, kung sige kag inom og DTX 500 og Mighty C, malikayan ang pagporma sa mga non-cancerous tumor sa imong uterus. Maupod na ang endometriosis o ang pagtubo sa uterine cells sa ubang parte sa pelvic organ. Imagine na, sa lahi siya nga organ mo tubo.
19: Ah, grabe.
20: Sa uterine lining ontara to, pasabot na bugo ang selula. May tabo kini kung nakurap sa oxidative stress ang imong mga selula.
19: Ang pinakarason do Kramil nganong mag-inom kag DTX 500 matag-adlaw kay malayo ka sa problema panahon sa reproductive years tungod sa flavonoid sa DTX 500. Ang mupugong aron dili makurap ang genetic information sa mga selula.
20: Dili na magpasagad og tubo kung asa-asa diha sa GP. Ang Mighty C sir GP makatabang pod sa paglikay sa PID o kining pelvic inflammatory disease. Ang bakterya nga nag-infect og nagpahubag sa imong uterus, fallopian tubes, ovaries o guban pa, muna kung gainom ka og Mighty C, niya giparisan pag hindi mo og DTX 500, mulig onjod ang imong immune system aron adunay isukol sa infeksyon. Mamatay gyud ang bakterya sir GP.
19: Samtang ang DTX 500 dunay anti-inflammatory properties nga mupugong aron dili mahubag or ma-inflame ang area.
20: Nakita ni mo sir GP ang mga benepisyo kung matag-adlaw ka mo inom sa DTX 500 og Mighty C?
19: Klaro kayo.
20: Ilabi na jud sa mga babae nga maujoy mas nanginahanglan sa DTX 500 og Mighty C. Og usa pa, bisan wala kay problema sa imong rigla, sigurado jud nga pagtigulang nimo dili na ka maglisod sa menopausal stage. Kay i-correct ni DTX 500 og Mighty C ang mga abnormal functions hormones before man magasugod ang menopause.
19: Husto.
20: Sa mga babae diha nga mga dagag anak, ilabi na jud kato maaktibo jud kayo sexually, mag DTX 500 og Mighty C aron malayo mo sa mga problema sa inyo nga mga pelvic area.
19: Wa na jud tay igong panahon Doc Ramil. Ko si Jean Paul Hineroso.
20: Ako na sab si Doc Ramil oi sing mayong lawas ampingan.
19: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
22: Ako si Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom og DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan normal na jud akong blood sugar. 90